0: Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Max 4 Biotics.
1: DTX 500.
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
2: DTX 500.
3: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test.
6: Kina tong score ganito?
4: 170. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
7: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Puro de los pueblos, Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los pueblos, Puro de los pueblos.
5: 5 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Puro de los pueblos. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Roas, para mabasa ta ang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. May nga galang kay Tristan Wyatt Gulay, nagakapi-kapi na DTX Coffee Mix. No, thank you gid sa pag-monitor. Ma'am Aisa Tonggala, dira sa may barangay Blasco Pilar, nagalanog dira ang K5 News FM Roas kag K5 Radyo Tagbuanay Pilar. No, kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, maing aga, salamat gid sa pag-monitor. O maing aga man sa kay Guy ng Panay, nakatutok na mga taga-barangay Natividad Pilar, kaupod sa gwapo nga Panday, Joshua Dorana. Thank you, sir. More power and God bless you always. Thank you, gid. Guy ng Panay, kag sa mga taga-barangay Natividad Pilar, kag kay Sir Joshua Dorana, huguran gid sa karon Pamanday, nakitigin tawag sa nga gwapo mo. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, naga-monitor na. Thank you, good Ma'am Bernadette. Kay Rodel Bogarso Posadas sa Posadas Family sa Barangay Tiko, Panay. Maying aga lang da sa inyo. Odo ginapanami, dasubong kaginapalapad ang porsyon sang dalan sa may Barangay Tiko sa Banwasang Panay. O sa mga motorista, cooperate ka mo da sa mga nagabantay sang trapiko da sa area para mangin organisado kag hindi ka mo magdutdutanay. Good morning nanda sa liwat sa Posadas Family sa Barangay Tiko, Panay. Kay Ma'am Gianna Vel Siloso sa Loktogan, gapamati na kag kay Ma'am Roda Donato Amago. Salamat gid sa mga suki naton nga mga ka K5 nga nagatutok diri sa K5 News FM 100.9. Kapon isa ka sunog naglunta diri sa siyudad sang Rojas, mga ka K5 kun sa din, isa gid ka balay ang natupok no diri sa may Barangay Milibili, mga ka K5. Ang pamangkot, sino sining tagiyas ang balay? Ano kalapad ang nangin extend sang damage, mga ka-K5? Anong ginalinan sang sunog? Walang taming detalye sa balita with K5, Myla Vasquez sa Fuentes.
6: K5 News FM Live Report.
7: Wala sang may nasalbar sa K5 Roldan sa isa kapuloyan matapos ni nga gintupok sang kalayo kahapon sang udto kanado ni alas sa unte sang udto kasi kadan naging kilala diri ang tag-iya sang balay kay Dona Villa Arnido sa diin sa aton diri nga pagpangusisa sa iya nga sang natabo ang sunog. Wala inisila sa or wala inisya sa nga balay, ang nabilin din lamang ang iya sining apo nga isa kag ang iya sining umagad. Samtang nagaluto in iyang umagad sa kusina, nakita na lamang sini nga may yara sa nag-aaso sa sulod sa ilang balay. Kagsaya sini nga pag-check yard, ito nagikan sa sulod sa kwarto. Kagsaya sini nga pag-check yard, dako na ya ang kalayo, rason nga nagwa ini kag nagpangayo ni sambuling sa iya sini nga mga kasilingan. Pagbalik na, no, bangod nga human man sa life materials, ang balay nagmadatig ni nga ginalamon sang palayo kasi padrodan tub-tub no, nga naglabot man naka-responde sa lugar ang katapo sa Bureau of Protection. Sa atong diri nga pagpangusisa, kung may mga naka-charge dabi dito sa sulod, may nakabutang man dito ng mga appliances o inkomperma sa nga tag-iya ni Ma'am Donna nga mayara sa nakabutang o mga charger sa nga cellphone nga nakasaksak dito ya sa sulod sa ila sinunyang nga kwarto. Maswerte man sa kipag-roldan nga wala sa may napilasan, especially ang iya siniapo nga gamay sa akoyang insidente kag hindi dikit ang lugar. So, rason nga wala ni naglakta kag nadalahin pa ang iban man nga mga balay nga lunsay mga human sa light material. So, subong na padayon ni ginaimbestigaran sa katapo sa Bureau of Fire Protection kung ano gid ang matuod nga ginalinan sang sunog kag kontila ang ginbilin nga halit sa kamuyang insidente kag gipadrol dan.
5: Oh, ining area nga ni K5 Milas ning gid dampi sulodlon ini.
7: Yes, kung halin kag diri sa may tumiga gid bala malapit sa may welcome na mayara da sang isa sa waiting shed nga sky blue sa may left side. May pasulodlon ginadira didto gisaya sa ibabaw kag gipadrol dan, so may pila ka pa yakaliko at dito sa makasulod gid dito sa area do damo ni gani mga palikutan tong mga kahoy dito ya sa ibabaw gid sa kipad roldan. So amo to no nga maswerte lang kay ang mga balay dito humantanan sa mga light materials. Ang balay nga nasunog medyo may space pasaya antes ang iban pa sini nga kaluyo nga balay, reason nga wala na ni dayon mabatig man nga naglapta. Kag ang mga kahoy man no dito lang man ni nakatumpok man ya sa may balay kung sa diin na sunog ya sa K5 Roldan.
5: I see. So magluwas sa cellphone nga nakasaksak or mga naka-charge ga cellphone, ano pa gid ang iban nga posible rason nga ginalantaw nila nga ginalinan sang sunog?
7: Ang isa pa man lang no, amo to ang sa charger sa K5 Roldan, ang base man niya sa tag-iya kag ang clip pan nga ginagamit dito ya sa sulod. So amo to pa lang ang testimony sa payag sang tag-iya, pero ang impormasyon gid nga narin sa BFP amo na pala karon nga aton nga ginalagat-lagat subong man nga mga inoras kun sa diin ginhalin kay ang ginkumpirma to sang umagad sang tag-iya nga sa balay or sa kwarto mismo ya nagalin ang kalayo kay ara no siya sa kusina nga nagaluto kaupod man niya ang iya sining bata sa Sipadrodan.
5: Okay.
7: Nagnagikan diri sa may Bureau of Protection ini si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kang kalingawan sa Tapis, K5.
5: Maraming salamat K5 Myla Fuentes sa gindulo nga balita sining masubo man nga sunog ug tabo dira kapon sang aga sa may barangay Milibili, Roa City sa Gidikabalay. Ang gintupok sang kalayo mga ka-K5 duwag ito sa may nasalbar nga kagamitan ng intuman kadasig ang paglamon sang kalayo sa sining isa ni kabalay no, made of light materials. Amayo lang di, wala sa may napilasan, wala na maglapta ang kalayo mga ka-K5. Kagkumarikol nyo nagligad may sunog man nga natabo sa Punta Tabok. Before sang sunog sa Punta Tabok, may sunog pagid ginatabo sa may barangay 8 mga ka-K5 kung sa din midire ang medyo damo-damo nga mga panimalay ang nagkalitan, no? Damo nga panimalay kag mga pamilya ang nagkalhalitan. Ginapaya gani nga makabato ni sila sang kwani libre nga house and lot. Dira sa housing sa may barangay Tansa, ini mga fire victims naman iya. Dira sa may barangay 8 mga ka-K5. Nang pamangkot, matapos ang pila kasimana nga pag-investigate sang Roa City Fire Station, sa ila pila na kasimana nga pagpatigayon sang investigasyon na tumod balakon din nagidagalin ang kalayo, din nagalin ang sunog mga ka-K5. Importante ini nga madetermine kung din nagalin or din ang origin sang sunog sang kalayo. Para kung ma-aware kita, at least kahit papano, malikawan tani, makaimo kita sa mga measures para malikawan tani mga ka-K5 ang kasubong sini nga mga insidente. Ibalan tabing detalye, update sa natabo nga sunog nagligad gasimana sa may barangay 8, kamustang dalagan sa investigation sang Roa City Fire Station. May detalye sa balita si K5 Rodney Dabandalanon. K5 News FM Live
8: Report. Nagapadayon pa ka K5 Roldan ang investigasyon sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection Roa City may kaangtanan sa sulog na nagluntad sa City Uluban, Barangay 8, Rojas City, sa nga tinaliknan nga Hulyo 25. Sa atin din nga pagpakigangot kaya Senior Fire Officer to Jun Mar Galve, ang acting chief sa Public Information Unit Rojas City Fire Station. Niya dirigin pahayag ka kita Guldan nga sa subong under examination yapon o kon laboratory examination ang mga specimen nga nagkalakuha sa among ginluntaran sa nga sunog. Kag ginahulat ang 30 to 45 days nga grace period agod nga matumod gid mayad kun ano ang ginharinan sa among man nga sunog na nagluntad sa among lugar. Kag kita Guldan dugang padre ni Galve no possibly o kung sila ang maglantaw may posibilidad nga electrical wiring apang hindi pa ini makumpirma kag hindi pa ini makonclude kon electrical wiring gid man bangod nga nagapadayon pa man ang investigasyon no so bali 30 to 45 days ang pagahulton agod nga matumod gid mayad ang o kon agod nga makumpirma kon ano gid ang ginatunaan sang sinimaan nga sunog samtang sa aton siman nga Naibroan ka kay Favaldan na naglabot sa mas o kontenos 120 mil ka peso ang ginabilin nga halit sang sininga sunog kagun sa diin apektado ang 12 ka pamilya tanan o kon kabaylo sa 31 ka mga individual lakit na ang mga kabataan kag katigul o kon ginakalakipan sang kabataan kag katigulangan kag sa tubong ka kay Favaldan sa aton sininga pagpangusita man bangod nga pagkatapos sa itong sunog, no, temporary, nga ginpahamtang ang ini nga mga pamilya nga biktima sang sunog sa may multi-purpose hall sa Barangay 8. So, napangusita na naman dito sa area, kaina ka Kika Roldan, at kuman sa gihapon dito ang ini nga mga pamilya nga biktima sang sining sunog. So, yari ang dugang Senior Fire Officer 2, Jun Mar Galve, ang acting chief sa Public Information Unit sa Rojas City Fire Station.
9: Atong incident no, nagluntad sa Barangay 8 no, sa may mismo dapat sa may lipunan. So, sa July 25, no, 26, so ang atong nga cause of fire no, under investigation pa because we have a 30 to 45 days nga grace period para ma-submit no sa aton nga mga evidences no, sa aton na national office which is inasya nga ginaturon investigation pa pag gina-forward sa laboratory so once nga ma-balhanan nato ng result no sa laboratory dahil na mga mahambal no sa ating publiko kung ano ang cause of fire na nagluntad no sa may barangay.
10: Mga pila ay answer ka adlaw ang paghulton para matapos.
9: May 30 to 45 days pakipasar ng grace period based on our standard operating procedure.
10: Trace period,
9: so,
10: sir.
9: Grace period no? Sa sir. So, ulatong tayo na nag-aantin sa mula ma-tinion para agad ba matumabalan natin kung ano ginaginan sa suso.
10: Oh, pero sir, ato ang danyo o kon ang halit nga ginbilin pilagid sir.
9: So meron dito sa initial report naton. So again, no, meron ma same ang gyapon ng atong estimated damage 120,000 more or less na siya. Estimated damage. Siya.
10: Okay, pero wala ka mo sir sang nakikita ko initial abi kon ano gid ang ginumpisahan.
9: May mga possible na mga angulo na no, ginalantaw atong investigador. So meron kita nga possible na electrical wiring, mga kusupal, ng mga electrical appliances, pero yun na siya ng mga possible ng mga evidences. So, ginaano pa na siya, gina-forward sa ating laboratory para matumod dito ano ang ginagalan sa sulit.
10: Okay.
8: Nabatian ka kay Favaldan ang kabayan sa nangin pahayag ni Senior Fire Officer 2, Jun Mar Galve, ang acting chief sa Public Information Unit sa Rojas City Fire Station.
5: Okay, so kay Fab Rodney, subong, kamusta ini mga fire victims dira sa may Barangay 8?
8: Yes, kasi Pavel Dan, no? So may napangusita kita din nga mga fire victims. Asa na siya ila maayos man ang kahintangan kag ginatatap sila mayad sang barangay officials sa pagpangunaman ni Kunong Barangay Halls Bialin, no? So sunod pa sa ila, padayon man nga may nag-aabot o kung may nagahatag sa ila sang bulig. Halin sa city government, may ara man sa DSWD, kag subong man may ara halin na sa mga pribadong individual. No, so kung nantawang tagid mo ito, ang ila diri nga sitwasyon, although nga wala ilang mga hindaan, so ari may mga panapson sila diri, may aras ang oral hygiene kit, may aras man sa mga pagkaon, no? So may bugas, may aras ang tubig, basta nating ila din nga tubig kakita Guldan, na tumungan ang pagluto nila diri, so kanya-kanya man sila na rinuto, ari man may abukan man rin naging pahamtang, no? So, sa atong pagising nga pagpangusita, ari ilaging payag, nga nagahulat na lamang sila sa schedule nga igahatag para nga makatigayon ini sila nga makahalin. Kay natala na ini sila nga ibalhin ka kita Guldan dito sa may Tansaville, no? Sa may Tansaroha City man siya kita Guldan.
5: Oh, I see. So, ang mahatag sini sa housing unit is city government?
8: Yes, sa Kakita Roldan, no? So, ini ang kuwan, ginahulat pa nila, halin, kay Roa City Mayor Ronnie Dalivasa, kung saan o gidgapit siya. Kay bangod, may pila diri ka mga fire victims ang nagambal nga kaangay, wala pa kuno to sang linya, sang kuryente, kaga tubig ang among housing. So, i-prepare pa, no? Banta nila, gina-prepare pa para nga pag halin nila, sigurado na sa may magamit na sila man nga tubig kag may ara na sang supply sang kuryente sa among pabahay.
5: Okay, by the way, sa pila gidi ka balay gani na ang nasunog dira sa Barangay 8?
8: So, kag kita Guldan ang balay yara sa kuno, dusi ka balay ang nasunog, ginakalakipan ini sang isa ka concrete materials, then ang unti humana ni siya sa light materials, no? So bali ang ini nga unti ka pa ako kundo si ka puluyan at i-compose man siya sa 12 families, then kuan siya, no? Equivalent sa 31 individuals. Kaya mo ni, ang natala na ang pagbabaton sa pabahay sa Tansabil, Lucy man ka mga pamilya sa Kisa Roldan.
5: Okay, sige.
8: Report para sa pagpangalagad sa 11 NDP o konsang na Foro de los Pueblos and ito ka K5 Road ni Daban Dalagon para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kang Dalinawan sa Kapiza, K5 News na Tam.
5: Maraming salamat K5 Rodney Dabandalanon sa gindulong palita direkta dira sa may Barangay 8. Susubong arad na nagatiner sa multi-purpose hall sa ila sining barangay ini mga fire victims mga ka K5 do na mga biktima sa sunog sa tinalikdan nga mga sinimana. I believe 2 weeks ago na dira sa may Barangay 8 mga ka K5 do 12 ka mga pamilya. Pero ang maayos sini diri kay madasig ang pagtatap sa ila sang city government. Nangin madasig ang pagpadala sang bulig sang city government ilabi na sang opisina ni City Mayor Attorney Ronnie Dadivas, no? Insigida gito nagatag instruction ng alkalde sa City Social Welfare and Development Office nga tatapo ang mga biktima sang sunog, no? Gilayon tong padalaan sila sa mga pagkaon, mga hygiene kits, mga kinanglanon nila kag pila ka mga pauna nga kagamitan nga magamit nila after sang sunog mga ka K5 kay kalabanan sa ilawig sila sa minasalbar nga gamit. Susubong mga ka K5, may ara man gin-assure sila nga makawaton ang mga biktima sang sunog sang housing unit, no? Dira sa may Tansaville sa Barangay Tansa, Roa City. Atong lugar bala kung sa diin man tugin pandala ang mga biktima sang sunog dira sa may Rizal Street, Barangay 7 sa may Tansaville. Gana maayo na tusubong iyang kaimtangan sa mga fire victims. Although masubo nga nasunugan ng mga taga Barangay 7, mga ka K5. Pero at least ara sila sa isa kadesente, maayo kag safe kay listaran. Unlike sa dira ang sa una nila nga sitwasyon sa Rizal Street, ngang dalom sila balay, kuan ang tawag sinyo? Labno. Dasun tanan nga higko araman sa dalom sila sininga panimalay, tigintagaan sila sang disente maayong listaran sang city government dira sa may Tansaville. Amo maning matabo sa mga fire victims sang Barangay 8, dito man sila dalon sa Tansaville mga ka-K5, no? Para may kwan sila to, May disente man sila nga pag-aistaran. Kagmayon si Nidri, kung nag-squat ka lang yung duta, no, biktima ka sang sunog, squat ka sa duta, buligan ka sang gobyerno, may house and lot ka na. No, may istaran ka na nga disente, kag safe. Hindi ka na yung magsagi, pinobra ka mga barong-barong, nga kung agyan bagyo, wasak, peligroso sa sunog. Kag kabay pa, no, sa komunidad dira sa mga fire victims sa Maytansaville, mangin na kuan ka mo, no? Isa ka mo sa mga mangin advocate sa fire prevention. Bangod, every day should be fire prevention day. Hindi lang nga ginobserve naton ini ang fire prevention every month of March, kundi dapat every day. Kung mo mga nabiktima ka mo sa sunog, kamo dapat ang isa man sa mangin advocate sa paglikaw sa sunog. Bangod may ara kamo sang personal nga experience. Kag syempre dako man nga bagay ang bulig, no, sa aton sini nga city government sa mga biktima sang sunog nga kahit papano way man sila sa minasalbar gawa nga kagamitan mga kaka-K5 pero makasugod sila, no, may ara sila sang paglaom nga makasugod sang panibag-o nga kabuhi mga kaka-K5. Panibago nga kabuhi nga nag-i-star sa isa kadesente, kag-safe nga lugar mga kaka-K5. 25 minuto sa nakaligad sa takna nga las 8. Kung may mga minsay, kamong aligi palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Aliwat K5 News FM Rojas, agad babasa tang inyo sininga mga minsahe mga kaka-K5. Maying aga kay Joshua Patrick Matias sa Matias Robles Family, sa Rosario Lantangan Pontevedra nagapamati. Thank you good, no, from Robles Family. Kay Ma'am Elma Dordas Manalansan, good morning ka K5 Roldan. Nagatutok na kami diri sa palengke samtang nagabuhos ang malakas na ulan. Watching from Mandaluyong City, Manila. Uy, halong dira Ma'am Elma ha, may lang pagbulubaligya da kaghalong gid, no, kay basi magataas naman ang water level da. Kay Joven Icanor, good morning sa Roldan, watching from Calibo, Aklan. Ginatamyo ko lang ang mga mahugod nga mason. Si Solping Castro, Alan, si Alan nga pinaka-cute kuno nga labor mason. Sa kay Vincent Nagrama, alin kay Joven Nicanor. O thank you guys sa aton mga suki nga mga kaka-K5 garaga. Tutok diri sa aton nga pagpangalagat. Sa mga suki naton diri sa may RV Mini Mart, kag sa may TATC, no, nga nagapinamati sa K5 News FM, bisan pa ginabulaho nila dalungan pamati da sa mga speaker nga tunog-tunog sang ibanda nga kalain kuno pamatian pero ginaantos na lang nila gating wa gid sila makapamati iya sa K5 News FM, no, gabit-bit sila radio gapamati gid sila sa K5, ginakontra nilang magansal nga ginapamatian nila da mga K5. Thank you gid, no, sa mga suki naton sa Teodoro Arceles Trade Center nga kumakalabay kita mga ka-K5, daga pabalugid, gagapamati, gid sila sa K5 News FM, sa may RV Mini Mart. Thank you, gid mga sir, kag mama, sa pagtutok nyo, diri sa aton nga pagpangalagad. Kag likewise, so ga-monitor man, mga taga-paseyo, sa mga kalananda nga nagapamati, no, may agad sa inyo, kag sa mga nagakapi-kapi, da, good morning, sa mga taga-paseyo, kag sa gabaligya, da, sang maniho, kana gabakal, gig kita, dira, permisang mani, kag sang kasoy, mga ka-K5. Oh, good morning lang sa inyo. Salamat gid sa pagtutok sa K5 News FM. Kag ang mga PDL or mga priso da subong sa may kuano Roa City Police Station, no, naga may radyo sila da sa sulod sila karsel, nagapamati gid sila mga ka K5. Thank you gid. No, sa mga amigo tada nga mga inmates. Kag mayong agaman kay Toto Joan Belvi sa Pontevedra, salamat gid sir sa pagpamati. Kay Nong Imlot Dorado, maing aga kay Nong Imlot Dorado dira sa may Banwa sang Panitan sa Dorado family. Good morning, fiesta yan daday Mayor Remya Idol. Aba, nagdeklarar na ha, o. Dito gazuluzumba pa man to siya nagligad. Dito sa Tabok Norte man ini siya, no? Pero sa Banwa sang Panitan, I believe subong ang fiesta. Kay nagkalabay taday nagob na kagabi, may mga event pa sa plaza kagabi, no? Kadamo sa mga halin bala sa mga barangay na dudungan mo, nagaguban sila pakadto sa Banwa kay dumay activity pagkagabi sa Banwa mga ka-K5. Pero subong ang fiesta sa Banwa sang Panitanda, no, subong sila nag-celebrate sa ila sining fiesta mga ka-K5. No, sa mga kasimanwa tada sa Panitan, Happy fiestada sa inyo. Hagan-hagan lang kaon kalitson na kay base mag salakit naman tang kugo nyo. Importante na tumar nyo inyo maintenance ng mga bulong sa inyo high blood mga K5. Kag syempre, dapat katumar gid kamo DTX 500. Para kung palagadnan nyo subong kaon sa fiesta, importante naka DTX 500 ka. DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Kay bala nyo subong yan, delikado na magastos pa magbalatian. Kisa madaw matakuran mo pa ang ginabat sa buslawas mo prong gastos iya, hindi matakuran pero tigid ka mahal. Mailang, ara mga ka-K5, ang Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, available gini sa mga butika. Malapit na sa inyo sininga lugar, mabakal man online mga ka-K5, kag syempre available man sa sentro sa Balaligyaan, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan na, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. May agaman na kay Madam Roslyn na Bibot Dorman sa may banwas ang Ivisan gapamati man. Salamat gid sa pagmonitor. Thank you gid sa pagtutok sa K5 News FM. Kag para sa mga ka-K5 naton nga permilang constipated, gina diarrhea, permilang ginasalapo, hindi na pagpabayian nyo sininga ginabatsag mga ka-K5. Hindi pagpabayian inyo ginabatsag. Ara kaupod naton ang Klinika Complete Sporbiotics. Sa muning spore-based ka probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga chan, healthy nga lawas, Klinika Sporbiotics ang sikreto mga ka-K5. Kag para naman ma-cleanse aton colon, Klinika Sporbiotics ang mo mani makabulig sa aton. Kag para sa mga permilang pabalik-balik ang UTI, kag sa mga babae ang kisati, sorry ah, pero kisa may mga unpleasant odor ba lang nga naga-emit sa pribado nga parte sa iyo sining alawas? Amuning sekreto para sa hamot nga mabalaan nyo na para sa hamot nga bulak, Klinika Sporbiotics mga ka-K5. Kay balik niyang balanse mo sang good bacteria sa imo sining alawas, Klinika Sporbiotics mga ka-K5. Mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center available sa mga butika malapit dira sa inyo sininga lugar, mga ka-K5. Mabakal man, diri sa sentro sa Balaligyaan, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT, mga ka-K5. Maglosi na available man ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Sporbiotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kagang ginahaplas ko kada gabi mga ka-K5, DTX Liniment Oil mga ka-K5. May mga pagpalanakit sakit kalawasan mo, kwaon gid mo, makuha gid, marelax gid lawas mo sang DTX Liniment Oil mga ka-K5. Dason ang paghaplas mo sang DTX Liniment Oil, sabayan mo sang manami nga pagmasahe, kuha gid palanakit sa kalawasan mo mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, istoryanta mga ka-K5. Kay Ma'am Asusina Villarice, maying aga watching from Hong Kong. Ma'am Asusina Villarice, salamat gid sa pag-monitor. Pagbalikta, dugang ang mga balita, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdog.
11: K-K5 News FM.
12: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
16: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
17: Ang 45 nga probiotics. Klinika Sporbiotics. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan, sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
18: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
19: Sa katlo kapila ka maginom
20: sa DGX 500.
18: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
19: Subong kamusta?
18: Oy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nagyong ginibatsa.
17: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
17: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala gina ko makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala

0: Yag si Mrs. E!
1: X10 Food Supplement for Men.
2: Di kasin.
1: DGX 500.
3: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DGX 500. Ipadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
1: DGX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunauna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Wala balas ang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
11: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: June 7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: gula? High blood git ko.
13: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
7: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas 10

0: siya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
1: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamakang mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mamakas sa mga butika. Ma-joy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko. Ga.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
0: Extend Supplement for Men.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso!
9: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
10: 17 minutos na nabilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 9, pabalik dari sa Puro de los Pueblos. Kung may mga minsay, kamo mga ka-K5 ipadalay na dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Roa, sagot babasa tayo ng mga minsay. Good morning kay Ma'am Bernadette, umitin kalsado, may aga ka-K5 Roldan. Present gid kami permi sa pagpamati. Thank you gid Ma'am Bernadette. Sa kay Reynanti Cam, nagapamati ng family cam dira sa Sitso Pagutok, Barangay Dayaw, nagalano gid ang radyo ni Sir Reynanti Cam. Thank you gid Sir Reynanti, no? Balan ko adlaw-adlaw kagid present, no? Salamat gid sa pagpamati sa K5 News FM kay Ma'am Bebeda, kay B-Boy, kag kay Nanay Helen Cam. O, salamat gid sa pagpamati da sa may Barangay Dayaw. Doy Arthur sa West Villa Flores maayon, maying aga salamat gid sa pag-monitor mga ka-K5. Kag sa bake shop da sa may Barangay Mungpong, ubaw aga ko pa natilawan na naman ang puwerte kanamit. Nami gid ya ka-K5 Jobik. Matulotibsol nga munay nga tinapay balaw inang gamay baw kanamit kaunon. Thank you gida sa kitatay da sa may area sang Barangay Mungpongo, nalipat ko sang pangalan sila nga bake shop po. Salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Ang mga taga Masbate dira pa nagabakal sang tinapay sa Mungpongo, ginadala to sa Masbate kay man puwerte kanamit mo. Sa dugang nga balita mga ka-K5, ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento mga ka-K5. Isa karon sa ginakabalak-an ining nagakinabo nga pagpasibangod mga ka-K5 sang makatapos ang rebelde nga grupo ilabi na sang New People's Army nga ispiya ang isa ka persona ini mga persona nga gina pamatay mga ka-K5 ginatag nila bilang mga ispiya or mga intelligence assets ginatawag nila nga traidor mga ka-K5 kag para lang ma-justify ang ila ginahimo nga pagpamatay. Ang masubo diri kay massive di nga nagakatabo to sa Negros, sa Negros Island region mga ka-K5. Kagbase gani sa datos ang gobyerno, may 59 na ka-spy tagging related executions ang natabo between 2021 and May 2026 mga ka-K5. Kag ang geographic focus ini ang Negros Island region nga na-identify bilang epicenter kung sa din 51 sa mga na-record yung kamatayon nabalhag dito sa Negros mga ka-K5. Sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Kag ang gina bansagan sa mga rebelde nga mga espiya. Amo ni mga ordinaryo nga mga tawo. Pareho ta ordinaryo nga tawo. Mga farmers, mga indigenous people, mga opisyal sa barangay, even mga tigulang sa barangay, mga ordinaryo nga tawo. Tiyang ginakabalak, Andre, nga basta na lang inisiliga pinamatay, dason ihamba lang nila sa ilang mga official statements nga espiya ka sang militar, espiya ka sang intelligence asset ka. Para lang at sa ilang end, ma-justify nilang pagpatay sa imo mga ka-K5. Kag pwede ni nila mahimo, bisan diin. Pwede ni nila mahimo sa imo nga nagapamati sa bong. Pwede ka nila patsyon. Hambalon na nilang espiya ka pagwa sila statement sa ila sininga mga kontrolado mga ka-K5 ga mga platforms kag itag kanila as bilang espiya. Which is nga tuman ini ka makaalarma mga ka-K5. Kag hindi mo makuwang logic. Kung matuod ga nagasinggitan ka para sa masa, ang kausa mo para sa tawo, ang kausa mo para sa ginhambal mo mga tawo nga ginadaog-daog, ginatapakan ng tawanon nga kinamatarong, ti how come nga ikaw numero uno nga violator? Ordinaryo nga mga farmers, ordinaryo nga mga tao sa barangay, mga tigulang, ginapamatay mga kakayfeb, especially dito sa Negros. Dason itag lang nila bilang espiya or intelligence asset mga kakayfeb. Even ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nakasiling-siling ati ang Negros ng epicenter sa ginaligar spy tagging mga kakayfeb. Nga kay Moan, sang Communist Party of the Philippines New People's Army kag National Democratic Front o kon CPP, NPA, NDF mga ka-K5. Kagbase diri sa record, from 2021 to May 2026, 59 nang nadokumento nga kaso sang spy tagging killings kag summary executions sa Bilog Pungsod. Kag sa 59 kakaso from 2021 to 2026, 51 sa Negros Island Region mga ka-K5. 41 sa Negros Occidental, kag napulo lang sa Negros Oriental mga ka-K5. Tigil na panawagan diri sang NTF-ELCAC, ang Commission on Human Rights o kon CHR nga i-fulfill ang ila sininga mandato. Mag-demand sang accountability kag mag-imbestigar sa mga pagpamatay. Ilabi na sini mga ginpatay ng ordinaryo nga farmer, tigulang, elder sa barangay, barangay officials, ordinaryo nga tawo nga ginapinamatay mga ka-K5 sa mga rebelde, kagambalon lang nila dayon nga espiya mga ka-K5. This is very alarming. Titi, ginpatay ka na, hambalon ka pa nga espiya, pinaagi sa ila sininga mga propaganda mga ka-K5. Tisunod rin sa NTF-ELCAC dapat ipakita sang CHR ang equal resolve sa pagkundinar kag pag-imbestigar sa sininga mga pagpamatay. Kaya ang human rights iya, hindi lang ni-exclusive sa armed rebels, sa mga rebelde, sa mga aktivista, o kon mga ideological allies, kundi ang human rights para ini sa tanan equally, hindi lamang sa mga aktivista, mga rebelde kag mga miyembro sang kun ano nga mga grupo, kundi para ini sa tanan, ilabi na sa mga pigado nga mga mangunguma, church workers, driver, laborer, mga anay rebelde nga nakabinag-binag mga ka-K5 kag nagbalik sa sabak sang gobyerno, mga opisyal sang barangay, ordinaryo nga tawo nga ginapinamatay mga ka-K5 sa mga maligwin nga mga komunidad. Kag very alarming ini. Kaysa 51 ka mga civilian nga ginpatay sa Negros over the past 5 years, 49 na tabo January 2025 and May 2026 alone. 39 sa Negros Occidental kag napulo sa Negros Oriental mga ka-K5. No? Gapakita ini nga lapit sa 9 out of 10 victims nga na-record sa bugos sa kapungsod from 2025 up to the present ang ginpatay sa Negros mga ka-K5. Ginapasibangdan lang ng mga military informants ang mga sibilyan nga ni kaginasilutan sang kangaroo court sa mga rebelde mga ka-K5. No? Di paano na? Paano ta na ma-justify? Kung matuod gid man kita nga para sa tao, para sa masa, tinga man sagita ka pinamatay sa mga ordinaryo nga tao. Nga ginapamatay ta ang mga anay rebelde nga nakabinagbinag iya. Kag nagbalik sa sabak sang kasuguan, sa sabak sang gobyerno. Kag sa nasiling tanagani, kung may ginapakigbatog man kita nga kausa, hindi iya sabat ang pagbitbit sang armas sa bukid. Kay sinong istoryahon mo da? Sino mamati da si mo sinikausa? Ang halo kag ang ibed? Kadto ka di sa banwaho? Ubra ka di? Mangin mapuslanon ka nga miyembro sang komunidad kag sa imo kogalingon nga masarangan makabulig kagid reforma sa aton komunidad on your own capacity. Kun isa ka ka-doktor ti sa profesyon mo bilang doktor, kun isa ka ka-abogado, isa ka ka-manunudlo, isa ka ka-ordinaryo nga laborer o kun mangunguma, pwede kagid makahimo sang dako kag significant nga reforma kun tungdan mo sang mayad ang imo obligasyon. Hindi asabat ang pagbitbit sang armas sa kabukiran kag kumo nga may ginaduaduaan ng kamo nga mga tao, patsyon nyo lang dayon. Kay kung nagapakigbato kagid man sang tawanon nga kinamatarong, nga ikaw ang numero no nga nagalapas ini. Kag wala nagarespeto sa kinamatarong sang tao nga kapareho mo. With that, no, si sining datos nga ni mga ka-K5 ginakuha ta from NTFL ka, gapakita ini. Nga mas maga mas mangin maugot pagid ang pumuluyo ang publiko. Kag mas magalayo nga magalayo ang ariring sa pagsuporta sa rebelde nga grupo. Kag mas nagainit, kag nagadako ang suporta nga ginatag subong sa pumuluyo kag sang masa sa aton sining militar mga ka-K5. Kaga kumpiyansa man aton sa niyo Philippine Army, mabot ang tiyempo nga external threat na lang ang aton tutukan. Mabot ang tiyempo nga ining internal threat dala sa mga rebelde kag sang iban pa nga mga terorista matap na ini sa palabuton mga ka-K5. By the way, ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton siniga pagpangalagad. Ang dugang nga mga balita, isos kag impormasyon nga watamatagan ligwa diri sa aton siniga pagpangalagad. Tutukan ta sa iba naton yung News and Public Affairs Program mga ka-K5. Good morning sa kay Sir Erwin Ignacio. Boperte naman kuno da kadulom ang dalan sa may gabuan kagmungpongo. Ka, amo man gani sa may kwan? Sa may bolo area? O, anong natabo nga man madulom naman ini nga mga areas man? Tingwan tabi ni nga ipacheck karon. Anong rason nga man perte ka dulom? Kay balanta naman kung madulom ang dalan, ah, ginainganyo gitsin ang mga kawatan, mga kriminal, nga maghimo sang kalakasan, why padalabot ang mga aksidente nga mahimo matabo, mga ka-K5. Dugangan tala naman ka-K5, ginakulabos kita sang tiyempo, salamat gitsin yung pagtuto. Sa ngalan sa atong Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy, sa atong Station Manager, ka-K5 Ami Birondo. Inisi ka-K5, Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan, sa Capiz, K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio.
13: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
15: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
16: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimta. DTX 500. DTX 500.
17: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
16: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
16: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibo gid ka.
16: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
21: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang apon panulukan.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso!
16: C. Zinc kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawak.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidayat, pagpakamayo, sang Diyos mangin aral sa atong tanan. Oras bong, alas 9:05. Kag-istoryante dre, sa informasyon sa ikayong lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga dapat natin i-adhere, kag aton dapat nga tumanon adlaw-adlaw para kita maging healthy. Na maayo nga tulog, exercise, healthy foods, kag iban pa. Pero istoryanta karon ha, about sa benefits sang tubig sa aton nga lawas. Upo naton sa aton nga programa, Sir, si Brad Paul, kag si Sir Kevin. Na ako naman si Engineer Ronnie Albao. Mayong aga sa tanan, kag before anything else, gusto ko lang agdaon ka mo nga mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton Klinika DTX 500. Amuni nga suplemento nga sa diin makahatag sa aton ayuda nga maging healthy ang aton nga mga cellula. Of course, mighty C ang alkaline nga vitamin C. Amuni ang super nga vitamina kinanglanon gid naton sa matag adlaw. Of course, ang D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Sa aton mga partners, ari na, no? Nag-aso-aso. Sir Jean Paul Generoso mag-explicar about sa mga benefits sang tubig. Hindi niya ahaw nga tubig, kundi mga kaayuhan nga mahatag sang tubig. Sir GP, mayong nga aga.
2: Nalipatan mo naman nga Paul na ko. Magbalik ka naman sa GP.
1: Ah, Jean Paul. Brad Paul.
2: Brad Paul. Oh. Good morning sa aton nga mga suki nga tigpalamati sining programa impormasyon sa ikaayong lawas. Turihan ta subong ano bala ining mahatag nga benepisyo sang tubig. Hindi ba ha?
1: Hindi kay flood
2: tubig yang ginilom ta sa lawas.
1: Hindi kay flood control.
2: Hindi flood sa Lacson. Tubig yang nga maginainom ta, anong benepisyo nga mahatag sini sa lawas ta?
1: Uh-huh.
2: Ano kadamuon nga tubig ang aton nga kinanglanon? Kag ini bala nga kun mag 2 liters per day ka dapat pag inom mo tagtunga sa litro dayon
1: o oh,
2: ano ang ideal nga pag inom sang tubig?
1: Amo na ambal sa iba niya dahan-dahan na lang.
2: Yes.
1: Oo, amo na ambal sang uyab.
2: Nami man ang fast pro kisa mas okay ang slow. Sige. So ina ang aton nga mangin topiko. Good morning Sir Kevin.
3: Good morning Sir JP. Good morning engineer no. Kag sa mga suki naton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil FWs, mga solid listeners naton. K5 solid supporters naton no nga padayon nagapamatik nagasuporta sa aton. Kasi syempre dapat naka DTX 500, naka mo naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag naka Klinika Spore Biotics para nami ang estado sang inyo nga health protektado kamo sa anuman nga sahi sang balatian.
1: Okay, so diri na ta about sa tubig. Oh.
2: Dasig lang Sir Kevin kaya nayaya sang vitamina sa mata nga ganin. Anyway, good morning again Sir Kevin, engineer. Now, dire kita sa question about tubig. Madamo abisang nagahambal 10 glasses of water per day.
1: Ah, okay.
2: 2 liters, 3 liters. Pero don't you know, engineer, there is a di man siling exact formula gid pero estimated formula.
1: Okay.
2: Para mabalaan mo what is the appropriate gidya nga tubig kadamuon para sa imo.
1: Okay.
2: Kung ubis ka kag dako-dako kay engineer, kulangon yung 2 liters lang.
1: Correct. Oh.
2: More body mass, more fluids ang kinanglanon.
1: Okay.
2: Kung iwang ka man daya karon niya, sobra-sobra naman ang kunong 3 liters sa imo.
1: Uh-huh.
2: Oo, di ba lang? Mas strain man ang kidney.
1: Kag kung may mga strenuous na exercise kay gidabi, di ba yung Sir Kevin, grabe na nga pa balas mo.
2: May water retention.
3: May water intoxication. Intoxication. Ginatawag, no, Sir JP, engineer. Kasi syempre, hindi lang man kay body mass or
2: activity pa.
3: Ano ang imo pagid activity no, ka-contribute sina sa imo nga the more nga requires ang body water ang imo nga lawas no. Kay example isa ka ang imo lawas do sa lakyan the more kadaga puga sang gasolina the more na siya gakaon sang gasolina man so
1: correct.
3: Same goes ginauhaw ikaw dason engineer no
1: correct.
3: Lamo na sa sa ang water no kinanglan man ni siya sa pagproseso sang aton nga lawas especially sa aton nga metabolism.
2: Mm. Sige. Now let's talk about water. yung aga sa among Vice President for Operations Sir Eljan Castaño, si Kuya Eljan. Now may arakit na computation engineer. Na siling diri that for every body weight nga in kilograms ha.
1: Uh-huh.
2: In kilogram. For every kilogram sang imong nga weight, it times mo lang 35
1: ml. Mm-hmm. Like ikaw 60 ka, 60 kilogram ka.
2: Nasa 78 ko.
1: Ah, 78 ka galing.
2: Nagwan ko subong bulking up ko.
1: Okay.
2: So 78 ko subong, times partly fat, partly muscles. Now, mag 78 ko engineer, ara ko sa 2.750.
1: Oh,
2: nasa 2 liters and 3/4.
1: Okay, okay.
2: 2 liters and 3/4. Now, kanta ka example, typical nga weight ng tao nga Filipino is around 70 kilogram.
1: Correct.
2: Times 35, no? Is 2 liters and 450 ml.
1: Okay.
2: I shortcut lang, imunta lang para hapos.
1: 2.5.
2: Tunga.
1: 2.5.
2: O, 2 ka litro kag tunga. Now, amon yang imo nga kinanglanon. May kinatawag kita nga hourly resting formula. Kaya hindi na pwede, engineer, nga mainom kay isang litro.
1: Okay, oo.
2: Hindi pwede. Dapat yung gina-apportion mo na. So, ang kinatawag na engineer, i-divide, i-determine mo anay, imo nga weight. Ikaduwa, but before that, dapat mag-inom ka DTX sila padalundanan mo ganyan tubig.
1: Correct, correct.
2: Oo. Oh, oh. Part na dala na natin sa pag-inom mo sa DTX 500 para maging healthy ka.
1: Pero yun ang mga ginamugmug yan, hindi na dapat unlon.
2: Hindi eh.
1: Hindi ah. Okay, oh, okay, okay.
2: Patangan mo mag-inom ka, i-count mo na to ah. Ang pag-inom mo sa may TC kag DTX para healthy ka everyday, i-count mo na to ang isa ka baso mo to. Now, ari, i-calculate mo ikaduwa, after sa imok timbang, i-calculate mo man kung i-determine mo pila ka oras kada adlaw ka nga bugtaw.
1: Okay.
2: Butang tabi, 8 hours ka lang yung tulog. So may remainder ka nga 16
1: hours.
2: 16 hours. Nga awake ka.
1: Okay.
2: Hindi mo na ito pag sumahon ng 8 hours, kitulog ka na iya.
1: Aha. Uh-huh.
2: So ang imo nga butang tabi, 2.5 liters, ang imo nga desired kay 70 uh-huh. kilogram ka.
1: Aha.
2: Uh-huh. I-divide mo na sa 16 hours nga gabugtaw ka. So most likely, ang imo sina nga per hour, ara lang na sa 153 ml. Or butang ta mga 3/4 ang baso.
1: Okay.
2: Kada oras.
1: Kada oras.
2: Oo.
1: Uh-huh.
2: Kada oras. Kita ka, engineer, nga mag-inom ka, dugay-dugay ihi, kay sobra ka damo. Isa sa platandaan ba, engineer, nga ang imo yuri, nga nasubrahan ka. No? Nasubrahan ka sa tubig. Because ang imo nga urine, puti-puti.
1: Mm-hmm.
2: Clear ka ayo. Dapat medyo yellowish lang gamay.
1: Uh-huh.
2: Your kidney can only process 800 to 1000
1: liters
2: per hour.
1: Okay.
2: 1 liter 800 to 1 liter per hour lang ang iya nga makaya i-process.
1: Aha. Uh-huh.
2: Nag-inom ka na, yakarang dumudamo, yung kidney mo mas strain.
1: Okay.
2: Kag hindi lamang ihi ng magwa, hindi lamang tubig, dala na nadang imo electrolytes, ni Sir Kevin.
1: Mm.
2: Magka electrolyte imbalance, kag ginawas out mo to.
1: Mm-hmm.
2: Ang ting ihi. That's why, engineer, ginalimit, ha? Ara ka lang sa 3/4 baso, 3/4 ang baso,
1: mm-hmm.
2: every hour. Amo na lang na imo, ha? Sa oras, nga gabugtaw ka. Now, ari pa.
1: Pero ako, Sir GP, mm-hmm. nag-inom ko yung tubig. Kung makabugtaw kong gabi, blaga, inom ko yung tubig.
2: Ako, akong batasan, bisan palimpasang sa Amerika, ako sa una.
1: Tugnaw to yung, tugnaw to yung imo, tiyo. Di man na.
2: Hindi, no. Mainom ko.
1: Before matulog?
2: 30 minutes. No, 30 minutes before sleeping.
1: Okay.
2: Mainom ko na. Kay enough naman na siyang ipagwa ko na, iihi ko na.
1: Saga na?
2: Hindi. Before matulog, tapos matulog ko 9. 8:30, mainom ko 3/4 sa baso or isa ka baso.
1: Okay.
2: Before ko magtulog, mangihi ko na.
1: Okay.
2: Para nga empty bladder.
1: Okay.
2: Because when you sleep, importante nga hindi ka madisturbo.
1: Correct, correct.
2: Ang kaiiyon ka, meaning full bladder ka, makaisturbo na sa imo sleeping, quality sleep. Kaya ang goal ta, we can have dapat quality sleep for 8 hours.
1: Mm-hmm.
2: So pag 30 minutes before sleeping, mainom ko tubig, isak baso, before magsaka sa bed, mangihi na ko na.
1: Okay.
2: Rikta-rikta na ko na, bilog.
1: Hasta sa aga?
2: Hasta sa aga, wala na ko na ihi. Yan. Pero kung mainom ka before magtulog, especially may bladder, may half or may unod ang bladder mo to, bapagtawon niya guna 2 hours, 3 hours after, kay mangihi ka. Kung wala ka man nag-inom before ka magtulog, sige kaya blue, bugtaw, ihi. Ti, kwan na yan? Nang sign isang diabetes?
1: Sign na isang diabetes. Irregular na irregular.
2: Oh, polyuria na na iyan nga sagi, kaya bugtaw. No? Na-trim. Ano ganyan ang si Kevin man?
3: Natremia.
2: Natremia.
3: Hyponatremia.
2: Hyponatremia.
3: Kung nubo ng sodium si mga...
2: Kaya sige mo to kaihi. Now, so engineer, mula na ang simply. Now, pero sa amon ni Sir Kevin nag-exercise, we add up another 500 ml per hour. Kung ga-exercise kami. So example lang amon inom ni Sir Kevin abi na sa 2.5 liters. Kung mag-gym kami, mabalon kami na isa ka 500 ml nga tubig. Kaya takos na imo isa ka butilya lang
1: okay.
2: Litro. Ubusan na in 1 hour mga gym. Kay but silingon, well hydrated kasi during ga gym ka. So importante sa tanan aside sa water nga matag sa aton ang mga benefits. Sa Wednesday, we'll discuss the benefits of water. Subong, what is the proper timing? Ano kadamo nga water ang aton nga gi-discuss? By Wednesday, we'll discuss ano ang benepisyo sini kung sige na tainom. Because may D3 bio pa si Sir Kevin. So nga aton lang amoni, while you are particular with your water, hindi lamang water ang makapahilty sa imo. You still have oxidative stress nga dapat i-combat. Nga hindi niya masalangan dulaon sa water. You need antioxidant, engineer. Antioxidant supplementation like DTX 500 plus water nga insakto nga pag-inom, healthy ka, engineer. Healthy si kidney, healthy si atay, healthy individual ka. If you have DTX 500 and Mighty C incorporated sa imo daily ka diet plus your water. Kaya subong, nagakulo ko, fico, with the DTX coffee mix, namit-namit ka sa bowl ng kape.
1: So sigurado may tubig na. Of course.
2: Yes, but we do not usually count liquids nga hindi siya pure water. Ang soft drinks hindi mo pag i-count as your water. Kay ang soft drinks siya may upod niya ng mga chemicals.
1: Correct.
2: Pang may caffeine, may sugar. Pure water ang inistoryahan ta. Clear and drinkable pure water. Sige, I'll go ahead na. Let's go sa talk ni Doc with Sir Kevin.
1: Sige Sir Kevin, mayong aga si Muliwat.
3: Thank you Sir JP, thank you engineer no sa aton D3 Bio health talk no ang aton pagistoryahan. Syempre na istoryahan ta na ni sa DTX 500 health alert sang una engineer no sa D3 Bio naman istoryahan ta naman no ang chronological order chronological aging versus biological aging. So ano ini blang chronological aging kag biological aging. So,
1: ang edad kaya numeric nga taas yung mo edad, that is chronological.
3: Kung ano kakadugay na diri engineer sa ano na, sa kalibutan, that's your chronological aging. So, let's say by example, 40 years old ka na, no, nag-birthday ka kagapon, and it's your 40th birthday, amo nang imo nga chronological birthday, no? So, amo na siya.
1: So, 40, ang 40.
3: Amo nang ga-reflect kung ano ka nakadugay, nagakabuhi sa sininga kalibutan. Pero, okay. Ang aton naman yung mga pagatutukan, engineer, amo ning biological age, no? Ang biological aging na ginatawag. Kay, it doesn't mean nga 40 years old ka, pero ang imulawas can function just like as the 40 years old.
1: Uh-huh. No?
3: Kay, matago isa ka scenario engineer, no? So, isa ka person A, no? Person A, tawagan sa si person A, or si Juan,
1: okay.
3: 40 years old.
1: Okay.
3: Si Pedro, 40 years old man.
1: Uh-huh.
3: Galing kay si Juan, bisyuhan.
1: Uh-huh.
3: No? Palakaon fast food. Tambok si Juan. Si Pedro, healthy. Palakaon utan, prutas, gainom D3 Bio, gainom DTX, Mighty C.
1: Okay.
3: No? Ga-exercise pa. So, ini sila, si Juan kag si Pedro, nagpanghakwat sila sang mga gamit sa ilabalay, no? Kay masaylo sila kuno balay engineer.
1: Okay.
3: Si Pedro, wala pa yung ginahapo, pero si Juan, monoblock pa lang yung ginakwat, ginhapo na siya. So, amo na ang difference, engineer. So, dira na nagasulod ang ginatawag nga biological aging. So, paano bala mabuligan ni D3 Bio ang isa ka tawo nga nagaedad engineer no or nagatigulang kay ang pagtigulang hindi ta man ni malikawan engineer No, ang ang chronological aging hindi naton malikawan, pero hindi man naton mapahinay.
1: Uh-huh.
3: Okay, kada tuig birthday kita, pero ang biological aging engineer pwede naton mapahinay. No, let's say biya 40 years old kada pero imo function sang imo nga lawas do ka 30 years old.
1: Di amo nang mga ideal gidya ka mga maayo yang health ya Sir Kevin.
3: So amo na engineer no ang isa sa ka mga scenario para maintindihan naton kung ano bala ang chronological age kag biological age. In short, ang chronological age number.
1: Uh-huh.
3: Ang biological age ang imo performance.
1: Ang quality, no? Quality yes. Ang imo nga lawas.
3: So, paminsaron ta engineer no, paano bala naton matap na or mapunggan ang biological aging? So hindi na naton mapunggan. Pero pwede naton mapabata.
1: Uh-huh.
3: Ang naton nga biological age no. Paano? Syempre kinanglan responsable kita sa aton nga pag-alaga sa aton nga lawas.
1: Healthy lifestyle man kag mga pagkaon nga healthy.
3: Yes, engineer no. It doesn't mean nga butang ta 50 years old ka na da kag bag-o ka pa lang nagsugod inom D3 Biome or DTX 500 magahubin ka na. No, it's not like that. It's a pattern no, lalo na sa pag-alaga sang imong health. Kag syempre kinanglan mo mayara ka physical activity.
1: Mm-hmm.
3: Pwede ka ka-walking no sa mga may edad da. Pwede gid ka mo kasugod walking kada aga or kung kaya nyo mag hakwat no, mag exercise. Pwede gid ka mo ka-exercise. Kag ikaduwa engineer, ang diet no, sumiara kita ginatawag nga hambal nila kuno engineer pagkabati mo gani sang ano ni cheese curls.
1: Mm-hmm.
3: Anong gasulod sa pinsar mo?
1: Hindi mga junk foods.
3: O, di ba? Junk foods, unhealthy.
1: Aha.
3: Pero in a fair judgment, wala sang pagkaon nga unhealthy. May ara lang gidya pagkaon nga nutrient dense kag
1: no nutrients at all
3: engineer no. So amo na mga junk food, so no nutrients. Meaning nga pagkaon mo sang cheese curl ikaisa ka lang nagkaon na, it doesn't mean nga unhealthy na na siya.
1: Aha. Uh-huh.
3: It's the pattern. Kung adlaw-adlaw kagakaon cheese curl,
1: uh-huh,
3: amo na nagapa-unhealthy sa cheese curl engineer.
1: Okay.
3: So amo na siya.
1: Understand.
3: So it's the pattern engineer no. So dira gasulod ang importansya sang diet engineer para ma-reverse naton ang aton nga biological aging. Ikaduwa, sleep engineer no. Kaya ang pagtulog amo ning recovery sang aton lawas every day. Ginaabusaran ta, ginagamit ang aton lawas no. Aton gani sa lakyan ginagarahe naton sa gabi para lang
1: makapaway ba ni?
3: Makapaway. How much more ang aton lawas kung ginagaan mo importansya ang pag-exercise, ang pagkaon sang balancing a diet, mas tagaan mo importansya ang pagpahuway, no? 5 times mo tagaan importansya ang pagpahuway, engineer, kag ika-apat engineer, no? Ang stress, no? Dapat kabalo kita mag-manage ang atong stress. Syempre sa tiun subong, no? Sa kalibutan tungod sang kasakuon no o kadamuon sang responsibilidad, kamahal sang balaklon, gadamo ang aton stress, pero kinanglan naton mag-set sang bag-o nga mindset para ma-manage naton ang aton nga stress. Kag syempre ang pag-exercise makabuli gina sinyo sa pag-manage sang inyo nga stress. Kag syempre engineer paglikaw sa mga bisyo kaangay sang pagpanigarilyo, kag pag inom sa mga makaulubog nga ilim nun. Kasi syempre yung mga exposure pag natin sa environmental factors, isa na sila sa nag-pataas ang natin biological aging. So ina sila, kinanglan na sila natin i-manage through our healthy habits, no?
1: Mm-hmm.
3: Because magambata habits, it's also a pattern of healthy actions. Like
1: regular operation sa labas mo eh.
3: Yes, engineer. Hindi lang na siya kay one time payment nga pagbayad mo or pag-ubra mo ikaisa, okay na.
1: Uh-huh.
3: Nga magiging healthy ka na, kaya nag-jogging ka lang sininga aga, tapos pagkabuwas wala ka na, naguntat ka na jogging,
1: uh-huh,
3: naguntat ka na exercise, hindi na siya muna ga-work, no? So ang goal diri engineer is suportahan ang inyong alawas samtang nagataas ang inyong edad, no? So in short, gaan naton kabuhi ang inyong nga mga lawas even though ang aton nga edad is tigulang na. So diri na nagasulod engineer si D3 Bio. No, kay ginambal na naton kinanglan nila mag-exercise. Kinanglan nila magkaon sang balansing nga pagkaon, kinanglan nila sang sakto nga pauway engineer. So makabulig si D3 Bio sa mga tawo nga nagakinanglan sang vitamin D, kay ang tigulang engineer dako ni ila demand sa vitamin D. Kag ang vitamin D ara sa D3 Bio nga ginupdan sang extra virgin coconut oil. Kag nga aginupdan ini naton engineer sang extra virgin coconut oil ang aton vitamin D sa aton nga D3 Bio. Kaya ang vitamin D is a fat soluble vitamin. In short, maabsorb na siya sa aton lawas nga kinanglanon sang fat. So ginparisan ina naton sa formula sang D3 Bio sang extra virgin coconut oil, which is a healthy fat, engineer, no? So hindi tanan nga fat malain, hindi makapatambok, no? So ang iba nga fat makabulig ina para sa metabolismo sang aton lawas, sa pag-utilize ang aton lawas sa mga fat soluble vitamins, kag at the same time sa pag-govern sang aton nga mga hormones nga ginatawag, engineer. So ang vitamin D nagabulig ini siya sa pag-absorb sang calcium para sa normal bone health sang aton nga lawas. So di ba kung mga may edad na taga galuya aton bones, no? Kay samtang kaedad kita, engineer, nagataas ang ginatawag nga bone loss or ginatawag nga osteopenia.
1: So mga requirement ta, dako man kinanglanon ta.
3: Yes, engineer, that's why kinanglan naton magsuplemento sang D3 Bio ilabi na kung kita nagaedad 40 up, engineer, no? Kag nga nagamatter gid ini, nga importante gid ang pag-alaga naton sa aton biological order, engineer. Let's say yo ara simo tanan nga manggad, engineer.
1: Mm-hmm.
3: Tapos retired ka na, ara na simo tanan nga
1: oras.
3: Pero wala ka na sang lawas nga makasuporta para makalagaw-lagaw or enjoy yon imo manggad.
1: So hindi ka man happy, no?
3: So amo na siya, engineer.
1: Dapat samtang medyo may energy pa. So, may kwarta.
3: Amo na sang punto ko, engineer, nga samtang nang samtang temprano pa, no? Alagaan niyo ninyo lawas. Kasi syempre ang tagaanta importansya ang pagsapak sa ginatawag naton nga biological age naton, no? So dapat aton lawas ya hubin japon ang performance or capable magsuporta sa aton nga gawi samtang kita nagaedad, engineer, no? Kay storya gani ni Doc Ramil sa kon, engineer, sangga gym siya kuno sa Palawan, may nakasabay siya nga 85 years old sa gym pa. And gakwat pagi di engineer bugat. So mo nang naka-inspire kay Doc nga mag ipursue niya ang ginatawag nga fitness journey niya, engineer. So diri na ta, na maintain na nato ng strong bones kay inom kita sang D3 Bio nga may aras sang vitamin D3. Kag syempre ang vitamin D3 is also an anti-aging vitamin, engineer. Kag di ta malipat ang pinaka-importante gid sa tanan sa D3 Bio is ang extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil amo ni siya ang superstar sa D3 Bio. Kaya gina proteksyonan niya ang aton lawas against mga microbes, no, nga pwede maka-atake sa aton kung kita mahina na to, kung kita gatigulang. Kaya aton yung immune system, engineer, galuya man kung kita gatigulang, no. So kinanglan ta man dugang nga suporta kag ina, iatag ina sa aton sang D3 Bio. Kay may ara siya sang extra virgin coconut oil nga may ara sang MCTs nga ginakabig nga potent antimicrobial agent nga nagapabakod sa aton immune system. Kag syempre, engineer, hindi lang amo na kay ang D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nagabulig sa pag or ginapabaskog pagid ang epekto sang vitamin D3 sa aton lawas. So kung gapangita ka mo vitamin D3, dire ka mo sa D3 Bio kay may ara siya sang extra virgin coconut oil nga upod, no sa aton nga formulation. So vitamin D3 plus extra virgin coconut oil is the perfect combination sa pag alaga naton sa aton lawas kag para ma-reverse naton ang ginatawag nga biological aging. So ang aton diri, engineer, is sa aton nga mga suki nga tigpalamitik nga may ara na sang edad pero gusto pa mag-healthy lifestyle, hindi pa ulihi ang tanan, no? Every day you can start your day one, no? Day one sa inyong health, no? Sa pag-alaga sa inyong health, kaupod nyo ang tanan nyo suplemento sa Clinica de Alternativo, ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, kag syempre ang D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics.
1: Salamat, Sir Kevin. Daw grabe gid, namigid ang mga informasyon nga ginatag mo para sa internal health nato, no? Pero sa external health naman, Sir Kevin, dapat kuna ang appearance ta bala kana ka manayanaya, natural skin nga doga bright ang aton nga skin, aga exfoliate man ang mga dead skin naton, dapat healthy ang aton nga skin, Sir Kevin. So ginarekomendar ta man ining aton DTX Beauty Soap, Sir Kevin. Hindi lang niya pampabeauty kundi pang healthy man sang aton nga skin, Sir Kevin. Anong madugang mo pa? Anong may ara sa aton na DTX Beauty Soap? May ara mi sa papaya, Sir Kevin, extract?
3: Yes, ang DTX Beauty Soap na ito, engineer, may ara sa papaya fruit extract nga nagahatag sang iya whitening property, no? Ginapaputi niya ang aton panit. Siyempre, ang antimicrobial property kaya, engineer, ang matawaran sa DTX Beauty Soap. Halin sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, at sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap nga ginatap na ang anuman nga sahi sang skin diseases, no? Or gina-prevent ang anuman nga sahi sang skin diseases nga pwede mag damage sa aton nga panit. So kung gusto mo nami imukutis kag wala sang skin disease, mag DTX Beauty Soap ka.
1: Okay, partneran taman na ina na sang Clinica Diofresh para malikaw ang baho, Sir Kevin. Kung di tanan kita ya ginabalhas, labi na kung mag-exercise kita or mag-inot nga panahon, ginabalhas kita. Situate na kung balason ka, hindi manimaho ang imo balhas, labi na imo ilok, Sir Kevin, kinanglan mo mag ining Clinica Diofresh para 48 hours protected ka. Hindi ka magasala-sala, Sir Kevin, niya kalait yung baho, nga palagyo ang mga kilala mo, mga friends mo, kaya nga, ang solution ang natabo sa imo, Sir Kevin.
3: Yes, engineer, no, sa DTA, sa Clinica Diofresh, ang Clinica Diofresh, may 48 hours of freshness. Siyempre, may pilian sila, engineer, ang Dio Glow, no, bago nga produkto sa Clinica de Alternativo, nga nagasolusyon sa mga medyo magaloom ang kilikili, engineer.
1: Correcto.
3: Siyempre, nag-aatag man Japan protection against body odor. So, may ara sila pilian, either sa natural nga Dio Fresh or Clinica Dio Fresh or sa Dio Glow sila, engineer, no? Nga, bago nga product line sa Clinica de Alternativo. Kaginatanan, available na sa clinic, sa Clinica de Alternativo.
1: Medyo maulo-ulan, Sir Kevin. Medyo bugna ang panahon. Kinanglan to yung mga pi.
3: Ako yung kadaaga.
1: Oo, kadaaga, Sir Kevin. Nagpainit-init yung ako gamit ang DTX Coffee Mix. Amo na, ginabutang ko sa ulo ko, pero nagkapi ka na, nagadetox ka pa.
3: Nagadetox ka pa, kaya ang DTX Coffee Mix, engineer, bugana sa antioxidant. Isa sa mga component sang DTX 500 man, no, ang antioxidant nga may aras ang anti-aging property, no. Ang baltagan ni anti-aging pahubin naton biological age, engineer, no. So makapa at ang function sang aton lawas hubin Japan. Kag syempre ang DTX coffee mix may chia seeds nga nagatinlo sang aton nga digestive tract para ang mga undigested food particles da ma-brush pa pagwa sa aton lawas. So that's why naga-detox ka pa kung ang imo kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo ya
1: double barrel?
3: Double barrel or double dose ang antioxidant, mag DTX Premium Coffee ka. Kay duwa ang antioxidant nga gindugang sa DTX Premium Coffee. May ergothionine inikag ang antioxidant sa DSE. Kag syempre ang sweetener, engineer, stevia. Ang stevia, isa ka natural sweetener. So ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis sang isa ka timplada nga kape, no? Sa DTX Premium Coffee nga wala sang pagtaas sa imo blood sugar level, kaya ang iya nga sweetener, engineer, stevia, no? So hindi ka gid mag-worry nga magtaas imo blood sugar level. So mag DTX Premium Coffee ka. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, Prebio Coffee, no? Kaya Prebio Coffee may probiotics nga nagabulig sa paghimo sa mga happy hormones sa aton tiyan para stable ang aton nga mood kag layo kita sa stress. Mag Prebio Coffee. Kag hindi nyo pagkalipatan ang Clinica Spore Biotics, kung may gabutod-butod na imo tiyan, gina LBM kabala or ginadayariya or hindi ka matunawan, no, constipated ka, hindi ka kaariya, basi kulang ka lang sa probiotics or even gabalik-balik ang urinary tract infection mo, da engineer.
1: Mm-hmm.
3: Basi kulang ka lang sa probiotics. So ginapakilala namon sa inyo ang Clinicas Probiotics, no. Kaya Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo. Nga ang Clinicas Probiotics, engineer, kay sigurado sila ya nga ang probiotics nga ara sa Probiotics buhi kag mapuslan sang ilalawas. Kay in order para mapuslan sang aton lawas ang probiotics, kinanglan buhi ini nga magsulod sa aton lawas hasta makalabot sa bituka. No?
1: Ang isang, ang mga good bacteria nag-multiply, gadamo.
3: Yes, engineer, gadamo. Kaya may iba niya probiotics nga once mabulad lang sa initan, engineer,
1: patay
3: na. So, ang base ang ginainom mo da nga probiotics, patay na, hindi na mapuslan, puro na lang tamis ang imo ginainom, no, sa imo nga probiotics. So, mag-switch na kamo sa Clinicas Probiotics. Kag ang nami pa diri, it could prevent the development sang colorectal cancer. Kaya ginapanubo sang probiotics ang carcinogenic agents nga ara sa aton pagkaon, no. So once pag-abot sang pagkaon sa aton nga tiyan, ginapangkaon na sang probiotics ang mga carcinogenic agents da para hindi na magsulod sa aton lawas, engineer, sa bituka pa lang naton ginapangtinloan na sang probiotics. So ina, kung adlaw-adlaw ka nagainom sang Clinicas
1: Probiotics. So malikawan ang kwan ining colon cancer, Sir Kevin. Mm. So, isa pa, ako niyang idulong sila, Sir Kevin.

0: dugo, no? Kay nami ang blood circulation kay naka-extend, plus may extra quality time ka sa imo partner kung naka-extend kay engineer. Ila binagid kung pag tapos nyo extend naman news ka mo sa DTX
1: at grabe pagid ang kwan blood flow
0: pion engineer, no? Ang pressure blas ang himas, saktong-sakto gid kakas ang pagpalanakit sa imong kalawasan, plus ang nami nga aroma sang DTX liniment oil nga nagapakalma sa imo samtang ginahagod.
1: Correct. Amo nang nami daya. Ina kong isa daw ginadagat pa ka blaster Kevin, nami mo niya simut-simutan samtang nagabiyahe ka. Ha? Taga namin sa kay ang pinakaimportante ang penetration bala, sing init kag lamig.
0: Sakto lang gid ang sakto init kag lamig, no? Sa pag-absorb sang imo nga panit sa DTX liniment oil, no? Kaya may iba niya nga bala news nga pag pahid mo hapdi na sun. Area saktong-sakto ang init, sakto ang lamig sa DTX liniment oil.
1: Okay, dawala tayo yun po, Sir Kevin.
0: Yes.
1: Din sila pwede makabakala.
0: Sa ito niya mga suki nga tigpalamati, no? Available ang produkto sang Klinika de Alternativo sa mga pili nga mga butika sa inyong lugar. Kag syempre, available gid niya tanan sa branch sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyong lugar, maski diin ka muda. Para sa address ng amon clinics kag sa dugang impormasyon, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Klinika de Alternativo, or magpadala sang mensahe sa aton Facebook page kag didto kamo pamangkot sang dugang impormasyon sang aton nga mga address sang clinics nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre, engineer, sa aton nga mga suki nga tigpalamati, madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati sa aton programa impormasyon sa ikayong lawas. Diri lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM. Ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas Amligan, balatian likawan.
1: In behalf ni Doc Ramiloy, amon pinalangga nga CEO, wala untat yo Sir Kevin sa pagpinsar kung anong mahimo makabulig na kita tanan maging healthy, no? Gina-open ini permi, ina-offer ini ang information sa ikayong lawas para magiyahan ang tagsa-tagsa nga nagapamati. Of course, sa aton Vice President sa Operations, salamat man, kag sa aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, ang aton mga technician dire, si Sir Ethan, tag si Sir Alcantara. Ha? Salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling, i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Probiotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Probiotics ka! May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Probiotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
3: mabaka ang abutika.
4: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo, pag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula nga ko niya na ubo.
4: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
9: Kay dapat, daddy? Sini nga nobimbre, ha? Madayon kaya dapat ang eleksyon, daddy?
10: Dapat, kaya agod nga makagawad nako. Kag makasugod ako pangurakot sa barangay. Kay para sa pagsugod ko pungko bilang kagawad sa Kalye 5, malon ko dayon sa water bank kag magbakal motor nga bago.
9: Amo ginang ginahimo sang iban, dad?
10: Ah, ipakayot na dayon ang aton mga guba-guba. Dari sa aton balay, ipakayot na.
9: Amo na ya, daddy. Para sa desadya, eh, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Daw hindi nagid nami ang gakataboya.
1: Nga man?
0: Kay si Congressman Leandro Leveste.
1: Oh.
0: Kag si Senador Loren Legarda, may manuguwa naman nga kaso.
1: Ang mag-iloy?
0: Oo. Oh.
1: Bagay na sa ila. Manindi sila magusunod sa presidente mo. Wala sila malita, may kaso pa sila.
0: Bahaw, nanamian ka payagaling nga daw hindi amo gakatabo.
1: Man sila ya, boss, hindi kabalo manilag mo. Kabalo naging sila nga, takilid sila, makuntra pa. Kundi amo na natabo sa ila.
0: Ano dapat ang imuon nila ho?
1: Natural. Sabay sila dapat sa agos eh. Lantawa si Bato.
0: Mm.
1: Kibuloy.
0: Mm.
1: Jinggoy. Kag Marcolita. Kita mo, ginpapriso sila kay tiga kontra mo.
0: Te okay man sa imo?
1: Okay, okay, gid kuya boss.
0: Bo, paano na maging okay kay daw? Halata naman nga pamersonal lang ila administrasyon sa mga tao sa oposisyon.
1: Sala na gani nila ya, boss, kay gakontra sila mo. Tani wala sila gakontra para hindi sila mapriso.
0: Ano nga hindi magkontra kay sala man abing ginahimo nila?
1: Ay ano nga sala man. Okay na gid gani ila ginahimo, the best gani eh.
0: Ikaw yay mo Ramon, mahilig ka gid mag-apin sa mga korap no?
1: Ay nga nagambal ka korap busaw. May ebidensya ka, haw?
0: Wala.
1: Budlay bala, boss, kung magpato-pato ka kung wala ka ebidensya.
0: No need ng ebidensya, kay klaro naman katamang ginahimo na nila.
1: Ah, budlay na yan pamatudan, boss.
0: Mag-amo ka na, pangita ka na lang balay nga ilistaran mo, ha?
1: Wala! Sa dadayay, no?

0: Eldyan na ba?
1: Ikaw naman matikal?
0: Oh. Ano nga tikal man?
1: Eh, perte ka man magtikal.
0: Te, hindi ka mamate? Kay kung hindi ka mamate, hindi naman ko mamati si mo kung magsugid ka sa akon.
1: Ate, sige. Istorya na da. Mamate ko.
0: Amo na yang dapat ya.
1: Te, sige na. Sugid na da.
0: Sangu na bala, dyan laba. May manok. To si lolo ko bala.
1: Ano nga manok? Ang tululahon o kung ang aladubuhon?
0: Inobulang nga.
1: Di ano da yun?
0: Sus, kapulo na tuya ibulang ya. Pirmi lang ya daog mong. Kag wala bala kagi pilas-pilas.
1: Eh, amo na?
0: Amo to yung manok ni lolo ko.
1: Sus, kapigaw na sa manok sa lolo mo man. May manok man sa una si lolo ko.
0: No?
1: 20 na tuya ka to, eh. Uy. Wala ka tuya kaki perdi, ah.
0: Pero may man daog sa bulang?
1: Wala kaki perdi. Kaya wala man kaki bulang mo. Amo to, ng edad sa manok sa lolo ko, 20 na ka to, eh. Wala kit kaki perdi. Kaya wala kikit bulang ni lolo ko. Okay mga istorya ko, totoo na ka?
0: Okay ba na? Balos-balos man lang na iya mo. Basi, dason ako naman na. Hindi man kuya pariya sa imuka bingit eh.
1: Hala, sudah saja eh no?

0: Burog?
1: Yes, Magdalena.
0: Sa dibot-dibot mo, mga pilayhan ka sudyante dire sa Kalye 5 ang graduating na sa college.
1: Ang buta? Kaya daw kalabanan, di daw wala naman kay Eskwila College.
0: Ay nga, aman how?
1: Eh kung tapos nila Eskwila High School, kundi sila mamana da yun, mga sawa man. Oo, amo na diya sa aton barangay. Wala na diya mayo may kay Eskwila kay man. Kabusong man yapon kung babae. Tapos kung lalaki, mapang busong man yapon.
0: Amo na galing nga wala gasinsong barangay ta?
1: Ikaw lang ya guro kag si kapitan ang gaya asinso di madami.
0: Ay. Ayun mo, naa ikaw yahaw.
1: Bago man lang ko diya nag-intra sa inyo kilawatay, kamuya halin pa sang una. Tiba-tiba kamuya eh.
0: Bao, ang sungwad mo na bala burog. Punggan mo na kung damo tao ha. Kiba si bala mauyaan ta ha?
1: Ah, hindi ko man ay pag-ihambal kung may mga tao nga gapamati. Kita man lang ng kabalo ang mga kawatan tadi sa barangay.
0: Ay, bisan kita lang di, hindi mo na pag-ihambal.
1: Kag nga aman ako.
0: Kibasi may nagapanilag sa atong di palibot.
1: Eh, sadya-sadya, no?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakal sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplansa na.
5: Ganito ako.
6: Tigasing.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang extend
5: supplement for men.
6: Lourdes,
5: tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling. Come to mama.
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men.
8: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.

0: May gabang, Koy?
1: Yes, may gukula, Toy.
0: Kaunon ta ng iban nga nakawata sa patio kay nabdang iban balunan ta bosa.
1: Okay, Mega. Importante nga, hindi lang tamagot man, ha?
0: Eh, sikreto talang kay nanay, kay basit iwasan niya blang dalang ang mga pagkaon, ha?
1: Te, paano si maninay, Meg?
0: Ah, kabalo ta gani nga, mangita nga bata pata. Siya pa yan, katigulang na sina. Babayan na din sa Meg, ha? Kabalo na siya mangita, siyang inugbutang niya sa tinistakan niya, Meg.
1: Ito, sige, Meg, ha? Tagoon ta lang ni Meg?
0: Oo, ha? Tagoon ta to sa rep?
1: Hmm, may rep tao.
0: Amo na ang problema, Meg?
1: Wala tanga na ang rep. Basi kung hindi tanga, kag hindi tanga, ilaga ang mabiras ang pagkaon ng tagoon ta. Basi pala, Meg, hindi ta pa mapuslan, Meg, ako. Ang pagkaon sa sobrat na katago.
0: At ipunsun ta sa plastic, Meg, ha? Kagibutang sa tiyanta. Sap na yun talang sang bayo ta.
1: Ati sige, Mega.
0: Kay base, blami ko ibutang talang sa lamisa. Tiwasan bala ni nanay, tapos kita. O, boss, kitsaya sa kuring itom ula.
1: Sadya-sadyain ako.

0: Jupiter, my son.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Basi makachimpo ka, libot-libot kabi sa kalising ko.
1: Kag mga ano ko, Daddy?
0: Pulo pamangkot kabi sa pumuluyo kung bala nagalupok manangalan ko nga managdaog ko sa pagkagawad.
1: Sa lupok lang, Dad. May aragid guro eh. Basi kasi gabong panagani, guro mo.
0: Mas mayo pagid nga malibot mo aktwal agud. Ikaw gid mismong makakuha sang resulta.
1: Kabalo ka, Daddy. Ang sorbeya. Kung kaisa nagalayo niya sa matutuod nga resulta. Sa aktwal ba lang ang ginatawag? Kabalo ka kung nga, ha?
0: Nga, aman, Jupiter.
1: Kaysa sorbe, wala man na daya baklanay buto. Sa aktwal yung eleksyon, Dad, dra ang baklanay. Amo na, hindi bang kung kaisa masaligan ang sorbe-sorbe na eh?
0: Mas mayo pagid may sorbe, agad nga may basihan kita, Jupiter.
1: Depende sa imo, Dad, eh. Pero, kabalo ka naman. Nga ang motor bala, Dad, hindi na magdalagan kung wala gasolina.
0: Kagano ang buot mo, silingon?
1: Amo man na sa tao, Dad. Ang tao, hindi man na maglakat kung wala suhol.
0: Bao, kwarta-kwarta gidya galing lakat mo, no? Sadya-sadya, ino?

0: Budak palapit ti bladan ay.
1: Alam na, tabo ko.
0: Oo.
1: Tabo ko. Ay, kung dali may yambal ko.
0: Ano?
1: Nagtawa bala sa unan si Noli, oh.
0: Nga man.
1: Ganon nga siya, oh.
0: Nainita na siya siguro. Amo na ganin si Lingko kay talaba siya kuno, eh.
1: Kala ko na ako sang babay isang tangan ng gangangasa, oh.
0: Ay. Basi kong dugay-dugay, malaway na siya.
1: Ala, nga man.
0: Maluad ng talabay. Pabayaan ta lang na siya. Mauntad lang na siya karoon sang pagtapik-tapik kaya kung masubra na siya kainit.
1: Ay, tunano na lang gidya mapinsara na yan, oh. Ay, ano naman niya yan ang sundo niya pila kaadlaw, man.
0: Ah, hulaton ta na lang ako ano naman ang himuon niya. Basi pila kaadlaw, mapakuno-kuno naman siya blang asing.
1: Wala na giguro solusyon na ang ulo ni Nulig para maumpawan.
0: Ay, sa Manila, gubla kay Nulig, giniwitan, ginasya mong.
1: Alo, kag sino naman big mapahiwit sa iya, tabugok?
0: Amo nang wala tamay balaan, nga dapat tahi baluon.
1: Alo, sadya-sadya, ino.
0: Ayaw, ah.

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuloan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: kakaldoman, mailangaw ba niyo?
1: Ay, aba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey! Hi! Galing niya, wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, mangabot ka! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa

0: Hugas ang mga kagaw.
1: Clinicas for Biotics.
2: DTX 500.
3: Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: DTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
24: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
25: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
24: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
26: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
24: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
27: Hi, Dennis Juanes.
14: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o

0: PO sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Ay, may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: gulag.
1: Ay,
0: hold up, eh.
1: Hold up, ay, hold up. Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pirmiga hold up di sakon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
0: Ha? Amo gid na yang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sang customer mo?
2: Hey, hi, galing nga wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapakas, mga butika.
2: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? Number 1, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
3: Dalok.
2: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya.
3: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imo nga brain, meaning pa gakatumba ng mga poste, dere ma-start ang gitawag Alzheimer's disease.
4: Correct. Brown out sa utak.
2: Brown out nga ah.
3: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
2: Hoy! Karoon na na bala. Ang D3
3: Bio. Gusto niya mag-brownout niyo utok para lipatan utang. Hindi mo mag-inom D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pa gid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
3: Di ko naka-D3 Bio siya, sir boy. Ginatinloan
2: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bio, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinluan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Lantawab lang mga kaan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tanami ko ng mga chocolates, mga tamis. While nag-study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
2: Correct.
3: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga postida.
2: Oh,
3: sa kalawig.
4: Sa tuman niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
3: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang puste. Sa pero okay. Tingala ka, Soli. Siling sa kaalaman man ako sang bata pa ko. Subong niya, nagindada ko 40. So, ito kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
2: Correct.
3: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan,
2: tuon.
3: Abogado kabi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Hatag energy, pero wala latak.
2: Wala latak.
3: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, epilepsy.
2: Epilepsy, kayang-kaya.
3: Kayang-kaya na. Alamin akong bata pagid. Pasigyon mo painom sa D3 Bio, sir boy.
2: Ang
3: epilepsy,
2: no?
3: Makorek pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabuligan.
2: Even migraine to ka?
3: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makorek, sir boy, it's the anxiety and depression.
2: Anxiety. Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni D3 Bio produces majority of the serotonin. 90% of serotonin is produced in the gut.
3: Inakong gainom ka D3 Bio.
2: Inakong gainom ka D3
3: Because
2: Bio.
3: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga-produce sang
4: serotonin.
2: So, kita mong advantage.
3: Ang ordinary nga D3,
2: wala na.
3: It's not prebiotic, sir boy.
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
9: Ang best friend sa mga kababaihan!
10: Sporbiotics!
9: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
10: Sporbiotics!
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
1: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagitsa ako nga mata.
1: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magdabalaga. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio ko.
1: Kampyon radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras sa K5 News FM Roas, alas 11:09 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga Syudad Sarawas kag probinsya sang Kapit. Welcome na, welcome. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM, ang kampyon nga stasyon.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Mayong adlaw sa aton sining mga kauturan diri sa bilog nga probinsya sang Capiz sa 47 ka mga kabarangayan sang syudad sa Ruas. Dira sa 1st District, kamusta ka mo mga ka-K5? Sa 2nd District sang probinsya sang Capiz. Kagsumuman sa bilog ng Western Visayas. Sa pungsod Pilipinas, mayong adlaw sa inyo tanan. Eleven Mbps na. Mga ka-K5, kamusta ka mo? Lunes, Lunes ngadlaw. Agosto 10, tuig 2026. Sagya po na po sa inyo, alagad sa inyo ang Corman sa sining palatuntunan ka-K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Hindi na paglisoa pa ang lilisuan sa inyo sining maradyo. Magtutok na diri sa K5 News FM Rojas. 11 Mbps na. Tutok na tutok. Diri sa kampyon nga stasyon.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Kagsumuman diri nyo lang mabatihan ang mga kampyon nga mga balita, report, mga topiko sa ato sining pagpangalagad. Kagsumuman ang mga public service. Sa aton sining mga ka-K5, makita man kita live. Pinagi sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kagsuman K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat, K5 News FM Rojas. Kag sa K5 NFM Rojas Digital. I-follow nyo na mga ka-K5. Follow na. Like and share.

Lunes, kamusta ang aton sinima ka K5? Kamusta ang mga ginang? Nga nagapipara subong sang panyaga? Katigang na kita? Nakatigang na dang aton ng mga nanay sa Puloyan? Samtang ang aton sininga mga tatay kag mga papa sa Puloyan? Nga nagaulistorya, nagapulupungko, nagapamati sa aton sininga programa kagang yara sa tagsa nila ka mga opisina nga nakatutok mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. DTX Coffee Mix, makainom ng tanan sang DTX Coffee Mix ang healthy nga kape para sa aton sininga mga kautoran, para sa aton sininga mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-DTX Coffee Mix with ang palaya extract mga ka-K5. Kanamit lang magkape sang DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw. Wala kontra-tsempo, agaman, udto o hapon. Ang healthy nga kape para sa aton tanan. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, ma-detox ka pa. Hindi gid pagkalipatan sa ato si mga K5, ha? Ang DTX Coffee Mix, makapaayugid sa aton siningalawas. Kapin pa ko na diabetes kita, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, mga K5.

Ano karon ang mga talulupang doon? Nga mga balita diri sa aton sunod nga pagpangalagad. Madawing gusto dira magpa-shout out. Shout out nyo na. Sige na, shout out nyo na. Ipadala na diri sa aton sunod nga Facebook page. Basahon ta na karon. Ang gusto dira magpa-shout out. Good morning. Kagkaroon sa mga headlines. Sa Lakyan, lumapaw sa karsada, driver natulugan samtang nagamaniho. Halong-halong gid. So no sa report nato nga nakuha mga ka-K5. Sa nakuha ang report sa K5 News FM Rojas, nga halin ining sa Lakyan dito sa may Banwasang Panitan. Going to Rojas City, mga ka-K5. Ano, disperas kahapon sa Kwan, sa Banwasang Panitan, may okasyon. Fiesta. Na tagpilukan ang driver. Lumapaw ang iya sining ginadala nga sa Lakyan sa karsada. Maswerte gani kay Manti, why man maano ang nanabitan nga driver sang sa Lakyan. Halong-halong gid mga ka-K5. Maghalong gid kita permi sa dalan. Dugang nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dua kabalay nasunog sa Barangay Milibili, Rojas City. Kung tani karon ang pinakaulihing update mga ka-K5. Ano ang ginhalinan sang sunog? May dukada semana na lang may kwan, no? May sunog, no? Pahilayo lang. Tanga nagligad to, may ara manda sa may barangay Punta Tabuk. Kahapon, diri naman sa may barangay Milibili. So pahilayo lang gid sa aton sini nga mga kauturan sa aton si mga K5. Alungan ta gid ang aton sini mga panimalay. Kung ta karon ang pinakauling imbestigasyon sang Bureau of Fire Protection, pinagi sa report sang aton sini nga K5 reporter. Dugang nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Comelec nagpanindugan nga madayon ang barangay kag SK election. Ari nang ginistoryahan sa mga tubaan. Ginistoryahan sa barbirohan. Ginistoryahan sa sulod sang merkado. Ang barangay kag SK election. Silingani sang Comelec madayon. Siling sang Commission on Election mga ka-K5, kung matindaan niyo sa nagligad lang ang mga inadlaw ligad nga semana, mismong Assistant Regional Director sang Commission on Election si Attorney Will Arsenio, preparado na gani kuno sila yang Comelec para sa barangay kag sanggunian kabataan election. Ano gano'n, hindi pagin magpati kamo sa Comelec. Ang hindi mala na magpati, hindi ready sa eleksyon. Wow! So no, sa Comelec mga ka-K5, as long nga wala sila may ginahawidan nga laye, wala sila sa may ginahawidan nga pamatuod nga hindi madayon ang barangay kag SK election. Nagapanindugan gid sila iya nga dayonon gidya kag madayon ang eleksyon sa November 2 ang barangay kag SK election. Kaya muna iya ang panindugan sang Comelec. Although nga ti may yara sa mga
congressman, may mga senador kag may ara sang gina-file nga resolution or house bill dito sa Senado. Pinakaulihi ang kay Senator Ches Escudero gin-file nga house bill nga i-extend ang term sang mga barangay kag SK official. Amuni karon na ginestoryahan sa mga barberuhan, sa sulod sang merkado, sa tubaan, kagang iban samtang naga pulopungko, kaga naga pulopamati di sa aton nga programa, kag naga pamati sa K5 News FM Rojas. Amuni ginasubaybayan nila kon madayon o kon hindi ang barangay kag SK election. Ang pamangot, to be or not to be. That is the question. Wow, ha? Wow. As long wala lahi, as long wala sang ginahawidan nga papel ang COMELEC, ang ila panindugan dayo na. So kung ako sa inyo, preparahan nyo ang barangay kag SK election. Ilan na lang ka bula, no? Barangay kag SK election na. Sa aton nga mga ka K5, sige. Ano ang inyo pananawan? Kung kamo ang akon panang pamangkuton, gusto nyo bala madayon ang barangay kag SK election? O sige na, send nyo na ang inyo sining comment, inyo sining sabat. Kag dala na patamyaw. Liwat kung kamo akon panang pamangkuton, gusto nyo bala madayon ang barangay kag SK election? Ipadala na ang inyo sabat, ang inyo comment. As in, now na!

ang hindi mo na sinipreparado ng mga barangay official ining daw permi lang ginabasol sa pumuloyo nila bala. Inang permi lang ginaistoryahan mga barangay kapitan, barangay kagawad. Kagkon kamo ang akon pamangkoton. Ano ba yung inyo sininga ginalainan sa inyo barangay official? Ano ay kamo madala sa tupad? Wala kamo madala sa listahanay sa ayuda? Anong din kamo wala madala? Wala kamo madala sa ano pagidang leaf? Ano pagidang ibanda ng mga ayuda? Kaya masami mo nang ginabasol naton sa aton ng mga barangay official. O, dala ka mo wala sa four piece. Ano pa ginang walang gutom program nga bago lang gin-launch nila? O, sino mga beneficiary sining walang gutom program? Sining four piece siya, dugay na ni. Wala ka mo madala sa tupad or tulong pangkabuhayan para sa disadvantaged worker? Wala ka mo madala sa AKAP? Wala ka mo madala sa AX? Why ka mo madala sa ayuda sa DNPGID? Why ka mo madala sa bugas?

0: mo madala kung wala ka mo record mga ka K5. Diba si guest lang ka mo dere sa Pungsod Pilipinas. Bas hindi ka mo ya Pilipino. Ayun sabat naton da.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Sukta nyo tong kapitan nyo. Sukta nyo tong mga barangay official nyo. Sige, kung gusto nyo maghatag sa inyo nga komento. Kahit kung ano, inyo pananawan, anong sabat nyo, kinang landed bala, pabor bala ka mo, madayon ang barangay election o kung hindi. Sa pihak nga bahin, mga ka-K5, dugang mabalita, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Rojas City PNP nagahulat na gid lamang sang desisyon sang pamilya ni Angel sa pagpasaka sang kaso batok sa caretaker kag tag-iya sang rest house dira sa may barangay Dumulog, Rojas City. Amuning isa karon sa mga ginabulubantay-bantayan ta. Kaya sunod sa Rojas City a PNP. Nga ginahulat na gid lamang nila ang desisyon sa nga pamilya ni Angel matapos nga nakuryente kag napatay dira sa may barangay Dumulog, Rojas City. Sang ginbutangan sang live wire ining perimeter fence mga ka-K5. Kinahulat-hulat na lang ni sang Rojas City PNP ang mga desisyon sang pamilya. Kaya man minor di edad mo, minor. So, buot silingon mga ka-K5, ang desisyon sa pagpasaka sang kaso ara sa pamilya sa ginikanan. Tagan tala karon sang update diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Dugang ang mga balita. Masobra 17 mil pesos ang ginbilin nga halit sang nasunod nga or nasunog nga duha ka balay sa barangay Milibili, Rojas City kahapon nga adlaw. Dugang pagid nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Lubong ni Chester Alagon natalana sa Agosto 15. Mga suspect nga nagpatay sa iya wala sa gihapon matumod. Ining makaluluoy man nga delivery rider nga gintero patay dira sa may barangay Sibagwan. Although nga na-establish na sini ang motibo mga ka-K5 nga robbery ang tinutuyo. O kung ang motibo sining pagpatay sa ninabitan nga delivery rider kaga konsideriin ang mga suspect. Amat-amat na ni karon nga gina-identify sa aton mga kapulisan. Pero sa akon nga paghihibalo, hindi man ko magpating wala ni sila sang suspect. Kinatimingan ni sang aton nga mga kapulisan mga ka-K5 nga ayamon ang suspitsado ining way kaluoy nga naglutang sa delivery rider nga nagapangabuhi sang insakto. Kini sila ya pahapos lang. Pahapos gilang ning ubra nila. Sino ini ang mga suspitsado? Amuni karon ang aton tagan pagtamod diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Subong medyo ang panahon naton pabaylo-baylo. Sa may chimpong mainit kung kisa nagagumguom kag maulanon. Kagkon ka mo mga ka-K5 nakabatsa kung isa ginasipon ka mo, masakit ang ulo, ginalagnat. pabalik-balik nga sip-on. Masami nagapinangatsi kita. Posible mga ka-K5 naganubo na ang inyo sanay nga immune system. Ang sabat diri mga ka-K5, maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C. Mighty C mga ka-K5, dako gini ang bulig sa aton sanay nga lawas. Ang alkaline base nga Mighty C, mag-inom ka siniway gahilab imo chan. Makabulig gini sa aton sanay nga lawas mga ka-K5. The Immunity Booster Mighty C. Adlaw-adlaw maggamit kita sini para protektado ang aton sini nga lawas mga ka-K5.

0: Kaga sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini nga mga ka-K5. Nga nagabatsag na, nga daw nagahina na gid aton sini nga lawas. Tugas ang komplikasyon sa pagsaka permis ang aton sini nga blood pressure. Kag subo man ang aton sini nga blood sugar, nagaluya ang aton sini nga mga K5. Kulang kita sang antioxidant. Kinahanglan sang aton sini nga lawas ang the superior antioxidant DTX 500. Adlaw-adlaw mag-inom kita, maggamit, magtumar sang DTX 500. The superior antioxidant sa aton sini nga mga K5 para malikawan naton ang komplikasyon sa aton sini nga lawas. Magamit na kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Makabulig dinhi sa aton sini nga lawas mga K5. O shout out na, shout out sa aton sini nga mga ka-K5. Mayong udto ka-K5 sir Alan, nagamonitor na kag nakatutok na sa mga balita mo from Bernadeth Umitin Calzado. Salamat gid Ma'am Bernadeth. Kag sumuman, good morning sir Alan, pa shout out man sa Family Posadas sa Barangay Tiko, Panay, nga always gid nagapamati sa programa mo. And thank you. From Rodel Bugarso Posadas. So shout out sa taga Tiko, Panay dira sa Family Posadas. Mayong pagpamati ah. Good morning, ka-K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from Elsie Acuña. Salamat gid, no? Ma'am Elsie. So man, si Sinalin Finiquito Tabigi nagalantaw kag nagapamati na sa aton sininga programa. Thank you gid kay Madayon sir para bag-o naman. From Sinalin Finiquito Tabigi. Bag-o ang mga barangay official. Gusto ko gid ka K5 Alan sir kay para mabag-o naman watching from Shinda Rosario Lantangan Pontevedra Capiz from Rico Andrada Dimandante. Gusto ni Rico madayon gid ang barangay eleksyon. Agsuman good noon sir madayon o hindi okay lang. From France, EJ. Ang iba naton nga mga ka-K5 nga gusto pagid magpa-shoutout. Ang gusto pagid mag-hatag sang ila sining nga comment. Send yun na diri sa aton sining official Facebook page. Pagsuman, nagapatamyaw from Mike De La Torre. Mayong pagpamati sa De La Torre Cagdolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon Capiz. Pagsuman, dira sa Serrado Family sa Barangay Leong, especially sa iyang pakas kay Attorney Vincent Tutong De La Torre. Serrado kag sa family base sa Barangay Buntod Panay kag kay Gaga Junas kag sa Sokgang family kay Rachel Maricel from Mike De La Torre. Nagapa-shoutout dira sa Lambarte Sarisari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw sa kay Uncle Saldi Lambarte at kay Auntie Gingging Uncle Eden. Kagso mo nagapa-shoutout, Binlero Store, nga nagabaligya sang karne kag baboy. Kag kay Auntie Daday De La Torre Binlero, kag kay Colbitet Binlero sa Barangay Tuburan Maayon, from Mike De La Torre. Magabalik kita mga ka-K5! At aganta kabuhi ang aton sinimagin pang headline! kag sumuman ang mga kampyon nga ma-report sa ato sining mga K5 reporter. Kampyon nga mga topiko diri sa ato sining nga pagpangalagad, pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakasya.

0: akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
10: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
17: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
16: Kay may barato balaya nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
18: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
16: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
17: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy.
19: K5 News FM.

0: aring dugang pagid naton nga mga balita. Mga ka-K5, balita sa patag sang sports. Mga ka-K5 daw, hindi ni maayong balita, pero okay lang. Pinay Tennis Star Alex Yala natapos na ang kampanya sa 2026 Canadian Open matapos na perde ni Belinda Bencic sa round of 16. Pero hindi pa niya tapos ang karir ni Alex Yala. Ni Alex the Great. Ang aton sini nga Pinay tennis player na perdi kaina gid lamang sa kay Belinda Bencic. Mag-pronounce kita sini nga taga Switzerland nga pinerdi gid si Iyala Belinda Bencic. Natapos na ang impresibong pagpasakop ni Filipino tennis superstar Alex Yala sa 2026 Canadian Open mga ka-K5. Matapos ang round of 16 kontra sa number 12. Number 12 seed nga si Belinda Bencic sang Switzerland. Sa ilang torneo sa ilahin ng pang mga ka-K5, so, nagpakita sa mabaskog nga depensa kag eksperyensya si Bencic nga nagresulta sa pagkaperde ni Alex Yala. Well, pisar nga naperde si Alex Yala, ginpakita man sini ang dako nga progreso sa iya kampanya dito sa Toronto nga ginakabig isa sa pinakamaayo niya nga performance sa international stage. Well, mga ka-K5, kabalo ka mo ang paglabot sa round of 16 sa tournament. Nagapakita ini sa nga padayon nga pag-asenso kag paglapad sang career ni Alex Yala sa patag sang tennis. So muna ang ginabantayan na subong mga ka-K5 o kagina. Naluto si Alex Yala. Nagligad to daw nakita ta sa nga tapos sa hinampang daw may ginareklamo to siya sa iya sining sa iya sining uncle sa iya uncle nga daw nagsakit to muni nga daw gina-therapy pa to sang iya sining mga kaupod coach kag sang iya sining mga trainer. Okay lang, okay lang. No problem. Damo pa ni torneo nga ginadala ang aton sining Pinay superstar sa patag sang tennis. Salamat, salamat, madamo gid nga salamat Alex Yala. Sa pagwagayway sang bandera sang pungsod Pilipinas sa patag sang tennis. Nangin inspirasyon ni subong si Alex Yala bangod sang iya sinihubin nga pangidaron sa mga Filipino. Kag sumuman kadamo na subong ang nag-interesar sa sports nga tennis. Kaya man ang mga nakasumpong ni Yala, gabi na ni eksperyensya nila sa international tournament. So okay lang, why problema? Damo naman sang pila ka mga award nga nakuha si Alex Yala mga ka-K5. Ini nga balita sa patag sang sports ang builog nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. So sa aton sining mga ka-K5, mga konkamo, dira naka-experience yan. Kisa, daw wala gid gahalin ang ubo sa inyo sining lawas. Kahit ko nakabatsyag ka mong nakatapik na ang kagaw sa inyo sining lawas, mga ka-K5. Manami gini imnon ang D3 Bayo para sa aton sining mga kauturan. Nga nag-suprer o kon may kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas. Ang klinika D3 Bio, the antiviral specialist para sa aton sining tanan, maproteksyonan niya gid ang kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas. So gani sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5, para malikawan naton makuha, ma-block ang kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas, maggamit, mag-inom adlaw-adlaw sang klinika D3 Bio para maproteksyonan naton ang aton sining lawas. So hindi ko agkalipatan sa aton si mga K5, mag-invest kita sa suplemento nga makabulig sa aton ikaayong lawas. That Power Trio Supplement DTX 500 Klinika D3 Bio kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Hindi gid naton ina pagkalipatan. Adlaw-adlaw kita magamit sini para nga protektado ang aton sining lawas. Ining mga suplemento ang sarang ninyo makita mabakal sa butika malapit sa inyo sining lugar. Kag always gid available diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Roa City sa McKinley Street, Roa City. Sa atubang lang sang PLDT. Produkto ni Doc Ramil Oy. So bang man, gusto pagid magpa-shout out sa aton sining mga kauturan. Sa aton sining mga ka-K5. From yung Udto ka-K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz. From Doy Arthur. Kamusta Doy Arthur? Si Louie J. Dimo ang nagapamati naman diri sa aton sining pagpangalagad sa aton sining programa. Kagsumuman na nakatotok, nakapamati na Richard Saplan Anoche. A shout out Gina Jana Anvil Siloso. Tag hello ka K5 Alan, nagamonitor sa shop diri sa Barangay Luktugan. From Jana Anvil Siloso. O, kamusta ang tonda shop, Ma'am Jana? Tag suman mayong udto ka K5 Alan. From Rodolfo Ibanghilio Jr. Magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Dugangan tani ang iba naton nga mga ginpang headline sa aton nga pagpanumbalik. Hatagan ta kabuhi ang mga ginpang headline naton nga mga balita topiko kag mga reports sa aton sining mga K5 reporter sa aton nga pagpanumbalik pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. CTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, ang din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan karon ang number 1 nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
4: Ramil? Si Mighty C. Mm-hmm. Mm. Now, actually kung pala inom gi ka antioxidant, mm-hmm, pala ka og prutas, mm-hmm, pala ka og gulay, mm-hmm, layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Mm-hmm. Kay nga man, pag puno ang lawas sang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, mm-hmm, malayo ang abnormality sa imo hormones, mm-hmm, kag indi basta-basta magtubo ina nga mga bukol. Mm. Mm. Ang mayuma sir GP isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Mm. Good thing lang kay 95% sini
3: hindi siya cancerous.
4: Hindi cancerous pero disturbo eh. Mm. Imagine way pa ka ba na gabusong ka lang taon? Gadako diyan.
3: Gadako na ya.
4: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yang iban kan. Isa na da sa God simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
3: Ihi. Kay bladder mo ginaipit,
4: ginaipit niya na to. Oh. So kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Mm. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants nga suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha? Mm. DTX 500 kag Mighty C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Mm-hmm. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant, mm, ang imo nga lawas.
3: Lawas. Mm. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha? Mm. Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Mm. Gadako ang imo nga prostate gland.
4: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
3: Husto.
4: Imagine, 3 to 10 times.
3: Kamangihi.
4: Mangihi sa isang gabi. Imbis, i-enjoy ni mo tulog, hindi lang mo na rason, Sir GP. Nga aga inom giko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
1: DTX 500!
5: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
3: Ano ang imo ginabatsyan?
5: Taas ang akon nga sugar, 375.
3: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, bilang na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
5: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
3: Subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 180,
3: wala
5: sir.
3: Wala ka maintenance?
5: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
1: DTX 500!
4: Ang problema, Sir GP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Mm. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir GP, nga ang mayoma ga-prolap sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
3: Mister?
4: Mister.
3: Mm-hmm. Mayuma na gali, Dok.
4: Kananan, pa-check up, kid.
3: O, sambali, Dok, wala sang simptomas. Mm. Eventually, matuhaw gin man ang simptomas.
4: Kung dako na.
3: Kung dako na. No, by that time, dako ng
4: actually,
3: mayuma.
4: Actually, ang pinaka-common lang, ining itawag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
3: Absence of blood.
4: Absence of blood. Tapos,
3: aminorrhea.
4: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Mm-hmm. Wala mga dapat ka bala cancer GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main disi adlaw-adlaw. Mm-hmm. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Mm-hmm. Kaya nga man, puno sa antioxidant, oh, may pambato sa mga gabuang-buang nga silulada. Amo na ka nami, kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang selula sa pre-productive organ, kundi ang tanan nga selula sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imo nga tiil. Mm-hmm. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy, tamis, mahilig soft drink,
3: added sugar,
4: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon. Grabe, kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imong mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Tapos yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa 1 linggo. Pero nung nag-take ako ng Detex 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
6: Detex 500, bibili sa mga butika. Detex Coffee Mix. Hanap mo ba ay kabeng hindi nakakahilam sa chan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-Detex Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. ITC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
8: Tagtag ng pimples. DTX Beauty Zone. Magaspang na balat. DTX Beauty Zone. Gustong kumuti. DTX Beauty Zone. Maraming katikati DTX Beauty Soap.

0: Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Naridis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500. Mabibi sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
7: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, siyempre, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
3: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
8: Ako si Loan.
9: Yung nabalita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Sa iba pang mga detalye ng mga nagbabagang mga balita, tatlong mangingisda huli sa illegal dynamite fishing sa Palawan. Ang detalye na balita ito ay hatid ni K5 Gilbert Basyo.
11: Isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang namatay matapos madulas at mahulog mula sa tulay at tangayin ng ilog bandang alas 9 ng umaga noong Agosto 7 sa sityo na Willy Barangay Igsoro, Bugas, Antique. Batay sa impormasyon na natanggap ng K5 News Team, kasama ng batang kanyang ina at dalawa pang kapatid na babaeng minor de edad habang tumatawid sa tulay na kawayan nang siya ay madulas at mahulog. Nang mapansin ng ina ang pangyayari, tiniyak niya ang kaligtasan na kanyang dalawang anak na babaeng minor de edad at sinubukang hanapin at sagipin ang biktima, ngunit mabilis siyang tinangay ng malakas na alon. Alas 11 ng umaga noong Agosto 7, natagpo ang palutang-lutang sa ilog ang bata na may mga sugat sa katawan at wala ng buhay sa layong humigit kumulang 4 na kilometro mula sa tulay. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: Ang ulat mula po sa ating reporter mula po sa Antique, kung saan isang bata po ang nahulog sa tulay at nalunod. Samantala, balikan natin ang ulat mula po sa K5 News FM Palawan. Tatlong mangingisda huli sa illegal dynamite fishing sa lalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balitang ito ay hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
12: Tatlong lalaki ang arestado sa isinagawang operasyon ng Magsaysay Municipal Police Station dahil sa paggamit ng pampasabog sa pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Canipo, Magsaysay, Palawan. Ayon sa otoridad, edad 59, 51 at 44 anyos ang mga sospek at pawang mga residente ng barangay Alcoba. Naabutan ng tatlo habang gumagamit ng improvised explosive devices sa kanilang pangingisda. Nakumpiska sa mga ito ang 5 batsa na may blasting caps, 40 kilo ng iba't ibang uri ng isda, air compressor, mga hose, lambat at iba pang mga kagamitan. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 92 ng Philippine Fisheries Code of 1998 na inamyendahan ng Republic Act Number 10654. Binigyan din naman ng Palawan Police Provincial Office na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mapanirang pangingisda upang maprotektahan umano ang yaman dagat at kabuhayan ng mga lehitimong mangingisda. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
10: Ang oras alas 12 sa isda ng tanghali. Sa iba pang mga balita, dako naman tayo sa lungsod ng Bacolod. Dalawang mga lalaki biktima ng sunod-sunod na pamamaril sa Negros Occidental noong Linggo. Ang detalye ng balitang ito hatid ni K5 Sunshine Lacson.
8: Isa ang patay at isa naman ang isinugod sa ospital matapos ang sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Linggo, Agosto 9. Naganap ang unang kaso ng pamamaril sa lungsod ng Himamaylan sa Southern Negros Occidental Linggo ng hapon, kung saan isang lalaki ang natagpuan na wala ng buhay sa gilid ng kalsada sa Barangay Agisan. Katabi pa ng bangkay ang isang motorsiklo na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng biktima. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at dibdib ang lalaki na pinangalanan ng mga otoridad bilang si Eman Mumbai, 31 anyos at residente ng Kabankalan City sa Southern Negros Occidental. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Linggo ng gabi, narinig na naman ang putok ng baril sa downtown area sa Bacolod City sa Negros Occidental. Naganap ang insidente sa isang building sa Lusuriaga Street sa Barangay 28. Ayon sa isang tricycle driver, isang putok lang ng baril ang kanyang narinig bago isinugod sa ospital ang biktima na ayon sa mga otoridad, nagtatrabaho bilang tagabantay ng building kung saan naganap ang krimen. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Buknoy na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tagiliran. Isa umanong mananahi ang suspect sa pamamaril at napag-alaman na nagtatrabaho rin sa building na binabantayan ng biktima na si Buknoy. Ngayong araw ng Lunes, Agosto 10, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
10: Mapang mga nagbabag at mainit na mga balita, dating beauty queen ng Cagayan City, Isabella, patay sa aksidente. Ang Italian balita ito atin ni K5 Justin Key.
13: Nasuwi ang dalawang katao habang malumhang nasugatan, ang isa pa matapos sumalpo ang isang Toyota Vios sa nakaparadang 10-wheeler truck sa Barangay Minante 2, Cagayan City, Isabela. Dakong alas 3 sa madaling araw nitong Linggo, August 9, 2026. Kinilala mga nasuwi na sila Alexis Ann, na dating Miss Cagayan City, Isabela, at isang bank teller, 25 years old. At ang kanyang kasintahan ni si James, 25 years old, na siya ring driver ng kanilang sinasakyan. Kasama rin nila sa aksidente si Brial Hayes, na 30 years old, na taga San Fermin, Cagayan City, Isabela. Ayon sa paunang investigasyon ng Cagayan City Component Police Station, patungong Santiago City ang Vios nang bumangga ito sa likuran ng truck na may kargang palay na nakaparada sa southbound lane ng National Highway. Dead on arrival ang magkasintahan na kapwa pasahero ng naturang kotse. Isinugo naman ang isa pang pasahero na residente ng Cagayan City dahil sa malubhang pinsala. Samantala, hindi naman nasugatan ang driver ng truck. Patuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng aksidente, kabilang ang bilis ng Vios, kondisyon ng kalsada, epekto ng ulan at kung may sapat na warning devices ang nakaparadang truck.
14: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Nag-uulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
10: Sa ibang balita, ang 4 gulang na bata na paulat kanina na namatay doon po sa Bugasong Antique, hinatid po sa atin ni K5 Eugene Murillo. Samantala, nawawalang account officer sa isang microfinance company na tagpuang patay si Isabella Leyte, sospek aristado. Ang detalye ng balitang ito hatid ni K5 Carol Medino.
15: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 22 taong gulang na account officer sa isang microfinance company matapos itong matagpuang wala ng buhay sa masukal na bahagi ng Barangay Matlang, Isabel Leyte kahapon. Unang naiulat na nawawala si Rena Jane Gulane Brihildo noong Agosto 4 taong kasalukuyan at huli itong namataan sa Matlang Housing upang maningil ng mga utang bilang bahagi ng kanyang trabaho. Samantala, na aresto din kahapon ang sospek sa pagpatay sa biktima na isang habal-habal driver. Kinilala ang sospek na si Alias Apiolo, 21 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Base sa inisyal na imbestigasyon, ang nasabing driver ang sinakyan umano ni Rena matapos itong makakolekta ng bayan mula sa mga kliyente. Mula noon ay hindi na umano nakauwi si Rena sa kanyang tinutuluyan at pinagtatrabahuan sa Isabel Leyte. Umamin naman ang sospek sa kanyang ginawang krimen at gayon ay nasa kustodiya na ng Isabela Municipal Police Station. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
10: Samantala, bahay na sunog sa Rojas City. Ang detalye ito atin ni K5 Roldan Villarreal.
16: Tinupok ng apoy ang isang bahay at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog Linggo ng tanghali sa Barangay Milibili sa lungsod ng Rojas. Ayon sa Rojas City Fire Station, hindi na naisalba pa ang bahay na pagmamayari ni Donna Arnido. Samantala, partially damaged naman ang katabi nito. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog na pag-alaman na nitong mga nakaraang Linggo. Tatlong insidente na ng sunog ang naitala sa lungsod. Ito ay nagresulta sa pagkatupok ng 11 bahay sa Barangay 8 at 3 rin sa Barangay Punta Tabok, Rojas City.
17: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: Mula sa lungsod ng Rojas, dako tayo sa isla ng Boracay. Boracay, dinagsa na mahigit 169,000 mga turista noong Hulyo. Ang detalye ng balitang ito, hatid ni K5 Leonard Vera.
18: Umabot sa kabuuang 169,911 na mga turista ang bumisita sa sikat na isla ng Boracay para sa buong buwan ng Hulyo ngayong taon. Base sa pinakahuling datos na inilabas ng Malay Tourism Office, nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa turismo sa isla. Sa kabuuang bilang 146,435 rito ay mga domestic tourist mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sumunod naman ang mga layuhang turista o foreign arrivals na umabot sa 19,068. Samantala, nagtala naman ng 4,408 na bilang ang mga overseas Filipinos na pinili ring magbakasyon sa world-class beach mula Hulyo 1 hanggang 31. Ang patuloy na pagdagsa ng mga turista ngayong tag-ulan ay nagpapakita ng matatag na atraksyon ng Boracay, hindi lamang sa mga Pilipino kundi maging sa mga dayuhang bumibisita sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Galibo. K5 News FM.
10: Samantala, mga nagkakagiliw na mga hayop magpapasiklab sa Cagayan Higalaay Dog Day Year 4. Ang detalye ito hatid sa atin ni K5, K Buscaino.
19: Magpapasiklab ang mga nakakagiliw na hayop sa Cagayan Higalaay Dog Day Year 4. Handa ng entablado, kasuotan at ang mga paay nakahanda ng magningning ng mga cute na fur babies kasama ang kanilang fur mom o dad sa Twinning Passion Show ngayong Agosto 23 sa West Event Center, Lemketkay. Tema na ika-apat na taon ng Higalaay Dog Day, One City, One Heart, One Pack. Bawat kalahok ay bibigyan ng 2 minuto upang magpakitang gilas. Hindi lamang ito tungkol sa pinakamagandang costume, kundi sa tibay ng samahan ng alaga at tao, pagkamalikhain sa presentasyon at magpapakita ng pagkakaisa. Patuloy pa rin ang registration para sa mga nagnanais lumahok.
20: Ako si K5 K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
10: Balita naman mula po sa Dumaguete City at Negros Oriental, 27 na wanted persons na arresto sa bayan ng Valle Hermoso ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito ay atin ni K5 Sierra Humilio.
2: Inaresto ng mga tauhan ng Valle Hermoso Municipal Police Station ang kabuuan 27 wanted persons sa bayan. Bilang resulta ng 27 operasyon sa gawa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Batay sa mga record, 8 sa mga naresto ang itinuring na most wanted persons at 19 naman ang nasa kategoryang other wanted persons. Sa kampanya laban sa legal na droga, inaresto ng pulisyon ng Valle Hermoso ang 13 individual na sangkot sa droga na pawang itinuring na street level individual. Ayon pa kay Patrolman John Erwin Yiserion, kaugnay na kanilang kampanya laban sa legal na pagmamayari ng baril, nagsagawa sila ng 21 operasyon kung saan lima rito ay mga bypass operation at nakuha ang 17 baril kabilang na ang mga isinuko sa pamagitan ng OPLA na Katoka. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sierra Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Samantala, dumako naman tayo sa mga balita abroad. Inatake ng Houthi Group ang Jizan Refinery sa Saudi Arabia gamit ang drone na nagdulot ng sunog. Bukod dito, nagpakawala rin ng missile at drone attack sa port city ng Yemen na pumatay sa 7 katao at sumira sa infrastruktura ng daungan. Nangyari mga pag-atakilang araw matapos lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense pact kasama ang Turkey at Pakistan kung saan itinuturing na banta sa lahat ang pag-atake sa alinman sa tatlong mga bansa. Gayunpaman, nilinaw ni Turkish Foreign Prime Minister Hakan Fidan na ang kasunduan ay pangkalatang suporta lamang sa seguridad at hindi nakatutok laban sa Iran o sa alinmang partikular na bansa. Mga kababayan natin dyan sa Olongapo City, mag-ingat dahil patuloy po ang pag-ulan at meron ng napaulat na mga pagbaha sa naturang lungsod. At subay nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar sa mga tagapagsubaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Bacolod. Ang tabayaran ng pagbabalik ni K5 Reynard Apostol, Romy Cahilig at Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, itong inyong naging tagapagbalita sa pangalan ni K5 Clarissa Vera. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!

Pabalik diri sa aton sa ring pagpangalagad 11 Mbps. Mga balita at public service. Disi 9 minutos tagaligad sa tak ng alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Ari karon ang nami kagdamo ginistoryahan no sa mga barbershop, sa mga kapihan, ang pagdayon sang barangay kag SK election madayon o kon indi sa kadamo mga ka K5 sang nagfile sang house bill dito sa House of Representatives. Kag may ara man sa Senado nga gusto kintani ipaiway ang November 2, 2026 barangay kag SK election. Sagin siling ko kaginang pinakaulihin nga nag-file sang House Bill si Senator Chis Escudero dito sa Senado nga gina-extend ang term of office sa nga mga barangay official. Daw hana kun tani nga palawig-lawigon pa ang termino sa mga barangay official mga ka K5. Pero lately si Congressman Benitez, ang chairman sa nga Committee on Electoral Reform, nagpahayag to sa nagligad nga may ara sa House of Representatives. Ni pamangkot siya sa makatapos ang media kung dayon ang eleksyon sa nga barangay o kung hindi. Si siling niya nakistorya sila kuno sa nga sekretaryo sa DILG ni Secretary John Vic Remulla. Wala man sa indikasyon nga hindi gid pagdayon nun ang eleksyon, posible madayon ang November 2 nga barangay kag SK election kay hindi na applicable ang mga ginpang-site nga mga rason sang postponement sang barangay election. Buot silingon mga ka K5 nga atong ginpanghatag nila nga mga reason, ang ginsupport nila nga mga rason for postponement sang barangay kag SK election is not applicable anymore. Hindi na kuno or wala na ang presensya sa mga rason nga ginpanghatag nila for postponement. Amo man ni ang ginpahayag sang Commission on Election. Siling sang COMELEC. Kamabaw, kalawig na gid, no? Kag daw amo na ginisubong ang ginaistoryahan sa mga pumuluyo, daw amo na ginisubong ang ginaistoryahan sa mga tao mga ka K5 kung madayon ang barangay kag SK election, dayon bala o kung hindi. Daw amo na ni karon ang palamangkutanon sa aton nga mga kauturan, maskin diin lang subong sa mga barberuhan, sa kilid sang dalan, ang iba nagadama dira, nagistorya, nagadama, naga chismis kung dayonon ang barangay kaga SK election o kung hindi. Ang iban sa kapihan naga ulo istorya man kung dayonon gid o kung hindi ang barangay kag SK election mga ka K5. Kung maskin sa terminal, ha, sa terminal sang tricycle, sa terminal sang bus, amo ni subong ang hinuring-huring kay nagabantay ang mga pumuluyo sa desisyon karon kon dayunon o kon hindi. Kay man ang pumuluyo ya ang mga tawo na mianya kon may ara sang eleksyon. Sang nagligad ng mga sinimana daw halo pa ang atensyon o kon ang desisyon, opinyon sang mga pumuluyo. Pero sa karon daw amat-amat na nagasiling ang aton sininga mga kauturan, kagusto na nila nga dayon nun ang barangay kagsanggunian kabataan eleksyon
sa Nobyembre 2, tuig 2026. Ari na nagapagwa na sang ilang opinyon ang mga pumuluyo. At the same time mga ka-K5, ang aton nga Commission on Election ti preparado na. Actually may budget man ina nga naka set aside para sa barangay kag SK election. Kung ako lang ya ha, sa akon lang ya pa inuino, sa akon lang ya opinion mga ka-K5. Kita tanan entitled man sang aton nga nagkalain-lain nga opinion. Kung ako lang ya ang pamangkuton, wala naman siguro sang rason kung nga man ipospone pagid ang eleksyon ang barangay kagsanggunian kabataan eleksyon. Nakaset na, tapos na ang registration, ginuntat na ang registration sang COMELEC, damo na nagsaka ng mga rehistrado ng mga Pilipino, preparado na ang COMELEC, ara na ang budget. In fact, sige-sige na nga pagguha sang Commission on Election sang ila sini nga calendar of activities nga dayunon nagid ang barangay kagsanggunian kabataan election. Siguro way nagid man sang rason. Way nagid man kita sang ihatag pang nga rasones nga igapospon agod nga ipa-extend pagid ang termino sang aton sini nga mga barangay official. Kag sumuman ang aton sini nga mga SK officials a kada barangay. Binakapoy na ang mga pumuluyo. Nakapoy na ang tawo. Ha? Sang pinamati nga sige na lang extend. Lantawa bala ang barangay kung ano ka special sang barangay. Ang mandato sa mga barangay official nga dapat tatlo lang katuig ang ilang termino. Bangod kay permi lang ginapalawig, bangod kay permi lang ginapapasar ang hagna, kay ginapalawig ang ila sini nga termino, nangin special na ang mga barangay official. Lantawa bala ang aton nga presidente? Fix ang terms ang presidente sa anum katuig. Ha? Ang aton nga mga local official, fix ang term sang congressman, gobernador, mayor, vice mayor, kag mga konsehales sa syudad, konsehales sa mga kabanwahanan, mga board member, vice governor, buot silingon ang aton siniyang mga local officials, local elected official, fix ang ila sini nga termino nga kada tatlo katuig eleksyonon, buot silingon magapapili sila kada tatlo katuig mga ka-K5. O kung tatlo katuig magatapos ang ila nga termino, no? Ang proper term dira o kung ang right term nga aton siguro paggamiton para sa aton sini nga mga local official nga ang ila nga termino fix sa tatlo ka tuig. Wala ya sang extension. Wala extension nga ginahatag para sa aton nga mga local officials or even sang aton sini nga presidente. Amo man sa senador. Ha? Amo man sa senador naton. Now, diri kita sa lokal nga mga opisyal. Siling sang aton sining layi. Ang aton nga mga local official dapat magaserbi sa sulod sang tatlo ka tuig. Oh. Kisa gani, hindi pa kaabot tatlo ka tuig. Pero fix na ina, no? Madaog mapirde sa eleksyon, tapuson, ilagi na tapuson, kumplituhon, gid, kumplituhon ang tatlo ka tuig mga ka-K5. Tiining barangay,
super special giniya. Daw batsoy gini sila. Ang aton nga mga barangay official daw batsoy gini. Nga man. Permi lang ni gina-extend ang ila sini nga term of office. Masami, mag-abot na gani 3 ka tuig nga manog manog 3 na ka tuig ang ila termino, gina-istoryahan na dayon. Kung bala may ara sang barangay kag SK eleksyon, SK dalon tani kay man upod na ding eleksyon sang SK kag barangay. Amo man ang SK, ang sanggunian kabataan, nga mag-abot na gani nga manog eleksyon na, gina-istoryahan na dayon ang kung kinanglan nga extend ang ila eleksyon o kung ang ilang term o kung hindi. May mga barangay official nga nagapagwa dayon istorya kag nagalabi sa aton sini nga mga congressman. Iniya, I'm speaking here generally ha. May mga congressman dito sa ibabaw nga gusto magpasikat dayon sa mga barangay official. Nya, ako ang mag-author sini nga layi. Ako ang magapapasar sini nga layi diri sa House of Representative nga iga-extend ang termino sang mga barangay official, barangay and SK official. Mapasikat na to dayon ang mga congressman nga akong author sini nga layi. Ilabi na dayon sa mga senador. May ara dayon sang mga senador man nga mapasikat, agod may ibida sila, agod nga may isugid sila sa ila sini nga mga constituent, mga kapitan, nga ako gid ang author sina nga layi. Ako gid sina ang nagpapasar dito sa kongreso, kung senador man, ako ang nagpapasar sina sa nga sina sa senado, agod nga i-postpone ang barangay eleksyon kag mapalawig pa ang inyo sini nga termino. So, amo nang purpose sa mga congressman, amo nang purpose sa mga senador. Agod nga may ibida sila sa mga barangay official. Gina-baby nila ni ang mga barangay official. Gina-pampers nila mga ka-K5. Kung sa mga manok, ginahimas nila ni. Gina-pikpik nila ni ang mga liputan, ang buli sa mga barangay official. Nya, ako nagpasar sini nga layi ha. Ikaw na bahala da sa akon kung mag-abot ang eleksyon. Amo na ang mensahe. Kung nga man gusto sang mga congressman, sang mga senador nga extend perme, mapalawig ang termino sang mga kapitanis. Now, that's why gintawag ko ni nga ang mga barangay official kag mga SK official, mga super special ni perme. Super special ni nga daw batsoy. Bangod kay perme lang niya extended ang ilang term of office. Diri lang na iya sa Pilipinas. Ang mga congressman, ang mga senador man, ang nag-fix na sa ila sang ilang termino, di sila man ay pwede makabawi kung saan o gusto ho nila may eleksyon o kung wala mga ka-K5. Yan. Amo ina ang mensahe. Sabahi naman sa mga barangay, diri kita ya, mapusos kita di sa barangay, kailan ni eleksyon. Ang iban karon ng mga barangay official, siyempre namian man sini. Sino man abi, hindi nga barangay official ang way namian. Kung may ara, karon nagalanog nga balita nga i-postpone ang barangay kag SK eleksyon. Nga palawig-lawigon pagid ang term of office ang mga barangay kag sanggunian kabataan. Abi kon ikaw abi kapitan, ikaw dabi barangay kagawad, mangkoton ta ka, namian ka sini wala. Namian sini ang mga barangay official. Once nga makabati gani nga extended ang ilang term kag may postponement sa eleksyon, tinamian na sini mapinamati, nagahuluhan hak na sini mga barangay official. Imbis nga magpulo pasikat ang mga barangay official,
imbis nga kamustahon na nila sini ilang mga pumuloyo, nguntat naman ni sila. Now, ang masinggita naman sini mga challenger, ang mga challenger naman sa mga kada barangay, ang nagapreparar naman nga gusto nila agawon ang posisyon sang kapitan, amo naman eh ang dawala namian. Ang nagapreparar nga magbarangay kagawad, amo naman eh ang sagad mawakal kag wala namian nga ipospon ang barangay kag sanggunian kabataan election mga kakifay. Okay. Ang wala lang namian sa mga pumuluyo amone. Kaya mga barangay official, halin sa barangay, magsiling ta barangay official, barangay kapitan, barangay kagawad, SK sanggunian kabataan, chairman sanggunian kabataan kagawad, nga wala sang may ginaubra. Magluwas lang sa naga-perform, magluwas lang sa nagatrabaho gid. Ang iban sini karong nga nasawayan kay man ang barangay kabalo kamo mga ka K5. Magsiling kita gani barangay eleksyon laban ni pinamilya. Pinamilyahan ay na di. Kapin pa sa isa ka sitio. Kung ara malang kada sa isa ka sitio ang nag-inkwentruhan ay nada mga magpamilya man. Kung nahisa ang isa ka pamilya sa iya pamilya kay nagkapitan sa iya, nakuntra man asa sang iya nga pamilya. Do karon ang resulta pagpungko sang iya nga kapisang kontra nga kapitan nga pamilya pagabot sa ayuda pagabot mga ka K5 sa mga benepisyo sa barangay ting iya pamilya way na ginalista diri sa nagapaamulya sa mga apin niya nga mga barangay kagawad realidad ina realidad ina sa barangay kapin pa sa sitio nga nagadasok ang isa ka pamilya. Damo, pamilya sa isa ka barangay, sila malang na kukisa nagilinaway da. Sila malang, the same apelyido ang naga-inkwentruhanay sa barangay. Amo na masiling kita nga ang barangay election pinamilya, padamo-damo, pamilya. Sang una, padamo-damo, pamilya, subong kay nagawatak-watak ng pamilya nila, subong yang kapitan, padamo-damo naman kwarta. Padamo-damo naman resources. Kung isabod nila sa mga manugbuto nila sa barangay, kung preparado sila o kung hindi. Now, ang ginalainan lang sa mga pumuluyo, amone, take note mga barangay kapitan. Take note mga barangay opisyal. Hindi lang tion sang barangay eleksyon nga makadto kamo sa mga pumuluyo nyo kag mga musta manglamano kag magkulo kapi-kapi. Dapat ang serbisyo whole year round nga serbisyo. May kalamidad man o kung wala, sige-sige dapat ang serbisyo para sa mga pumuluyo. Hindi lang nga mapasikat kita kung tio na sang eleksyon. Anong masami nga ginareklamo? Anong masami nga mababatian naton mga ka K5 sa mga pumuluyo sa mga constituent? Una bes, siya mga yo koto barangay intelligence sa barangay yo do ay mang koto ginasapak sa mga barangay opisyal. Iniya sa mga barangay opisyal nga wala ginman gapanapak. Wala gin man gina-entertainar ang mga pumuluyo. Mayara man niya barangay opisyal nga pag-abot niya sa barangay, sa isa katawo, sa isa constituent niya, tago niya, ay, entertainaron sa iya nga mga barangay kagawad. Entertainaron ni Kap, gina-entertainar sa barangay secretary, kag kung sino na assign on duty dira siya sininga barangay, no? Pero may ara man niya barangay official nga pagsulod pa lang sang iya nga constituent mangkoton gani manoka. Nya manoka ma'am mangayo ko sang barangay dungeon. Siya nya way di sikap. Amo dan sa boy di

0: announce ng barangay official. Siling sang barangay official, halin siling ni Kap. Sa maabot nga adlaw, may bugas nga ginhatag diri si so and so, mga politiko abi, no? Kadto lang kamo diri sa barangay, pangitaon nyo lang ang inyo pangalan kung nadala kamo sa ayuda. Amo abi na, no? Ang announcement sang barangay official. Kadto kamo diri sa barangay, lantawon nyo kung nadala kamo sa ayuda kay managtag si Mr. Politico sang bugas para sa inyo tanan.
1: Wow!
0: Para sa inyo tanan, ha? Magsiling kita para sa inyo tanan, titanan eh, tanan sa barangay. Pag-abot na sa ara na ihatag ang bugas, nagpila na to, nagkato na to, no? Duwa man dingalan ko sa barangay ho, nga makabaton sang bugas. Puli naman sa'y, puli sa ilabalay. Kumod. Yaway, man to akong ngalan, huwag ko nadala sa ayuda sang bugas ah. Kaduan ako nagbalik sa barangay Holti. Huwag gid. Pigaw gid. Pero ang announcement sang barangay, manghatag si politiko sang bugas para sa inyo tanan. Siguro ikaw yaway ka to nadala sa tanan kay imong alan why dito sa listahan. Guest ka lang guro da sa inyo barangay eh, ha? Base guest ka lang sa inyo barangay pero dira ka man naga buto nga barangay mga kaki-five. Tiya mo na kung kisa naga pautwas ang ilang nga hibubunot ang mga pumuluyo. Ari pagid, tion sang kalamidad. Pag-announce gani, nga tion sang kalamidad, kung may baha, siling sang MSWD, picture nyo na inyo balay. Nga ginsalop kamo sang baha. Kay kung wala kamo picture, hindi kamo kakuha ayuda kag hindi kamo malista sa barangay.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Picture nyo! Bang, iban ginhawa man kadto so salom sila balay kag mag-selfie. Ang ila, ang tubig sa ila nga balay. Daw taga dughan, taga tuhod, may taga hawak, sige selfie. Sus, nabuyan abing cellphone. Waay na ipakita para sa pag-selfie ato siya barangay, siya balay, nga ginsalop sa sangbaha. Mga ka-K5, ang akon buot silingon, hindi na naobligasyon mo, oh, high blood don ta. Hindi na naobligasyon sang tawo nga picturean ang balay. Suguan nyo ninyo nga mga BHW. Libutan nyo to. Kag picturean nyo ang mga panimalay nga under sa inyo nga household nga amo to dayon ipakita nyo sa DSWD. Hindi pang tawo, suguan nyo nga mag-selfie to sa inyo balay. Amuna kisa nagaugtas ang mga pumuluyo na hadlok nga hindi kakuha ayuda halin sa munisipyo, halin sa barangay kung wala picture ang ilang nga balay nga ginsalop sang tubig baha. Ti sino na obligasyon? Sino obligasyon ang mag-survey, mag-evaluate hindi bala iya sang barangay? Iya na isang barangay trabaho. Kay ginaswilduhan ka mo sang pumuluyo, ginaswilduhan ka mo sang tao para nga serbisyuhan nyo ang pumuluyo. Gani kamo ya dapat ang magpalapit sa tao kay kamo ara sa gobyerno. Amuna kasimple. Kay kamo ya ara sa gobyerno. Kay ang ginaswildo sa inyo, iya na isang gobyerno. So dapat nga

serbisyo kamo direktaya sa tao amuna kung kisa nasawayan sa mga pumuloyo mga ka K5. Amuna kung kisa nagalain ang buot sa mga tao. Amo ni subong singgitan sa mata. Dayo na lang ng eleksyon. Dayo na lang na.

Kahit kung hindi, napagdayo nun ang eleksyon, pumuluyo manggyapon ang nagaantos da. Dev lama ka K5! Dali lang gid, dali lang gid. Amo dapat sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga ka-K5. Kinamatarong nyo na iya. I-assert nyo ang inyong kinamatarong, ang inyong rights. Para sa mga barangay official. Nga kung hindi ka mo katilaw da sang ayuda, kag kung pigado ang pagserbisyo sang mga barangay official sa inyo, isli niya eh, bailohan nyo. Pa-shout out from Marisol Quezon Cadigal, mayong udto ka K5 Sir Alan. Mayong udto ma'am. Present Sir Alan from Dolores Abilarde. Thank you again ma'am Dolores sa pagpamati. Mayong udto Sir Alan, K5 watching from Batangas City, from Gisrael Colasino.

Mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad magabalik kita. Balikan ta ang dugang mga alang-alang, sige. Padayon nun ta ni mga ka-K5. Diri kita sa dugang pagid naton nga mga balita. Sa aton sini nga pagpangalagad. Kulang pa na aton nga mga pananaw sa aton nanawan ta sa aton nga kun madayon gid man ang barangay kag SK election. Kaya iba na aton nga mga kauturan nag-umpisa na. Lamano, Pulopangapi, Bulubugno. Sa ako niya dayon gini. Dayon ang barangay election. Wala iyasang laying nga nagasiling nga i-postpone ang barangay election. Ka-K5 Alan, happy birthday sa akong friend Lawrence Manalon sang Luktogan. Thank you so much. From Jana Anvil, Siloso. Mayong hapon, Sir Alan, watching live from and Barangay Tumalalod, Mambusaw, Capiz. From Jaden Carl, Yasos Lailay.

Ari pa gid ang dugang naton nga mga balita mga ka K5. Tandaan nyo tong ginaluthang patay ang isa ka delivery rider dira sa may barangay si Baguan, Rojas City. Now karon may mga report kita nga nabaton nga mayara na sang ginaluto karon ang aton sini nga mga kapulisan kag posible matumod na ang suspitsado nga nagluthang patay sini sa kay Chester nga makaluluoy man nga gintiro samtang naga-deliver ini siya sa mga parcel. Motibo robbery. Posible suno sa imbestigasyon nga ginadikitan ang suspect asang suspect ang biktima mga ka K5 ginsunod siya dira sa may barangay si Baguan kay maligwin ang lugar mo. Ginsunod siya kag gindikitan kag posible nagdeklarar sang hold up kag nagdiretso ang biktima kag niluthang sang suspitsado mga ka K5. So karon may ginaluto ng ang mga kapulisan naton nga suspitsado nga posible ma-filean o kung mapasakaan ini sang kaso. Kag ako nagapati ko nga may witness. Gapati gid ko ya mga ka K5 nga may witness. Magluwas sa CCTV nga nakuha nagapati gid ko ya nga may witness or makabig naton eyewitness sa nanambitan nga krimen. Well, sino ini ang duwa ka mga suspitsado? Kag natalana ng galubong ining nanabitan nga delivery rider nga ginluthang patay. Kag nakaangkon ini sang madamo nga simpatiya sa aton sini nga social media mga ka K5. Kag nakita ta sa pag-circulate sa social media na madamo sa nagsimpatiya sini sa iya. So kabay pa no, hopefully mapasaka na ang kaso sa pagtumod sa matudtuon nga suspitsado nga nagluthang patay sining delivery rider mga ka K5. Kaga sumuman, ginahulat na lang sa pihak kabahin mga K5, ginahulat na lang sa pamilya ni Angel ining nakurente kaga napatay dira sa may barangay Dumulog, Rojas City. Ginahulat-hulat na lang ang desisyon sang pamilya. Kag sa aton, sininga pag-intsyending na dumapasaka giniya sang kaso batok sa tag-iya sang rest house kag caretaker sang rest house dira nga nagbutang sang live wire sa perimeter fence mga ka K5 nga nakaangkon man ini sang simpatiya ining makaluluoy nga senior high student matapos nga nagjogging ini kay nagpahuway-huway dira sa guwa sang rest house. Kag sa wala ginapaabot nga insidente nasaplid sang iya sini nga buhok ining perimeter fence mga ka K5. Di high voltage may live wire na kuryente ang biktima kag napatay. Kulatunta ang pinakaulihing update ang desisyon sang pamilya mga ka K5. A good man mahatagan hustisya ang iya sini nga kamatayon.

0: Alang-alang na gid ang aton sini nga oras diri sa aton sini nga pagpangalagad. Why not that tempo? So nagapasalamat kita sa aton sini nga mga ka-K5 nga nagapamati, naglantaw, nagsunod sa aton sini nga programa. Ang pila ka mga report kag mga topiko, mga balita, abantayin nyo lang sa pila ka mga news and public affairs program sa K5 News FM Rohan. Aton sining technical partner kag K5 Jubik Huber, kag sa hubon sa aton sining mga K5 personnel kag K5 reporter, K5 Anchors, there is a K5 News FM Rojas. Pangalan sa ato sining station manager K5 Ami Berondo, ang K5 News FM Rojas, ang aton sining presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman. Ako si K5 Alan Catalan. Para sa kampyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Ang gynecology journal, nagambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gin sila, palakaon katamis, grabe ka carbohydrates, mga favor gin na sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gin ang baho. So, no, dire, makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imong reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
6: Oo. So kung naka D3 bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da, dako gid mo
7: buhi.
6: So even body odor.
7: Kayang-kaya.
5: Oo.
7: Yes.
6: Makita mo lang na sa D3 bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
7: Vitamin D3.
6: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, nga palala sa hyperacidity kag ulcer, kato galing mantika nga ano, nainit na,
7: oxidized.
6: Galing kay ang D3 Bio, ang iya mantika is cold press.
7: The best kind of extra virgin coconut.
6: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kwan, lining sa imo tiyan.
5: May protection.
6: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
2: D3 Bio!
8: Bayo.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka.
10: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala? Kung magsulab ng akon siyan, ga-take ko 1 to 2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa ngakon siya.
4: Dasig lang.
10: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1 to 2 capsules, nadula naman ang ngakon nga gutom. Nasuppress ang ngakon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Kaya masuppress na ang ngakon gutom sa ngakon nga mga sumila.
5: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
10: As food. Healthy food.
6: Amo na siya. Amo na ganit kung aga, before ko magkanto di, may inom na ko na tatlo ka soft gel sa ano, sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, di siyempre, malicture ka. Matalakay ta, di gamiton utok, di walay kakaon. So wala ka sa iba nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
11: Provide you energy.
6: Oo.
4: Ano, provide you energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako, yeah. Ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa kataro, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kagbakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag-sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon, kag-trangkaso, kaya kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, uy, basi ano na ni, basi ano na ni. Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang cause protektado ang imo cellula do may bodyguard ang imo cellula.
6: Ako, Sir Boy, ang nakulbaan ko, hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuyas D3 Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko, kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
4: Amak muna, no? 14 days.
6: 14 days bla pirasuhon ka.
4: Pirasuhon ka.
6: No? Inano naman.
4: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may ara gid ya, no? Ang munang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
2: D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing Lolo ko, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health. News D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
16: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
17: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
16: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120. Over 80.
2: DTX 500 DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, if effectivo, garantizado.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang kakon nga lawas kag naglubo ang kakon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
23: isang bala ka lang.
15: Ako,
23: ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
23: ikapsula mo.
15: Extend.
23: Extend. Superman for men.
15: Gawa sa maca.
23: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
23: at stamina.
15: Like flavawaska.
23: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
23: and treats sexual dysfunction.
24: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
15: Extend. Superman for men.
24: Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
25: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong disminorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
15: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juan.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juan.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
26: Vitamin C is 15.
15: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced, zero, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula, nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry, berry extract, eye care ko. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: inyo ko.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
3: Ang Physio
1: yung may D3.
3: D3 Bio,
1: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio
3: yung may Physio.
1: Ang Physio
3: yung may D3.
1: Mabuti ka.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
1: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabaluman usik.
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: Dikasin.
1: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
8: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
17: The Dolan Time Check 1:16 sa hapon.
18: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautmas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kagalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sa desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
19: Ka? Ipautuwas na ka?

0: Kena mitergi balaga.
1: Hola, mi amor. Happy Monday afternoon. Kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 and News FM 100.9 on your radio, mga darling. Live man kita sa aton sining official Facebook pages, and that's K5 and News FM Rojas and K5NFM Rojas Digital. Please, no, paki-like at paki-follow sa aton sining mga pages. Maraming salamat ho. Live man kita sa aton sining sister station dira sa Pilar, no? 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Magandang hapon, mga KSS, K5 solid supporters, nga always good, no? Nagapabutsyag sang pagpalangga kag pagsuporta sa aton sining estasyon. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline vitamin C, produkto ni Doc Ramil Uy and sang klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Anong health benefits kon regular kita nga nag-take sang Mighty C? Of course, no, kapareho sang ibang nga brand, ang aton sini ginapabugal nga vitamin C nag-boost sang immunity, nagabulig pataas sa resistensya sang aton sini galawas batok sa mga masakit, kapareho na lamang sang ubosipon, hilanat kag trangkaso, no, kag mga common infections. Nagabato, no, sa free radicals kaini nagaakto bilang strong antioxidant kaya nagaprotekta sa aton sining mga cells ukon cellula from daily oxidative stress. Kun mapilasan ikaw te, no, nagapromote inisang madasig na pag-ayos ang aton sining pilas kaya nagasupport sa growth sang aton sining tissues, cartilage kag sang aton sining mga ngipon. Nagabulig man, no, para sa madasig nga pag-absorb sang iron, no? Sang aton sining lawas, no, para ma-prevent ang iron deficiency, mga ka-K5. O, di ba la, same lang sang benefits sa ibang nga brand? Anong kaibahan? Ang Mighty C, mga ka-K5, is a sodium ascorbate alkaline vitamin C supplement. Buod silingon, kung nagamit sang sodium ascorbate or alkaline-based ining vitamin C, mas gentle sa aton sining tiyan ukon sa aton sining stomach compared to regular ascorbic acid. Amo nang iba hindi ka sa mag-take sang vitamin C nagasulab ang sulok-sulok, no, kay tungod ascorbic acid inyo ginaano, no, gina-take. So switch ka mo ha diri sa aton sininga vitamin C ang tatak, tandaan Mighty C, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. 1:20 sa hapon, no? Pwede na ka mo makamat-amat. Comment sa aton sining live video, no? Medyo busy-busyhan na ang inyo sining mga ka-K5 kay nag-prepare kami, no, para sa aton sining dako nga event. So, bantayan nyo na, no, ang aton sining K5 live reporting competition. Gahiwaton sa Robinson's Place, Rojas. Ang magadaog diri sa Capiz, no, ibato naman naton sa aton sining regional event, no, or sa K5 live reporting regional competition after, no, sang aton sining local event, mga ka-K5. So bantayan nyo lang, ha. May mga nag-comment, Miss A, pwede ka intra, no? Paindis-indis, no? Or ining aton sining competition, mga K5, is inter-school. That's why nagapakig-angot kami, amat-amat na kami nagapakig-angot sa mga bulutuan ukon mga eskwelahan sa sekundarya kag sa kolehiyo, no? Kami arata sa secondary category and may arata naman sa tertiary. So, duha ka kategorya, mga ka-K5. If kapamati ka subong and gusto mo mag-join, ipakig-angot ikaw, no? Dira sa inyo sila nga school Kung wala pa sila na kay Balote, bot silingon, wala pa kami nakapalabot sang amon nga sulat. Ha? So, bantayan nyo na ha, mga ka-K5. Actually, hindi nga kompetisyon, napatigayunan ni siya sa iban nga bahin sang or sa iban nga mga probinsya like sa Iloilo and of course sa Antique, no? And din pa sa San Negros. So first time ni siya diri sa Capiz. No? Anong kaibahan sina Miss A sa broadcasting or newscasting competition, no? Or inang mga ano na NSPC, no? So iniya, isa lang ya ang makompete, hindi siya grupo. Isa lang ya ang participant na ipadala sang eskwelahan and live reporting. Toka pareho ba lang may magaserbi nga anchorman and then magareport ikaw sang isa ka particular scenario. So may kumbaga may interaction ikaw sa anchor. Kag hindi siya sang ano ni hindi siya sang scripted, no? Kaya wala mo mahibaluan yun, of course, kung ano ang ihaboy nga pamangkot sang anchorman sa imo. So of course panami-nami sang delivery kag kahandaan about sa mga issue, no, kahandaan sang imo sining balita o may kaangtanan sa inyo sining bulutuan, no? Ipagwa lang galing namon kon okay na, no, may mga ano ni, may mga mag-confirm na sa aton nga mga bulutuan ti i-post naman na, no? Ang aton sini, no? Nga mga mechanics ukon guidelines, no? Sa sinipagpatigayo naton sa K5 Live Reporting Competition. No? So, bantayan nyo ha, mga ka-K5. Ang aton sininga elimination round and of course, ang aton sininga ang aton sining main event, no? Kumbaga mga finalists na ang magapa indis 124. Sige, mabasa kita ana isang malipot nga sulat kag ipadala sang aton sining letter sender sa aton sining palatuntunan room 1009 ang inyo sining hulot palautwasan kaupod ang inyo sining abyan. My name is Miss A.

0: Dear Miss A, good afternoon lang da sa imo, Miss A, kag sa aton mga ka-K5 nga nagatutok naman diri sa imo sininga palatuntunan. Itago ako Miss A sa pangalan nga Lolita. May ara ako sang bana. Kag malipayon kami nga naga pagabuhi upod ang amon mga kabataan. Nagpadalagan ko Miss A nga Purok President diri sa amon lugar tungod may isa ka babae nga ginapilit gid ako magpadalagan. Ang babae Purok Treasurer naman ang iya ginpadalaganan. Tilipay gid kami Miss A sang nagdaog kami. Apang sa pihak sang amo nga kalipay, kasunod gali sini Miss A amo ang dako nga problema sa amon nga mag-asawa. Ang treasurera nga ginakabig ko naman tani nga abyan Miss A. Ang treasurera nga abi ko, kaupod ko sa sining bag-o nga journey sa akon kabuhi bilang Purok President, amo pa ni Miss A ang naghalit sa amon nga marriage sang akon bana. Kasi si treasurera nangin number 2 sang akon bana.
1: Ito!
0: Miss A, how I wish wala na lang ko nagpadalagan. Kay hindi ko ni gusto makita ang babae nga ini Miss A. Ano ba lang akong dapat himuon? Saliwat, itago na lamang ako sa pangalan nga Lolita.
2: Ga, ipautwas na ga.
0: Nabatian ka K5 ang sulat ni Lolita. Ini nga istorya ang paghahatagan kabuhi karon no sa aton sininga mga dramatista sa K5 Ilonggo Drama Production Center sa Negros Occidental. Kag inyo mabatian no sa aton mga pinanidsang gugma or the pages of love. Ang drama no nga i-play nato na pagkatapos sa aton sininga important reminders mga ka K5 wag bibitaw. Diri sa aton sa ringa kampiyon nga estasyon. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. This is K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM.
4: Ethereum Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: Ditribio Bio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio. Ethereum Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: Ditribio Bio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: Doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amo na, thank you again sa Mighty Seed.
1: Mighty Seed, ibigtibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Extend the food superman for men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
9: Extend the food superman for men.
2: DTX 500.
11: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gidang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
12: Nagaburo na nga po ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
14: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
13: Kay may barato balaya nga butika.
14: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
15: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
13: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
14: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
15: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
16: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio, D3 Bio.
19: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
21: Ew! Yucky!
16: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
22: Para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo nga tay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epic.
23: Timo.
22: DTX 500.
23: DTX 500.
24: Juice 7 lot.
25: Ano ginabatsyag mo sa
24: high blood gid ko.
25: Ano sa una ang imo?
26: Blood pressure.
24: 180 over 100.
25: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
24: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
23: DTX 500.
22: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Mighty C!
23: The Mighty Power of C!
4: DTX Beauty Soap.
27: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
28: Mamakang sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
28: Mamakang mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
31: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
32: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
33: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend
9: Food Supplement for Men.
33: May maka
9: kag flavor waska,
33: mga natural herbs
9: nga nagahatag sang gana.
4: Extend
9: Supplement for Men.
34: Muling binuhay mo.
35: Extend, isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
36: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Capiz. Ay manatian akong asid sa suso. Pero sang pag-inom ko na sang DTX 500, may ano'y biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
4: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
37: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
23: Ang D3 nga may Physio.
4: Ang Physio
23: nga may D3.
28: Mabakal sa
4: D3 Bio with Physio.
38: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio.
23: Ang D3
4: nga may Physio.
23: Ang Physio
4: nga may D3.
23: D3 Bio.
16: Kabalik-balik sa CR. Diarrhea. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya.

09 ang inyong sinigahulog. Dapat pala utuwasan ka upod ang inyong kampiyon nga yan. My name is Miss A, no? And updanay kita tugtubad stress sa hapon. Ang programa ngayon ay ginadulong sa ato ang sangkaaluan sang DTX 500 at DTX 500 mga ka K5 ang produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Himo sa mga sangkap o kon ingrediente kapareho na lamang sang ampalaya leaves or dahon sang abargoso and the sugar cane extract, no? It's rich ukon manggarano sa polyphenols and flavonoids kaya nag-neutralize sa free radicals kag nagabulig para matap na ang early cell damage, no? Sa nga ito yung nagabulig control sa blood glucose levels kaya nag-assist sa type 1 and type 2 diabetes care. Sa aton atay, no, nagabulig ang DTX 500 para makarecover ang aton siling atay nagikan sa fatty liver kag mapahaganhagan ang inflammation. Nagapanubo sa aton siling blood sugar para makabulig at protekta sa aton siling kidney function kag nagaprevent sang LDL oxidation. Nagapromote sang glowing skin kag nagabulig para mabatuan sa aton siling lawas ang mga impeksyon. DTX 500, mga ka K5, gitawag natin ininga the superior antioxidant tungod sa kadamu-damu sa mga beneficyo na mahatag sa aton sininga lawas. May shout out kay Sir Ivan Shudan. No, good afternoon, Miss A, I'm listening. Hello, maayong hapon kagdira sa mga friends nato, no, sa HRMO office sa Capiz Provincial Capital. Thank you so much, mga ka K5. Doy Arthur, good afternoon, Miss A, watching and listening from West Villa Flores, maayon. Cindy Diaz, good afternoon kay Mama Emma, kag Wilmer, thank you. Kay Ma'am Liza Barrientos, nagapamati dira sa Tambaculasi. Ma'am Bernadette Omiten Calizado, maayong hapon, ma'am. And again, sa mga nagatutok sa ato dira sa 89.7, K5 Radyo Tagbuana ay Pilar. Magandang hapon ho ng Monday. Today is August 10, 2026. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators today! Maligayang kaarawan mga ka-K5. Anong handa da? Anong pwede pagsaluhan dira? Bigado! Give Miss A subong, no? Okay lang na. Ano gani hambal nila? Importante, buhi. Ano pa naman nga pagbugdaw mo sa palibutan o pagmuklat sang imo sining kalimutan nagaginhawa ikaw makit-an mo ang manayanaya nga itsura sang palibot. No? Hindi ka pa na magpasalamat, no, sa mahal nga makaako nga ginatagan ikaw sang kabuhi. No, sa tanan ng mga birthday celebrators today, mula ho sa K5 News FM Rojas, we wish you a wonderful day filled with isang handa, no? Isang pilak, filled with joy, filled with laughter, and your favorite things, and your favorite people, pamilya mo, uyab mo, sana all. Sino pa da mga importante nga tawo sa imo sining life? And kabay pa, no, ini nga panibago nga chapter sa imo sining life, no, i-bless gid sang mahal nga makaako. Una best ang good health. Then of course success ukon kadalag-an. And great happiness. Importante bisan puraot aton pangabuhi, importante buhi kag happy. Puraot gani Miss A, paano mangin happy? Actually, waay man sa papuraot-puraot ukon pa hayahay-hayahay, no? Ara na iya mga ka K5 sa kung paano naton gina-handle ang situation ay kung paano kita ka-positibo nga ining pagkapuraot nga ini is temporary lamang sa atong life kaya nagapanimakas man ta, di ba? So, mahambal mo na yan nga permanent na sa imo sining life kung waay kagidyahan dom kagwaay kagidyahan nagahula. Wala? Kita mo, nag-birthday lang yung sermonan pa ni Miss A. Ay, nalamang. Mamati, natagasang aton sini nga drama kay mga pi ako sa DTX Coffee Mix. Nag-panghumot na ang DTX Coffee Mix sa

sitting a broadcast studio. Natama naman tani ako nga dila. So, i-share ko lang kagina, nag-meeting kami. No? Ambot, ano man niya, wala ni wala kami nagkakataman, no? Kay careful, gina wala kami sa amon ng mga pronunciation. Aba sa nga, ako din nga, kwan, upod sa station, craftsman. Tapos, ako naman din nagambal, o gani active. Hindi na mainit, ako nga ulo kagina. Nagharakhak na lang. Kaya mga tiyo, no? Nagkakaamu ko sila. Nagkakasimplang. Ganang dila mo, no? Na ano ang dila? Why practice? Why exercise na sa dila? Amamati, natagas ang drama. Ara naman tayo. No? Yari ang istorya ni Lolita sa aton drama, mga pinanidsang gugma or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: Ay, Lolita.
1: Ano ka man?
2: Hmm.
1: Kaya nga na, naguluin, trakamanyay mo sa mga butang ay naman.
2: Brando, wala ako sang may mahimo. Ginatulod, gidaabi ako sang mga tagapurok ta eh.
1: Ay, sus ah!
2: Hmm.
1: Itulod kanila eh, ha? Sugot ka man?
2: Oo eh!
1: Imbes nga tawahay na balang pagabuhi ta. Naguluin, trakapaya sa musna.
2: Ay, abi Brando, suportahin na lang ko bala. Madamo man ako sang plano para sa purok ta eh.
1: Ay, nag-intra ka na lang gid sa politika. Purok president pang dalaganan mo.
2: Ay, di ano gid haw? Ay, di bala, dira man na nagasugod. Kung magplano ka na gani padalagan barangay kagawa, dira na nada masugod.
1: Ay, ambot! Mga wala pulos sa mong imo. Dira ka na gani.
2: Uy, hala, naakig. Nag-walk out? Ay, naintindihan ko man si Brando, pero... Ay, anon ko, abi, kay nakita ko man nga daw wala gidya progress ang purok namon. Ang mga footpok, guba. Halos kadamo sang kalayuhon, diri pating basketball court, duta gihapon. Ay, ah, do ako gani, nagaugtas man ko eh.

0: Oh, Bing Bing.
1: Nang Lolita, ay sigurado na gini ang kadalagaan mo ya.
0: Ay, hindi lang kita magpakasigurado ah. Bakod man ang kontrata eh.
1: Ay, ay, sino na mo? Si Brando?
2: Lolita, naplansa mo ng uniforme ko?
0: Ay, abi, ikaw lang to, Anay Brando. Kay mga panya kami subong.
2: Ay, eh. Naano man na iyang obrang imo man?
1: Ay.
2: Lato mo bala, ho? Hasol, ho?
1: Ay, Brando, subong walang ini nga adlaw. Mahalibot-libot lang kami sa bilog ng purok.
2: Ikaw, ya? Anong dalaganan mo nga posisyon, ho?
1: Purok treasurer, ah. Sa linyada ko rin ng Lolita.
2: Abo bala? Day? Liho ko to, Anay, biblansa sa uniforme ko. Biyay lang kami din eh, Bingbing ah. Ako lang din bala mag-entertain siya.
0: Ate Mayo, sige-sige ah. Ay, Bing, daligid lang ha.
1: Ate, sige-sige. Okay na nga.

0: Otega, kamusta ang eleksyon ta?
1: Ay, syempre, daog eh. Ako na subong ang bag-o nga purok chairman.
0: Mayo, si Bingbing ya, nagdaog man?
1: Ay, syempre, daog man eh. Landslide Brando.
0: Ate Mayo, kid. Mayo man ah. Kung magsubong si Naday. Ah, congrats, congrats, bahaw. Oo, gali. Pakantuad di si Bingbing. Masilibrar ta.
1: Do nagbagong pananaw mo, Brando, ah.
0: Kuan. Narealisar ko nga, gusto ka. Madamo matuod sang dapat talalupang doon sa aton purok. Daligid lang bala kay mapamerkado ko. Mamakal ko sa mga lulutuon para sa mga kaupdanan mo.
1: Abaw, inaiya.

0: Chairman, para sa akon, paborgid yakon may curfew nga alas 11. Alas 11 sa gabi, no? Kay para safety, manabala sa kamataan ta.
1: Ay, oo, eh. Eh, paborgid kami dyan.
0: Paborgid, kuya.
1: Pabor.
2: Okay, okay. Ano pagid ang mga concern nga dapat natin ipaalinton sa barangay?
3: Kanserman, ang mga basura, bala nga, bisan di nalang ginahaboy, bala, kuntani. Isegregate man sa insakto, bala?
0: Nasa nami, pagitani ng mga ido, bala?
2: Ay, okay, okay. Noted, inatanan. Hindi ka mo magkabalaka, ha? Bilang bag-on yung apurok chairman, himuon ko ang makapamaayo sa aton purok.
0: Ay,
2: salamat!

0: lips. Namit lang, no? Kung may ara bala iyang matawo nga ang passion bala is makabuligid sa aton sininga purok, sa aton barangay, sa aton banwa o sa aton probinsya na kapit na lang balagang eleksyon kumadayon. No? Dito rin lang ta, anay, sa purok. Usapang purok lang ta. Pero nami man pamatian, no? Nga si Lolita, amandom niya, no, nga mapaayo ang sitwasyon sa ilang nga purok, and that is why she decided nga magpadalaga na bilang presidente sa ilang nga purok. Gusto niya ma masolusyonan ang mga problema nga dugay na gid, no, nagakinahanglan sang atensyon o konsolusyon, like problema sa basura, no? Ilang mga footwalk, ilang mga basketbolan nga lapok man gyapon, sub-sub atong subong. Amo na ang mga problema nga gusto ato bangon ni Lolita. Pero sa sining, no, pagkakilala sang iya nga bana sa iya tahom, nagmadayad nga treasurera, do amo niya ang mga numero uno nga problema sa purok president nga si Lolita. Bantayan ang kasugpon sang sininga drama, mga ka-K5 ba ang drama nga inyo nabatian gindulong sa aton sang kaalwan sang manamit kag maaroma nga kape DTX coffee mix, no, healthy coffee mga ka-K5. So kung coffee lover ka mo, much better na mag-switch ka mo sa aton sininga healthy coffee. Agud makaganar man ang inyo sininga lawas sa mga maayo nga benepisyo nga dala sang sininga kape. Nagka-promote sang fat breakdown, kagdaga assist sa aton sininga mga slimming goals. Kung gusto niyo ma-control o kung ma-manage ang inyong sininga timbang o kung weight, the best ng DTX Coffee Mix. Metabolism boost, yes! Pasok ang DTX Coffee Mix. Nagabulig pataas ang aton sininga enerhiya adaw-adaw. And nagabulig man para ma-cleanse o kung ma-detoxify ang aton sininga lawas. Nagabulig bato sa mga free radicals sa aton sininga lawas. Tungod ini, siksik liglig sa mga antioxidant properties. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, mga ka-K5. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika, always available sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Umati kita anay sa aton sininga mga important reminders, huwag bibitaw, kinig lamang and tutok sa ating kampiyon na estasyon. This is K5 and News FM Philippines, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta kung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy, madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly appendicitis.
5: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
4: Grabe,
5: GP,
4: no?
5: Sa acute appendicitis. O kung gulpi nga pagupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
4: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
5: no? Nubo lang.
4: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
5: Mugid, grabe ka sakit, Sir JP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
4: Grabe, ano?
1: TTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
6: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
6: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang TTX 500 para sa
1: ako. TTX 500!
5: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na. Mm-hmm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Mm-hmm. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Mm-hmm. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
4: Correct. And then comes opportunity bakterya nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties sang DTX 500. Kalabanan nga cause sang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
5: Dapat causing, hindi ka constipated.
4: Causing increased pressure pagdamo sang bakterya kag pag-inflame sini.
5: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo po po. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imo nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
4: Kag Pure C, ano?
1: TTX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag Aria!
11: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhan.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagkapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
1: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dugha. Dasig ko kapuyon. Why po na siya nabatsyag?
14: TTX 500 Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C.
17: Mabaka ang abutika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Marcy. Pasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo. Pagsip on. Dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo. Pagsip on.
18: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabasa butika.
15: DTX Coffee Mix.
22: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
23: Nestor! Ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Missy ang masusunod
25: sa gabi.
26: Ako ang bossing
25: dahil kasangga ko
26: ang extend
25: supplement for men.
26: Lourdes,
25: tapos ka ng maligo.
27: Yes, darling. Come to mama.
25: Extend food supplement for men.
26: May maca
25: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men.
17: DTX 500.
28: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
17: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
15: Memory Advance Syrup.
18: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
18: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio!
18: Ang D3 Bio!
15: Yung may Visio!
18: Ang Visio!
15: Yung may
18: D3! Mabakas mga butika!
15: D3 Bio!
30: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio!
18: Ang D3!
15: Yung may Visio!
18: Ang Visio!
15: Yung may D3!
10: Kasakit ang tiyan?
15: Max4 Biotics!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
15: Max4 Biotics!
10: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas 4 Biotics! 4 Biotics! Makabulig sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace, paglimutan.
4: Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
5: Wow!
4: At

0: sa Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala nang lain ako ng pumatsyag.
1: Mighty CF, efektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal
6: na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh.
10: Available now.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
12: Extend Food Superman for Man.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: 2:12 sa hapon, mga ka-K5, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM Philippines. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. And sa gingapon, nakasakasama ho, Miss A, ka-K5 Emmy Orleans Beron. Ang aton siring programa ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka-K5, produkto sa gihapon sang Klinika de Alternative for Medicine and Wellness Center. Ang Klinika D3 Bio nagabulig, mga ka-K5, agod, no? Mabatuan naton ang mga bacterial infection kag mga flu viruses. Ginakabig naton ini nga the natural antiviral and antibacterial food supplement. Himo sa mga sangkap kapareho na lamang sang vitamin D3 at extra virgin coconut oil. Nagabulig ha mga ka-K5 a good madasig nga maabsorb sa ngaton sining lawas ang calcium, no? Nagabuild sang pag-on nga mga tulaan ukon bones, no? Nagabulig prevent sang weak bone conditions, no? Like osteoporosis. Kita niyo nang mga naga bululuktot mga ka-K5, no? So hindi naton mag luyag magka osteoporosis kamo mag Clinica D3 Bio. Nag-provide sa natural antibacterial, antiviral, and antifungal properties. May baho-baho ka mo sa inyong siningalawas. The best, no, nga gamito ninyo, Clinica D3 Bio. Nag-support sa atong siningang overall immune system function, Clinica D3 Bio, 14 pesos ang kada soft gel. Shoutout, no? Magandang-magandang hapon, Johnny Dorado. Good afternoon, Miss A. Hello, how are you? You're so gorgeous this Monday. daw naga ano ni ko nagani maintindihan na akong tsura. Basta magsulay ko bisa init ga no. Daw feeling ko daw mabuka ako nga ulo. Da nagaatake dahil ang sakit sang aton sini nga ulo. Why gid mama mo lumasahi kay Miss A? Magandang hapon, Miss A. Shoutout lang sa katropang Bigo. Ikaw pala mo, Yetrote. Adlaw-adlaw, kanina ka pina-shoutout sa mga tropang Bigo. Ano banta? Muunungan ka naman? Maulo ideya man niya kami para hindi kami mangin Bigo sa pag-ibig. Hindi ah, kapangga-angga mo na ni si Boyet. O sa tanan ng mga katropang Bigo, abi comfort ni si Boyet Rote. Diba kalbi ka muda sa hangkwan, sa mahaba liog? Anong mahaba liog? Iti ihiligay, i-English lang na. Anong mahaba? Long. Anong liog? Neck. Kagpag ihaw ka muda sa hangkwan, native nga manok, oh, para maulumpawan di si Boyet Rote, oh. Bo, gamay lang nga angga sa inyo. Abi, shout, ay, ano ni? Comment pag hindi ang mga Bigo. Anong himuon ko mga Bigo? Ay, kami gani, agasulbar sa kamon, kabiguan sa kabuhi namin. Atenderon pag inamon niyang inyo. Kami lang niya gani, nag-comfort sa amon, kaugalingon sa nabigo kami. Ay, nano man. Paano pagid ka muna mo? Shoutout, ma'am. Hello, Ma'am Edgeline amang kamaayong hapon. Di ba na, Ma'am Edgeline? Ma'am Roda Donato Amago. Walaan daw da kay Ma'am Roda Donato Amago ng mga reels balaboy at rote para maumpawan ka. Kaya gagiling-giling siya da. Para makakita ka man sa madayan, magiling-giling. May nga po na John Michael Guardiana. Kung si John Michael, gali ang uyab mo. Magwardiahan gagawin. May nga po, misi pa shoutout sa akong lalabs, Baby Bernas. Magwardiado, gid si Baby Bernas. Safe ka, gidang. Waay ka, gidang, sa pagkaano. Hindi ka gid mabutang sa katalagman. Tungod ara, si John Michael Guardiana. Guardiahan ka. Iboto sa maabot ni Alicia. Bao si Tony Hikiliyo. Nagpabatsyag mayong hapon ka K5 Miss A. Tamyaw lang Ma'am Amy Hikiliyo. Sang happy birthday today, August 10. 33 years old na siya Miss A. Ang pagpanamyaw from Papa Tony. Amo ni ning legit nga may native nga manok yan. Sana Olga, palangga ni Papa Tony Hikiliyo iya nga anak. No? Amy Hikiliyo, happy, happy birthday. Sure ball na ni, no? Ang mga itik da, kag mga native nga manok. Todas na ni karon. Ma'am Rhea Ombas, Kalinaw Balbona, good afternoon. Ano? And, kay Ma'am Nariza Bautista, no? Dira sa Punta Bara. Kay Cap Dodoy, no? Ernie Lorenzo, Nanay Saning, Tatay Istong, dira sa Barangay Bara, maayong hapon. Sa Sunshine Village, Barangay Banica, Ma'am Rena Wakas. Hello ka, Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan, maayong. Nanay Parak, dira sa Pilar. Magandang hapon, Ma'am Early Bernas Durana, Boy Balot, mustang lagay. Tamyaw mo naton sa mga yung hapon, no? Ang mga ka-K5 naton dira sa Hamindan. And of course, no? Mga ka-K5 naton sa mga merkado publiko, no? Mga public market na nagatutok man sa aton. Kay Papang Roy Abella dira sa Chodora Arsenas Trade Center. Magandang hapon. Mamati na tasang kasugpon sa aton silinga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, The Lolita Story.

0: Ay, Brando.
1: Mm.
0: Sa diin ka ginanagkadto nga daw wala ka di pag-meeting, how?
1: Ah, kabalo ka na gid nga kadamo man sa ginabuhat, ah. Kapoy pa ko sang himos sang makaon nyo.
0: Ah, te, sige ah. Mayo man. Ay, salamat gid gali, ha. Kay ti naintindihan mo ko.
1: Ah, wala sang kaso, ah. Dapat lang, suportahan ta ka. Kay ti asawa ta ka.

0: German? German Rita? Sa diin to sila kagapon nagkadto ni Bingbing kag ni Brando?
1: Ha? Ay, nakita mo sila? Sa diin?
0: Kagapon! Ay, nakita ko nagalakat-lakat mo sa downtown. Doon nagadali-dali, balahaw?
1: Ba? Ano? Husto. Wala gali kagapon ang atin si Bingbing sa meeting. Wala ko siya makita eh. Ay, kwan! Ay, husto-husto. Ginsugo ko sila nga mabakal sa mga palamahawon. Basi amo to ang ginadali-dali nila nga duha.
0: Ay, basi guro eh. Tingala mo ko gani nga hanggang dali-dali gitsla eh.
1: Oo, ginsugo ko to sila.

0: Brando.
1: Mm.
0: Sino kagapon ang upod mo?
1: Sino ba upod man? Wala ko yung upod, ha?
0: May nakakita sa inyo. Updanay ka mo sang treasurera ko.
1: Mm. Si Bingbing?
0: Oo. Sadiin ka mo nagkadto?
1: Dito kami nagkadto. Kwan? Aho. Nagkita ay kami kagapon sa downtown.
0: Mm?
1: Samtang nagapamakal ako sa mga paper plate bala. Kag mga plastic nga spoon and fork.
0: Pamakal ang gidayhan. Kabalo ko bala kon ano nga klase nga babae si Bingbing sang una.
1: Mm.
0: Mayo lang gani kay nakapamana sang tarong-tarong nga lalaki eh. Hoy Brando, basi bala kun nagbalik ka naman sa bisyo mo.
1: Oo.
0: Basi kung nalipat ka, nga duha na ka babae ang ginpaakusar ko.
1: Ah, Jesus. Ay, amo na yung budlay si mo. Kay gan mo yadayon sang buot silingon ang pagkitanay namo ni Bingbing kagapon.
0: Mm.
1: Nasuportahan ko lang yung gusto mo. Tapos, daw ako pa yung malain hao. Ha? Ako pa? Ginkuha mo na nga, treasurer. Tapos, pangimunan mo man. Mayo pa lang na nga, mag-resign ka na lang na sa pagka-purok president mo ngayon na.
0: Brando?

0: Nang Lolita, ma-resign na lang ako sa pagka-proktrasurer, ah.
1: Ha? Ay, ngaaman, Bing!
0: Kuanang may obra na ko binga nakita. Kagti amo na kada meeting guro, hindi gid ko naka-attend.
1: Ay, amo lang na ang rason mo? Eh, kada bulan malang tanaga meeting. Kay imposible man nga ahaw sa isa kaadlaw. Amo lang gid na.
0: Basta lang na nga, hindi na ko na.
1: Hey, ikaw bala ang nagagarit-garit sa akon, ha, nga magpadalagan? Tapos bayaan mo kuya sa tabtaban?
0: Hey, pangitain na lang sang mabulo sa akon ng damo ka man naguro makita. Hey. Pasensya gid nang...

0: wala gisang tricycle diri sa Pradahan, how? Ay, hindi to nalang guguro mabantay sa guaan. Ah, nakatlakaton ko lang.
1: Ang iban kamalo! Lagi natukom na siyang alipuri siyang manaya!
0: Bawo ang mga chismusa sa purok namon, ho? Ay, aga, panagtinumpok ang magkutsukutso.
1: Ay, wala!
0: Ay, dali lang. Sino na ang ginapabati-batian ninyo?
2: Ay, wala.
0: Ako?
2: Ay,
0: bahala, kamuda!
1: Ay, shush!

0: Si Papa sa diin, tigpala niya po na wala pa sa.
1: Ang ambal niya nga, magabihan siya kuno pa uli. Ambot ah, tinga lamang ko na gani sa amay niyo eh.
0: Ma, kung magsakay ko bala sa tricycle sa paradahan, doon may nalpatian ko nga chismis nga si Papa kuno kag sinangbingbing, gawp danay kong kisa.
1: Amo, mananasagap ko nga balita. Tiding kumprontar ako manang si Papa mo. Wala man ko, no? Man kung mahibalan ko lang at tuod ng chismis nga ina. Ay, bahala na!
0: Di, paano na, ma? Paano na, ayhan man? Kay purok chairman ka di tapos ang kontra mo, tsasurera mo pa?
1: Nag-resign na sa gani. Kag isa pa na. Isa pa na, ha? Isa pa gid na sa ginadudahan ko.
2: Chalulita! Ba? Chay!
1: Ay, sino na?
2: Apriko da,
1: nai-chay! Ay, talikit lang, ha? Ay, base kong problema naman isang purok ta. Ay, nanon. Ay, oy,
2: Chalulita!
1: Ano?
2: Chay!
1: Oy, ano?
2: Si Chuy Brando!
1: Ha? Nga, ah! Nano si Brando? Ha? Nano si Brando?
2: Panchay! Natiruan siya sang banan nilang Bingbing!
1: Ba? Dariga, ano? Oh, tiyo! Sa diin siya! Sa diin, Sara Bitoy! Sa diin! Sa diin!

0: Tidaw! Siling ko, gid. May relasyon, gid, sila sang animal ko nga tresorera.
1: Ma! Hindi na pagmasula si Papa B. Natawa pala ho. Tap-tap subong, wala pa siya makabugtaw.
0: Man, kung hindi lang sala, kuhaan ko ni sang life support kagbatsyon ko na lang ning traidor mo nga amay. Paano ko ni siya maistorya? Kay tulog pang animalya?
1: Ma! Tutayan lang gani mapatay si Papa B. Nimuot na lang subong. Nga, pasabton itong naghimusin ni Siya eh.
0: Ay, wala na sa bungog, Kuya Day! Dako nga kahuyanan ining natabo sa purok chairman pa! No! Subong pa mismo nga purok chairman ako! Ay! Berti niya nga kahuyanan ang ginhimo sa amay mo! Kabalanggid ang amay mo! Kabalanggid! Kabalanggid! Wala kitang animo ang animalya! Bukon hindi lang sa lapat! Patsyon ko na lang ni animalya mo! Patsyon ko na lang eh!

Wala ako naluoy kay Brando, kundi ang nabatsyagan ko, amo ang kainit. Tugtog subong nagapaayo pa siya sa igo niya sang bala. Gusto ko siya suknaan sang tanan, pero hindi ko pa mahimo tungod hindi man siya makaistorya kay sa liog gidang igo niya. Sa bahay naman namo ni Bingbing, wala kami magkitaay tungod nagpalayo siya sang matabo ang krimen. Kag ang bana naman niya nga nagtiro kay Brando, preso subong. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lolita.

0: There you have it, ka-K5. Ang kasugpon sang istorya ni Lolita sa aton drama Mga Pinanid sang Guba. Pagbabalik ko si Miss A, no? Istoryahan naton ini, no? Ang kasaysayan ni Lolita. Ang asawa, no? Nga nagpadalagan purok president para solbaro ng problema. Saya si Ringa purok, pero, no? Problema, gali sa gugma, ang iya sininangin pinakauna nga problema. Tungod ang iya treasurera, kag iya nga bana, naga-ninja-ninja. Ka-K5, before kita mag, or samtang nagapamati ka mo sang aton sininga mga importante nga pahibalo, timpla ka mo diraas ang manamit kag maaroma nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: K-K-5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga. Sang diarrhea sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na.
5: DTX500. DTX500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX500. Sa barangay po. Ano kinabatsag mo sa ako? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX500.
1: DTX500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Babaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: X5
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturo Ha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
20: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka!
16: DTX 500! Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
23: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
24: Saan nag-inom ka? DTX 500! Hindi na nalang subong imo sugar.
23: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
16: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C Alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
27: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh

0: mula nun, kag nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DGX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika for Biotics.
6: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
7: Hey, Donlin, 2:43 sa hapon, and nagbabalik si Miss A para sa last wave sa ngaton sila nga pala tuntunan, Room 1009. Ang inyo sila nga hulon, palautuwasan sa kahanginan with Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo. Di ano matugda yung tubi sa istorya ni Lolita, ga? Anong inyo sininga thought or saloobin last regards sa inyo nabatian sa aton sininga mga pinanids ang gugma drama? Kung sa aton sininga The Pages of Love drama. Hello kay Quiz Mike Turente Abangco, no, nagatutok sa aton and gina shout out maniya Eileen Aniserio Villasis ang iya sininga palanggo. Maayong hapon man kay Ma'am Dolores Abilate, kay Ma'am Alma Dordas Manalansan, dira sa Mandaluyong City, Manila. Hello, ma'am. Ivan Shudad, good afternoon, Miss Igrit. Ko akong guwapa nga asawa, si Mary Grace. Ayun. Sa Shudad family, dira sa Kabugao, no? Maayong hapon man. Daw pwede, Miss A. Pwede, at amo ni kaginang ginambal ta kung bigote. Baklan sang ano to ha, bali o. Tagma ihaw sang native naman o. Daw pwede, gid ko no. Daw mo ning pwede. Sa mga kwan gidi mo, second district no. Kaysa first district, pwede, gid ka mo magambal no. Sa amo to second district, pwede ka. Uy, digit mo, yes, na, no man, bigo kay Muyam, hindi ka magpautuwa. Hindi kay Muyam pala miglamigda sa puwa. Ay, tinuntun. Pero di, ang hagan-hagan ng pangha. Kay karon mag maoy-maoy ka da, inano. Ma'am, ba, sino na ang basi mo gininom ka? Tiyan ba ni Miss A, man? No, come on. Kuha na lang bakla, hindi na lang sang ano, hindi na lang sang haba liog pang. Kuha na lang ah, junior. Tama no? May junior, di ba? Kunubog na, junior na na. Junior! Si ano bi, tugda ta kay Lolita bi? Mabugtuan na to siya sang ugat, sang ugat sa asawa niyo. Oh, asawa. Ang bana, tubulan ni Lolita. Abot siya ng daan ni Rockets, balaga. Ate kayo! Kita mo sa nakita niya pa lang si Bibing. Doon nagkambyo siya. Supportive na siya nga bana. Kay Gali, nananamian siya sa treasurera. Kung wala lang to gin-ignore ni Lolita ato mga kwan na to, mga patimaan nga ato, timprano pa niya na kwan ga, nabukayo. Waay na siya gin-chisme sa ilabilog nga puro. Kaya siya mismo ang naka, ano, naka-notisyar. Galing kagin pa walaan niya lang to. Ay, kay Mayad, mag-atik-atik ang bana, no? Ako sa to nadakpan niya. Mabugto, bilang tanan-tanan. Joke lang. So, ang sitwasyon sa buong ni Lolita,

0: Naluoy siya sa anak niya. Kaya pakit luoy ganang anak nila nung intindihon lang anay ang iya sininga bana. Ang bana niya ato pa sa ospital na hindi pa man maistorya kay man sa liog tiniro sang bana ni Bebe nga iya ka ninja ninja. So natabo no, ang natabo sa kabuhi ni Lolita Subong no. Ginaistoryahan siya sang purok nila or probably sa bilog ng barangay. And then, wala siya kabalo, no? Kung paano niya atubango ng iya sininga bana na nagtraidor sa iya, no? Kung sa ila sininga bata. So, that is an extremely painful and complicated situation. No? Una-unta ang shooting. Na ano to subong ko, no? Napreso na to, no? Ang bana, no? Bisan pa tuod abi nga naakig ka tungod na sakitan ka di mo gid siya pagay butang sa imo kamot ng ga ang hustisya kay anuman nga akto sang violence no may ara gid niya sang kasunod nga konsekwensya. So ang tawo to nga nakatiro subong ara sa presuhan. Si Bebeng naman, kuhay pa sila kahit anay. Pero Bobeng, panago ka nalang kay ma, anong, ubuson kita ni Lolita, imo mga kilay mo. Siyempre, akig, no? Akig si Lolita. So feeling ni Lolita is, ginbetray siya. Isang duha ka tao. Bana niya, na of course, ginasaligan ka niya. Kagatong treasurera niya, nga, sa iya sininga pag, in the end eh, supportive sa iya, kay upod gid sila, halinsang pagpangampanya nila. Para mangin opisyal, sang ila sininga, puro. Though nag-aayo subong ang bata ni Lolita, nga intindihon lang ang bana. Pero kung sa akon, Bino, sa akon nga, sa akon matabo, hindi ko yakinahanglan mag-pretend nga wala ako nasakitan. Hindi ko yakinahanglan mag-pretend nga okay lang sa akon. Tanan, yes, pwede kita yung makamove on. Yes, pwede kita maging civil sa isa kag-isa. Pero, no, ang imo ginimo sa akon, may ara gadiya sang konsekwensya. Hindi taman, hindi po man ina mapabatsyag subong sa iya kay man, aay, gatag-hak-tinghak pa to sa ospital. Pero, maabot ginalulita ang adlaw na pwede mo na naisukma sa iya and pwede mo na ihambal harap-harapan sa iya ano panindugan mo after sang betrayal nga natabo. No? Kag hindi mo yakinahanglan, piliton ang imo sininga kaugalingon, no? Nga magpatawad gilayon. About forgiveness, ginatudlo ta nga maghatag sang kapatawaran, yes. Pero, hindi na pagpanumdumon nga ang paghatag sang kapatawaran is ura-urada. Diba? Proseso. Ang tanan nga bagay, nagaagi sa proseso. Kung okay na ang bana ni Lolita, nangayo isang apology, di nangayo naman sa apology, okay na dahil yung Miss A, hindi isa pa da kamilyon nga sorry, hindi na yung makapa-okay sa tanan. Ano kinahanglan? Ibalik mo gid na yung ang trust. Ang salig, no? Hindi isang trust, ngayon bakalo da sa 7-Eleven, ha? Naging gamit siya pag ninja-ninja nyo. Hindi ah, ibalik mo, i-rebuild ang trust, no? Sa inyo sininga marriage. Paano ma-rebuild ang trust? Effort ka dang araw-araw mo tayo muya, nangalipay ka sa iba. Tapos mabalik ka lang. Okay ta. Pwede. Balik ka to sa numero uno. Kung paano ka nangaluyag. Hindi ba la? Sa nangaluyag ka, ginagain mo ang trust sa ibabayi nga ginapangaluyagan mo. Nag-effort ka para maangkon mo ang iyang matamis nga huo. Amog na iya kung ginsamad mo ang trust, balik ka naman to sa numero uno. And it's up to Lolita If masalig pa siya sa imo, ukon, hindi. No? Mga tao, yung nga daan niya nga once. Once gin, sakit ang ilasin nga balatsyagon. And once gin traiduran sila. Once, no? Ginsama dang ilasin nga trust. Hindi na sila ya. Manindugan sila para sa ilang nga kaugalingon. May ara naman nga naghahatag sang second chance. So hindi kita yung makatugda kay Lolita. Kay Shaya nakabalo, no? Sa kung ano ka intense, no? Ang emosyon niya subong. No? Kag kung paano niya makaya, no? Matubangon ang ininga sitwasyon. So ang aton lang subong, no? Hindi kita mag-wish nga madedo na lang to si Brando, no? Kay wala, that's wrong, no? Mangin okay kung tani si Brando and makabawi siya kung tani sa iya sininga family. That's the goal, no? Tagaan siya sa mahal nga makaako sang another chance nga makapangabuhi si babaw sang kalibutan and makabawi sa pamilya sa iya mag-iloy nga lubo subong nga nasakitan. Miss A, ang Diyos gani makapatawad si Lolita paayhan. Pero again, ang paghatag kapatawaran, no, depende na yan, no, sa kung ano ka sincere sa pagpangayo man sang apology sang isa ka tao. Ang iba naghahatag may sang forgiveness o kung kapatawaran in silence. Why na damo gamuha? Sa paminsaron, sa kasing-kasing, ginahatag mo ng kapatawaran. Not because, no, ginkalipatan mo na to kung ano natabo. Not because okay na sa imo, no, ang natabo, but because deserve mo, no, sang kalinong. Deserve mo yan nga hindi ma-stress. Because what happened sa past, hindi past na to, hindi mo man to ma-change na, no? Natabo naman to ga. Kailangan naman mangita at time machine para ibalik ato kag makorrect ato. Hindi naman, no? So, ang iba naghahatag sa forgiveness para sa aton peace. Para sa aton kaugalingon na paghangad ng peace o kung katauhayan o kung kalinong, di ba? So, Lolita, pagtilaw ina, no? Sa inyong, sa imo, kag sa inyong sininga mag-asawa, no? Kabay pa tagaan ikaw sa mahal nga makaako sang kabakod. Nga maatubang ini nga mga challenges, ini nga mga pagtilaw sa inyo sini nga marriage. Guys, wala na ko sang oras, 54 minutes after the hour of 2. Kung okay ka na, Brando, adto ka sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, bakal ka gasang extend food supplement for men. Bawi ka kay Lolita. Kung ano to gin performance, mo to kay bebe. Bawi ka kay Lolita, ha? Extend food supplement for men para mahatagan ka sang gana, ma-increase ang imo sining stamina, ma-treat ang erectile dysfunction kung maluya na dang imong alaga. Extend the food supplement for men. Isang kapsula ka lang. Mamba, Lolita, sige na gani, Brando. Panami-turn, git balaga. I'll see you again tomorrow, same time, 1-3 p.m. Sa aton sininga palatuntunan, this is Room 1009. Ang inyo sininga hulot pala, utuwasan ka po ng inyo sininga kampiyon nga abiyan. My name is Miss A. Sa ngalan sang Bugos Ngobon sa K5 News FM Roja, sa aton sininga partner sa technical side sa K5 Michael John Ditola. Sa ngalan sang aton sininga Big Boss, our Chief Executive Officer and President, Doc Romeo Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Capiz. This is K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. Ethereal Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethereal Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ethereal Bio. Ang Ethereal. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ethereal. Ethereal Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ethereal Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Ethereal Bio. Ang Ethereal. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa katlong kapila ka mag-inom?
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nalik kami sa DGX 500. May nagyong ginibatsak.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap, babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
3: DGX 500.
18: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne, gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

K5 News FM Philippines. Magandang hapon mga ka-K5. Kasi kasama rin yung Agent Jack para ho sa ating The Big Mix hanggang alas 4 ng hapon, 3:07 right now. Ang oras na yan ay hadlo sa inyo ng ating DTX Coffee Mix at ang ating Super Trio D3 Bio DTX 500 at Mighty C, ang ating alkaline-based vitamin C. Sa mga sugyo na ating butika, mabibili ho yan nationwide at sa natunan ng klinika branches

hapon at oras na, para mag-take-on ang ating suplemento. Kung kayo ay may mga karamdaman ho ngayon na may mas kakailanganan ho ninyo ito ha, ang ating mga suplemento, especially yung may trangkaso, ubo, sipon, lagnat, trangkaso na ko, clinical D3 Bio ho tayo araw-araw. Sabayan na rin ho ninyo ng DTX 500 at Mighty C.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Ipagdas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicals for Biotics!
3: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay kagidya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and KTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap in namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

XL344 on the TikTok. And this time check is brought to you by DTXL500, D3 Bio, and our alkaline based vitamin C. That's a mighty C. Kailangan natin ito, mga K5, para palakasin ang ating immune system para maiwasan natin ang magkasakit. So, thank you tayo rito religiously. Mabibili huyan sa mga suki natin ang butika nationwide. Maraming salamat sa pagtutukon ninyo. Kita ka sa bukas. Adios.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: gula? High blood git ko.
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
12: Sakay ka, Gidya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na po. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalitan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin
1: ang akon kutis.
0: Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio DTX 500. Masami ka bala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi, galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibugit ka tama.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Suguran natong sumong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kaginan. Kayo gitbakuhan sa leksyon. Yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain, yung babae!

0: Basta kung ano ang makapaayos sa atong barangay. Amo na kong yunan ta. Kay mga sinsuning barangay ta. Kamu ang mga kagawad ko. Upod sa guwapahon ta nga sekretarya. Iduso ta kung ano ang makapasanyog sa atong barangay. Uswag barangay, Kipaib!
1: O yunan ta ginaya dapat sa kape. Kaya ginbutang kita dari sa posisyon sa pumuluyo eh. Ang kwarta kap, para sa proyekto, dapat matupag niya sa ustoy kap.
0: Sakto kagit kagawad nisto. Oh, ate, mamat-amat na kita pa uli kay nagagum-guum na ho. Basi ko magbundak ang ulan balahaw.
1: Ay, lang.
2: Ay, ho, kap! Ay, anay ka kap! Ay, damo pa ba ni nagkakabilin nga pamahaw, ho?
0: Dalayo na! Wala man siyang makaon sina sa balay.
2: Ay, pwede ko ka pangayo, da, kap?
0: Baw, ariya si Ara, ho. Malisin siya pagit. Kusiyon talang kikita ka ron. Dalayo na si Lingko. Ah, kagawad nisto.
1: Kap?
0: Kuha ka na sa ginapay kag Diyos, ho.
1: Baw, salamat, kikap, ha. Salamat, kikap.
3: Inday, Ara. Dungan na pa ulit.
4: Aha? Ay, una-una ka lang, guru, kagawad nisto, ah. Kay may talapuson pa ko nga ulubrahon. Kay papirmahan ko dahil kay kapitan.
5: Kap, pauna kami, kap.
1: Atis, kap.
0: Ay, sige,
1: muna
0: sige.
1: Kami, kap.
0: Pag-anog ka po, ha.
1: Ara, along da.
0: Ara.
1: Kagawad, kaputis ako na.
0: Ara, ano to si kagawad nisto nga? Nga madungan gito siya pa uli sa si buhaw.
4: Ay, kakuan kap kay lapitay lang kami balay.
0: Do, hindi ko na namian siyang panulok niya sa si imo ya.
4: Ay, kap.
0: Ara, akon ka lang ha?
4: Ay, kap. Abi, pinupinuha man bala ang galawan mo?
0: Eh.
4: Pilakadlaw, madakpan kita sa mga kagawad ng may relasyon kita.
0: Eh.
4: Magubagid ang ngalan ta. Tag ang pamilya takap. Panumduma permi nga pariho kita nga may mga pamilya.
0: Ara, ako ya aber, bisan boss dahil madakpan kita. Wala ko yan adlok. Unungan ta kaya.
4: Kap, hindi ka pala mag-amusin ha? Hindi lang ang kaugalingon ta ang panumdungon ta. Ikonsiderar naman ang pamilya ta. Ilabi na ginang kabataan ta. Hindi kuya kap gusto mahuyan.
0: Eh.
4: Hindi kuya gusto mahuyan sa pila kaadlaw kung magbalahuba gin man ang relasyon ta.
0: Di ko hindi na biya ko kapitan. Kagunagaron ta ka nga mailop kita. Masugot ka? Ha, Ara? Masugot ka nga matabanay kita.

0: Bao. Nagdulom lang. Wala akong ginakita nga naglabay sa tubang balay si Ara. Pasikun. Nagbalbala na yung patuslan ni Kapitan sa barangay hall?
1: Ga.
0: O ba?
1: Eh, nagano ko na sa bintana man. Kaina ka pa din nagatindog. Ano may ginabantayan ka nga maglabay?
0: Oh. Ah. Kukun. Oh. Kukun. Si Mari Ara, balaho. Kay may inugapito di siya nga pagkaon. Nga bilin bla kay na pagsisyon namon sa barangay hall. Ano abi kay nalipatan kong parte ko kay nay.
1: Ay ting nga bantayan mo gid. Manawag na siya karon niya kun may inugapit di siya.
0: Kukun. Oo, galing, no? Nanu man, kuya man.
1: Oh, nakasukad na ko to, ho. Kat na kayo manyapo na ta.
0: Ay, kaon lang to, bala. Nanu kun. May kun ari di sakon ng kalanon kay. Kaon to kun makaon ka. Eh, busog pa, kuya.
1: Te, nga mga kigagid, haw, ha? Nga kaburingot si mo, haw? Ano ka ga, nag-andropos?
0: Ay, kuy, sus, abasi kun ikaw yung nag-aminopos, ha? Abi mo, Blackiting? Wala pa niya gaminyar si Manoy? Ha? Ikaw mo lang permi lang gabalibad nga kapoy. Sakit ulo. Arakon pa mula nun. Tanan na lang ang baligad para makalikaw ka sang balbalanay. Ano? May ginatiganaan ka na sang lusong wow? Hakiteng? May araguro eh? No? No, Kiteng?
1: Nesto?

0: bumalik-balik sa CR, ginadayariya! Mugs4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una,
5: pwede magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagbutik gid akon nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: K5
7: News FM.

0: Apa? Toto apa? Nakaabot na si mama ninyo? Tonton? Toto, Tonton? Wala pa na luto dang kanunta?
1: Pa? Wala nung kain na lang pa. Mga 5 minuto, luto na eh.
0: Ano, isampaw na lang abi ang itlog sa kanunto. Kagbutangin na lang dayon sang asin.
1: Oo pa. Bukaan ko na lang ng itlog pa. Kag isampaw ko na lang sa tinigang para dasing maluto.
0: Ati, ikaw na ang bahala, dira. Ay.
1: Ayos pa.
0: Pasensya, gid kamo ha, kay mga anak. Anhuntay ni kay nabulag si papa ninyo.
1: Sige lang pa. Kaya pila ka adlaw, kung magdako na ko, kung makapitan ako sa barko, paislan ko ng imo mata pa.
0: Ay, salamat. Salamat, ginto. Kabay pa nga, matuman mo ang mga hando mo nga magkapitan sa barko. Kabay pa to?
1: Oo pa eh. Amo na gani nga gatoon ko mayo. Kita mo, halin sang kinder ko, ako permi ang first owner. Hasta subong ang grade 5 na ko.
0: Dibuinas gid kami sa imo, Toto.
1: Oo, Toto, apa. Dibuinas gid si Papa sa aton nga doha. Dibuinas gid sila ni Mama kag ni Papa sa aton.
0: Na ano to si Mama niyo man? Nga wala pa siya makapuli man?
1: Ara na siya dugay-dugay pa. Ustuhan na niya maluto ang ato niya panyapon. Kag, basi may dalaman to si mama nga sudan ah.
0: Oo man. Amo man tong siling niya kaina eh. Ay, kabudlay sining inutil ka. Kabudlay katama.

0: Kapit na niya. Lagi buka, may sababa. Kalahin sa sabar.
1: Aga ka. May kamins na. Nakaduha ba ko ba? Sige na. Kinapuhin na itura mo. Kag magwa ka na dress brand kayo.
0: Oo, gede. Kakainap kita din eh. Naulanan na kita kag nahulawan na abi matatigi hapon.
1: Salamat kita ka ha.
0: Pasimpla matingala na ito si Julio nga gabi na wala pa ko nakapauli. Oti, di na kwarta naging promisa mong ihatag mo sakon.
1: Ariho ah. Dugay bala ko si mo. Igaduga bagi na kataho mo ho. Dali. Ariho. Isa ka libo na ha.
0: Sige na, mauna na ko ka pa.
1: Halong! Suso naman ha? Matext na ko sa iyo, Ara.
0: Dasun! Sa sunod, hindi na ko yung magpasugot kung isa man lang kalibo. Hindi na! Tunto ka! Bagiin ka nga klase tao! Pwisit! Basta subong dumadabilan ko pang kalangsa sang ramag ni Kapitan. Kagdukabaho pa sang tubo, ya? Do pinaksyo nga isda. Bisit! Man, kung hindi ko lang kinahanglan ang kwarta, hindi ka kayo magpatol sa imo, Kapya. Hindi, gid! Hindi ka kayo magpatol sa imo!

0: Bah, may nagapanuktok. Si Ara na siguro, ina.
1: Ton! Ton, abriko, anay Ton!
0: Ah, syagi daw. Ton, ako na lang maabri kay mama ninyo.
1: Oh, kasarang ka ba? To, abriko, anay to!
0: Day, Dayara, dali ilang gid ha, ara na ako ah.

0: Dai? Dai, daw daw nadugayan kagidhaw?
1: Nangita pa ko kwarta. Agod may balunon ang kabataan, boss.
0: Ah, awa.
1: Awa? Abi mo ya din gid ko nagadtuhaw? Namiga?
0: Iti man sa mo sina Dai, ah. Na tingala lang ko, ah.
1: Te sa sunod, hindi ka na matingala kung hindi gid man ako kapauli. Kay buot silingon sina, nagapangita ako sang kinawala ta.
0: Pasensya gid, Daya. Nabalakaman lang ko, ah. Kaga, kaibulo ako nga, kinabudlayan ka nga ikaw ang nagabaka-baka sa pangabuhi.
1: Ay, drama naman, ah. Hoy, Julio. Super nakadrama ang kabuhi ta. Hindi na pagtugangi pa. Kay katalaka na gid. Ay matak-an gani ko? Bulagan ta na lang ka.
0: Tayara. Hindi man ay. Hindi pagimuha ina. Ka. May kinbulos ka na sa akon. Kagamunak nagatag sa kwarta sa imo. Amo bala? Aara? Amo bala ina?

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Daily Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Daily Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Daily Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
5: Extend
4: Food Supplement for Men.
5: May maca,
4: kag-flavawaska,
5: mga natural herbs
4: nga nagahatag sang gana.
5: Extend
4: Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kayayunan nga to? Mga abyan, sundagin ninyo sa papamati ang makahalaw at hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhan sang pagtunuan yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: Yeah. DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karamihan ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasumpay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
14: May Maca at Lavawaska
16: na nagpapataas ng energy at stamina
14: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
16: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
16: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
21: Kay may barato balaya nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio.
1: Campeão da radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, baik po siya.
4: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Darren Salomeo Hanson.

Mayong hapon Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Lunes mga kaki-5. Agosto 10 na kita sa bulan sang ukon na sa tuig 2026. Kaupod nyo karon ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag sa aton dira nga mga online viewers nga ari na no nagatutok na sa aton sini nga Facebook Live. Pinagi sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa kutob malabutan sa aton sini nga pagwarag-wag sa subong nga hapon. Ginatamyaw gid namon kamo sang mayad-ayad nga hapon. Mainit direng tiempo sa siyudad sang Rojas bilog nga adlaw mga kaki-5. Sa mga suki naton dira nga mga vendors sa bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center mayong hapon. Dira man sa may pasiyo de Rojas no sa mga nagabaligya dira mayong hapon man. Sa bahin sang Burgos Street sa mga tricycle drivers naton nga nagabiyahe. Kag subong man mga jeepney, van and bus drivers, modernized jeepney drivers, anuman nga mga salakyan ninyo siniginamaneho. Nagatutok sinyo sini nga tagsa ka mga speaker, maayad-ayad gid nga pagpamati kag maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Direkta na kita sa aton sini mga ginpang linyada nga mga balita. State of calamity ideklarar sa probinsya sang Capiz bangod sa halit nga dala sang red stripe soft scale insect. 494 na balhag nga kaso sang dengue sa Capiz. Napatay sa nasambit nga balatian. Naglabot na sa duha. Rason sang sunog sa barangay Utso. Padayon gihapon nga ginaimbestigaran sang Rojas City Fire Station. Kag 15 katabo na patay bangod sa epekto no ginatingob nga epekto sang Bagyo Luis, Bagyo Maymay kag ang habagat mga kaki-5. Madamo nga lugar sa Luzon ginbaha no bangod sa sining habagat. Kag pila pa ka mga talalupang donaton nga mga balita kag impormasyon. Report sa aton sini nga patrol inyo nga tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Antes sanay sina no aton man nga chikyaron aton lakat sang panahon mga kaki-5. Kay tuman gid no ang epekto sang habagat no sa pila ka lugar dito sa may Luzon mga kaki-5. Check tang latest nga lakat sang aton sini nga tiempo gikan sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa mga kaki-5. No base sa ila sini nga 4 PM nga weather forecast, ang hanging ako ng southwest monsoon no kon ining habagat nagapekto gyapon dito sa may

ulag panaaminhan sa 35 kilometros kada oras, mga kakipay. May mga pag-ulan gyapon nga mabatsagan dito sa may Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. Ang mga nasambit naton nga mga lugar na munisang halinpasang Sabado nga ginaulan kag naka-experience sa mga pagbaha, mga kakifive. May mga flash floods no, nga nagluntad no, mga kakifive. Bangod sa sining heavy rains ngayla sininga na experiencehan na no, mga kakifive. Sa nabilin nga bahin sa aton sininga pungsod Pilipinas, magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pag-ulan bangod ya sang localized thunderstorms no, nakip na diri sa western Visayas, mga kakifive. Kung ato naman basihan no, ang record sa aton sining mga otoridad bangod sa sining epekto no, sa sining Bagyo Luis, Bagyo Maymay, kagang habagat, mga Hakifive. Sa datos karon sa aton sining Philippine National Police, nagdangat na sa 15 ang numero sang na-report nga napatay bangod sa epekto sang nasambit nga mga bagyo no, kag malain naton nga tiyempo tugas ang habagat. Base ini sa ila sini nga datos nga ginpakigbahin subong adlaw sang Lunes, Agosto 10, mga kakifive. Isa ang na-record nga napatay matapos makuryente sa La Union kagisaman sa may Alaminos sa Pangasinan, mga kakifive. Duha ang reported nga napatay bangod sa rockfall. Oko na dagdagan no, sang mga bato bangod sa landslide sa Rodriguez Rizal kagisaman sa Batangas. Duha ang na-report nga nalumos sa Batangas City kag binangonan Rizal, samtang isa pa ka persona ang nakuryente sa Batangas kagisa ang natumbahan sang puno dito ya sa Antipolo City, mga kakifive. Sa Cordillera Administrative Region, duha dito ang na-report nga napatay bangod sa landslide sa Mayla, Trinidad, Benguet, kag-apat naman sa Baguio City, mga Hakifive. Samtang may mga napilasan man dito sa may Cordillera Administrative Region, duha sa Calabarzon, ha, lima ang na-record nga missing dito sa Cordillera Administrative Region kag-isa sa Calabarzon. 11 ka individual ang pilason ng kanapilasan dito sa Cordillera Administrative Region man, mga kakifive. So muning epekto no sa gintingob man nga bangod sang pagpanalasa no sang Bagyo Luis, Maymay, kagang habagat, mga kakifive. 15 tanan ka mga tawo ang nautas ang kabuhi bangod sa sining malain nga tiyempo, mga kakifive. Padayon pa pila ka mga lugar to no, naga experience sila sa mga pagbaha no, mga kakifay dito sa may Luzon no, mga kakifay. Oras naton diri sa aton sininga pagpangalagad, 13 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon, mga kakifay. Ang iningabahin ang aton sininga ulat panahon, ginadulongin sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang healthy kagkampiyon nga kape, mga kakifive. No, sa subong mabulubugnaw ang aton sininga tiyempo, bangod kong kaisa gato pa ang ulan, no, kagmalamig nga dapyas ang aton sininga hangin, mga kakifive, pabago-bago nga klima, ang kaisa nami magpangape, mga kakifive. Kung ikaw isa ka coffee lover, mas pili ano makahatag sa mga benepisyo sa imo sininga ikayong lawas. Gani ari ginarecommend ginaton, tested and proven, mga Hakifive, ang DTX Coffee Mix. No, kaysa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, mga Hakifive. May ara ini sa mga natural kag kampiyon no, makahatag isang benepisyo sa aton nga mga ingrediente, mga Hakifive, kasubong sang chia seeds,
No, kag di sugar cane extract powder. May ara pa

0: isang ampalayaw ko na marguso nga makahatagid benepisyo sa aton sini nga ikayong lawas. Sa adlaw-adlaw kapag inom sang DTX Coffee Mix, no, ginapaabtik sining imo sini nga paminsaron, kaglabi sa tanan, ang mga toxin sa aton sini nga lawas ginapagwa mga kaki-5. No, ginadetoxify sini mga toxins kay hindi manami nga nagapabilin ina sa aton sini nga lawas. Ha, kay higko ina, no, muna nagadala sa mga balatian. Gani mga kaki-5, adlaw-adlaw nga mag-inom sang kampiyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. No, mga kaki-5. Kag subong man, no, mga kaki-5, available man ini online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-5. Kag ang clinic gali, no, diri sa Roja City, diri lang nahamtang sa Makinli Street, tabok langgid sang PLDT, mga kaki-5. Sa liwat, no, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mayong hapon, no, sa aton sininga mga tagpalamati kag mga online viewers, no, nagatutok na sa aton sininga pagpangalagad sa aton sina Facebook Live si Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Yung hapon, all kaki-5 also to you, Sir Dar. Mayong hapon man kay Ma'am Arlene Onyada Basa. No, magandang hapon po, Sir Darren. Magandang hapon din po, no, kay Ma'am Arlene Onyada Basa. Kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Good PM po, K5, Sir Darren. Nagatutok na kami diri samtang nagabuhos naman ang malakas na ulan. Watching from Mandaluyong City, Manila. Uy, ingat po kayo dyan, Ma'am Elma Dordas Manalansan sa Metro Manila. Okay, daw diragid, no, halin sang nagligad ng mga inadlaw. Wala untat ang pagtupa sang ulan kag may mga pagbaha-baha dira, no, sa pila ka lugar man sa may Metro Manila, mga kaki-5. Halong-halong lang dira, no, kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Na-miss ko gid, Sir Darren, ang programo. God bless. Thank you, no, Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Sir Renan Tikam, good afternoon po, Sir Darren. Shout out lang kay wifey, baby Cam, kagsamon anak, B-boy Cam, sakon Iloy, Helen Cam. Always gid kami diri nagapamati sa imo, Sir Darren. Salamat gid. Thank you man, no, sa Cam family. Dira sa bahin sang Barangay Dayaw, no, particular sa may sitio Pagutok. Kay Sir Mike De La Torre, no, nakatutok naman sa aton sini pagpangalagad, ginatamyaw yagid, no, ang Binliro Store sa nagabaligya at mga karni kag baboy kay Auntie Daday De La Torre Binliro kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan maayon kag sa Lambarti Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Zaldi Lambarti kay Auntie Gingging Uncle Eden. Mayad lang ang pagpamati man, Sir, sa family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan maayon kag sa family Sirado sa Barangay Leong kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado kag sa family base sa Barangay Buntod Panay kay Pakas Gaga Jonas kag sa Sukgang family kay Pakas Richel Maricel. Greetings coming from Sir Mike De La Torre. Thank you gid. Kay Ma'am Lisa Barrientos, no, mayong hapon man, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Kay Grace Delphine, Marjeline Nobleza, Rowena Hasmin kag John Edward Delphine. Dira sa may Paseo de Rojas, no, halin sa Gatub tumagabi, no, ang ila sini radyo nagatukargid kag nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga nagabakal dira kag nagatulotambay sa Paseo de Rojas, no, mayong hapon gid sa inyo. Boya Trote, maulanon nga hapon, watching from City of Montinlupa. Thank you gid, Sir Boyet Rote. Oras naton, mga kaki-5. 8 minutos o 7 minutos ang nabilin antes ito magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. No, mga kaki-5. Sa aton sini nga pagbalik ka. No, aton ni Hibaloon. Ining i-declare, no, nga state of calamity diri sa aton sini nga probinsya. bangod sa halit, no, nga dalasang red stripe soft scale insect, no, ano bala ini kasahi sang insekto kag diin gini siya nga pananom, ha, mga Haki 5 naton diri sa probinsya nga nagaatake mga Haki 5 nga mong rason nga magadeclare sang state of calamity diri sa aton sininga probinsya sang Capiz. Kag pila pa ka mga balita naton, impormasyon, report sang aton sininga patrol. Ato ni nang abalikan mga Haki 5 pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by. KK5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: June 7, Lord. 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
5: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisa yan na nato may TC or Pure C. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
4: Wow.
5: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Pure C. Kay isa man ka water soluble.
4: Water soluble man. Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
5: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imupanit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakosang ang cancer sa panit.
5: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
4: Mahusto.
5: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag Pure C, agud malikawan ang cancer.
4: Sir.
5: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage mangani ang aton panit.
4: Gusto
5: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
4: Gapasilong pa, no?
5: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
4: Gabulan sa adlaw?
5: Oo. Di ba?
6: Pagkatambok siya.
5: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti ka tiga.
6: Kasiri. Ang ulo, no?
5: Gasiri. Ginpreparahan sang tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
4: Gusto.
5: Di ba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
4: sa panit niya gid mismo.
1: TTX 500.
2: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa amo ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa ka semana kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka stab. Yun sa amo ni pag-inom.
2: Multag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
1: TTX 500. TTX 500.
5: Nagtawa, Sir GP. Kung sinong ala? Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
4: Oh.
5: Ang asukal ang amutong unod.
4: Oo. Oh, oh.
5: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
4: Oh, gusto.
5: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant. oxidant.
4: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
7: Oo, naganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500, para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
4: Nga nagaprotekta sa tubo.
5: Yes, so, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa GP, hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang daog ka na mo. Daog na bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
4: Sa 14 lang ano?
5: Imagine lang.
4: Imagine.
5: So, amo na, gusto nyo realistic prof?
4: Ha?
5: Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
4: Oh, gusto.
5: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack?
4: Oho.
5: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
4: And the brain.
5: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhi mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health magupaman mangin ulihi ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakats, magabuti ka. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Gasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtap-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Manselingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal
11: na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
11: I Care Gold.
17: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang eye care drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
20: El Castigador, El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.

0: 5 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupon niyo ang iniwalagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. May dayad nga pagpamati no, kay Joshua Patrick Matias. Mayong hapon kaki-5 Darren sa Matias Robles family sa Barangay Rosario, Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kay Dudoy Arthur, no, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Good afternoon, kaki-5 Darren. Watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Madamo gid nga salamat no, sa kay Dudoy Arthur. Okay, sa ato na sininga mga balita, no, mga kaki-5. I-check na to, no, sa hindi madugay ang aton sininga patrol, no, mga kaki-5. Sa report, no, may kang tanan. Sa plano nga ideklara sa aton sininga Capiz Provincial Government nga state of calamity, no, diri sa aton sininga probinsya. Bangod sa sining halit nga dalasang red stripe soft scale insect no kon RSSI, ano bala ini nga sahi sang insekto mga hakifive, kagano gid kadako sang halit sa mga pananom no diri sa aton sining probinsya? Ano nga particular nga pananom diri sa aton sining probinsya mga hakifive? Hibalo naton ang report sang aton sining patrol direkta dira sa may Capiz Provincial Capital. Kaupon naton sa line number 2 si Kaki-5 Alan Catalan sa report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Ang probinsya sang Capiz din pedalom sa state of calamity bangod sa epekto sang red stripe soft scale insect sa Kaki-5 Darren o yung tawag nga RSSI. Nauna diri antes pa man ang sesyon sang sanggunian na panlalawigan sang probinsya sang Capiz, nagpatawag gagina sang isa ka meeting o kon summit dira sa may Governor's Hall ang PPDRMO kagagin pangunahan man ini kagin pungkuan gid ni Governor Fredenel Castro mga kaki-5 no. Pero diri gin sumiter kag nagpamangkot ang mga nag-attender dito sa ninabitan nga meeting o kon summit kaki-5 Darren kung ano ang posible mabulig sang provincial government bangod sining halit no nga nagalapta na karon ining insekto bala nga ginatawag nila ini stripe soft scale insects no. Para makita mo man da sa aton nga mga kauturan, halit ina nga nag kagat o kung nag halit sa mga pananom pareho sang tubo, especially sa tubo no. Pero dito kagina sa isa ka meeting ginapahayag na posible hindi lang tubo ang iya sa nimahalitan na mga ka K5 kundi pati man ang mga corn o kon ining mga mais. Kaga mga palay amo ini ang ginpahayag dito nga posible mahalitan sininabitan nga insects o kon mga kwan mga panawag sini sa aton pa mga daw lamot kon langaw ini kon sa aton pang kwan no daw. Do bag-o ko ni gani na batian
0: ako man no darin. Do hindi ko familiar kag siyempre wala sabi o mamo
2: pero gimpamangkot kagina ni Governor Fred Castro kon ari na inisang una sa mga ano bala sa mga agriculturist kun ari na inisang una kung naga-exister na ini kag makahalit gin man ini sa mga pananom pareho sang tubo mga K5 no. Pero diri kita danay sa concentration naton sa pag-declare sang probinsya sang Capiz under state of calamity no. Kaina, ginaprobahan na sa sanggunian panalawigan sang Capiz ang resolusyon nga nagadeklarar sa state of calamity sa probinsya bangod sang dako nga halit sining gindulot sang red stripe soft scale insects sa mga katubuhan. Nagsulat si Governor Fred Castro, iya ginahingyo ang pagpatigayon sa isa ka special session sang sanggunian panalawigan subong adlaw Lunes, August 10, 2026. Agod formal nga iga deklarar ang probinsya sang Capiz under state of calamity, mga ka-K5. Base sa pinakaulihing nga datos nga ginpagwa sang Provincial Agriculture's Office, nagalabot na sa 3,331.61 hektarya ang kabugusan nga area nga epektado sa nasambit nga piste diri sa probinsya sang Capiz. Imagine mo ka K5 dalan na dako na, no? Sobra na 3,000. Ini sa kabilugan ini nga kwan sa kabilugan ini nga probinsya sang Capiz ang ginpagwa nila sining record or data sang Office of the Provincial Agriculture, no? Supposedly ang aton sining sanggunian panalawigan wala sang sesyon, no? Pero nagpatawag sila sa isa ka special session para gilamang nga i-declare ang probinsya sang Capiz under the state of calamity. And in fact, ang mga board member naton diri pa gani nagsesyon niya sa pihak nga opisina, no? Kay may nagagamit, medyo may nagaseminar sa session hall kaina, no? Daw may arato sang pila ka mga sektor nga nagapatigayon sang meeting. Wala ginexpectar sang aton nga makatapos ang provincial board nga subong gidman nga adlaw ipatawag sila ni mapatawag si Governor Fred Castro sang isa ka special session. Kay man ang poder sang isa ka gobernador, pwede siya gali kasulat sa sanggunian panalawigan nga magpatawag sang isa ka special session, no? Naunada diri kagkagina ginaprubahan na ini sang aton nga sanggunian panalawigan, approved, no, majority sang aton sininga provincial board ang isa ka resolution na ka K5 daren. Pero nauna na dire subong man nga hapon may aras ang meeting dira sa may sang, sa may Hall of Governor sa third floor mismo, no? Ining meeting isa ini ka sinapol o kon summit nga ginpatawag mga ka K5 agud hinalaan kun tani ini ang epekto sining piste sang red stripe soft scale insects. Pero do medyo nagainit ang ulo sang gobernador kagina, no? Bangod kay matapos nga daw wala siya sang data bala. Wala siya sang record kay suno dito kay sa aton nga gobernador nga siling niya sang last Friday pa ni naton nga ginistoryahan nga magather kita data para sa sining summit o kon para sa sining special meeting. Agud hibaloon ta kon on what extent gid ang halit sini sang nanabitan nga insekto diin ini nga mga kabanuhanan ang kadamo gid nga ginhalitan. Magluwas labi sining gipagwa nga record sang Provincial Agriculture's Office kag ano ang mahimo sa mga plantadores sang tubo kung na-insured bala ang ilas ini nga mga tubo kay nagareklamo sila nga wala gid, no, sang akita o kon hindi sila makatapas sang ilas ini mga katubuhan inabangod man kay bangod sining halit gani sang nanabitan nga insekto, no. Siling ni Governor Castro kagina siling niya Friday tapana gin istoryahan nga tani ako ang expectar nga may ara ko sang kumpleto nga record nga report record nga ginahawiran para nga may ara kita sang balasihan gid dugang, no,
0: tiway gid ka K5 balan
2: daw gito ka gina do ulihin na ni nagabot ang mga record eh nga konsiderin pati ang mga nag-attend gani dito ka gina sa summit daw pililion lang lisipon lang, no. Siling ni Governor Castro kagina niya tidi. Di na ding iban nga naga ma-attender sining nanabitan nga summit mga ka K5, no? kag dito daw nagbidyo daw siguro basta normal mala na no sa isa ka gobernador kay manti kabalo naman ta si Governor Castro hands on niya sa iya yang kwan mo nga iya sining trabaho kag gusto niya sining permi nga ara ang record makita original nga record kag may ara gid blasang mabugat nga balasihan bla ka K5 daren no may mga ara pa siya ganin kay ginasang side comment nga ti siling niya kadugay na sang Bernes pa ni asa subong daway pa siya sa mga ginahawidan nga kumpletong record no in short do hindi preparado ang ginapat nagpatawag sinisang emergency summit and special PDRRMC meeting no amo ini ang summit mga ka K5 kagina kung gusto mo kay K5 darin basahon ko ang kaundan sang ila sining summit o kon letter nga ginpatawag kagina no ginpatawag ini actually sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council mabuhay sila niya. The province of Capiz is currently facing an escalating agriculture crisis brought about by the rapid infestation of the red striped soft-scale insects which possess a severe and immediate threat to our local agricultural sector, particularly affecting our coconut and other high-value crops. In response to this pressing environmental and economic threat and pursuant to the mandate of disaster risk reduction and management concerning biological hazards and agricultural emergencies, the Office of the Provincial Agriculturist or OPA, in coordination with the Provincial Disaster Risk Reduction Risk Management Unit will convene an emergency summit and special PDRRMC meeting to underscore the utmost urgency of mitigating this agricultural emergency and preventing further devastation to our farmers' livelihoods and provincial food security. Governor Ferdinand Castro will personally lead and preside over this summit. The details of the emergency summit are as follows. Pizza, date Monday, August 10, 2026, subong mabing hapon na K-pop darin, no? Time 1 PM, venue Governor's Hall, second floor, Provincial Capital, Roa City, Capiz. Concerning the critical nature of the agenda of this agenda, your personal attendance is highly anticipated. Should you be constrained to attend, please send an authorized representative with full decision-making powers regarding your agency's resources, allocation, and operational support. Signed, Attorney Sheila Artillero, PDRRMC Secretariat, LDRRMO 4, PDRRMO. No? Amo ini ang kaundan sang sulat, no? Actually, why man gin-address kon kay sino? Basta daw nag-invitation ini. De siguro daw emergency invitation ka K5 daren, no? So, amo ini ang ginumpisahan. Pagtapos na sang pag-umpisa na sang summit, siguro si Governor Fred Castro kay daw naalang-alang guro sa mga report, data nga ginahawidan niya. Amo to nga nagpamangkot siya o kung nagpamangkot niya na lang ang iban to nga mga agency nga naghatag labi issue insurance ni sa mga sa crops insurance o kung mga plantadores kung ano ang mabulig abi no kung bala once insured ang imo sining kakatubuhan imo pananom ano ang mga benepisyo nga makuha sining mga plantadores sa bangod sining halit sang insekto sa ila sining mga pananom. Ginsabat man ini ka K5 daren pero siling ni Governor Fred Castro tit siling niya makahalit gid man ini bala kag amo gid man ini ang halit sinis para sa mga pananom kag aside abi sa mga tubo, ano pagid ang mga pananom nga posible halita niya sa ni kakipagdaran, no? But kaina ginimitar man ang mga board member. In fact, naulihi gani ang mga board member pag-abot dito ka K5 Darren, no?
0: Mm.
2: Ang iban nga mga board member ara na gani sa kilit nagtililindog. Kay to their surprise, sa akon lang nga pag-analyze, basiway man ni sila nga daan gin-inform or ginpabalo as early nga may ari gali isang kasubong sini nga summit. Tingin sa akon pag-inchindi pag siling mo summit ta ka K5 Darren, well represented na yamo.
0: Mm.
2: Dapat may ara na sektor sang mga katubuhan, mga plantadores ang tubo, mga farmers, NGOs, ang insurance company, daming kininsure ang imo sa ninyong mga tubo, ang government agency concern, no? Ato man dapat dito. In fact, may nakita pa nato ng mga taga-dole, gani, gagina, ato man dito, no? Pero, hindi man ma-describe, kag ma-define, kung anong papel nila dito sa ninabitan ng summit ka K5 Darren, no?
0: Mm.
2: Hindi man natin may baluan kung anong papel nila nga na nagpungko lang sila dito without any information na ginhatag sa aton sininga gobernador. So, dito sa ulihi nga si Ferdinand Castro lang na nagpinamangkot. Kag sa ulihi, nag-create na lang sa isa ka task force. Pag-create sa isa ka task force, nag- ginbasa to abi ang creation no sa task force na mga ka-K5 ang mga members ni para sa ning insekto nga halit sa mga katubuhan. At the same time siling ni Governor Fred Castro niya hindi na lang magpagpalawiga pa kung gusto niyo i-declare ang probinsya sang Capiz under the state of calamity, abi motion ninyo na lang da sa mga membro sa sang council sa sining summit na i-declare na lang naton ang province of Capiz under the state of calamity, kay sulatan niya na lang ang provincial board agod nga magpatawag sang special session right there ha? Dito mismo sining ni Governor Fred Castro sa niya sa mga board member niya, ubrahan niyo na lang inyo helikoton, are na ang akong sulat, magsesyon kamo, nagpatawag ako sa isa ka special session. Gina-request ko na lang sa inyo ngati i-declare ta na lang ang probinsya sang Capiz under the state of calamity bangod sining halit sang red stripe soft scale insects o kon RSSI mga ka-K5, no? So ari ang resulta ginapagwa nila sa ila sining total the hectares sa mga municipality ang mga ka-K5, no? Ang apektado diri ng mga banwa, municipality kwartero, ang total area affected sa banwas ang kwartero 14.50 hectares, Dao 122.71, Dumalag 12.50 hectares, Dumaraw 61.03, Hamindan 18.25, Maayon 533.33, Panitan 207.70, Pilar 729.24, Pontevedra 890.61, President Rojas 176.02, kag Sigma 565.72 mga ka-K5, no? So amo na ang mga kabanuhanan. Ini ang data nga nagwa base ini sa gin-submit man sang Municipal Agriculture's Office o kon MAU.
0: Mm.
2: Nga gin-submit nila sa OPA or Office of the Provincial Agriculturist. Okay. So amuna ang mga record mga ka-K5 matapos nga gindeclare ang probinsya sang Capiz under the state of calamity ini as of June or August 10, 2026 9 AM. So unsi ka mga kabanuhanan?
0: Ang Pilar gid gali ang pinakalapad ka-K5 ala, no?
2: Nga dako.
0: Oo. So what's sobra 1300 hektar.
2: Mhm. Ang Pilar, no? Pero total ang affected gidyang sa barangay nga mga hektarya ang Pontevedra ding pinakadako nga apektado.
0: Mm.
2: Sa nga hektarya sining nahinabitan nga insekto mga ka-K5, no? So dugangan ta lang na sa pila naton ka mga News and Public Affairs program kaya matapos nga subong ginbantayan tagid ka nagsulog kita to sa daw isa ka opisina nga kung saan dito nahamtang ang mga board member. Dito na lang sila nagpatawag sa special session nila bangod kay ang session hall ginagamit, no?
0: So do wala gali na organize mayo kay five balan ang ilang
2: ang summit daw wala masyado na although nga te masaling tabla daw hindi bala organisado kag siguro ang department ni Governor Fred Castro kabalo na ka naman kita kay Gov nga te gusto ya siya pag siling yang may data dapat ubrahon mo niya in sigida, no? Hindi niya gusto yang pabaya-bayaan mo pa ang iya sining mando para man nga gusto yas nga dan ma-satisfied ya ang iya sining service sa mga kapisenyo ka K5 daren, no?
0: Okay. With this, thank you gid ka K5 Alan.
2: Sige. So muning aton nga balita nga madulong nagikan sa Capiz Provincial Capital ini si K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM live report. El Castigador. El Castigador.
0: Madamo gin nga salamat sa liwat no kay K5 Alan Catalan sa gindulong sini nga balita gikan dira sa may Capiz Provincial Capital. Ang pagrekomendar sa aton sini nga Capiz Provincial Government, no, mga ka-K5, sa pag-declare sang state of calamity diri sa aton sini probinsya sang Capiz bangod sa halit sining red stripes of scale insect, no, sang aton sini nga gin-research tuman gi manggali ni ka delikado kag halit gid, no, sa mga pananom ilabi na sa mga katubuhan kay nagatapik ini sa dahon, no, kag ginasop sinibla, no, ginaano ang dahon hasta nga maglaya mga haki five, no, nga halit gid sa mga pananom diri sa aton sini probinsya. Dugang ano galing naton ina, no, sa pinaman ka mga news and public affairs program sa aton sini nga kampiyon nga istasyon diri sa K5 News FM Rojas. Ini nga bahin mga haki five, ginadulong sa inyo sang power duo ang Mighty C kag DTX 500 mga haki 5. So nga abala kinanglan ginaton maginom sang DTX 500 kag Mighty C. Amoning powerful combination sang DTX 500 kag Mighty C mga haki 5 nga isa man ka antioxidants nga dako gid ang mabudig sa aton sini nga ikayong lawas, no, damo sa mga benepisyo nga makuha naton sa sining super duo nga Mighty C kag DTX 500 nagatap na sang deteriorate sang lens sa mga mata nga nagakontribute bala sa pagkabulag, pagtap na sang joint pains o kon arthritis, hindi madamage sa mga nerve cells naton, makalikaw kita sa Alzheimer's disease, hindi dali magtigulang, pagprotect sa aton sini nga memorya kag paminsaron, protection sa lead toxicity, makabulig pa panubo sa aton sini nga blood pressure, pagnubo sang risgo nga magka heart disease o kon heart failure, pagtap na sang tuman kadelikado nga arteriosclerosis nga nagaresulta sa stroke, pagtap na sa pagtuhaw sa mga cancers, sa mga chronic diseases, gapapag-on gid sang aton sini nga immune system, nagapanubo sang uric acid sa aton sini nga dugo para hindi kita magka gout attacks, malikawan ang iron deficiency kag maka-prevent sang common cold. So madamo pagid, no, sa mga benepisyo nga aton diri makuha sa power duo o kon super duo nga Mighty C kag DTX 500. Magabalik kita mga haki 5 pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Sporbiotics.
5: Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Kaya namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka,
15: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow!
0: may puso.
2: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson.
22: Bienti, 5 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na nga alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga Haki 5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad si Haki 5 Darren Salomeo Henson. Maayad-ayad gin nga pagpamati kay Ann Severino. Mga Haki 5, maulan nga hapon watching from Caloocan City. Kumusta dira sa may Caloocan? Gabaha man dira. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong hapon Haki 5 Sir Darren nagatuto kag present na sa pagpinamati sa mga balita mo. Sir Loey J. Demo, nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad. Kag kay Dudoy Arthur, dira sa West Villaflores, maayon kapis. Okay, sa dugang panaton diri nga mga balita mga Haki 5. Ang record no sang dengue o kunang kaso sang dengue diri sa probinsya sang Capiz. Mga Haki 5, hibaloon na to, no, ilabi na no, subong adaan, nag-ulan-ulan gid ang aton sini nga tiempo. May ara bala pa sa pagsaka sang record sang kaso sang dengue diri sa aton sini nga probinsya. Kaganong mapanugyan sang aton sini nga Department of Health Capiz. Mga Haki 5, para malikawan ini nakagiban pa nga mga panumdom sa aton sini nga publiko. May kang tanan sina, kaupon naton sa line number 2. Ang aton sini nga spokesperson sang Department of Health Capiz, ginabi-abigin naton si Sir Jeffrey Espirito. Sir, mayong hapon, welcome diri sa Haki 5 News FM Rojas. Kaupon mo si Haki 5 Darren. Say mo sini nga pagpanamyaw, sir.
23: Yes, isa gita mayong hapon sa imo Sir Darren, kagsultan nga katapo sang Haki 5 News FM Rojas. Sa tanan mga tagpalamati sang K5 News FM kung sa sining programa maayong hapon sa aton nga tanan.
22: Okay, thank you gid Sir Geoffrey no, sa imo sining ginhatag naman nga oras no diri sa aton nga pagpangalagad para makahatag man no sang impormasyon sa aton sining publiko kay sa aton sining pagkaibalo no, may ara nga bago nga datos sang aton sining Department of Health ang may kang tanan sa kaso sang dinggi sa aton sining probinsya. Ano na balang kahintangan no status sang dengue cases diri sa aton sini nga probinsya, sir?
23: Yes, sa subong padayon gihapon ang aton nga pag-monitor kag pag-surveillance sang mga kaso sang dengue diri sa aton nga probinsya sang Capiz kay upod ini sa aton nga ginabantayan gid no nga balatian nga nagaduging diri sa aton nga probinsya. As of August 1 ang aton nga record halin ini January 4 until August 1 2026 may ara na kita kaso nga nakalabot sa 494. Again, 494 cases ang aton nga nabalhag as of August 1, 2026. Pero kung ikumpara naton ini no sa kapareho nga mga tinion sa nagligad nga tuig, nagnubo kita kapin sa mga 48% kaysa nagligad nga tuig sa kapareho nga mga tinion, may ara na kita nabalhag nga kapin sa 957 sa subong 494 na lang. So may ara kita 48% nga pag-decrease ang aton nga kaso. However, base naman diri sa aton nga datos nga ginakaptan, out sa 494 nga kaso nga aton nga nabalhag, may duha gid kita diri nga na-record nga napatay bangod man sang balatian nga dengue. So that is why padayon gihapon gid no ang aton nga pag monitor kag pag surveillance kag pagpalinton man sa aton nga mga kauturan nga sa gihapon magbinulugay kita nga matap na naton ang dengue diri sa aton nga probinsya. Mawalay sa payan no nga sa subong sige gihapon nagulan-ulan na. So ang posible nga may mga lugar kita nga pwede dira makapangitlog kag magtinir ang lamok, pwede gihapon magsaka sang ang kaso sang aton nga dengue. Kay kun lang tawon naton ang new cases naton nga nabalhag bot silingon amo ni siya ang gindugang naton as of August 1 no sa aton nga pagmonitor, may ara kita 24 Sir Darren ka new cases nga nadugang no sa aton nga nga report diri sa probinsya sang Capiz. So far, kung lantawan natin, Sir Darren, ang mga kaso kada munisipyo kaupod ang siyudad sang Rojas, ang aton nga siyudad sang Rojas ang may pinakadamo sa gihapon nga kaso nga nakalabot sa 94. And then ang iba naton nga mga munisipyo ang ginasundan ini sang municipality of Tapas nga may ara sila asin ka mga kaso nga nabalhag, kag ang iban nga munisipyo ka ang isang maayon may ara na sila ay 37 ka mga kaso. And then ang Mambusa may ara sila 30 ka mga kaso, kag ang Kwartero may ara man sila 31 ka mga kaso. The rest of the municipalities, Sir Darin, may ara na sila nabalhag mga kaso diri sa aton nga probinsya sang Capiz, kag ang may pinakanabalhag naton amo ini sa suda, sa President Rojas nga may ara lamang sila 8 ka nabalhag ng kaso, kag ang Pilar nga may ara sila sang siyam. Pero so far tanan naton ka mga LGD sa probinsya sang Capiz may ara na gibabalhag ka mga kaso.
22: Okay, sana siling mo sir, no? Sa sining 494 ka mga kaso, duha diring napatay. Di ni siya sir nga lugar, sir. Kag ano sir, bagola ni natabo kun sa mga nagligad pa ni sir nga bulan.
23: Yes, ining aton nga report actually sa duha naton ka napatay previous pa ni nga mga bulan no
22: okay.
23: Naton nga na record at amon niya itong halid sa siyudad sa Rojas kag sa municipality of Tapas. So wala naman kita sa mga dugang nga mortality o kung napatay sa aton nga kaso diri sa aton nga dengue sa aton nga probinsya sa Capiz.
22: Okay. Sa nasiling mo sir, kung i-compare sa nagligad nga tuig, no, may ara sang pagnubo sa kaso sang dengue. Ano ba lang mga ano sir, mga rason sang pagnubo sang kaso, no? May mga epektibo ba laman nga kita kaginhimo ang aton sininga talatapan para ti mahaganagan ang kaso diri sa ato siya probinsya, sir?
23: Yes, actually sir, no, ang aton nga mga lihok, sige-sige man gihapon ang aton nga pag obra sini sa tagsa natong kabanwahanan, pero may ara kita abay ginatawag sir no, nga every 2 to 3 years amuna sa ang trend sang aton nga kaso nga every 2 to 3 years may posibilidad nyo nga magsaka. And then mandubo naman ang kaso sang aton nga dengue. So sana sang aton ginalantaw na aside from that, of course ang aton subong ginatawag nga multi-sectoral dengue efforts no pa din ang aton din nga pag pasanyog sina nga kung sa din hindi lamang taga health sector ang nagahulag para nga ma-implementar nato ng atong mga lihok para mapanubo o kung natapin na ang kaso. Kundi may mga upod kita ni nga mga ahensya sa gobyerno. Kaupod din natin number one ang atong na Department of Interior and Local Government. No? Na sila niya ang nagabulig sa aton para nga mapasiguro gito ng aton ng mga local officials no? Nagapanguna sa gihapon para nga i-lead ang aton yung implementation sa aton yung mga strategies kontra sa aton yung dengue. And of course, aside from the ILG, ang aton yung mga topdanan sa aton nga mga Bureau of Fire, ang aton nga mga PNP, ang aton school staff, ang aton taga-DepEd, kag-shed na ito, nag-asintin, ang aton

0: lastly na lang sir, kay Subong Tion Balasang Tigululan, hindi malikawan, may mga nagastagnan ka mga tubig, no? Kag amo gini nga season abi, no? Nga may ara balasang pagsaka, mansang dengue o kung nagadamo ang aton sininga lamok. Anong mapanugyan mo sir sa aton sininga publiko, no? Para malikawan ang ininga balatian man, no? Ang kagpagdamo sang lamok sa palibot, sir.
1: Yes, so thank you, Mr. Darino, sa sining tinion na ginatag mo, of course, sa Department of Health para liwat naman makapanawagan kita, no? Kung ano ang pwede natin maubra para na makakontribute kita nga magnubo ang kaso sa atin na dengue diri sa atin na probinsya. So sa liwat, ang number one din nga letter S sa atin mga strategies, amun ang sick, amun ang pag-search and destroy breeding places, amun siya ang pagpangita sa mga lugar, pag mga buta nga pwede matiniran sa tubig, pagpidi pangitugan sa aton nga lamok, paamay sa aton nga mga guma, sa aton nga mga tansan, sa aton nga mga botilya, sa aton nga sagilong, sa aton nga mga sagidlan sa tubig. So dapat siguraduhin natin kung nagkatipong kita sa tubig, dapat may tabuhin gid na siya. Kag siguraduhin gid natin ni ang kanan nga nagakaya ng tubig, matinira sa tubig, dapat aton nga pakulbon para masigurado natin nga hindi dira magtinira ang tubig, kag pwede maitugan sa aton nga lamok. Pagsubong man, ang importante gid sa aton nga kabalo kita dapat mag-protect sa aton kagalingon at kung pwede kita kasuksok sa mga pantalon, bayo ng mahaba ang manggas para nga hindi kita madali-dali makagat sa pinatawag natin nga lamok. And of course, ay isa man ka-importante yung obraw natin na kung halimbawa nag-manages kita sa symptoms, no, sa dengue, importante gid na magkato kita gilayin si pinakamalapit natin ng health center para nga mahatagan kita sa nagkakaibo ng pagtatap sa aton mismo nga ang mga health workers. Sa liwat, ang aton nga pag-fogging, hatagan lang natin sang pahanugot kung ang isa ka lugar may araw na tawag na impending outbreak. Kaya ang aton actually nga pag-fogging, hindi man siya cost-effective kay ang iyang ang adult lamok lang sinang pwede niya matabog, kag pwede niya mapatay, pero ang mga kitikiti kag itlog hindi niya mapatay. So importante din sa atin sa gihapon ang magpanindo sa buwa pagsulod sa atin na panimalay para nga malikawan natin ang pagtinidra sa tubig at pasin tayo ang pagpangitlog sa lamok at sa mga lugar na pwede nila matiniran.
0: Okay, with this, madamugin nga salamat, no, Sir Geoffrey Espiritu, ang spokesperson sa Department of Health Capiz. Kag mayong hapon si mo, sir.
1: Thank you, Gage, sir. Kag mayong hapon.
2: El Castigador! El Castigador!
0: Nabatian, no, mga Kaki-5, si Sir Geoffrey Espiritu, ang spokesperson sa Department of Health Capiz. No, angot sa sining datos, no, mga Kaki-5, sang balatian nga dengue. Nagdangat na subong, no, sa 494 ang nabalhag nga kaso sang dengue diri sa Capiz. Mga Kaki-5, nagapabilin sa duha ang na-record nga napatay bangod sa sining balatian. Apisar may panabalhag nga mga panibago nga kaso, kung ikumpara sa mga nagligad nga tuig, o kung sa nagligad nga tuig 2025, manubo ini, no, mga Kaki-5. Sa pariho man nga period. Apang, no, sa gihapon sa aton sini nga mga kauturan, hindi magpakampante, labi na subong at titigululan. Ibaloon gin nato, no, ang dapat nato nimuon para manikawan ini aton gin nga panumdu ipahibalo sa aton sini nga mga miyembro sang pamilya, labi na sa mga kabataan. Protektahan naton, no, mga Kaki-5. No, lakip diri sa mga ginahimo naton, no, mga Kaki-5, amo ang 5S strategy para malikawan ang balatian nga dengue. Ay, labi na sa mga kabataan kay daw amo gini ang age group, no, mga Kaki-5. Nga madamo sang record, no, nga mga natapikan sa sini nga balatian. So ang 5S strategy sa liwat, no, mga Kaki-5, ang search and destroy breeding places, pangitaon dira, no, mga lugar nga ginapamugaran sang lamok. Ha, mga Kaki-5, may mga suludlan dira nga may nagatiner nga tubig, ulaon nyo na, no, mga Kaki-5, amo nang panugyan sang aton sini nga DOH para hindi pag-istaran, hindi pag-itlugan sang lamok. Mga self-protection measures, ha, magbutang sa mga mosquito repellent sa aton si mga kabataan nga

0: Gay liskwila. Ha, sok-sok sa manaba nga bayo kag magamit sang mga mosquito nets, no, mga Haki 5. O kung may mga sabalay nyo yan, no, pwede mo tangan yung screen na para hindi magsulod, no, ang lamok, ilabi na kung kahaponano na. Hasta mag-gab-i, diragin mga oras, no, ano na ang mga lamok, no, nag-lagaw-lagaw, mga Haki 5. Kag kung may mga naghinabat, tiyag, seek early consultation. Magpakonsulta gid sa aton sini nga mga eksperto, no, mga medical doctors naton. Na. Kung may mga ginabatsyag nga mga sintomas, no, hilanat, sakit sang ulo, sakit sang lawas. Kag mag-fagging, isupport yung mga fagging sa aton sini nga gobyerno. O ginahimo ini, ilabi na kung may mga outbreak, bala akong clustering sang kaso sang dengue, no, mga Haki 5. Kag maglimpyo gid kita, magpanglimpyo sa aton sini nga palibot, magpanghawan, no, mga Haki 5, kung may tiyempo man lang o galion gid naton nga mangin malimpyo sa aton sini nga palibot para makalikaw sa sini nga balatian kay makamamatay ini, no, mga Haki 5, ang dengue kung indi ma tatapan, no, mga Haki 5. Importante ang panugyan gid sa aton sini nga mga otoridad, no, sa aton sini nga Department of Health aton gid ya nga itumanon, mga Haki 5. Mayong hapon kay Ma'am Rena Wakas, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, nagatutok na sa aton sini nga pagpangalagad. Ma'am Gianna Amville Siloso. Mayong hapon man dira sa may barangay Luktugan. Ini nga bahin mga Haki 5, ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Sa mga may problema dira sa tiyan, kumusta inyo sini nga tiyan? Okay pa ba lang inyo sini nga tiyan? Ha, para mangin okay ang aton sini nga tiyan, mangin healthy, mag Clinica Complete Spore Biotics. Ilabi na sa may mga kababaihan bala, no, mga bloated bala ila sini nga tiyan, no, mga Haki 5, ari ang Clinica Complete Spore Biotics. Ang kay nag-umpisa nga daan sa tiyan nato, no, ang healthy naton nga panglawason. Gani importante nga alagaan nato ng aton sini nga tiyan mag-inom sang Spore Biotics every day para tiyan naton matipan mga Haki 5, no, tap naon ang mga bakterya dira, no, ilabi na mga bad bakterya nga nagadala sa mga balatian. Ang Clinica Complete Spore Biotics may ara ini sang 80 billion sa mga CFU sa mga good bacteria. Amo ni nagabato, nagatapna sa mga bad bacteria, mga Haki 5. Kung tiyan naton healthy, makalikaw gid kita sa mga balatian. Sa liwat, Clinica Complete Spore Biotics, available sa tanan nga branches ang Clinica, The Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang klinika sa liwat sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Haki 5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Iban pa naton nga mga balita ngaway nato na tagaan sang Ligwa, tutukan sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Padayon lang sa pag-like, no, i-share mga nakapost naton nga mga balita para mangin updated kamo sa nagakahinabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas, kag diri man sa probinsya sang Capiz. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kaupon naton sa technical side si K5 Michael John Detoga. Samon nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Sa maalwan kag mapinalanggaon namon nga chief executive officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kalingawan sa Capiz. K5 News FM. K5.
1: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O, si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatapta sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Ito masyon sa barangay
6: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar ko. DGX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
5: Try gig ka mo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi.
8: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula, nadayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
10: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
2: DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
16: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag labawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika. I Care Gold.
21: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din mangali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 5:59 in Huwebes sa gabi.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
26: Number one.
25: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: D3 Bio Evening Newscast.
28: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
24: K5 sa mga headlines.
29: Headline.

0: sa mga balitang lokal. Rason sang sunog sa Barangay 8, Rojas City, padayon nga gina-imbestigahan. Driver na piyongan sa lakyan naglapaw sa karsada sa Panitan. Motorista nga nakainom, bumunggo sa nakapark nga motorsiklo. Kaso sang hand, foot and mouth disease nagnubo. Kag 494 na balaga kaso sang dengue sa Capiz, napatay sa Balatian, duhana. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon size sa kun Western Visayas, mga balitang regional. Masobra 100,000 ka mga estudyante sa Western Visayas nag-shift sa ADM bagod sa epekto sang habagat sulod sa DepEd 6. Kag bago bunag na lapsa ginsulod sa Ecobank kag inbilin sa kampo. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
0: Kinse katawo patay bangod sa epekto sang bagyong Luis, Maymay kaghabagat. 6.5 million ka estudyante apektado sang class suspension bangod sa bagyong kaghabagat. Samtang Department of Health nagpaandam batok sa leptospirosis. Kag Blue Ribbon magatutok sa substandard project.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita ka K5 silawas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Pope Leo nagpanawagan nga unta to na ang pag-atake sa mga sibilyan sa Ukraine kag Russia.
1: Balitang International. International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balitang Sports.
0: Pinoy tennis star Alex Ayala natapos ng kampanya sa 2026 Canadian Open matapos mapierde ni Belinda Bencic sa round of 16.
1: Balitang Sports.
0: Kag sa aton Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Aura Brigala magapaidalam sa breast augmentation sa Desyembre 2026.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sarigapag pangalagan sa buong adlaw, sang Lunes, Agosto 10, sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 83.7. K5 Radio, tagbuanay sa Banos ang Pinar, kag sa amon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ni Andy, 3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:04 sa gabi. Ining oras ka K5 ang nadulong sa inyo sa Kaluan, sang Klinika D3Bio. D3Bio mga ka K5, meron sang virgin coconut oil, kag vitamin D3, kaumasaming stress, buringot, kag masaming nga nagakalipat. D3Bio, agad maamligan ang aton sa memorya para sa aton healthy nga hutok. Klinika D3Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 14 pesos lamang ang kada soft gel. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Padayon pa ang gina-investigahan sa Bureau of Fire Protection ang rason sang sunog sa nagluntad sa Barangay 8, Rojas City, sang Hulyo 25, 2026. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Senior Fire Officer 2, John Mark Galve, Acting Chief sa Public Information Unit sang Rojas City Fire Station, wala pa matumod sa subong ang ginhalinan sang sunog bangod ginahulat pa ang resulta sang laboratory examination. Sunog kay Galve, may 30 tuptob kara 14 ka kon 45 kadlaw nga grace period agad mapasa kag mausi sa mga ebidensya nga nakolekta sa insidente. Sa subong wala pasang sabat, halin sa laboratorio na tuhoy sa resulta. Madumduman ka K5 nga naglabot sa 120,000 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Dugang pa sa natungdan, may posibilidad man nga electrical wiring ang naging rason sang sunog. Apang wala po kung hindi pa iniba kumpirmar samta nagapadayon ang investigasyon. Sa aton nga mga police reports sa K5, naglapaw sa karsada ang isa kasalakyan matapos nga napiyungan ang driver samtang papauli ni sa siyudad sang Rojas halin sa fiesta sa panitan. Natabong insidente takla alas 12:30 sang kaagahon, Agosto 10 sa Barangay Salokon, Panitan, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Panitan Municipal Police Station, ginahapahayag ka K5 nga nagaisahanon lamang ang sakay sang salakyan pag maswerte nga wala ini napilasan sa insidente. Sa karon nyara na sa maayong nga kahimtangan ang nasambit nga driver. Sa biyak nga bahin ka K5, pilason ang isa ka 24 anyos nga motorista matapos bumunggo sang isa ka motorsiklo nga may sidecar sa Barangay Mungpong, Rojas City. Sunod sa police report, ginapark ni alias John ang iya motorsiklo sa kilid sang dalan sang aksidente nga kunabungguan sang tricycle nga ginamaneho naman ni alias Ruben, 59 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Ginapahayag ka K5 nga nagagawa si Ruben halin sa iya garahe kag nagasulod na sa Barangay Road sang natabo ang pagbunggo. Bangod sa impact, natumba ang motorsiklo ni John kag nagresulta sang pagkasamad nga gilingon, gindala sa Rojas Memorial Provincial Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang wala naman napilasan si Ruben nga nahibaloan nga yara sa impluwensya sang makahulubong nga ilimnon sang natabo ang insidente. Sa karon yara na mga imbulbado nga motorsiklo sa Rojas City PNP para sa investigasyon kag nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang nga mga balitang lokal ka K5. Nagdubon na balaga kaso sang hand, foot and mouth disease sa probinsya sang Capiz. Subong nga tuig o kumpara sang tuig 2025. Sandig sa dato, 178 kakaso na record sa Bugos nga probinsya. Sumugod Enero tubtob Agosto 1, 2026. Ini naman ang mas manubo sang 65.23% ay kumpara sa 512 ka mga kaso nga na-record sa kapareho nga panahon sang tinaligdan nga tuig. Nahibuloan ka K5 nga ang hand, foot and mouth disease, ang isa ka viral infection. Kasama-sami nagaigo sa mga bata nga wala pa nagaedad sang 5 ka tuig. Pero mahimo man ini matabo sa mas dako nga kabataan kag bisan pa sa mga tigulang. Kalakip sa mga sintomas ni amo ang hilanat sa pagpalanakit. Masakit nga tutunlan, wala gana magkaon. Mga hubag o konsingaw sa sulod sang baba. Mga pula nga butlig o kon hubag sa kamot. Tiil kon kaisa sa tuhod. Buli o kon iban pa nga bahin sang lawas. Ginakabig naman ka K-Fa nga pinakamaayo nga proteksyon batok sa nga balatian. Amo ang perme nga paghugas ang kamot, paglimpyo sang palibot, kag pagpabilin sa balay kung may sintoma sa gudmalikawan ng paglapta sang balatian. Sa katapusan nga balitang lokal, mga ka K-5, nagdangat na sa 494 na balaga kaso sang balatian nga dengue sa probinsya sang Capiz sumugod Enero 1, tubtob Agosto 1, sining at tuiga. Sanig sa datos, nagikan sa Department of Health, ang nasambit nga numero ang mas manubo sa 48.33% ay kumpara sa 957 ka mga kaso nga na-record sa kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig 2025. Samtang duha na subong nga tuig ang napatay sa dengue, isang nagikan sa Tapas kag isa naman sa Rojas City. Base pa sa datos, nagaedad sang napulo tubtob 19 anyos sa ginakabig pinakaapektado sang nasambit nga balatiana. Padayon naman ginapanugyanan ang publiko nga iobserbar ang 5S strategies agad malikawan nga mabiktima sang dengue. Balitang mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kon Western Visayas, mga balitang regional. Balitang regional. Oras sa Pilipinas, sila sa East 11 sa gabi. Iningaw ka K5 nga oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ubos sipon hilana trangkaso, bilyon nga magduman sang Mighty C. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Naka-record sang 112,758 na kamga estudyante sa Western Visayas na nag-shift sa alternative delivery mode. Wagod sa malain nga tiyempo, dala sang hangin habagat. Base sa data sang Department of Education Region 6, gara sa 39,631 ang gikan sa Schools Division Office of Iloilo. Samtang yara naman sa 73,127 ang gikan sa SDO Iloilo City. Iniyong paagi naman kay K5 sa mando sa mga local chief executive. Sa dugang balitang regional, mga ka K5, isa ka bagubunaga lapsag na lalaking nasapuan sa mga estudyante. Pasado na sa isang aga sa Liga Lunes, Agosto 10, sa Barrio 2, Barangay Guadalupe, siyudad sang San Carlos, Negros Occidental. Sunod sa duha ka mga estudyante nga nakakita sa lapsag, nakibot sila sang nakabati sila sang hibi samtang na nagalakad sila sa kampo. Dito na natukiban sang duha ang eco bag may unod nga lapsag. Wala sang may nakahibalo kung sino ang nagbilin sang lapsag apang kumpirmado nga bago lamang iniginbunag bagod wala pa mautod ang pusod sini. Sa karon mga ka-K5 na investigara na sa mga otoridad ang nasambit nga insidente.
1: Balitang Regional.
0: Diretso ka na ka-K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa stress sa gabi. Inig ang oras ka K5 ang nadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 ka K5, mayaras ang palya leaves, kag di sugar, di sugar cane extract, ikaw mayaras ang hypertension, diabetes. I-DTX 500 ka K5, punos ang antioxidant, isa ka herbal food supplement na available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kang sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, Klinika DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Naglabot na sa 15 ang numero sa mga na-report nga napatay bangod sa epekto sang Bagyong Luis. Bagyong Maymay kagabagan sunod sa Philippine National Police sining nga Lunes. Sa datos ng pakigbahin ni PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyco sa isa ka press briefing, na record sa Police Regional Office, Ilocos Region ang isa ka napatay matapos makuryente sa La Union kag isa pang nalumos sa Alaminos, Pangasinan. Sa PRO Calabarzon, duha ka tawong napatay bangod sa rockfall o kon landslide sa Rodriguez Rizal kag isa sa Batangas. Duha man ang nalumos ka K5 sa Batangas City kag binangon ng Rizal, samtang isa naman ka persona na kuryente sa Batangas, kag isa ang natumban sang puno sang kahoy sa Antipolo City. Sa PRO Cordillera Administrative Region ka K5, duha ka tawo ang patay sa landslide sa La Trinidad Benguet, kag apat sa Baguio City. Samtang nabalag man sang PNP ang 11 ka individual nga napilasan sa Cordillera Administrative Region kag duha ka sa Calabarzon. Samtang limang na record niya missing sa Cordillera Administrative Region kag isa sa Calabarzon. Sa kaangot nga balita ka K5, masobra 6.5 million ka mga estudyante ang naapektuhan sang suspension sa mga face-to-face classes sa walo ka rehiyon bagod sa epekto sang Tropical Cyclone Maymay kag habagat. Sino sa dato sa Department of Education, 12:08 sang aga sa ringa Lunes, yara na sa 6,517,252 learners ang sakop sang suspension. Nagalabot naman sa 288,967 personnel, gikan sa 10,029 ka mga pampubliko nga bulutuan sa 61 ka mga schools divisions ang naapektuhan. Sandik pa sa datos ka K5, pinakamadamong nga eskwelahan ang apektuhan sa Central Luzon nga mayaras ang 3,546, ginsundan sang Ilocos Region nga mayaras ang 2,428, kag Cordillera Administrative Region nga mayaras ang 1,842. Kanagip man sa mga apektuhan ang mga eskwelahan sa National Capital Region, Calabarzon, Memaropa, Cagayan Valley, kag Western Visayas. Sa piyak nga bahin ka K5, liwat nagpaandam ang Department of Health angot sa piligro nga dalas ang leptospirosis kadungan sa pagbuhos sang bunog ka ulan nga nagtugas sa mga pagbaha. Sunod sa ahensya, ang tubig baha ka K5 ang mahimo kontaminado sang ihi sang ilaga kag sang iban pa nga mga sapmat nga nagadala sang virus. Sa tuon malanta diri ang tao nagataas ang posibilidad nga mag-angkon sang sini nga balatian. Nahibuluan ka K5 nga ang leptospirosis ang ginakabi nga isa ka seryoso nga balatian nga mahimo magtugas sang komplikasyon kag posible patunaan sa kamatayon. Kalakip sa sintomas ang mataas nga hilanan, pagpalamula sa mga mata, pagpalanakit sa mga kasu-kasuan kag iban pa nga mga senyales sang impeksyon. Kadungan sa ka K5, ginpanugyanan naman sa Department of Health ang publiko nga likawan ang paglusong sa baha. Sa tiyon hindi malikawan, gilayon magpanghingaw o kung magpaligo gamit ang sabon kag magtinlo nga akon matinlo nga tubig. Importante man ang gilayon nga pagpakonsulta sa doktor agud matagan sa nagakaigo nga pangbulong.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod Pilipinas sa mga akon balitang international.
1: Balita international.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:18 sa gabi. Inig oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix, mayara sing Ampalaya Chia Seeds, kag di sugar, sugar cane extract powder, DTX Coffee Mix. Mapadasig ang aton siling detoxification process. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Nagpanawagan si Pope Leo nga unta to nang inaway sa Ukraine kag irespeto ang international humanitarian law matapos nga nagdamo ang mga sibilyan nga napatay kag napilatsan sa magtimbang nga bahin. Sa iya naging mensahe ang tisang Angelus Prayer impayag sang Santo Papa nga unta to na ang mga pagpang-atake batok sa mga inosente nga tawo kalakip ang mga kabataan. Base pa sa datos sa United Nations, masobra 16,000 civilian na ang napatay sa halos 4 kagtunga sa tuig nga giyera sa tunga sang Ukraine kag Russia. Sa ding kalabanan kag K5 sa mga napatay amo ang mga Ukrainian. Ginsilig man sang UN Human Rights Office nga nagsaka sa masobra 1/3 ang numero sa mga napilasan kag napatay nga civilian sa Ukraine sa tong unang katunga sang tuig. Samtang nagpatigayon man ang Ukraine sang mga serye sang drone attack sa Russia, sino pa sa isa ka opisyal sa UN mayaraman sang civilian nga nadalahig na sa Russia.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports.
0: Natapos na ang impresibo nga pagpasakop ni Filipino tennis ace nga si Alex Ciala sa 2026 Canadian Open matapos mapierde sa round of 16 kontra sa number 12 seed nga si Belinda Bencic sang Switzerland. Sa ilang nga engkuwentro, nagpakita sang makusog nga depensa kag eksperyensya si Belinda nga nagresulta sa pagkapierde ni Yala sa torneo. Opisa na pierde, ginpakita ni Yala ang dako nga progreso sa iya kampanya sa Toronto. Nagkinakabig isa sa iya pinakamaayo nga performance sa international stage. Ang paglapot sa round of 16 tournament, nagapakita sang padayon kag paglapad sa iya karera sa professional tennis.
1: Balita Sports.
0: Para sa katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Sa balitang entertainment, plano sang social media personality nga si Aura Briguela na magpaidalam sa breast augmentation o kanmamoplasty sa Desyembre 2026 bilang kabayan sa iyang transition. Nahibalo nini matapos ang rhinoplasty sang Hulyo 2026. Sa iyang interview sa Fast Talk with Boy Abunda, ginpakigbahin sini ang pagpaobra sang iyang ilong kagpag-inom sang hormone pills among unang atikang sang iya transition. Dugang pa niya, sunod nga iya ginaplano ang sex reassignment surgery sa dinisa man sa iya nga handom. Samtang wala naman ginpanginwala sang actress nga mayara siya sang mood swing sa bangod sa epekto sang hormone pills nga iya ginatuman.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita sa buong adlaw sang Lunes, Agosto 10, tuig 2020. Sa isa ko ang nilingintang balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo 10.12, 89.7 K5 Radyo, tabuanay sa Banwesang Pilar. Kagsama sa ring Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5 and D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 and solid supporters, mga Facebook viewers. Good evening kay Ma'am Gianna Ambel Sinoso, kay Ma'am Rene Leo Ayan Ruhaan, kay Sir Dewey Artur, watching and listening sa West Villa Flores Maayon, kay Ma'am Elsie Aconia. Good evening kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, and also kay Sir Louis J. Diwa. Sa mga ka-K5 nato ang nagasuporta sa mga programa sang K5 News FM Rojas, madamugin nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan ng digid lamang sa Bugos Ngobon, sang K5 News FM Rojas, akong partner's technical side ka-K5 Michael John Ditoka. Sa ngalan sa mga news director ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager ka-K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga big boss at chief executive officer sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DGX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500! Di na nalas umong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
1: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
13: ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Superman for Men.
14: Gawa sa maca,
13: isang herb
14: na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
14: Like flavawaska,
13: epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido
13: and treat sexual dysfunction.
15: Sa pulmo, baby.
13: Extend. Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
1: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Madalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
20: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Adlaw-Adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: Para sa inyo.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

sa tanan nga tagpalmati sa aton nga pratuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag sa tanan man nga mga tagpalmati sa tanan nga programa sa sining estasyon K5 News FM Philippines. Sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sining atiyon nga nag-upon sa aton, naghatag sa aton sang maingat tiyempo kay kayong lawas, manang kamusta kamo. Kaway pa nga sa gihapon kamo, yara man si kayong lawas, kag padayon man nga madasigon sa inyo nga pag-alagad sa Diyos. Kay ang aton diri nga programa permigin siya nga nagapahinumdum ginpadumdum sa aton kung ano ka importante sa kadaisa sa aton ang aton gid nga pag-alagad ngaman kay kapalo kita ang aton nga panahon subong puwerte kagamo damo mga trahedya damo krimen damo kung ano na lang nagkatabo nga natural calamities kag bangod sina dapat kita nga nakaangot sa Ginoo kay kun kita nakaangot sa Ginoo ang Ginoo amo ang magaprotektar sa aton iya kita tipanon amligan kag makabaton kita sang kasiguruhan kag kahilwayan amo na nga dalayaw ng Dios nga padayon kita nga nagawarag wag diri padayon kita nga nagapadumdum nga kita dapat gid sa tanan nga tinion dapat kita nakatuparar dapat kita nakaangot sa Ginoo kay amugid lang na ang aton kasiguruhan nga wala gid kita kapaslawan. So mulang ni ang aton nga mga pagkamusta, pagpangamusta, mga pagpadumdum kay mga pangabay. Sa hindi pa kita magkanto sa aton nga mga pagtuon, sige hapon, dayawon ta ang Ginoo. Pagi sa aton nga pangamuyo, mangamuyo anay kita, antes kita padayon sa atong nga pagtuon. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalin po ito, kami po ay narito dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at patnubay ngayon din inyong gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaroon sa amin. Lagi naming pinasasalamatan ang inyong dakilang pag-ibig sa amin. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Pinagkalooban ng pagkakataon makapagpatuloy sa pag-aral sa banal mga salita at pagpalain mo ang mga nakikinig sa inyong mga salita. Nawa ito'y maunawaan sa pamagitan ng tulong ng banal ng Espiritu at maunawaan ng misa sa kabuhayan upang kami ay magkaroon ng karapatan na makatanggap sa inyong mga pagpapala. Pagpalain mo mga ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO, Dr. Ramil Oy at pamilya, at ang mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nagawa laban sa inyo. Sa isip, salita at gawa, aming hinihiling ito sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinhesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon na subong, sa aton nga pagtuon magaturan, ari kita sa part 3 sang Philadelphia Church, ang ika-anom. Ang iya period, 35 years lang. Dayon halin sa 1833 to 1844. Pero nami ang iya kinaugali. Nga man, biskan nga may damo nga mga pagtilaw, pero padayon sila sa kabakod sa ilang pagtuo kag ilang pag-alagad. Manang importante katama ang moral lesson nga perminatong diri ginaparundom nga kita dapat gid nakaangot sa Ginoo kaysa pihak sa mga pagtilaw nga nagkalatabo sa kabuhi. Makapadayon kita sa katutom kag may ara kita padya nga nagahulat kay amuni nga ginasiling diri sa ginahambal sa Ginoo nga ang tanan nga mangin madinalagun. Kay hambal diri atong liwaton ang bugna 3 Gs tungod nga gintuman mo ang akon pulong sa pagbatas. Importante ka, tama. Nga kita makapailob, makaagwanta, makaantos, pero hindi kita makaantos, hindi kita makabatas, or hindi kita makapadayon nga bakod sa aton nga pagtuo. Luwas kon si Kristo ara sa aton nga kabuhi. Amugid lang na ang pinakasikrito. Amo na nga, kung amunin ang aton nga kasaysayan or experience sa aton kabuhi sa pag-alagad sa Dios. Amligan kuman ikaw sa tiun sang pagsulay nga mag-aabot sa bugos ng kalibutan. O, dingin na malikawan kay may pagsulay, mga pagtilaw sa kabuhi. Dayon, nagsiling na rin mga pagtilaw nga sa mga nagapuyo sa duta.
Kayon nyari karon, magakari ako sa madali, hupti sing hugot ang imo ginahuptan. O naghuptan ta subong kamatuoran aton pagtuo. Aton gina siya hugtan. Na hugtan sa pagkupot nga man kay agon nga walay makaagaw kay siyempre may ara man magbulos kon hindi naton hatagan sang balor. Hindi naton hatagan sang importansya kay ginpakamatayan ni Kristo agon nga ang kalibutan makabaton sang kabuhi nga walay katapusan pagkatapos ang mga tao wala interes. Hindi man siya magpilit, wala na. Kung naagaw sang iban, huwag na tansa kita sa aton nga party. Amo na nga magdaog, siling dari sa versikulo 12, himoon nga haligi. Ang patambalon, himoon nga isa kamabakod nga halimbawa. Kaya nga aman, sa experience sa mga apostoles, sa ilang panahon sa una, maugani na nga kung nakita ninyo ang paglaragway, makalabot magkita dito sa bagong Jerusalem, sa siyudad sang Diyos, ang 12 ka mga apostoles daw ginbutang sila ang mga haligi naman. Kasi sila ang grabe nga pag-antos sa ilang nga pagkamartir, sila ang mayo nga halimbawa nga biskan sa ginpatay na sila, ginpahog sila nga patyon, ginutdan sang ulo, ginlansang nga upside down sa Apostol Pedro, si Pablo ginutdan sang ulo ni Nero, iban pa mga apostoles ginmartir, pagkaangay kay Esteban, ginpatay sang bato. Pero hindi gin sila natinag, hindi gin naluya. Amo na nga, himuon nga haligi, himuon nga halimbawa, himuon nga daw pundasyon o sadsaran sang iban nga mga tumuloo. Amo na ang butang halunan na nami kung kita ara si Ginoo. Nga man, kay may promisa na daan ang Ginoo kung ano iya himuon sa mga tumuloo nga madasigon. Dayon kay hindi na siya makagawa. Hindi ka naging madula. Siyempre, ara ka na sa kamot sang Ginoo. Hindi ka na madula sa pag-alagad. Ara ka na. Hindi ka na makahalin. Dayon isulat ang pangalan. Isulat ang pangalan sang Diyos. Grabe, no? Amo na nga kanami diri. Ambot ng balon, nga kita nasilyuhan na. Nga man, kay siyempre, ambot ng balon nga kung ikaw naka daw kun bala may nakalaan na para sa imo ha may nakatalana na nga para sa imo dayon mo nang inbarasig nga kun ang may dalunggan magapamati gid siya sa ginhambal sa espiritu kay siling sa ginsiling sa Ginoo dapat gid nga aton siya nga kangay sa aton nga kahimtangan nga sa aton nga pagsimba nga dapat gidindi naton pagbayaan ang mga pagtililipon. Sa nakita naton nga ang panahon malapit na gid. Manang importante, manang hopti sing hugot ang imo ginaangkon agud nga wala sing may makakuha sa imo corona. Na? Amo na nga, agud nga waway gid makakuha, way makailog, makaagaw, kasi pagka naagaw yan ng iba, wala na. Ayong sa'yo, wala na. Paagi sa aton katutong, wala na aton ginakuha ang bisan sino nga tao sang isa ka corona. Siyempre, hindi man aton nagawa ng ila. Ang ila, ila ang aton. Pero ang berbo nga ginabadbad nga pagkuha, may pila kakahulugan. Ang isa sini, amo ang pagkuha o pag-agaw sang iban. Nga man, ang numnumon naton nga kun kita, sao naton ni Ibrahanon 6:4 hasta sa 6 siling diri si Ambali Pablo kay indi mahimo para sa mga tao nga nasanaga na sang una kag nakatilaw sang langit nun nga dulot kag nangin umalambit sang Espiritu Santo kag natilawan ninyo ang maayo nga mga pulong sang Dios kag ang gahom sang kalibutan nga magaabot kun magbiya sila indi na mahimo nga baguhon na hindi mag-uhon sila sa paghinulsol. Kay ginlansang nilaliwat sa ila kagulingon ang anak sang Diyos kag ginpakahuyan siya sa dayag. Amo nang delikado, tapos na kita makabalo sa kamatuoran, nagalagan kita sa Ginoo pagkatapos. Aton lang siyang naglasay ba lang aton pagtuo, tapos naruya kita, dayon. Nagpatuyang naman kita sa kung anong kalipayan sa kalibutan. Kaangay lang sang ginpakahuyan nimo sa dayag ang Diyos.
kangay lang sa gusto nimo ilan sang liwat si Kristo dito sa krus. Muna nga, wala na ang imo nga parte. Ang badya tani nga nakatala na para sa imo, ihatag na sa iban. Ah, delikado na katama. Away na ka na imo. Amo nang hindi pagtuguti ang bisan sino, kag ang bisan ano, nga magtulod sa imo sa paghatag sang kamatuoran ukon sa pagtuis sa imo gikan sa husto nga mga dalanon sa Ginoo, sang Ginoo. Kaysa paghimo sini, magatuga ini sa imo nga madula ang badya. Nga aman kaysa

Siling nga kinahanglan kita mag-agi sa madamo nga mga kapipitaan agud makasulod sa ginharian sang Dios. Hindi lang diri sa duta nga ginharian sa grasya, kundi ang ginharian nga ginhambal diri ni Apostol Pablo, amo ang ginharian nga palabuton nga amo ang bag-ong Jerusalem. Amo na nga sang mag-abot ang mga pagtilaw, basta nakaangot lang tiyas Ginoo, makapadayon kay saya naman nga sulat sa mga tagibrohanon, nagsiling diri kag ang iman gintilawan sang mapintas nga pagyaguta kag paglatigo na sa ilang nagprinsya. Kaghalabi pagid sang mga gapos kag pagkabilanggo, ginbato sila, ginutod, ginsulay, ginpamatay paagi sa espada, nga imol, ginsakit, kaga martir. Ang mga tao sa kalibutan hindi tako sa ila. Nagdalang-dalang sila sa mga disyerto, kag sa mga bukid, kag sa mga lungib, kag sa mga kuweba sa duta. Kag tungod sa ilang pagtuo, nakabaton sila sang maayo nga pagpamatuod, pero wala nila mabaton ang ginpromisa sang Dios nga man. Kaysa subong patay pa man sila, nagkalamatay man sila, hindi pa na nabaton. Nga man, kay sa versikulo 40, kay ang Dios nag-aman sang mas maayo pa nga butang para sa aton, agud nga kun wala sila, hindi kita manginhimpit. Ano mo tambalon? Hindi makumpleto nga manabaton nila ang padya nga ginsaad sa Ginoo sa ila, hasta nga maupod man kita nga man, kay siyempre ara pa sila sa lulungan, nagkalamatay pa sila, way pa sila nabanhaw. Amo na nga diri nato nakita nga ang aton langit noon nga amay, nakita niya sang ang aton nga tigipusoon nga sang mas makilala pa niya sang Dios ang ila makinaiya sang ila kagulingon nga kilala sila. Anong butang balon? Nga mas naklaro pa sang Dios ang aton kinauguli, muna nga ipaagi kita sa pagtilaw agud nga kita madalisay or maulay or maputli, mangintakos kita, muna nga magpadayon sa pag-alagad. Kay nga man mag-agi kita sa pagkapipitan, suno sa 14:23-21 sa ginbasa naton diri sa mga binuhatan. Amo na nga sa versikulo 22 sa binuhatan, kapitulo 14. Amo na nga hindi kita matingalang ara ng mga pagtilaw. Kay nakita sang Dios nga ang iban may mga pagkasensitibo, kag may mga gahom, nga kung ginatuituyan sa usto nga alagyan, mahimo gamiton sa himaya para sa Dios sa pagbulig sa pag-uswag sa ebuluhaton. Amo na nga may ara gina siya. Ginbutang sang Dios ang mga tao sa ang iban lain-lain nga pagtilaw, kag sa iya kaalam sang Dios nga pagatipan nga nagadala sa ila sa nagkalain-lain nga mga posisyon, kag idalom sang nagkalain-lain nga mga sirkumstansya nga nagatilaw sa ila agud nga ila mapahayag kung ano ang yara sa ila mga tigpusoon, kag ang mga mahuyang nga mga puntos ang ila makinaiya nga natago sa ila kaugalingon nga ihibalo. Kay makita sang Dios na tanan, pero kung kisa di man ato nakita ang aton kaluyahon, kinatagan kita sang Dios sing mga kahigayonan sa pagtadlong sini nga mga kaluyahon, sa pagpahining sang magaras nga mga pamusod sang ila mga kinaugali, sang aton mga kinaugali, kag sa pag-igo sa aton nga kaugalingon para sa pag-alagad sa Dios. Nga kun tawgon niya kita sa paghulag, manginhanda na kita, kag nga ang mga manugtunda sang langit mahimo nga matingob sang aton mga pagpangbudlay sa tawhanon nga panikasog sa buluhaton nga dapat himuon sa duta. Sa mga mga tao nga gindisenyo sang Dios nga magapuno sang responsable nga mga posisyon, labi na kun may mga katungdanan, obligasyon sa iglesia, siya sa kaluoy nagapahayag sang ila natago nga mga depekto, agud nga sila makatulok sa sulod kag makausisa sing critical kag komplikado nga mga emosyon kag mga ehersisyo sang ila kaugalingon nga mga tigipusoon kag makita kung ano ang sayop. Gani mahimo naton baguhon ang aton mga disposisyon kag pauswago ng aton mga pamatasan. So amo na nga mabag-o ang aton nga kabuhi.
Ang Ginoo sa iya pag-aman nagdala sang mga tao sa diin, sarang niya matilawan ang aton mga gahom sa moral kag ipahayag ang aton mga motibo sa paghikot. Agud ang nga mapauswag naton ang aton kung ano ang husto sa aton kagulingon kag ibutang ini sa maayo. Luyag sang Dios nga ang iya mga katawhan, ang iya mga alagad, mangin pamilyar sa moral nga makinarya sang ila kagulingon nga mga tigpasoon. Agud matuman ini, masami niya nga gintugutan sa kalayo ang kapipitan. Muna, mga kalayo sang kapipitan, tungin basa naton kaina sa Buhat 14:22, apang sino ang makaagwanta sa adlaw siyang pagkari? Amuning pamangkot. Amuning dako nga palamang tama nga palamang utanon. Kag sino ang makatindog kung magpakita na siya? Kay siya kaangay sang kalayo sang manugdalisay, kag kaangay sang habon sa mga manuglaba. Kag magapungko siya subong nga manugtinlo sang pilak, kag tinloan niya ang mga anak ni Levi, kag tinloan sila subong sa bulawan kag pilak, agun nga makahalad sila sa Ginoo sang isa kahalad sa pagkamatarong. Sa pagtinlo sang Dios para siya katawhan, hindi matuman kun wala ang ila pagantos. Muna nga aragin nato ng pagantos kay ato na party. Hinatugutan sang Dios ang mga kalayo sang kapipitan sa pagsunog sang mga higko, sa pagpain sang wala sing puros gikan sa mahalalon o malahalon, agod nga ang putli nga metal magsilak. Amo nang tinutuyo sang Dios agod nga makita nga ang aton mga kinaugali, ang aton mga batasan na bag-o na kaangay sa batasan ni Kristo. Ginapasan niya kita gikan sa isa ka kalayo pagadto sa isa na nagatilaw sang aton matuod nga balor. Kung hindi naton masarangan ining mga pagtilaw, ano ang aton himuon sa tiun sang kabudlayan? Amo na, kung hindi kita bala kadaog sa mag-an nga bagay, ano ba ayahan kung mas bugat? Di ba na? Amo lang nagasimple. Kung ang kauswagan o kung sa kabudlayan, makatukib sang kabutigan, bugal o kung kakagun sa aton mga tigipusoon, ano ang aton himuon kung tilawan sang Dios ang buluhaton? Ang sangtag sa tag sa katao subong sang paagi sa kalayo nga ginabuyagyag ang mga tinago sang tanan ng mga tigipusoon. Ang matuod nga grasya handa nga tilawan kun kita ginakang ilaran nga mangin ginpangita sang Ginoo. Grabe gid ang aton mga kahimtangan. Ang Dios amo ang manugpaputli kag manugtinlo sang mga kalag sa kainit sang hurno. Ang higko nahamulag sing dayon gikan sa matuod nga pilak kag bulawan sang Kristiyano nga kinaiya. Kinatanaw ni Jesus ang pagtilaw. Yan ang pirming nga ginabantayan. Hindi nga pabayaan niya. Ha? Nahibaluan niya. Nahibaluan ni Jesus. Kung ano ang kinanglanon sa pagtinlo sang malahalon nga mga mital agud nga ini makapamadag, makabanaag sang kasanag sang iya Dios nun nga gugma. Kinapalapit sang Dios ang iya katawhan sa iya paagi sa malapit nga pagtilaw sang mga lain nga mga pagsulay, paagi sa pagpakita sa mga kinaugali naton sa aton kagulingon nga mga kulihon kag pagkawalay kasarang, kag paagi sa pagtudlo sa aton nga makasandig sa iya bilang aton lamang amo lamang naton nga makabulig kag magaamlig. Dayon ang iya nga tulumuron ni Kristo matuman. Handa na kita gamiton sa tagsak emerhensya sa pagpuno sang importante nga mga posisyon sang pagsalig kag sa pagtuman sang dalagko nga mga katuyuan nga ginhatag sa aton pinaagi sa gahom ni Kristo. Ag dayon ginakuha na sang Dios ang mga tao sa pagtilaw. Ginapamatud-an niya nga kita sa tuo kag sa wala kag gani sila bisan edukado man siya, nahanas na disiplina. Si Jesus ang aton manunubos, ang tiglawas kag ulo sang tao, nagbatas si proseso sang pagtilaw. Siya ang halimbawa naton. Kadamo sa pagtilaw kay Kristo, terrible, ginsakit, hasta nga nangintutom siya matinumanon, hasta nga siya ginpatay sa krus, gilansang sa krus. Kung masaho naton ang Pilipos 2, mga versikulo 5, hasta sa versikulo 10. Amo na nag-antos si Kristo, kapin sa hasang sa mahimo naton taugon nga mag-antos. Hindi naton kaya ang pag-antos ni Kristo. Pero ang gihimo ito, agon nga, mangin
halimbawa sa aton. Gindala niya ang aton mga kulihon, kagin sulay siya sa tanan nga bagay pareho sa aton. Wala siya mag-antusing subong sini tungod sang iya kagalingon, kundi tungod sang aton mga sala kagkaroon nga nagasalig sa mga merito sang aton manugdaog, mahimo man kita nga mangin mananaog paagi sa iyang ngalan. Amo na ka nami mga katuran ng kabiyanan. Amo na nga amuni ang aton paglaom, aton nga tulukan, amo gani nga kung kita nakaangot pirmi sa Ginoo, sigurado gid nga kita makahimo sa pag-agwanta. Makahimo kita sa pagpadayon, sa piyak sa mga pagtilaw, bisan ano pang kapipitaan o mga pagpigos nga aman. Kay si Kristo aton ginatulog, kay anagyanan ni Kristo siya nga kabuhi. Ang aton nga tempo natapos naman, naubos naman gali, di aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, sa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandali pong ito, muli kaming dumudulog sa banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnuba at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. At maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang magbigay sa amin ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok, mga kahirapan, kami po sa pagitan niyong kapangyarihan. At biyaya kami magkapagpatuloy hanggang sa wakas. Magpalain mo nakikinig sa pilan pong ito. Pagpalain naman ang K5 News FM Philippines at ang siyuro kami Loy at pamilya. Ngayon din makawani at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na nagawa laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga buti ka.
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
0: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre. Mustabo lang kagabi, pre.
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Dikasin.
0: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: five Galinawan time. Okay, class. Imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Anong sulat ko di man?
0: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, five Galinawan time.
0: Kampyon.
3: K5 News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
7: Ang BCO.
4: Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinicas for Biotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagko ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: skwela. After ko nasang sige-sige, ko na nga gamit, nasang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DDX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gidang akong nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
1: News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: klase?
1: Balan mo, mami, nadulaan kay na kalalaki sa dalang kinintos.
0: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
1: Ah, wala, mama. Kadugay, abiso yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, hi, galing niya wanta.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mapakas, mga butika.
2: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
3: Sakto.
2: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
3: Simintoon sila mo.
2: Hindi na sila kagawa. Hindi ka kaon.
3: Dumduman mo
2: sa... Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
2: Oo.
3: Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, naway kong kaon to. Luluya, paano ka pagkadagan?
2: Ang muling ipikwe to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
3: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kini sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
2: wala na. Ubus, ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butka.
3: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong iba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sang Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Initial ya klase nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, ara na iatag na yun. Amuna kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children. And that is present in D3 Bio. Kung gusto mo, sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
2: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
3: Uy, ko kapi para sini.
2: Nagsulod na mag-usa akong uto. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
3: Wow, no?
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment blah, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan. Imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan? Hindi na maubos tanan, Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may BCO.
1: BCO.
0: Yung may D3. D3 Bio.
1: Health News.
0: D3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar.
1: Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay,
10: DTX 500,
11: masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500,
10: DTX 500.
12: Juice 7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
15: Panahon na naman ang ubo,
10: si punch
15: at trangkaso.
10: Pero
15: huwag mag-alala
10: dahil andito na ang Mighty!
15: Panlaban mo,
10: Mighty C!
15: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
10: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
15: laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya.
10: Mighty C!
15: The Mighty Power of C!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
16: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
21: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
22: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
16: Extend
23: Food Supplement for Men. May maka kag Flavowaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
16: Extend
23: Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend, isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
26: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kati. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyogin niya. Nadula ko ang bukol. Maayogin ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
16: I Care Gold.
29: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
1: News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Five Galinha One Time!
1: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhing ako na lang.
2: Bawa nak, sigurado ka na sina?
1: Oo ba eh. Nako, nako!
2: Ate, mayo na ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
1: Nice ya pa! Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
3: Kampyon, kampyon, kampyon!
4: K-K-5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
9: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
10: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So una,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
16: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
20: Ga gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay ga gabasa na naman.
20: Oo balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinica Deo Fresh!
20: Para sa maputi at mabangong kilikili!
22: Clinica Deo Fresh!
21: Nagabasa na naman balaga!
20: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
22: Clinica Deo Fresh!
20: Para sa maputi at mabangong kilikili!
10: Extend the Food Superman for Men!
23: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
10: Extend food supplement for men. DTX 500.
24: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
25: sa nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
24: Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500.
14: Mahal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: 25 Galingawan Time!
1: Manong, sakay ko taxi!
2: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Nomad Drive!
0: K-5 Galingawan Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K-5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
4: nga may D3. D3 Bio with visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3
6: nga may visio.
4: Ang visio
6: nga may D3.
4: D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sang DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya naman.
10: DTX 500 Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
4: Mighty C,
10: mabakal nga buti ka.
4: Yari ang testimonya sa isang na nagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya ubo pag sip on.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
10: DTX Beauty Soap.
4: Mamakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Pumasang abutika. DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend food supplement for men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men.
10: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
10: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
24: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gani-carots.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
25: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
24: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
24: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
28: Basta.
24: Ano na yung interval?
18: Maedukar ka pa.
24: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Mga suki na to, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Informasyon sa Ikaing Lawas. Hindi magkalipat mag DTX 500, no? And ugali ang pag-inom sini sa kada adlaw bago dinhi makabulig sang dako sa imo, especially kung nag-edad ka na. Istoryanta karon ang mga how to stay fit, no? While you're aging, no? Staying fit at old age. Ina atong pagistorya timing ara si engineer. Ako si Jean Paul Hineroso, kaupod naton si Engineer Ronnie Albao. And of course si Sir Kevin Bigay ang aton nga registered medical technologist. Para sa aton nga DTX 500 health alert, istoryanta ang aging, how to stay fit while you grow old, no? Pinaka-importante sa tanan, pinaka-basic yun, Engineer Ronnie Albao, in staying fit while nag-edad kita is exercise, no? Exercise. Pag-gusto ka na, Engineer, kung ano isugpon mo sa prefix na, importante may exercise, no? Kung dugangan mo na S, importante may exercise, no? Muna importante yun, no? Ang exercise, abi, Sir Kevin, makapasiguro nga aton nga circulation is active. To stay inside the house, kag couch potato ka, hindi ka maka-burn calories. No? Without burning calories, ini siya ang madeposit as fat sa imong lawas. What else? Ang imong lungs, hindi siya ma-exercise niya ang iyang full capacity.
29: Ang iyang pag-expand.
25: Hindi. So, ara ka lang sa regular lang, normal lang. Ang imong heart, hindi iya ma-exercise ang iyang muscle up to the maximum. So, meaning to say, kung hindi siya na-condition for that, gamay mo sa uli nga trabaho, ginahapo ka na. Because, why sa maanad sa extra nga load. No? So, kung sige kasi ni, I'm not saying a couch potato kagit, but what I'm saying is, example, office worker ka. Hmm. Halin mo sa balay, sakay ka sa imo salakyan, pag-abot diri, pungko ka sa computer, off ka alas 5, sakay ka man sa salakyan mo, abot mo sa balay, kaon ka ng tao TV, why ka git sa exercise for the day? Why ka makalakat kayong parkingan mo, lapit lang sa office mo? So meaning to say, you do that for 10 years, for 20 years, ina makahatag sang damage sa imo. That's why kinanglanon gid mag-kon elderly ka na, mag-exercise gid engineer pa sa kinahimo ni engineer, no?
1: So, dapat lang para mayong sirkulasyon.
25: Oo.
1: Actually, Sir GP, unang taon ta like for example last 1980, ang mga elderly mga 300 plus million lang. Pero subong yan 900 million sobra.
25: 1980s ano?
1: Oh, subong 2000 labi, 2000 amune.
25: Oho.
1: Mga 900 million na mga mga
25: if your engine. Data is correct, it could mean several things. Una, Sir Kevin, siguro base nag okay ang aton nga medical facilities,
1: correct.
25: Lawig kakabuhi sa tigulang kay imbes nga mapatay sila maalagaan naton. Ano pa?
3: Kag in addition bala Sir awareness. JP, in addition Sir JP kaga engineer, lalo na bala sang chimpos ang mga nag ECQ, ECQ kag subong nga pandemic. Ang aton nga mga old age, hindi na sila mayo kagwa sa balay. So nagdugang gid ang ilang sedentary lifestyle.
25: Oho. Ano bala ang mahatag nga benepisyo sang exercise sa mga tigulang? Una, it will keep your bone and muscles and joints healthy. Kadua, ma-lower nimo ang imong blood pressure kung nag-exercise ka. Katatlo, ma-manage mo imong stress, no? Manami ang imong sininga mood, mapagwa mong mga bad hormones mo. Now, maganhagan ang epekto sa anxiety kag depression. What else? Ma-lower ang chance ka magka-heart disease ka, ma-improve ang imulang capacity, ma-strengthen ang muscles, ma-improve ang stamina, and what else? Least likely ka magka-osteoporosis and colon cancer, and ma-avoid mo ang diabetes. Now, ang diabetes, Sir Kevin, this is the most part sa mga diseases of the old age. Arthritis, diabetes, heart, stroke. Bangod, engineer, nagatigulang ng aton nga, take diabetes away. What else ang mabilin? Gatigulang imong blood vessels. Gatigulang imong heart. Gatigulang ang imong lungs. Abi mo, Sir Kevin, hasta subong ang siyensya, hindi pa makaibalo. Gatigulang ang tawo. Ang ila sina may isa kami katanda nga professor sa nursing, Sir Kevin. Ambot ko na you came across sa iya. Ang yamba lang is, there is one theory sa cells. It's all about cells eh. Ang theory is self-limiting theory. Self-limiting.
5: TTX 500.
7: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin nag-it sa akong nga mata.
5: TTX 500.
25: Ang mga selula mismo, may certain time sila na pag-abot sa 50 mo, ma-diminish ng ilang
1: production.
3: Less self-regenerating.
25: Ga-regenerate siya but not as massive as ang ubin ka pa. That's why, ang collagen mo pigaw. That's why ang imong panit, nagakurinot. Buhay na siya, nagabalik
1: elastic.
25: Sa dati.
1: Elastic.
25: Hindi na. Ay mga liver, tigulang na imagine nun ang liver ni engineer, pila ka na sa mong engineer, putang tabi mga
1: 40.
25: Oh, 40 kabi, but you look like 60. Putang 60 kabi ng liver mo, engineer. Hamakon mo, anong kadikada ng liver mo?
1: Correct.
25: No? So, in other words, ang pagtigulang, Sir Kevin, engineer, is all about the cells nga nagtigulang. So, talking about pagtigulang sa cells, anong malang kapatigulang sa cells? Pollution. Bisyo, radiation, ang imo nga mga cellphone subong, natawa bala grabe subong mang pagtuaw sa mga inom, sigarilyo, tanan. And ini sila nga additive process sang imo nga lawas. Ang latak sang imo byproducts sang oxygen sa imo paggamit sang selula may ga-produce ni sa radical oxygen species ning mga ROS. It causes oxidation. Oxidation damage your cell. That's why ang management naton kung gatigulang ka na, mas nami nga punggan mo nga magtigulang man ang cellula. Let your AIDS let the number of years in your age be that way. Pero ang imo yung paminsaron, hindi man bata-bata, ha? Anong ding negative, Sir Kevin? Is it childish or childlike?
3: Child, ang negative?
25: Oo.
3: Childish.
25: Childish,
3: kung
25: no?
3: Positive, childlike.
25: Childlike, no? Childlike yung imong itsura, engineer. Hindi kayo dapat childish. Childish.
3: Galing kung may ano ka, Sir JP, kung puno ka sang oxidative stress, may mag-develop ka sa premature aging.
25: Gusto, Sir Kevin. That's why may mga tao nga 40 plang edad or 50 pang
3: edad,
25: lang.
3: Pero daw
1: 60 na.
25: Ngay grabe ang pangabudlay. Sun exposure, Sir Kevin? Sige ka painit? Gagulang ka bala. Lantawa bala ang mga, sorry sa mga traffic enforcers, but you compare sa mga classmate nyo nga wala igabulad sa adlaw. That's why kung traffic enforcer, kayo know what, dapat mainom ka gina DTX 500 for your protection. What else, Sir Kevin, ang na-notice na ton? Lack of sleep. Lack of sleep will promote damo nga free radical sa lawas. Ang mga call center agents, lain gidya, Sir Kevin, ang tulog sa gabi kag tulog sa adlaw. Hindi mo na yan masupplement, siling bawion mo lang saga. Saga, damo ka distractions, mainit ka panahon, magahod.
3: Masanagan lang.
25: Sanagan ng imong mata because of that reflex mo, mabugtaw ka. So, dapat naka-DTX 500 ka mo. DTX 500 is the superior antioxidant. Kung pala kaon ka prutas, okay lang man na hindi ka mag-DTX, Sir Kevin. Pero nami, gid ka prutas ka na, ga-DTX ka pa, pila bala ka dam, ano bala ka damo mangustin ang imong nga makaon para makuha mong equivalent sa isa ka-DTX 500, damo. Ang pamangkot, damo ka matod makaon nga mangustin, makipable ka magbakal, pero wala ang antioxidant sa iyaliso, aras panit. Tiyano mo to, urabon mong panit ka mangustin. Ang source nga best sa antioxidant sa DTX 500 is the bark sang tubo. Kwaon mo diyang mapait nga bahin. How can you extract the pait nga bahin sang tubo sa matamis nga tubo? Laboratory process. We made it simpler for you. We make it easy for you. We put all those ingredients into one capsule to save you from stress, free radicals, stroke, diabetes, and many others.
1: Kaga, Sir JP, nakita ko, unay nag-distribute ko yung DTX 500 number 1 na nga bakal subong
25: engineer
1: kay kinanglan gid labi na gid sa may mga ulo edad bla sa Sir JP ang mental gid nila ya
25: you know what does engineer nami man ni Sir Kevin ang information campaign name product recall mabatian nila team sige ay nami guro testingan ko ang testing niya Sir Kevin mas powerful kumpara sa merchandising mo
1: correct
25: kay ko nabatian mo na yung testingan tabi pag testing mo ay ka na satisfy hindi ka man magbakaliwat
3: correct pero kung nabatsyagan
25: mo pagkabati mo tintumar mo why is it people are kept on buying DTX 500 because nakita nilang resulta, pinaka-immediate nga resulta, engineer, nami gijay mo tulog. Sa mga hindi ka tulog, try nyo blood DTX, nami imo tulog.
1: Kaganubo ang blood sugar, Sir JP?
25: Gusto!
1: Nanubo gijay.
25: Gajita ka, kampiyon gijay sa jitahay ang DTX 500. Pero hindi tapakalipatan, Sir Kevin. The role of D3 Bio and Mighty C in your good health.
3: Kay may isa ka eksperto, Sir JP.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
25: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
25: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
11: 470.
25: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
25: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
25: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
9: ako. DTX 500. BOC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Seryagin, pinyakakan, tagaigan niya. Permilang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang BOC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
9: BOC vitamin C. BOC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng BOC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
9: BOC vitamin C.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Ang pagkaon sang prutas kag sang utan. Mm. 10% to by 20% lang da aton makuha.
25: Absorb
29: sa lawas. The rest ya, wala lanon. Taso kinanglan tagid mag-supplement para makuha ta ang full benefits.
25: Oh, correct.
29: Ang full benefits nga makuha naton sa Mighty C, sa DTX 500, kag sa D3 Bio. Oh. Kag parisa naton maski lima ka servings ang prutas kada adlaw.
25: Kung ano man ginaobra ni subong untat. Untat? Mm-hmm. Abrihi ang t-shirt, simuting ilok. Kung may nabaho na simutan ka nga medyo baho, kadto na to sa klinika namon, bakal ka klinika Deo Fresh. Mm-hmm. Nami sa baho ilok engineer. Mm-hmm. Let's talk about signs of inflammation with Sir Kevin Bigay sa Talk ni Doc.
10: Talk ni Doc.
29: Yes, thank you Sir JP. Aton subong pag-aistoryahan kung ano gid bala ang paghubag sa aton nga kalawasan, no? So, ang kung wala ikaw ga DTX 500, ga Mighty C, kaga ga D3 Bio, ang aton lawas prone gid sa ginatawag nga infection, damage halin sa mga toxins bala nga ginapasulod ta sa aton lawas or ining mga free radicals nga ginatugas ang aton mga gawi man, no? Lalo na kung may bisyo kita, tapos kung aton nga katigulangon. So, ang paghubag or ang inflammation, isa ini siya ka homeostasis sa ang aton nga lawas. Or isa ini siya mekanismo nga imintinar niya ang aton lawas sa balanse. Balanseon niya. Example, ang aton nga lawas, example, may ara kita infection, ang lawas ta nagaproduce ang ginatawag nga cytokines. Amuning gina-mention per Minister Boy nga ang cytokines amuning siya ang nagakos nga nagahabok. Pero ano bala ang mga nagapanguna nga sinyales sang paghubag? Amuning gin-mention gina ni Sir JP, no? Unahon ta si calor. Calor or sa English ang pag-init. Mm-hmm. Sang panit nga nagahubag. Ang sunod, ang rubor. Ang rubor, amo naman ni ang pagpamula. So ano ang common sa ila, Sir JP, no? Ang calor kag rubor, gainit, gapamula, bangod, tuga inisang paglapad sang aton nga blood vessels. So paglapad sang aton blood vessels, ang aton dugo, ang pagdalhay sang aton dugo, gadasig. So sa tuman kadasig naga-create friction. Muna may init kag nagapamula. Kag sa tuman ning ka-friction kis kung why kaga DTX 500 ang ugat mo dasig magisi. Dira na ma-form sa uli ang aton nga atherosclerosis. Ang sunod naton ang ikatatlo nga sinyales sang paghubag amuni ang tumor. Tumor or ang paghabok. Ang paghabok naman, tuga inisang pag-cumulate or ang pagtipon sang mga fluids sa dira nga area. Bala? Ang example, ang na-damage mo nga area, butang ta, diri-dabi sa mga butko, no? Ginhampak lang. So, kung paghampak niya ng ano, be? Perte ka to, nag-init na, nag-habok, tapos mahubag. Amo na sa. Ang sunod naton is ang dolor. Dolor or ang ginatawag nga sakit. Pain sa English. Ini siya ang ginatuga sang chemicals nga ginapagwa sang aton lawas or sang aton immune system nga gina-stimulate niya ang aton nga mga nerve endings. Mm-hmm. Kaya kung hindi niya ni pag-stimulate ang nerve endings, hindi takabatsyag sang sakit. Tapos ang ulihi nga sinyalis sang pagubag, Sir JP, amuni ang pagkadula sang iya nga function.
25: Uy!
29: Or ang iya nga term is functionalisa. Oh. Or loss of function. Mm-hmm. Tay di ba gapula na, gapula, gainit, kaga masakit, tapos gaubag.
25: Tendency mo. Gabok.
29: Oh, example ang kamot mo na bali. Malos na siya sang function kaya hindi mo na paghihuon. So amo na isa pa gid na siya sa kwan sa sinyales sang inflammation. So ining inflammation may ari ini siya ang aton lawas may ara ginapagwa pagid nga markers kung paano tani mabalaan sa laboratory no.
25: Oh,
29: pinaagi sa
25: laboratory. Mabalaan gali nga may inflammation ka.
29: Nga pwede siya magambal nga kita ga may infection or may autoimmune disease. Unahon ta Sir JP ining ESR.
25: Okay?
29: Ang ESR or ang erythrocyte sedimentation rate. Ang ESR amuni ang isa ka test ginasukat kung ano kada sigon maglugdang ang imo nga RBC. Kay ano ni siya Sir JP nang patindugon bala ang isa ka laba nga tube.
25: Okay.
29: Tapos bantayan na siya, timean na siya isa ka oras. Bantayan na kung sa diin asta na naog ang imo.
25: Okay, sulion siya. Suli. Kung di manaog siya, tapos babaw manaog siya.
29: Lantawan kung din asta na naog ang
25: sedimentation rate niya.
29: Ang imo nga mga blood cells. Kay ga separate ni siya mabilin sa babaw ang
25: plasma.
29: Daw plasma, ang plasma daw mantika na medyo. Diyon ang pula nga parte ara sa dalom. So, ini siya tungod nga ang fibrinogen rason nga nagabilog ang aton dugo, nagasaka ang iya nga level. So, ang gakatabo, ang aton nga mga blood cells, ginabugkos niya. So, amo nagabugat. Kaya dapat ining dugo tagalutaw-lutaw. Galutaw-lutaw, mani sila sa plasma mo. Hindi sila kwan ng bulagay sila ya.
25: By the way, si Sir Kevin, sa mga may kabaluhan, Sir Kevin is a medical technologist. Ang magiging trabaho niya. Kaya gina-expensibong ni Sir Kevin, ang component sa dugo, basi matingala sa blood.
29: Dyan.
25: Ang component, ang dugo may mga component. Hindi kasi nga dugo na dayon.
29: Oh.
25: May plasma, may red blood cells, may white blood cells. Kagano pa Sir Kevin gani?
29: May platelet.
25: May platelet. So gina-explicar subong ni Sir Kevin, kung ibutang mo na ang dugo sa malaba nga tube, ang plasma mabilin sa babaw, malugdang to ang red blood cells. Ginaputos ang fibrin. Cell, Sige, so amun agaling nga test, Sir Kevin. Paano mabalaan nga may inflammation ka?
29: Mabalaan ta na, Sir JP, kung may inflammation ta sa dira nga test, kung ang ila resulta sobra sa 20 millimeters mercury per millimeters per hour.
25: Per hour. So meaning gina-estimate, no? Ginalantaw ang ginatakos man gali Sir Kevin.
29: So kung mag butang tabi mag 25 ka, 25 as tabi 60, no? So may inflammation.
25: So meaning kung daas ko may inflammation, kadasig sa gali maglugdang.
1: Hindi na sila gid makita mo na dayon physically nga may habok, may init. Kung sa dugo mismo, dira mo ma-determine kung sa sulod sang lawas mo may ara inflammation.
25: May mga signs ang doktor engineer kung palpable, anong itawag kung makita, Sir Kevin? Kung
1: visible,
25: makita,
1: visible,
25: palpable, no? Kung mahikapan niya, may mga infection abi sa lawas or mga inflammation nga hindi mo makita, hindi mo mahikap.
1: Internal.
25: Oh, that's why nga ang ina nga proseso, ginambali Sir Kevin, somewhere in your body may has inflammation. Kapin pa autoimmune disease. Amun ang ambali Sir Kevin.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
15: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat,
16: mga butika!
15: D3Bio!
17: Ako si Maria, mas taas did katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3Bio! Ang D3Bio!
0: yung may Visio.
2: Ang Visio,
0: yung may D3.
2: Mabakas, mangabuti ka.
0: PRC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sino yung mga pasyente?
16: Tomas Lusada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang PRC, nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
0: PRC Vitamin C. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
19: Vermati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Pila na katinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Tapos sa rin, pagamit ko na sa PRC na lula ang hapon nga migraine.
0: PRC Vitamin C.
20: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
21: Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City.
20: Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique.
21: Wantyong Building,
20: Barangay 8, Bagumbayan,
21: fronting Quezano Mall.
20: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
21: Kulasi,
20: National Highway,
21: kilid sang LBC,
20: Clinica de Alternativo Medicina,
21: Kabangkalan Branch,
20: located at ACM Building,
21: Texas Street,
20: Corner Bread Box,
21: Kabangkalan Public Market,
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Sagay City,
20: Radyo Bandera Compound,
21: likod sang Pag-ibig Office,
20: and
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Bacolod City,
21: Ernai Street,
20: fronting Paglaom Sports Complex.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Ang sunod nga test, Sir JP, kag-engineer, amo naman ni ang CRP test. Ano okay. Yung CRP test? C-reactive protein. Uh-huh. Amo ni siya ang kwan. Ini naman saya, ang C-reactive protein, isa ka proteina nga ginatugas ang aton nga atay. Nga nag-circular sa aton nga blood plasma or ang puti nga bahin sang aton nga dugo. Nagataas ini siya kung may ara kita chronic inflammation or infection. Dire na naton ginagamit ni siya sa pag ano pagdiagnose or ano bla nang suspect sa ang doktor sa rheumatoid arthritis kag lupus. Ang sunod naton nga test amo ni ang lactate dehydrogenase test or ang LDH. Ining LDH isa naman ni ka enzyme. Ano naman ining mga enzyme? Ining enzyme, amunin sila ang nagapadasig sang proseso bila sa aton lawas. Amunin nila purpose. So may ara kita sang lactate dehydrogenase nga gina-require sang aton selula para i-convert ang sugar into energy.
22: Hoy.
29: Mhm. Amunin sa. So makita na siya sa sulod sang ano, sang tissues kag selula. Mm-hmm. So kung may ara kita sang inflammation, 'di ba? Ma-inflame mahubag lamang kung may ara pagkaguba sang selula.
22: Osto.
29: So kung guba imo selula, ang ini nga enzyme magwa sa imo dugo. That's why gataas ini siya. Ang normal diri naton nga value or ang normal nga levels sang LDH naton naga-range ini siya 140 units per liter of serum. Hasta 280 units per liter. So sa isa mo ka litro nga serum, dapat may 140 to 280 ka lang. Ang sunod naton is si procalcitonin test, Sir JP.
22: Nadamo gali mga test mo.
29: Procalcitonin test gina-produce ini sa sang ginatawag naton nga neuroendocrine cells sa aton nga lungs, sa aton baga. Kag sa aton nga intestines ginapagwa ini sila sang neuroendocrine cells sang aton nga lungs kag intestine lalo na kung may ara inflammation nga ang gintunaan nga ang kabangdanan amo ang kwan ang bacterial infection. Amo na siya. So ang paghubag dire gina naton makita hindi man ni siya kisa Sir JP hindi ni siya ano mo hindi mo ni siya mabatsyagan. Pagubag sa sulod sang aton lawas hindi mo siya makita hindi mo man siya mabatsyagan pero kung lala na dira mo na siya mabatsyagan. So ginatuga ning mga pagubag sang aton nga stress, bacterial infection, hinaimo nga immune system, may autoimmune disease ikaw kag gakaon kita sang mga anti-inflammatory. Gakaon kita sang mga inflammatory inducing foods. Uh-huh. Mga pagkaon bilang nga nagatugas ang
1: pagpalala pagid.
29: Nagapalala
1: pagid sang inflammation.
29: Lalo ng mga processed meat.
1: Uh-huh.
29: Kalamay, kahit amo ginang ang main culprit gid sang tanan no. Junk foods mo pagina engineer. So paano tani malikawan ang mga pagubag? So pwede tani pwede kita kakaon sa mga anti-inflammatory foods. Parehas bi sang
1: kamatis.
29: Kamatis oh. Utan, prutas, kag avocado, kag ang D3 bio.
1: Correct engineer. Isa gina. Ano olive oil isa pagid ka mga pwede nga ma-take naton nga anti-inflammatory food. So available man sa aton kag ining D3 bio. Maayo gid.
29: So ano ba lang ari sa aton D3 bio no nga ginapung ganyaning aton nga ang paghubag or ginabuligan niya nga magkupos ang paghubag sa aton lawas. It's because may ari kita sang ginatawag nga lauric acid sa extra virgin coconut oil, isa kasahi sang medium chain triglycerides nga nagatapna sang pagdamo sang bakterya sa aton lawas, virus kag fungi. Ini nga mga mikrobyo amo ni silang makatugas ang pagubag sa aton lawas kay ginaguba ni nilang aton nga selula. So dugang pa dire ang aton nga D3 bio ya. Luwas may extra virgin coconut oil na kita, ginpaamanan pa kita sang vitamin D3. Nga ang vitamin D3, amo naman ni ang maka panubo sang level sang inflammatory cytokines.
1: Uh-huh.
29: So arabala may duwa ka nakakomponent nga nagabuligay sa pagbato sang inflammation. Unlike sa plain D3, isa lang.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong ayong lawas.
7: KK5 News FM. News FM.
8: D3 Bio.
29: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
26: Yung may D3.
27: Makakas mga butika.
28: D3 Bio.
30: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
31: D3 Bio.
32: Ang D3.
33: Yung may Visio.
34: Ang Visio.
35: Yung may D3.
36: Kasakit ang tiyan.
37: Bugs for Biotic.
38: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
39: Bugs for Biotic.
40: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
41: Para healthy ang tiyan.
42: Pag-klinika.
43: Spore Biotics.
44: Spore Biotics.
45: Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria
46: na nagatuga sa infeksyon sa lawas.
47: Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
48: Klinika Spore Biotics.
49: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
50: DTX 500.
51: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
52: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
51: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
53: Wow.
54: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
55: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
56: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
57: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
56: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
58: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
59: DTX Beauty
0: Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men, pursado kagin.
10: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
10: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
14: Hi, Tennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Tennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
14: Hi, Tennis Juanes.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
15: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: KK5 News FM.
17: News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: ka ba?
1: Girl! Buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful agad ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke,

0: Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agoy nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Moderna Max, Max Epektibo.
2: Ako galing si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
4: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika for Biotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gijan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
8: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasi.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng under.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ano
6: tumasol sa barangay
7: po? Ano kinabatsag mo sa akin?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.

0: buka ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo, nako nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas 7.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na siya reliever. Aray gyud po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kaya consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini carrots.
6: Oo, hindi lang carrots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, asa ako, tani nga kung magkaon, kung balot, galingin na yun ang akong lolo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling ka, mabalaan ni Pang Flowers nga damong probiotic.
7: Basto, basto.
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway ka mo ganang magkaon, gapida ka mo. Ay, ning sagay, bla, dula sang ganas sa pagkaon. Uy, basi sa uli, mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga, di, why ka naging jaga na magkaon? Try nyo, NIB, DTX 500. Parisis ang mighty C. Kaya dira, sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
8: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
9: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
8: siyam ka mga babay.
9: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C or Pure C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itawag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi mensindihan.
8: Bati lang sunlog, no?
9: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
8: Alabuton.
9: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Lami na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto magka PMS.
8: Correct gid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
9: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
8: Ano nga mga health conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
9: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
8: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
9: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No, agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaya nga isang abdominal cramps, kag pagsakit sa ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo.
8: Uh-huh.
9: Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, mm-hmm. no? Total libre mo lang konsultasyon.
8: Mm-hmm.
9: So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakit di mo dahi?
8: Mm-hmm.
9: Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change good. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano abing babae? Mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP.
8: Mm-hmm.
9: Milk tea and kung ano-ano pa da, no?
8: Mm-hmm.
9: Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory.
8: Hmm.
9: So, instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So, mintras, tanto nga wala pa ginahimo nga pagbago sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangon sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
7: DTX 500.
10: Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan na, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C ka permi.
9: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay ta, paim nun, throw orange.
8: Gusto? Skyflakes?
9: Sa lagali, dapat tuntun gin nga orange. Kaya antioxidant na mo.
8: Gusto.
9: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
8: Dasun nga pala nakit lawas.
9: Pala nakit lawas mo kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
8: Abaw! Nakit pala manog lawas mo.
9: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
11: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas juda, no, tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men ga fasting per me, layo sa masakit lawig ang kabuhi sobra sin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Amal nga nila, eat in moderation, good friend me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon, friend me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
9: Mm-hmm. Hindi pwede 30, sir boy.
11: Pwede.
9: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sa DTX 500 kag may TC. Di, sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mga babae, palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amunang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas pagig ka. So nang stressful ka bla. Sila na yang katabo nga may problema sa gituwag menstruation. So permina mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
11: Wow!
9: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
8: Ay, ko no.
9: Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
8: So, kung gusto nyo.
9: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag may TC, subong na, sugdi na.
8: See?
9: Si General ba? Gawa panago-nago lang na siya.
12: Ano yung sekreto niya?
8: Milig siya taguay.
9: Once ka panago si General ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
8: DC, ako no, DC. 19, ang 8, nag 19 ako no, kay last year 18, plato mo. Uy, ka 19 ah.
11: Kampiyon ni
9: Mag-8. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe gamit ang DTX Herbal Oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
8: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
8: Ang
11: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500.
13: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: So good lang nag-inom ka
13: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
13: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
13: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500! DTX 500!
14: QC! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala pa may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
14: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
8: Garantisado!
14: Pure C Vitamin C! Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sino yung mga pasyente?
17: Tomas Lusada Jr. sa Mulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa sangya balatian na TB.
14: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
8: Garantisado!
14: Pure C Vitamin C.
18: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasay City.
8: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot kamo.
9: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
12: Klinika Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
9: Ang kapadugay. Nus-nus na ba kamo? Nus-nus ang
11: term. Nakapaka-swipe-swipe na kamanda.
12: Swipe kamo da?
9: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede galing mo na pang-swipe mo.
11: Mang-swipe na kamo.
9: Swipe sa ilog.
11: Swipe sa ilog. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence na. May niya nag-apply ka o bra, mumut. Ka, no? Namin niyang gahagas.
9: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
11: Oh, correct.
9: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
11: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imo metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
9: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
12: Oh, may diabetes ka.
9: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
11: Correct.
9: Nami ang DTX Premium. Kaya niya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
12: Stevia.
9: So natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
11: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, extend.
8: Ay.
11: Ang extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sige, ang memories nato importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imo nga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
11: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, ay, dugo ko na ito, nga tulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
9: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
8: Oo.
9: Gin blindfold kami.
8: Ay oo no.
9: May sa tubang na mo may gin ano. Gina
8: Saywardo.
9: Saywar that time. Galain ko mo.
8: Di ba kasi linggitan? Gagay.
9: Daw ma workout ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
11: That is called brain conditioning, no?
9: Yes.
11: Amunang ipikto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagili, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundanta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
9: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung gandeposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yung nakanami kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigulang ka na. Ditribayo lang na.
12: Ang ditribayo hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa sa ginatawag antioxidant serboy tungod sa ginatawag ang utok naton 20% sa ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtog sa aton nga brain serboy no? Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sa latak no? So, namiya ang ditribayo kung mayroon sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain serboy tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo pwede kita magka Alzheimer's sa disease serboy kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isa ka tawo malipaton ang isa ka tawo serboy no so but silingon nagaamat-amat shrink ang aton nga utok sir boy no kun miara kita sing natog Alzheimer's disease tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain so ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo sir boy MCT halin sa D3 bio sir boy
11: kampyon no so duwa pa lang nga discuss na about nga aga kalipaton ka una ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Doc Ramil nga ginambal naman ni Doc Sam. Basi, ang brain mo hindi naka-accept sa main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes. No, is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 bio. Di ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells no that's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon that's why D3 bio is really important kung ang edad mo is 60 no 50 to 60 to 80 years old na dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
9: So, amo na sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotic sa intestine.
11: Grabe mo, kabalo mga
9: so, once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na ang nourish sa imo no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
11: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
9: Wala na glucose, sir.
11: Wala na glucose.
9: Bahuway na siya.
11: Bahuway na siya, no?
9: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 bio, tatlo kami sisa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
19: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, ka. D3 bio!
20: Ako si Maria. Basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat warit sa normal ang akong blood
19: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! PureC! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Hello, si Masa. Ang gimara. Ang bali ng doktor, sakit ko, kidney. Yun, may high blood ko. Gamit ako sa PureC. kasi nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag.
0: PureC kag Santhon Plus. Epektibo. PureC Vitamin C.
18: Ikaw ba may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libreng konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City.
8: Para sa dugang benefits ang D3 Bio.
9: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction kag siyempre ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
12: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga suno sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kaya kung pala tumar, kung pala inom ka sang D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sang hormone yung ginatawag leptin. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
8: Unta ta kaon?
12: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
8: Buitin ang kutsara.
12: Oo. So amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So
9: correct.
12: Kung adlaw-adlaw ka.
9: Matambok halin sa kan?
12: Oo, sa karne. Mm. Kag sa kanon, abi. Mm. No? So kung nakadetri bayo ka kadadlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
8: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo, imnibla detri bayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplalakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio is also a powerful antioxidant.
9: Yes.
8: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why nga kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
11: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si immune ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ni ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bayo sa Sir JP.
8: Alright, so kumpletohon ang
9: dapat mga dapat D3 Bayo gid Sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3. Kulang na.
8: Kulang na.
9: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nga wala D3. Kulang man. Dapat D3 Bayo. BCO. D3 Bayo.
8: Laing gid jam nga kumpleto.
11: Kumpleto.
9: Amo ni D3 Bayo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tanan, magaayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
24: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
25: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
26: DTX 500!
27: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
28: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
27: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
26: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
26: Mighty C!
30: Mabaka sa mga butika.
26: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
31: Ako si Mimi.
32: Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gikaayo ang Mighty C.
26: Mighty C!
30: Mabaka sa mga butika.
33: Gadaragsa nga punggot.
34: DTX Beauty Soap.
33: Magaspang nga panit.
34: DTX Beauty Soap.
33: Gala o magputi.
34: DTX Beauty Soap.
33: Puro katol-katol.
34: DTX Beauty Soap.
35: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
36: Bakal na sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
37: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
38: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
39: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
40: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
39: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
40: Kaya subukan ninyo.
39: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
40: Clinica Deo Fresh.
39: Available now.
26: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang balak lang.
0: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men!
3: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500!
4: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parti sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500!
30: Mapakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto!
7: Hi, Tennis
6: Juanes! Matalong kag alerto nga paminsaron!
7: Hi, Tennis Juanes!
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon!
7: Hi, Tennis Juanes!
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My goodness!

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon nga oras sa K-Pop News FM Philippines, 38 minutes after 4 o'clock in the morning.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-Fi! Amat-amat na bungkara sa aton sining nga mga hiligdaan, mga kauturan. Op, ninyo kami sa aton sining nga palatuntunan, balitang K-5 sa umaga. Subong at laos ang aton sining nga pagpalayag, mga ka-K-Fi. Martes na, mga kauturan, pizza, 11 sa bulan sa Agosto, tuwing 2026, mga ka-K-Fi.
1: Ito ay...
0: Hoy! Rana, nagalitib na. Lapit naman ang kinsinas! Mga may ginabaton, congratulations! Sa wala na bala to noon, papel na lang nabilin! Pasensya! Uy, matamat na! Bangon sa aton sarili nga mga hiligdan, mga kaka-K5! Tunog-tunog ang inyong radio, nga aras sa inyo sining mga kusina, samtang nagadaba-daba ang kalayo, nagainit kita mga kaka-K5! Sang init para sa aton sining nga pagpangapi, subong nga kaagahon mga kaka-K5! Ano pa, be? Lang-lang ginaton mga pi para makamungkaras ang imo nagakatulog gabala tsagon. Makamarasmas ang imo paminsaron mga kaka-K5! Subong nga agas ang aton sining nga pagpalaya, gina-welcome nato naton sining mga tagpalamati wherever you are, whatever you are doing right now. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga utod naton nga mga OFW nga nagatan-aw sa aton sining nga Facebook Live. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5 sa mga tagpalamati naton sa Wasang Visayas, probinsya sang Capiz, siyudad sang Roas, banwa sang Pilar mga ka-K5. Nagapanglakak ng signal sang 89.7 FM K5 Radio Dagmuanay diri sa Banwa sang Pilar mga kaabyanan para sa aton sa mga tagpalamating nga nagapagigupo diri sa Premier Distrito sang probinsya sang Capiz kag sa northern part sang probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Ayos na, bangon na mga ka-K5. Sadyahon nato ng aton sa ninga kaagahon, pinaagi sa kompleto nga mga balita kag impormasyon para sa aton sa ninga mga suki nga mga tagpalamati mga ka-K5. Nami lang sang aga, no? Kanay-kanay. Tapos natulog ko mga between 9 o'clock. Nabugtaw ko mga before 4 o'clock. Nagkadto sa opisina kag nag-team aid sang mainit-init ka kape. Ayos na! Gabutan na mga ka-K5 ang mga nakasaksak ng mga extension wires. Husluan na ninyo ang mga hulusluon mga ka-K5. Mga hulusluon pa ka muna ng ibanaw. Nugay na pangayo, aman. Adlaw na ni. Tama na na. Share the live mga ka-K5. Nagatanaw ka mo sa amon sa ninyo Facebook Live ang K5 89.7 FM Radio Tagbuanay. Kag K5 89.7 FM Radio Tagbuanay Digital mga ka-K5. Makita nyo man kami kag mabatian sa aton sa mga sister station. Pinagi sa 100.9 K5 News FM Rojas. Yun! O mga taga Rojas na, kag sa mga palibot naton nga mga kaprumbihinsyahanan kag syudad mga ka-K5. Good morning sa inyo tanan-tanan. Nagalibot ng patrol sa K5 News FM sa mga mayor nga dalanon subong nga kaagahon sa pagtipon sa mga balita kag impormasyon para sa aton sini nga mga kauturan nga nagapamati diri sa aton sini nga palatuntunan. Sa mga utod naton nga mga nagapangunyadi sa gobyerno. Tama nyo na na, untatin nyo na na. Ayos na na. Hindi mo magpatama. Hindi nyo na ya pag ubusagin. Hindi nyo gid pagpatami. Kulokit-kit lang kamo, no? Gaigid kamo, Gus. Abay, maluoy ka. Ano kay? O, nara kamo sa gobyerno, Gus. Abgid nga, Gus. Ab, gusto niyo. Kulokit-kit lang. Parang may bilin man ang masunod sinyo. Kaya rana, nag-resign na gani ang bagong kwan. Huwag pamabulanan ang sekretaryo sa Department of Health, mga ka-K5. Ay, nagkwan naman sa nag-resign, mga ka-K5. Bago naman ang nagbulos nga Department of Health Secretary, mga ka-K5. mga kwan mo, mga madasig. O na anong mga balita kag mga impormasyon sumungad law sa aton sa ning pagpangalaga diri sa aton sa ning palatuntunan, mga ka-K5. By the way, good morning sa mga viewers naton nga wala pa maka-share. Nagapag-greet lang, wala ga-share. Magtapos ko wala program, minatanaw ko kung sino nag-share. Baway, kaya may nag-share. Nag-greet lang ko. Ngapita!
1: Ito ay hindi ispis na pag-usap.
0: Good morning sa mga tagpalamatina ton sa nabukid nga porsyon sang Banwa sang Tapas sa Hamindan, mga ka-K5. Diraman sa may tatlo ka barangay sa Banwa sang Pilar, San Silvestre, si Barangay Yating, mga ka-K5, kag Barangay Tabunakan sa Aplan Barangay sa Banwa sang Pilar. Good morning. Ay rana kita, mga ka-K5. Kumplitohon tang aton sa ninyo agaway ang kapis bala, mga ka-K5 subong. Gindeklarar, mga ka-K5, nga ginaatake sang mga pestisidyo ang aton sa ninyo mga kakampuhan, mga ka-K5. So, diri sa aton, sa Pilar, mga kipita, may pinakamalapad na apiktuhan sang nasambit iya nga ginatawag naton RSSI o kon Red Stripe Soft Scale N6, mga ka-K5, nga nagakaon sang mga kakampuhan naton, mga tubo sumunga mong apiktado, mga ka-K5. There will be a tendency ngati maka problema gid ang aton sini nga mga manog kuan, manog tapas, manog hilamon sa kampo, mga ka-K5. Lakip na ang mga sindiro, galing bisan magnubo man niya, magpigado man niya ang kuan subong ang aton sini nga local nga sugar industry. Ang national government mahilig sa exportation. That is why nga gantos, nagantos ng aton sini nga mga tag-iya sa makatubuan, mga ka-K5. Kaya kung may exportation, may importation, mga ka-K5, sa ang asukar o kung kalamay, apiktado ang aton sini nga mga utod nga may mga asyenda. Hindi daw sa wala managyapon. Mga ka-K5, bisan magdeklarar pa kita, kag magtuyabaw kita, dari kag magsinggit, ruwad, baliskad, nga may ara kita kalamidad. Epekto, mga ka-K5, sa Red Stripe Soft Scale Insects o kon RSSI nga nagakaon sa mga katubuhan naton, mga ka-K5. Yan, muna mga balita, mga kauturan. Oy, good morning sa aton sanay nga mga viewers. Pa-share, mga ka-K5, kumpliptuhon kung aga ninyo subong nga kaagahon sa aton sanay nga pagpalayag, mga ka-K5. Yari na mga headlines sa aton sanay nga pagpangalagad subong at laos sa ang Martes, sa Pizza 11 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Usurpation case, bato kay Mayor Iskulin, ginbasura sa provincial prosecutor. Provincial sa Capiz, ginpaidalom sa state of calamity bangod sa epekto sa Red Stripe Soap Scale Insects, mga ka-K5. Pag-avail sa Uplift Assistance Program Group 3, hindi kinahanglan mag-apply sa SSS. Kaso sa hand at foot mouth diseases, mga ka-K5, nagnubo. Samtang driver na piyungan sa lakyan, naglapaw sa karsada sa Banwa, sang Panitan. Motorista nga nakainom, bumunggo sa nakapark nga motorsiklo. sa mga balita nasyonal, mga ka-K5, Beverly Hu gindisignar bilang bago nga PhilHealth Secretary kag or PhilHealth President kag CEO. Samtang sa dugang pang mga balita, 7.2 trillion nga National Expenditures Program ginsumiter kay President Marcos. Headlines. 135.3 million nga nabilin nga halit sa sektor sa agrikultura ang apektado mga K5 bangod sang bagyo kag habagat. Mga nagkalamatay, nagdamo na mga K5. 6.5 million ng estudyante apektado sa class suspension bangod sa bagyo kag habagat. 15 ka mga tao patay bangod sa epekto sang bagyo Luis Maymay kag habagat sa Central Luzon. Department of Health nagpaandam batok sa kaso nga Leptos Pyrosis. Amo na mga nagapanguna nga mga headlines mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpalayag sa aton sini nga palatuntunan balitang K5 sa umaga.

5 nga nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad yanda nga kaagahon mga kauturan. Somehow I'd like to say hi and good morning sa mga followers naton, ka mga viewers nga aga pa nakabugtaw na mga ka K5 Lindon Hano, good morning. Wilma Zuzona, ari na kami sa imo nagamonitor ka K5 Juber, thank you so much. Good morning Sir Juber, thanks. God, it's Tuesday. Ambal ni Buyet Roten, Inay Rosario Lucas, good morning. Nagapangapina, samtang nagatanaw sa ato sa ninyo live subong ng kagahon. Libon, South Cotabato, good morning. Happy Tuesday. Inday Lilia Delphine, good morning. Inday Arlene Fokbit sa Tapas, good morning. Mayong aga. And also, kay Inday ni Matiliano sa Tabanwasang Panay. Yan. Mga taga Panay, aga pa. Oh. Si Sir Nestor Kasugbos Kalsado, aga pa naka-monitor na sa atong saningin live sa mong kagahon. Doi Artur, dito sa West Villa Flores, maayon, good morning. Good morning, ban. Kagmayong nga pagpangapilang dra kay Pariricci Pinalba, kag sa kainanay Milani Pinalba, dito sa Mainsang Sapian area, good morning. And likewise, good morning kay Inday Lilia Delphine, mga kakaifa. Good morning sa Kwan nga SM, tanan talaga pamati. Hey! Dahil da, good morning lang. Mo ginaya basta parintia naita di bla. Oy, good morning. Oy kay sa amon sini nga news director sa kay Sir Roldan Bisana Villarreal aga pa nakabugtaw na nagapamati na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga K5. Pa shout out Sir Jubert, good morning sa mga taga Capiz State University. Mayo ikaduhan ng adlaw sa pag-umpisa sa amon sini nga klase ambal ni Sir Exino Perez Diaz. Oy, Sir Exino, good morning lang. Sa mga taga-estudyante sa Kapso, nagbalik ng klase subong ngadlaw mga ka-K5, umpisa na kahapon mga kaamyanan ang ilasining pagpatigayon sa ilasining face-to-face classes sa Capiz State University sa subong yang semester mga ka-K5. Good morning, Arlo Henson, mga suki naton nga mga tagpalamati nga aga pa, nagatanaw sa aton dira sa Pasay, good morning. Oy, subong man ngadlaw mga ka-K5 sa mga tagpalamati naton, yung nagpakigupo diri sa aton sining palatuntunan, masako-sako ang aton sining mga utod naton, nga ara sa mga nagkalain-lain nga mga kabarangayan. Kay nagasinumiter na, late ya perming sumiter sa mga data mga ka-K5. Sa sining mga agrikultura naton, sa mga Department of Agriculture, sa aton sining mga DA, kag sa mga municipal Department of Agriculture, no, sa mga mau naton mga kakaifa. Ano nga katabo, no? Kapon daw hindi kumbinsido ang aton gobernador, dugangan pa sa organizer na daw hindi man kabalo. Kasi si Govy nga daan manami kay gusto ni governor ang aton ginabasihan sa aton sa mga data mga kakaifa. Insakto, halin sa grassroots mga kakaifa ang mga impormasyon. Kay dapat may ara kita sang gitawag naton tama balido nga mga data before kita magdeklarar sa aton sining probinsya nga ara sa state of calamity mga ka-K5. Galing kay ti daw ginakalukalo nila ya kay ang binila ya di mamangkot siguro hay kay aktibo nga aton gobernador ma kisingkay-singkay ang palanglakaton pero aktibo kag ang utok nagandar. Yan lang ani kay ti ginatabunan na lang sang gobernador ang mga kakulang-kulangan mga kakaifa. Makitaan mo gidya sa reaksyon kag sa statement sang aton pinalangga nga gobernador. Ang gihimot kahapon nga summit sang aton sini nga agriculture nga gindeclare naton sa pinaagi sa aton sini nga provincial disaster management office mga kakaifa nga among nagtipon with agriculture mga kakaifa. Ay si Gob daw makuan, daw mapati, daw hindi man sa mga data nga ginsumiter. Ang mga data nga iban, daw ginpanglagas pa mga ka-K5. Makauluoy kung kaisa. Amo nang barabara nga sistema, no? Bisan din lang opisina, kung barabara, ganing pag-tipon sang impormasyon, ang preparasyon, ikaw nga nagapatigayon meeting, ikaw nga nagahimo sang gusto mo matabo, ang amo sini nga matabo, gusto mong quality sang trabaho nga insakto. Makaka-prostrate man ka-K5, dulaan ka gana kung kaisa, no? Because sa mga tao sa palibot mo nga ginalauman mo mga ka-K5.
nga man na, mi ang result.

0: Ah, manaming epekto. Med lang may si Gov mag patigayon. Med lang magtabon mga kakifay. Para lang matigayon ini tanan ang balsang gobernador nga ti. Ha? Ah? Anong mayad sini? Anong gusto nyo para madeklarar nato nini? Mapaidalom na sa state of calamity ang aton sini nga probinsya bangod sa sining halit sa aton sini nga mga kampo. Sa aton sini nga mga mangunguma. Ay ti ambas sa gobernador, sang Bernis pa ko na ngayon dita, Lunes na subong, walay pagyapon. Salamat, Gidgop, no? Sa imo sining pagprokurar. Kay kung ikaw iban lang ni, lugawan, gid. Malugawan lang, mga kakifive. Dali lang, gid, ha? Sa mga viewers na ton, ang mga 30 milyones ng viewers na itong nag-upload subong kagahon, i-share nyo aton live. Pagbalik ko, mga report kag informasyon sa field, mga K5, dugang ang mga issues, mga kauturan. Mabaligya lang ko, dali lang gina. Mabaligya lang ko sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Nagmatimid sa ang mainit-init nga DTX Coffee Mix, mga K5. Paliog, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radio Tagbuan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan naginom ka?
5: DTX 500.
4: Dila na lang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500
2: naginom. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kadragsa nga pungkod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Detox ka ba?
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for men. TTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong napagpakulong. Ako, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500
6: Low Coma
3: Eye Gold Capsule
6: Bacterial Conjunctivitis
3: O Pink Eye
6: Eye Gold Capsule
3: Eye Allergy
6: Eye Gold Capsule
3: Cataracts
6: Eye Gold Capsule
3: Ang Eye Gold Capsule
6: may aras ang lutein
3: Vitamin A
6: Vitamin E
3: Vitamin C
6: Zinc
3: Kagdil Berry Extract
6: Eye Gold Capsule
3: Para sa mas epektibo kang manamin na kombinasyon
6: para sa eye health
3: mag-inom sang Eye Gold
6: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops
3: Adlaw-adlaw
6: Eye Gold Capsule.
3: Mapakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
7: This is your official news and music station. K5 Radyo Taguana 89.7.
8: 89.7. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
9: Balik pa naman din sa atong silingang pagpangalagad. Oras sa atong 3 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Palatuntunan balit ang K5 sa umaga, mga pinalangga naton nga mga kauturan ng inyo ginaopdan subong nga kaagahon.
8: K5 Bantay Panahon.
10: K5 Bantay Panahon.
9: Yari na mga ka-K5 mga aton sa ninyo nga lakad sa panahon. Update sa aton sa ninyo nga pag-asa sa aton sa ninyo nga 24 oras nga public weather forecast subong adlaw sang Martes. Alas 4 subong nga kaagahon mga ka-K5 mayara kita nga southwest monsoon nga nagapikto karon sa bansang Luzon. Samtang tropical cyclone sa sagwas ang pungsod Pilipinas as of 3 o'clock in the morning mga ka-K5 ang tropical storm ara sa lokasyon sa karon base sa data nga available nagikan sa pag-asa 3355 kilometers east of extreme northern Luzon nga may maximum ini nga mga ka-K5 nga kabasgon sang hangin nga 85 kilometers kada ora kag sa sentro sini may araman sang gustness nga nagalabot mga ka-K5 sang 105 kilometers kada ora nga nagahulag padulong sa east northeastward nga may kadasigon nga 25 kilometers per ora mga ka-K5. Ang mga kaprobinsyahanan sa Zambales, Bataan, kag Occidental Mindoro, may ara sang matalagsahon nga pagtupa sang ulan mga K5 ini ang resulta mga K5 epekto sang southwest monsoon nga posible man makadulot sang flash sa kon landslide sa nabukid nga porsyon sang aton sa mga lugar sa nasambit nga mga probinsya moderate tubtob mabaskog ang pagtupa sang ulan mga K5. Pinakabahin sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Quirumblon, Oriental, Mindoro, Camarines Norte, makaangkon karon sumungadlaw mga kaiba sa mag-uumon nga panahon, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanagob, ini ang epekto mga K5 sang southwest monsoon. Posible ini makadulot sang flash flood sa mga manubong nga lugar, landslide sa mga areas mga K5 nga mataas o na bukid nga porsyon kag ang pag-experience sa aton mga uturan sa ang pagtupa sa ang mabaskog nga ulan subong adlaw. Pinakabahin sa Luzon area mga ka-K5 may porsyon nga mag-uumon tub-tub mag-uum-guum ang panahon mga ka-K5. Isolated ang pagtupa sa ulan kag pagpanagob ini naman ang resulta sa gyapon sa southwest monsoon. Posible nga makaangkon sa pagbaha ukon landslide sa nasambit nga mga areas kalakip man ang pagpanagob mga kauturan. Ila kabahin sang pungsod Pilipinas maka-experience sang mag-uumon tub-tub mag-gumgumon nga panahon mga K5 kag pagtupa sang isolated o kon pag lapta-lapta nga pagtupa sang ulan mga K5 sila ka mga pila ka mga probinsya diri sa aton sini sa pungsod Pilipinas. Ini may resulta ini subong mga K5 sang ginatawag naton localized thunderstorms mga kauturan. Ang aton sini nga baybayon may ara kita moderate tub-tub mabaskog ang aton sining balud sa baybayon mga ka-K5 ara kita sa 2.1 to 3.5 meters ang aton sining maeksperyensyahan sa aton sining mga mangingisda kag sa mga nagapanakayon mga ka-K5 sa aton sining mga kalalawhan. Sa aton sining temperatura subong adlaw mga K5 ara kita sa 24.4 degrees Celsius sa sub 6 o'clock in the morning kay karon naman sa hapon as 3 o'clock in the afternoon mga ka-K5 ara kita sa 29.5 degrees Celsius mga kaabyan. So may mga lugar nga maulan nun subong adlaw mga K5 may mga areas nga nagababa sa Metro Manila mga kaabyan. Ang aton sining adlaw magabutlak alas 5:42 subong kagahon kag magatunod alas 6:21 karon sa kasisidmon mga ka-K5. Alas 5:07 na sa aton sining pagpalayag, sa aton sining palatuntunan. Shout out lang and good morning sa kay John Torn Gonzalez Aguirre. Likewise sa kay Ma'am Amber Patricio Kwan. Good morning, sir. Loud and clear sa Los Angeles, California. Oy, Ma'am Amber, thank you so much. Enjoy your vacation down there. Dere sa Los Angeles, California. Opo sa imo sining bilog nga familia, Ma'am Amber. Thank you so much sa familia Kwan and familia Patricio nga nagaupo diri sa aton sining pagpangalan. Good morning sa kay Sir Edville John Alfaro nga nagapamati man subong kaagahon diri sa aton sining palatuntunan. And likewise sa kay Tita Flo Exmondo, have a blessed Tuesday. Thank you so much and good morning. This time check na to ng patrol mga K5. Baga pang patrol na to nagalibot na. Naga-check na sa mga mayor nga dala noon, mga police stations, mga hospitals mga K5. Kalakip na ang lakat sa sitwasyon sa merkado subong adlaw sang Martes.
0: K5 Bantay Merkado.
9: Sa sining mga tinong check na to ka K5 Rodney Daban dala noon. K5 Rodney, good morning. Good please.
11: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa ating mga tumalanaw kag tagpanamati. Kamusta akong silod, ka-K5 Jubert?
9: You're coming 5x5 and clear, ka-K5 Rodney. Go ahead.
11: Yeah, so, ka-K5 Jubert, manayanaya ang tempo dari sa siyudad sang Rojas. Medyo mapaang na timprano pa, ka-K5 Jubert, na mataktak pa ding balhas din mo. Ipukod ka, init pa. No, magin upgid ka-K5 Jubert. Kaya kapatagan, kadami isa ka man dyan ka panyempo, so... Masakot man ang dalaganda sa pila ka mga behikulo dali sa mga mayor nga kalsadahon na tumuman atong mga kauturan, kakitab Jubert, nga nagagaging-jaging na dali, nag-libot-libot na sa palibot man, kay nag-barubisiklita, no? So, live na ang vibes ang syudad sa nga Rojas. Kaya kakitab Jubert, ang kulungan sila, timbrano pa man nga nagpangolekta, kag nagpanindo ang atong mga street sweepers, subong man ang mga garbage collectors, sa mga basura diri sa palibot. So far, yanda ka mga tinion na ma-debut na ang palibot sa Rojas City. Kaya gamo na, ang police visibility ka kay Fabio Bert, ari diri may naka-standby sa Tubang Cathedral, may naka-standby nga police patrol, subong man yung isa pagka-patrol car nga nag-rubing. Kaya kahapon to may ara sila sa nga ginsabihan man, warrant of arrest sa kababahay. So ihatag ko sa imo ang details after sa isang aton sa nga Bantay Precious Mercado. Kaga, amo na, kakitab Jubert, no, ang sitwasyon dali sa Rojas City, so far, malinong matawahal man ang pag-abot sa peace and order sa Kitab Jubert. Kaga, dali, sa may mercado publiko, apatikula sa Chidoras, sa Trade Center, as usual, kakitab Jubert, no, gabarang debangday ang mga select entry, magtimbang na bahay sa kalsada, ito may aragin na kapang park, medyo gutok naman ang dalan.
9: Iba broad, speaking yes, sang tubang sang lipunan, da bala, saan o pa na mabuksan ang bago nga building, dira nga daw pila naman, doon na katuig naman ang tingga, ina dira, sa may linya sang Bagsakan Center.
11: Yes,
9: doon na nga piyesta nga ginugurahan daw, ay pa sa may nag-occupy, ano na, anong ginahulat sina, kulang pa na, o ay pa na ma-turnover? Istoryahan ta na karon.
11: Yeah, kita diba sa atin galing na pag-istoryahan no kay tuod. Talalo pang doon nga kadugay na siningagin buksan pero wai pagyapo nag-operate kag sa bagsakan lang gid ang nagagamit no.
9: Yes.
11: So ini mga kwandi mga stalls di okon ang building itself, wala pa ganyan magamit. Kapag yung word sa atong galing nga pagkahibaloon. Dari sa mga natong danman kung ano pa ang ginahulat.
9: Po, nami bala. Nami bala in fairness. Nadama nami. Nada, kag mayo nga programa ni Mayor Ronnie. No? Pero nagapamangkot sila ang mga pumuluyo kusan upa na parintahan para makarintaman sila kag Kipay Broad.
11: Yes, correct. Kag Kipay Broad. No? Kag curious man ta kung ano na din nga bahin bala. Ano ang mga inga display diri nga mga tinda, no? Sa atong semana ng mga kauturan. Kaga, syempre, kakipag-divert amin ang atong nga pag-alik at nag-atong galing ah. Nasa atong galing na itap ang atong streaman ng mga natungdan para nga makakuha ang information na regarding sa status ang sinaman na nga annex building sa nga Cedar Arsenal Stage Center. Kaga, diri, kakipag-divert no, as mentioned, ang sitwasyon diri sa palibot, no, sa gihapon, amo kadaan lang kakipag-divert, amo gid ang ganap sinakuay diri sa may Cedar Arsenal Stage Center. Kaya kung nagani ka damo sang tawo diri sa sulod do, asa bang man sa guwa madamo na sang tawo man kasi kag Jubert. No? So, lively na ang vibes man diri sa may palibot sang Cedar Arsenal Stage Center. Alas 5:12 kita sa kaaga kag Jubert sa so, mas nagadamo pagid ang tawo. Kaga ari ako sa bang sa may poultry section sa mga manukan ko kag Jubert. Atong na rin nga pagkakwaon ang presyo man sa manok no? Diri sa may merkado publiko. Kaya man ang sitwasyon ni Danay at itapos naman nagkabakal diri sa subok kagang bandisi man sa pag-display sa inasin ng mga tinda. Ako mabatay mo sa akong sa background na nag-panpan, nag-lagapak mga inasin man ng mga palan na. No? So nagkatantarana diri sa inasin man ng mga manok. Kaya man na, kaya kita divert no? So kadami, kadamo sa mahimo na diri nga mabakal nga poultry products ang atong sa mga kauturan. Kaya aside sa poultry products, sa ariman mga isda, seafoods, nagkalain-lain pagid ng mga produkto. Fresh kagid, Kakipag Jobert, no? Fresh ang mga paninda. Pera na lang sa manugbaligya. Hindi nga aside, Kakipag Jobert, no? Uh-huh. So, yan, ama na siya. Kaya, ari, ang presyo sa manok, no? Pila ka mga parts ng manok, ang drumstick, wings, kag thigh parts, pareho lang, tig 210 pesos kada kilo. Ang atay sang manok, 150 pesos per kilo. Ang pitcho, 192 220 pesos per kilo. Ang whole chicken, Magnolia brand, 190 pesos per kilo. Ulo sang manok, 50 pesos per kilo. Atay sang manok, 250 pesos per kilo. Chicken skin, 160 pesos per kilo. Bato-bato spleen, 120 pesos per kilo. Probin, 150 pesos per kilo. Sapay, 60 to 65 pesos per kilo. Adidas, 100 pesos per kilo. Layer whole chicken, 150 pesos kada bilog. Sama na ang mga display diri yanda nga kwan nga manok kakipag-divert diri sa may poultry section sa ang Cedar Arsenal Stage Center. Kaya putor, amagraad lang madapag pagin sa nga mahimo. Diri nga mabaka lang atin sa mga mga kuturan na bangod amat-amat pa man sa pag-display diri. Kaya dumayot na pila pa ka mga skola display na sa so, magraad lang ini for sure. Mas magadamo pa ang mahimo nga mabaka sa atin sa mga na sa mga kauturan diri sa may Cedar Arsenal Stage Center. So far, pagkabot sa presyo, kakitang Jubert, asanding sa atin sa mga monitoring, wala siyang pinaglain. Kung ano to ang presyo na isang tinalikdan nga si Mana, amaman ang presyo sa subong. Kung pagkabot naman sa supply, so, diri sa mga managbaligya, wala siyang dapat nga ikabalaka kakitang Jubert, bangod nga nagkapabilin nga bastante ang supply sa manok, diri sa atin sa mga nga probinsya itself, no? Kag sa mga nga ginapangkuaan ng mga suppliers, kakitang Jubert.
9: Okay.
11: Minang update para sa atong siniman nga bantay presyo sa merkado. So, direkta kayo pa diri sa piyak na bahin kakitab Jubert. Kung sabihin na sa atong siniman pagpanawag sa mga municipal police stations, may pila diri ka police report, kita nga nakuha. No? So, sa iban ng mga kabanuhanan na ati so far so good, did kakitab Jubert, nagkapabilin nga malinong kagpatawa ang ilas siniman nga area of responsibility. Samtang diri sa Rojas City, kakitab Jubert, napunta ko nga adlaw, madunarag ko naman ang pag-service ng warrant of arrest batok diri sa isa ka 28 anyos nga babae. No, so ang ini babae ka kay Pam Jubert, ati taga kwan ini siya, taga Barangay Dayaw, Rojas City nga kon sa diin agin kilala diri kay alias Michelle. No, so ini ka kay Pam Jubert, ang iyas ni man nga warrant may kaangtanan ini sa paglapas sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. So cybercrime Kakipag Jubert. Daw kaga dirigin patigayo ng amuman ng operasyon na takna last dos skin si inisang hapon kahapon nga adlaw sa mga katapos ang regional anti-cybercrime unit 6 sa pagpanguna man ni Police Major Froilan V. Dumili. Daw kaga kaupod o kon ka upod pa ini ang kon man ang pilaman to ka mga katapo sang RAS component city police station na ka K5 Jobert. So kasi diri sa nakuha naton nga aspat report din aresto ini si Michelle o kon si alias Michelle sa kon man sa bisa sang warrant of arrest bago sa paglapas particular sa section 4D sang Republic Act 9995 o kon ining anti-photo and video voyeurism act of 2009 may kaangtanan man sang section 6 sang Republic Act 10175 o kon ining cybercrime prevention act of 2012 kag ini kag Kevin Jobert ang among warrant of arrest gin issue ini sang presiding judge sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 39 Iloilo City kag ginirekomendar diri sang korte ang valor 42,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sinimana nga kahilwayan. Kag sa subong, nagkapabilin na ini ka kay 5 Jobert sa RAS Component City Police Station ang amuman nga nadakpan para sa nagkakaigo pag nga disposition kag natala na ini nga i-turn over sa mismo, no, sa Court of Origin nga nag-issue sa warrant of arrest kay 5 Jobert.
9: Okay. Proceed.
11: So far, ina ang nakuha natin din nga police report po na gikan sa may Ruas Component City Police Station kan sa ibang kakipag Jobert, so far so good.
9: Sa
11: no? So,
9: Kwan, magtaway-taway ka karon partner, ba, swingi ang Kwan B, ang ano ganina, ng terminal. Daw, why nakukita, may police na sa terminal.
11: Kakipag Jobert, sa terminal, may ara, dira nag-roving lang natin sa mga kapulisan kay daw may ara, dira sa may nakabantay ng guard Manila, no? Dira kakipag wala, kakipag Jobert. So, may arap man dira sa nga police assistance desk kag syempre may arap man dira sa nga daw isa silang naging posting no so amo ina dira ang latest developments kay tungod ini mismo ang gina hambal na kag gina monitor man mismo sang chief of police sang RAS Component City Police Station na ang kada tubong sa nga mga facility pagkapamtangan gid sa nga police assistance desk kag syempre may police gid nga kita gyud para anytime no nga may emergency mga isang bulig madasig nila nga mahatagan man sa nagkakaigo nga italupangon.
9: Okay.
11: So far kita yes no kita duwa sa mga ang pinadaton ng mga report nga nagkalatipon na subong na adlaw sa nga Martes Agosto 11 2016. Ako na, before akong mag-usted ka sa Jobert, no, ko lang kami naman ang atong sa mga friends, kay Sir Mr. Calzado, kay Sir Roy Abilas, Timbangan ng Bayan, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Nanay Berping sa Mibing Flower Shop, good morning. Kay Jeffrey Andrusi, Paul Tristan, good morning. Kay Nanay Mili Sita Blatian Sila, kaupo ng ingas naman nga, kaupo dira, no, ka Luyo, ka K5 Jobert, nga si Jacqueline Garino pa sa BJ section diri man sa May T80C. Good morning. Tag sa tanan ng mga tagpalamati sang atan sa inyo pagpangalagad sa mga adlaw. Good morning mga ka-K5. Direkta diri sa Chudor Arts and Trade Center para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Initi ka-K5, Rodney Daban Dalanon para sa tampiyon nga balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon sa patrol mga kauturan. Update sa mga balaklon. Nakipman ang ining nasamit yung kaso mga K5. Sir Bidra sa may barangay Dayaw, sining syudad sang Rojas, ato sa iyo makatapos ang kapulisan mga kaben. Ang mga observation reports ato sa iyo palibot mga kabiyaran. Dili sa aton sining pagpangalagad sa aton sining mga pinalangga nga tagpalamati mga K5. Kaginas ang kagahon, ginpuhag kita diri sa may bahin sang Pilar area, kag diri sa may balasan mga kabanan, matapos nga nagkwari. Nagkinarirang mga fire trucks na ton, padulong sa banwas ang balasan, pasado alas 12, mga kagayap tubtub, alas 3 sining kagahon. Kung ako gawang sunog, mga kagay 5, dito sa may bahin sang balasan area, sa public market mga kabanan, nagdaba-daba naman ang kalayo. Gintistingan gid ang abilidad sang bag-ong hipis ang Bureau of Fire Protection Subong. Matapos ka tinasunog ang isa ka grocery store, mga ka-K5, ka inas ang kaagahon sa banwas ang balasan, mga ka-K5. Ining kay Kwani, based sa initial report and information mga K5, iya ini ni Buntong, tagapagyan ni alias Buntong mga K5, ang nasambit iyang grocery store kay Baloma Kamudra, mo ni pinakalapad nga grocery store dira sa may Balasan. Nag-respond din mga personal sa Balasan PNP kag Bureau of Fire Protection mga K5, kalakip na ang mga kaiping nga mga Bureau of Fire Stations sa kapareusang istansya Batad, Pilar, Carles, Sara kag San Dionisio para nga makabulig sa nasambit iyang sunog mga K5 nga nagluntad dira sa may Banwasang Balasan mga K5. Yung tinguan pa natin subong may baluan sini mga K5 kung pila ang extent of damage mga K5 sang nasambit iyang kalayo no nga nagtupok mga K5 umpisa pasado alas 12 mga K5 at tumtub mga alas 12 ang kaagahon mga kabinan. Okay, sa bisa sa report karon mga K5 no patayon pang investigasyon sang aton sa nimang katapos ang kapulisan sa nasambit nga area sa Balasan Public Market mga K5. Amak mo ning grocery store magdaba-daba ni dira sa may ang building ini ni Buntong mga K5 ang may ara sang grocery amo ang nasunog. Malapit bala dira sa mga kauturan nato, malapit na dira sa may Palawan kag nga pawn shop kag RD pawn shop mga dira dapit no ang nagtuhaw ang nasambit nga kalayo sa building nga sa isa ka grocery store mga K5. Nga ni baluon na naton sa aton sa ning koneksyon sa segundo distrito kon sa quinto distrito mga K5 ang dugang pagid kag extent of damage sa nasambit nga sunog sa Balasan area mga K5. Dugang ang mga balita kag impormasyon oras sa aton 22 minutos nakaligad sa takna nga alas 5 sang kaagahon mga K5 diri sa aton sa ning palatuntunan. Kahapon nagpagwas ang statement kag kalipay nga labatsagan ni Mayor Resiliste Isculin mga K5 nga matapos gagin pagwas ang korte gagin basura ang nasambit nga usurpation case batok sa iya no? Suno sa mga suno sa nasambit nga statement kag sa resulta mga K5 sa pagwas ang provincial prosecutor's office nga ginbasura ang reklamo ni former vice mayor kay karon punong barangay Alfonso Guliro sa barangay Kabug-Gabug President Rojas batok kay President Rojas municipal mayor Resiliste Tanoy Isculin mga K5 no naibaluan na ginpasakaan sang kaso ni Kapitan Guliro si Isculin sa usurpation of authority o kung padayon nga pagpungko bilang isa ka mayor apisar nga di gin kansilar sang kumilek ang iya sininga certificate of candidacy. Sa siyam ka panid mga K5 nga resolusyon ginpayag sang piskalya nga napaslawan si barangay Captain Guliro nga mapresentar ang nagakigong ebidensya nga mahimo mapaburan sang korte mga K5. Suno sa nasambit nga resolusyon wala sang pinal nga dokumento gikan sa Commission on Election ago direkta nga ipatuman ang kansilasyon mga K5 sang nakabinbin karon nga kaso sang apelasyon sa Commission on Election sa Korte Suprema mga K5. Dito man nakalipay ni Mayor Isculin suno sini mga K5 nga ginpabutyag sang piskalya nga hindi man siniluyag nga pangunahan ang desisyon sang Korte Suprema among pinakamataas nga hukom mga K5 nga mahimo makapikto sa kaso sa diin nakitaan man sang forum shopping ang nasambit nga reklamo. Tunda mo abing reklamo again sa kay Mayor Isculin tiro na takaan na gurong korte kay ti sampaw amo man kagyapon kag amo manghapon tambal sang provincial prosecutor hulato na ton ang desisyon sang Korte Suprema mga K5 kay ti ara mo may pending pang proseso sa Supreme Court mga K5 ti ang pinal nga desisyon ara iya maghalin mga K5s babaw no amo nang pinakamatag nga sabat diri kag suno sa kay sa legal council man no sang banwa sang President Rojas nga sila nagasunod lang no sang proseso sang korte mga KK5 na hanungod sa kaso nga gin-file sa ito. Kung si Mayor Tanoy kayun kinanglan nga magwa manaog eh. Pero ti sa tama nga proseso kagulat to na ton ang desisyon sang Supreme Court mga KK5. Di masadyan eh. Amak mo si Mayor Iskulin lang ang at 4 terms mga KK5 nga mayor sa President Rojas mga KK5. Expired na kumbaga at tatlo na ka term ang natapos gintry na pagin ng ikaapat nga term daw gyapon. Meaning to say may pagpalangga kag pagulikid ang mga pumuluyo ang mga orange ladies ni Mayor Tanoy Iskulin. Daw perdihon sila ni Mayor Tanoy sa high school graduate lang si Mayor Tanoy pero ang mga legal counsel kag mga brain behind Mayor Tanoy daw mo pwede pagidaw mga ka K5 no ti kuan ambal ni Mayor Tanoy natunta ang dugang pagid ng mga hampang sa korte sa nasambit ng mga kaso nga ginafang file against sa iya mga ka K5 26 minutos na kaligad sa tak na nga alas 5 sang kagahon ni Ario. Kahapon, ang provincial government, mga ka-K5, nagpagtawag sa sinapol si Governor Castro. Agod may nalaan ang problema sang aton sa ning mga asindiro diri sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5, sa dako nga problema karon sa sining RSSI o kon Red Stripe Soft Scale Insects nga nagapikto karon sa aton sa ning mga katubuan diri sa aton mga kabarangayan kag mga kabanuanan. Kahapon at nagpagwas ang resolusyon ang sangguniang panalawigan matapos naging sumiter ni Gov ang mga data nga dugay niya na napangayo nga daw may summit na giniwat kahapon no mga K5 nag meeting ang provincial disaster mga K5 paano imuon nga madeklarar nga may state of calamity ang probinsya. Karon ang mga mangungumang, mga manugtapas, kag manugtubo, mga K5 ato dito. Ti, ang baligob, ti din iniban. Nanong data? Ginapangayon ni Gobernur ang insakto nga data, mga K5. Kay kinanglanon ini pagdeklarar sang nasambit nga problema, mga K5. Ginakuan na inapanglaghap pa sang gobernador. Mayan lang ganing gobernador, mayad gid magpatigayon. Kag matingwaan nga mabuligan ang nagakinanglan, mga K5. Ang report mga K5 matapos naging paidalom sa State of Calamity ang ipikto sang Red Stripe Soft Scale Insects sa aton sa ninga probinsya. Yaring report ni ka K5 Broad, ka K5 Darren Salumiyo.
12: K5 News FM Live Report.
9: Kapit ka K5 Darren, go ahead please.
13: Paidalom na sa State of Calamity ang probinsya sang Capiz. Bangod sa tuman nga paglapnag sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon ang RSSI na nagahalit sa mga katubuhan sa probinsya.
14: Ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan sang Capiz ang deklarasyon sa mga adlaw Agosto 10 matapos ang rekomendasyon ni Governor Fredenil H. Castro kagang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Resolution Number 6 Series of 2026. Ang resolusyon ginaprubahan sa ikatatlo nga pagbasa matapos ang unanimous vote sang mga miyembro sang sangguniang panlalawigan sa isa ka special session suno sa Office of the Provincial Agriculturist sa ilang datos tubtob sining Agosto 10, naglabot na sa 3,331.61 ka-hektaryas ang sugarcane areas o kon katubuhan sa Capiz ang apektado sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI. Kapin 1,819 ka-sugarcane planters naman ang naapektuhan sa 11 kakabanwahanan. Iniamong kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Hamindan, Maayon, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas kagang banwa sang Sigma. Ginakabig nga seryoso nga pamahog sa industriya sang tubo. Ang RSSI bangod hindi lamang ininagahalit sa mga pananom kundi nagapiligro man sa pangabuhian sa mga mangunguma kag ilang nga mga pamilya. Ginalauman nga paagi sa deklarasyon sang State of Calamity mangin mas madasig kag mas malapad ang pagresponde sang gobyerno sa pagpugong sang paglapnag sang peste, pagprotekta sa mga pananom kapag hatag sang kinanglanon nga bulig sa mga apektado nga mangunguma. Naibaluan nga hindi lamang pag luwas sa industriya sang tubo ang ginatutukan sang gobyerno probinsyal kundi ilabi nang pangabuhian kag palabuton sa mga pumuluyo nga nagasalig sa sugarcane industry.
13: Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: Thank you so much sa K5 Darin Hinson sa mga balita, mga K5 nga ginapangatubang naton sa aton sa inyong mga mangunguma. Labi na gid ang manugtubo naton mga K5 nga napiktuhan sa ning nasambit iyang kaso sa karon sining insects nga gakwan. Dako po lang sa tanong pagkagabi mga K5 pagkagad kwa na. Lipong ng imutubo mga kabiyanan sa sining nasambit iyang problema mga K5 sa mga magtubo na ito. Namak mo no? Tikapon ginpatigayon ang emergency summit sa ginpatigayon angot man sa red stripe soft scale insects mga K5 nga may ara karon sang infestation nga nag-apikto sa mga tanom sang tubo diri sa aton sining probinsya mga K5. Igin pangunahan sa aton sini nga gobernador mga K5, may mga nagkalain-lain nga mga representante sang asinsya sang gobyerno kalakip man ang pagtalakay sa summit mga K5 sang sitwasyon kag mahimo anong himuon agud mapunggan mga K5 ang nasambit nga problema sa karon. You can just imagine ang mga kabanuhanan nga apektado mga K5 nagadala na diri o ang banwa sang kwartero dao dumalag dumaraw Hamindan Maayon Panitan Pilar Pontevedra President Rojas kag Sigma kag ang may pinakadamo diri mga K5 amo ang banwa sang Pilar mga K5. Amak mo kadako sang ipikto gali sini mga K5 na sa aton sini nga mga utod nga ara iya sa bahin iya sang ginatawag naton mga industry sang tubo mga K5 no sa Pilar amak mo 535 ka mga farmers mga K5 nga may ara sang 729.24 hectares mga K5 no. Mong damo-damo ding apektado sa banwa sang Pilar mga kauturan mga pinalangga naton nga mga kasimanwa mga pinalangga kontak para imaginable ang gutom naman sini ang aton sini nga mga ubra sa kampo makahuluoy naman mga K5 nagaugtas ng iba naton nga mga tagpalamati kay tip pigado ng aton pangabuyan may kapareho pa sini nga sitwasyon karon ang aton sini nga madangtan mga kabiyan. Sino pa maubra sa kampo? Sino pa maubra ang maghilamon tuag mga buno sa kampo? Ay kaluluoy ning mga utod na nga nagaubra sa kampo eh. Ito ay naman sila ubrahon mo. Ang tubo mga K5 kung mag ipikto ining RSSI ginakaon hasta gamot mga K5. Igala ka nga nagatindog pang tubo, nagamat-amat laya kay puno mga kabyanan ang ginauna sa sining ulod mga K5. Nga ara karon sa aton sini nga mga kakampuhan ha kagkamahal pagka K5 munmun sang gamiton mo nga pesticidio nga magpatay sa sining nasambit iyang mga insects nga ini mga K5 no. Unayab ko una wa sila kakaon una sa dahon sa puno sila mga K5 ginaut-ut sang nasambit iyang nga RSSI in mga K5. Hindi ka-insindi sina na ano na lang paano na lang aton mga kauturan. Ah? Ang pigado nga nagapamugon, wala na sang ubrahan nga kampo mga K5. Ito yung ang manog kampo, pigado na mo. Ang mga asindiro mga K5. Diway ka naman katuan ng uyapad subong. Ah? Ang uyapad subong, may depende sa pagtupa sang ulan. Ah? Mga pinalangga ko nga mga kasimanwag at mga tagpalamati mga K5. This is the real scenario nga nagakatabo karon sa aton sini nga palibot mga kaabyan. By the way, good morning sa kay Ann Rose Bernadette. Thank you so much. Myla Distaho, Kapitan Joylin Anala, nag-aupod sa tundra sa San Antonio. Inday Ro, Maria Ruby Gonzalez, Tita Robs, good morning. Celsa Vergara, good morning. Shout out mandra sa kay Rinel Villarinia sa Barangay San Ramon, Pilar Capiz, mga kakay. Good morning man sa kay Ma'am Leia Baez, kalakip man sa kay Inday El na Malnalansan, Arlo Hinson, likewise kay Janelle Yamo. Oy, Tuto Jubik, partner natin subong sa Roas, ha? Ma'am Leia Baez, Lilibet Gardose, Renz Singzon, kay Director Moises Baligomba sa bangin sang Kapelco, dira sa may bahay niya sang Barangay Bunod sa kwartero. Manindahan ta Sir Job sa Dakuton. Ay, galing no, kay lapit lang na, no? Giselle Mark, good morning. Elsie Aconia, and likewise kay Juanilio Cosabon, inday Nelma Cuenca, Liza Barrientos, Tony Hikilio, and also sa kainday Elma Elvira May Dacles, kag inday Merasol Kiatson Kadinga. Thank you so much ha, sa inyo sining pagpamati din sa aton sining palatuntunan mga kakaifan. Pagbalik na aton dugang pang mga balita kag impormasyon sa aton sining pagpangalagad kalaki pa ang aton sining pagpatayon sa aton sining tandem broadcast. Mga kakaifan, sa mga viewers naton ha, salamat kay damo-damo kamo paki-share sa aton live. Dili sa aton sining pagpangalagad yan nga kagahon sa aton sining palatuntunan. Happy belated happy birthday sa kay lula pa lang Butin family, Kagrilano family, sa Buyo family dira sa may bahin sang Banuas Barangay San Pedro, sa Banuas San Pilar mga kakaifan. At sa kay Tuto Ayi Buyo kanigaw po sa aton sining pagpangalagad mga kakaifan. Dali lang gid mga kauturan, magabaligya lang ko sa mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Dugang ang mga impormasyon panumbalikan naton pagkatapos gid lamang sini. Paliog standby.
15: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
16: D3 Bio senior citizen ka na pala kag medyo lipato na,
17: ibalik kag protektahan ang memorya.
16: Mag D3 Bio ka na.
17: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio
16: nga isa ka sahi nga brain food
17: kag gantinlo man san aton uto.
16: Rason
17: nga gandami ang memorya.
16: Mag D3 Bio adlaw adlaw.
18: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
19: Klinika Sport Biotics.
20: GGX 500.
21: Dennis Antonio, taga-kabakunga.
22: Imong blood sugar test.
23: Ilan itong score ganit?
21: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
22: Ilan na lang imong blood sugar?
21: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
20: GGX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karamihan ako ginaubo. Pag-sip on, that's when nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
20: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
25: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine, ako ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
25: DTX Beauty Soap.
27: Sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa wang akon panulukan.
25: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.
25: Extend food supplement for men.
29: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
25: Extend food supplement for men. DTX 500.
30: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akon nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginawa. Batsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Kaya ko na siya ng batsyagan.
25: DTX 500.
31: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
32: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sa ang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
33: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay 89.7.
34: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
9: 39 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 mga ka K5. Isa pala tuntunan balitang K5 sa umaga. Dasig sa oras mga kakuturan. Good morning sa kainay Elvira Dakli sa subong kaagahon. Shout out la kay June Kadingal. Dira sa bahay niya sang sapian. Nagikan sa kay Miss Mirasol Kadingal mga kauturan. Pa sila nakakuano, nakatutok na diri sa aton sini nga palatuntunan subong nga mga tinakna mga kakaifan. Sa dyahon tang aga sa aton sini nga mga pinalangga nga tagpalamating nga nag-upod diri sa aton sini nga palatuntunan sining mga tinion, mga ka-K5 signal ang partner ha. Kung ara nang aton sining mga sister station ianda nga kagahon para sa aton sining pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa aton sining mga tagpalamat. Kay kinanglanon man aton nga may baluan sa aton sining kauturan ang sitwasyon diri sa aton sining palibot mga ka-K5. Ara na check naton, welcome and good morning K5 Boss and Visayas and Negros Island Region.
0: Kag happy 11th anniversary, gabi gulang gig kamo sa amo no. Good morning Antike.
1: Good morning Sir Rick Mambaldad ko SM Rick. Good morning Sir Rick no, nakapuro pa nga piren kami ka DTX Coffee Mix. Salamat kay Jack kahapon ang presensya ni Doc. Hindi lang kami manukit ko na no ginto grow na. Balik kanimo Sir Rick.
0: Ara, naman ba kita da? Umalil sa may antik eh. Sa iloan naton ang bakulod nung nagahisahan. Noon, din na si Daddy Babes man. Ano na, tamaan? Check naton si Sir Robert. Good morning.
2: Bawa na, tanyugin na nga kung paghihimgop ng DTX Coffee Mix ba? Sige, five babes, nagabarikotot pa to sabong kag nagadalamguhan nun. Sang iya buas damlag kag maayo nga palaaboton. Kampyon ang signal diri sa Bacolod K5 Rec, mayong aga sa taga Kalibo, Antike kag Capiz.
0: Ang isa mo na kaupod nga kaub-kuob pro kita ano nang ulo?
2: Ama, ayong performance sa subong allowed pa siya magkaon litson subong kag isa ka litro nga Coke mga kag K5.
0: Good morning lada kay Sir Ethan James ah. Nod sa iluan naton ang Rojas kay Sir Jubert. Good morning.
9: Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Boss and Visayas and Negros Island Region. Tiba-tiba, subungan tike. Sitwasyon sa probinsya sa Capiz, sa siyudad sa Rojas, makanay-kanay, wala nag-aulan sa buong samon sa Liga Palibot. Ang probinsya sa Capiz, Matawai, Basko, kasigna sa Iloilo. Aga pa na ka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Rick, Iloilo.
0: Alin sa may probinsya kan Capiz sa iluan naton ang Kalibo Aklan kay Sir Michael. Sir Michael, good morning.
3: Sir, good morning sa aton tanan Bacolod, Iloilo kag Rojas sa Santiki. Congratulations sa inyo anibersaryo. Kampyon ng signal naka DTX Premium Coffee na ako. Pagkatapos naka Mighty C pa. Sir, balik sa imo.
0: Naka pangapi naman DTX Coffee Mix ang Iloilo sa maburbog na sa ninga aga. Umpisaan ta na all set ng tanan. Unahon ta naga sa ulog si Kaunseng Bersaryo kagbalang ko may good news. Ang tambalang hindi kumukupas, tambalang nismar sa madalag ko balita. Go ahead.
1: Sa mga talalupang doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, Sir Rick, siyempre ikaunsi naman yung anibersaryo kahapon. Nagbisita dyan Chief Executive Officer no, si Doc Ramiloy kag nakipaghinon-anon sa bilog nga team kang K5 News FM kahapon kag nangin masadya ang pag-inistoryahanay namon rin dyan K5 Western Visayas. Pero magluwas dyan kara na buta man kami dyan kabalita kay kung may buhawi dyan sa Iloilo, may buhawi man dyan kami sa may probinsya kang Antique ho, sa may Kulase, siyam man kabarangay K5 Western Visayas ang naagyan kang buhawi. Nagdangat sa 38 ka mga pamalay ang nagkaragba bangod sa pag-agi kang nasambitan nga buhawi.
4: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, isudyante jao na bulan kang mariwana kahapon kang hapon sa Barangay San Angel San Jose de Buenavista. Adyang isudyante ang ginkilala kay alias Niel, isa ra ka street level individual o kon SLI. Sir Rick, taga ano, Iloilo City, apang temporaryo nga nagauli sa may barangay Funda Dalipe San Jose na beol sa nang posisyon ang pulo ka gramo kang ginapatihan dried marijuana leaves. Saka siya, arigyan sa San Jose MPS nagakit-kitrihas ang dyang estudyante.
1: O dyan so far mga balita, namon dyan sa probinsya ka Antique, balik ka ni mo Sir Rick.
0: Nagpang sa buwag galit na ang taga Iloilo sa Antique, isang iligal na droga ha. Kwanta na karon istoryahan. Pumalin sa may Antique, sa iluan naton ang Bacolod kay Sir Robert. Ano madalag kong balita na sa may K5 News sa Bacolod, Bilog, Silingan, Negros Island Region.
2: Sa mga balita, diri sa aton sa Bacolod, sa Negros Island Region, nagpahayag si Mayor Greg Gasataya nga dapat may accurate nga solusyon ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o kon LTFRB angot ini sa 11 ka mga kooperatiba, walo na diri ang ginwarningan sang bangko nga i-foreclosure bangod nga ang mga modernization chip wala makabayad ini mga kooperatiba sa bangko kay palpak ang implementasyon sang modernization program sang LTFRB diri sa Bacolod kay madamo sang mga jeepney nga mga daan, traditional jeepney nga nagabiyahe ang gina-priority man sa mga pumuluyo nga makapliti sila sang barato. Kay pulo lang kapisos ang pliti, samtang ti 13 pesos ya sa modernist jeep, kabangdanan nga ti utang pa ni, wala sila makabayad. Bangod sini, palpak ang implementation sang LTFRB kag nakaabot sa atensyon sang mayor sang syudad nga kabay nga may solusyon nga accurate ang LTFRB. Mga kakipay, balik sa imo, kipay break.
0: Diri na mo nagatinga-tinga pa man. Pero abi ko sa Negros na ginapiko ginapalang kwarta sa 10 ka pesos na way nagbayad.
2: Pala na kung magpiko ginakwarta.
0: Umalin sa may Bacolod, sa ilan naton sa may area sa ang probinsya kang Kapi sa pagkay SM Jobert. Good morning, Liwat. Ano madal kong balita na?
9: Good morning once again mga nagapangunan nga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis sang syudad sang Rojas kahapon ginpaydalo mga probinsya sang Kapis sa state of calamity. Ini matapos mga ka K5 nga dako ang epekto sa karon sa aton sining mga nagapangampo mga ka K5 sa sining red stripe soap scale insects mga ka K5. Ang sangon niyang panalawigan pinagi sa request ng aton sining provincial governor Fidel Castro nag aprobar sang resolusyon nga deklarar ang probinsya sang Kapis sa state of calamity. More or less mga ka-K5, 3,331.6 hectares ang apiktado sa kabugusan nga area diri sa probinsya sang Kapis sa sining nasambit nga piste kag ang pinakadako nga banwa nga apiktado mga ka-K5 amo ang banwa sang Pilar nga may 535 ka mga farmers kag may aras ang 729.24 hectares nga apektado sa nasambit iya nga may ginatawag naton RSSI mga kakaypa. Di makahulag-hulag ang probinsya karon para makabulig sa aton sini nga mga mangunguma mga kakaypa. Samtang si Mayor Escolin sa lutod-lutod o President Rojas ginakalipay matapos gagin basura ang reklamo against siya sa Provincial Prosecutor's Office nga usurpation case batok siya pagpungko sa ikaapat niya nga termino mga ka-K5 matapos nga tigin deklarar sa naglikad sang kwan sang Commission on Election ang nasambit nga pagpungko niya sa korte wherein nga sulusaya ti may forum shopping pa ni mga ka-K5 kag suno sa iya nga ti ang hambal diri sang provincial prosecutors hulaton nilang mando mga ka-K5 halin sa Supreme Court mga kautura. Amo naman ang panguna nga mabalita diri sa amon sa probinsya sang Kapis sang syudad sang Rojas. Back to you Iloilo Sirek.
0: Alin sa Rojas, sa ilo naton ang Kalibo Aklan o pagka Sir Michael. Sir Michael, madal kong balita.
5: Mabalita sa banos ang Kalibo Kabilog nga probinsya Aklan isa ka 14 anyos nga dalagida mga ka-K5 ginhana nga sudlon sa iya kwarto sang suspitsado nga 24 anyos nga hubog mga ka-K5 kag kung sa dinggani ang 14 anyos nga dalagi talaga isa hanon sa ilabalay kay nagalantaw basketball lang iya pamilya mayo na lang kay nagbrown out mga ka-K5 kag nagpauli ang pamilya niya sus naaktuhan nga ang lalaki nagahana na nga magsulod sa bintana sang singgitan ini sang iya nanay sang babae nagdalaga ng lalaki pero nadakpan man siya mga ka-K5 kay damo man mga residente nga nagbulig lang nagapati ang misis o ang nanay sang babae nga dugay na gid niya nga gina istudyuhan ang sitwasyon sang nasambitan nga babae kay permi kuno na siya daga tindog dara sa prente sang ila panimalay abi nila gay gaps pasilong lang kun maulan gali kay may plano nga malain sang gid pamangkot ang suspect gid pamalibaran niya kag naghambal siya nga wala siya sang madumduman. Nakapiansa na siya at trespass to dwelling ang kaso mga ka-K5 sang nasambitan nga suspect. Samtang may drug by bust man diri sa amon sa banwa sang Buruanga. Ang subo lang mga ka-K5 ang suspect nakadalagan. Nadakpan siya, Tani, no? Matapos ang mabaklan sa isa ka siya isang suspected jabo kung may buybust money nga 1,000 pesos ang suspect nga si alias Noknok sang ginapusasa na ini ng pangin padlos nga nagdinalagan, ginlagas ang pulis pero wala madakpi kay Brownout. Kagdugang ang mga balita, no? 120,000 kasamaran niya gintugas ang sunog na tabo sa istansya diri sa Banusang Kalibo stock room ini kamay sa lakyan niya wala nag-aandar na sunog, no? Ongoing pang investigation kung ano ang rason, mga kakaife. Balik sa imo, Sir Rex.
0: Mga dalagkong balita di sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, speaking sa iligang na duga sa may barangay Bakaw, may nakita na magdubya, nga kahita, pero ang unod niya, hindi kwarta, kundi illegal drugs. 22 ka plastic sachets ang suspected shabu ang na-recover. Tignan, imbisgaran subong kung hungod nga nawigit o kung hungod nga ginbilin dira agod nga kwaon lagid ang nasambit nga kahita. Kag may masubra isa man ka milyon nga balor sa illegal na droga na confiscate sa Baybas operation sa Baybanwasang Barutak, Nuev. So, paano may nalagkot yung balita pagkita sa amon ining mga nabiktima na sa inyong buhawi to amat-amat man nga naka-recover. Kami natang mga bulig ang ato sa Iloilo City Government. Mayroon ka, Chimpo! Salamat! Gayun kita na kita, boss!
9: Thank you so much sa ato mga sister station, mga K5, sa ato ngayon patagayon nga tandem broadcast, sa ato sa nga mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas, sa Negros Island Region, balik diri sa ato sa nga palatuntunan, balit ng K5 sa probinsya sang Capiz. Alas 5:51 sang kagahon, mga kabyanan.

0: station mga ka K5 diri sa aton sini nga pag kuha sa mga balita kag impormasyon may may sunog kagabi mga ka K5 dito sa may Balasan fire station. Ara na nakakonek ka na? Oh, sa aton sini nga mga tagpalamati diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa aton sini nga palatuntunan sa kwan sa Bureau of sa PNP naton. Dira sa imong cellphone para nga dire-diretso kita sa aton sini nga pagpangalagad diri sa aton sini nga palatuntunan mga ka K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ang kaso gali mga K5 sang hand and foot and mouth disease nagnubo diri sa probinsya sang Capiz, no? Ang HF and MD mga ka K5 sa aton sini nga mga kauturan bangod man ni sang mga ginahimo nga mga paglikaw kag pagpromote sang aton sini nga mga health workers mga kabyanan sanding sa datos 178 na gid lamang ang kaso nga naka-record sa Bugos nga probinsya sumugod sang Enero 1 tubtob Agosto 1 mga K5 2026 naman ang mas naging mando, no, o kung base sa mando sang Department of Health nga siguruhon gid nga maimplementar kag mainformar ang aton mga pumuluyo mga kabyanan. Diba si diri mga kabyanan nagnubo kita sang 65.23% yung parar sang nagligada nga 512 ka mga kaso nga na record diri sa aton sini nga probinsya mga ka-K5. HFMD, ang isa ka viral reinfection nga masami nga nagaigo sa mga bata nga nagaedad 5 ka tuig mga ka K5 panubo, no, kag mahimo man ini nga kaepekto sa mga kabataan nga kag ini lang sa mga kabataan kundi dala sama naman katigulangan mga ka K5. Imayogid nga ti sa base sa report karon sang aton sa nga Department of Health mga ka K5 diri sa probinsya sang Capiz nangin maayo ang kampanya sang aton sa nga mga katapos ang mga RHUs kag aton provincial health office. Ara na siya, nakasulod na ang police sa sini nga mga tinion. Check na ton. Nakuha mong number? Okay, para nga madiretso, dapat kinkuha mo nga number para diretso. Para nga makahatag kita sang impormasyon, mga ka-K5, mahinay, kag maluya. How? Emily Indano, diri sa aton sa inyong pagpangalan, dapat alert-alert kita ya permi para may mga dadasig kag pag-aboy kay ilimitadong oras naton sa aton sa inyong pagpangalagad, mga ka-K5. Good morning! Oy, sa
1: kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mga butika. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
1: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
5: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
7: 470.
6: Nagtiko 2.
7: Sa gabi, 2. Sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa

0: bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C! Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
7: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, derision, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Oata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Para sa mga kagaw, Clinica Spore Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics, Clinica Spore Biotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Okay na, halin sa, nalik kami sa DGX 500. Ay, nagko ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: ang kampiyon nga oras, alas 6:07 na sa aga.
15: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Mga ka-K5, direkta kita sa mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo. K5 Bantay Panahon. Tropical Storm Pilu yara sa guha sa Philippine area of responsibility suno sa pag-asa. K5 Top Story. 135.3 million pesos ginbilin nga halit sa sektor sang agrikultura nga epekto sang bagyo kag habagat. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Probinsya sang Capiz ginpaidalom na sa state of calamity bangod sa epekto sang red stripe soft scale insects.
1: 494 nabalhag nga kaso sang dengue sa Capiz. Napatay sa Balatian duha na.
0: Kaso sang hand, foot and mouth disease nagnubo.
1: Driver na piyungan sa lakyan, naglapaw sa karsada sa Panitan.
0: Motorista nga nakainom, bumunggo sa nakapark nga motorsiklo.
1: Rason sang sunog sa Barangay 8, Rojas City, padayon nga ginaimbestigahan.
0: Assistance program under Group 3, may apat kakwalifikasyon, suno sa SSS.
1: Pag-avail sang Uplift Assistance Program Group 3, hindi na kinahanglan mag-apply suno sa SSS.
0: Mga balita ka K5 sa Region 6, 38 ka mga balay sa Kulasi na Karaguba matapos maagyan sa buhawi.
1: Storage room sa Kalibo nasunog. Salakyan kag motorsiklo na dalasa.
0: Iloilo City DRRMO nagapahanungdom sa publiko nga unahon ang safety antes ang pagpost sa social media pananglitan mayara sang kalamidad. Mga balita naman ka K5 nga nagakinabo sa Pungsod, Pilipinas. Bunuan, ginpasabena sang Sandigan Bayan. Agod magtestigo batok kay Bong Revilla.
1: 7.2 trillion pesos national expenditure program ginsumiter na kay President Marcos Jr.
0: Kag Korte Suprema ginaprobahan ang pulisiya sa pagkompeskar sang Pogo assets. Mga balita naman ka K5 sa luwas ang Pungsod, Pilipinas. Baguio Dolphin naglaslas sa nasidlangan nga bahin sang China.
1: Cancer ni ana US President Joe Biden. Naglapta na sa tul-an suno sa anak nga si Hunter Biden.
0: Balita ka K5 sa patag sang negosyo, presyo sang bugas, padayon ang pagnubo suno sa Department of Agriculture.
1: Alas Pilipinas Women, Silver Medalist sa CV Cup.
0: Balita ka K5 sa patag sang showbiz, Mariel Padilla. Gindepensahan ang iya kaugalingon sa liwat nga naglapta ang 2022 vlog para kay Senator Robin Padilla. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Maayong aga, Western Visayas, probinsya sa Capiz, kagsidant sang Rojas. Naga palayag na. GTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Martes, petsa 11 na kita sa bulan sang Agosto 2026. Ka K5, kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, ngaliliswan sa inyong mga radyo. Subong man, mabatian pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta na kita sa mga kaungdan sa aton gin panglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Nagapabilin ngayara sa gihapon sa guha sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang Tropical Storm Pilu base sa alas 3 nga aga nga monitoring sang pag-asa na si Platanag Centro City sa kalayoon nga 3,355 kilometros na silangan sa extreme northern Luzon. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 85 kilometros per ora malapit sa sentro kag mayras ang pagmadlos nga tubtob 105 kilometros per ora. Nagahulag ini na sidlangan na aminhan na sidlangan sa kada sigon nga 25 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon ang nagaapekto sa bahin sang Luzon. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:42 subong nga aga kag magatunod alas 6:21 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalaga sang aton nga paniyempo. Direkta na kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Nagdangat na sa 135.3 million pesos nga balor sang kahalitan kagapierdihan sa sektor sang agrikultura bangod sa epekto sa nag-aging bagyo Maymay, Luis kag Habagat. Sandig sa nagapadayon nga damage assessment sang regional offices sang Department of Agriculture. Na-record ang mga kahalitan sa agrikultura sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Memaropa, kag Western Visayas. Sa di naapektuhan ang masobra 4,000 ka-hektarya sang agricultural areas. Samtang pinakamalala nga nag-angkon sang kahalitan kag kapyardihan sa mga commodities, amo ang bugas, nagasunod ang mais sa high-value crops sa livestock kag poultry, subong man ang mga pasilidad sa irrigasyon, machines kag equipment. Bilang sabat, ginpahayag sang DA nga mahimo mag-avail ang mga apektado nga mangunguma sang 106.5 million pesos nga balor sang farm inputs kapareho sang bugas, mais kag binhi sang mga utan. Mahimo man nga mag-avail ang mga initubtob yante 5,000 ka pesos nga loan na gikan naman sa Survival and Recovery Loan Program sang Agricultural upon Agricultural Credit Policy Council.
1: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton yung top story of the day. Direkta na kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Ginaprubahan na sang sanggunyang panlalawigan sang Capiz ang resolusyon nga nagadeklara sang state of calamity sa probinsya. Bangod sang dakong halit nga gindulot sang red stripe soft scale insects o kon RSSI sa mga pananom sang tubo. Sa sulat ni Governor Ferdinand Castro, iyaginhinyo ang pagpatigayon sang special session sang sanggunian ang panlalawigan kahapon sang Lunes, Agosto 10. Agod formal nga ideklarar ang state of calamity sa Bugos nga probinsya. Base sa pinakauling datos nga ginpaguha sang Provincial Agriculture Office, naglabot na sa 3,331.61 ka hektarya ang kabugasan nga area nga apektado sang nasambit nga peste sa probinsya sang Capiz.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, nagdangat na sa 494 ang nabalhagang kaso sa balatian nga dengue sa probinsya sang Capiz sa Mugod, Enero 1, Tubtob, Agosto 1, sining nga tuig. Sandig sa datos, nagikan sa Department of Health, ang nasambit nga numero ang mas manubo sang 48.33% kung ipaanggid sa 957 ka mga kaso nga na-record sa kaparehong nga panahon sang tinalikdan nga tuig 2025. Samtang, duha na subong nga tuig ang napatay sa dengue. Isa ang nagikan sa Tapaz, kag isa naman sa Roa City. Base pa sa datos, edad 10, tubtob 19 ang ginakabig pinaka-apektado sang sining nga balatian. Padayon naman nga ginapanugyanan ang publiko nga i-observar ang 5 is strategies agud nga marikawan nga mabiktima sang dengue.
0: Sa dugang ka K-5 nga balitang lokal, nagnubo ang nabalaga kaso sa head, foot and mouth disease o kon HFMD sa probinsya sang Capiz subong nga tuig kung ikomparar sang tuig 2025. Sandig sa datos, 178 kakaso ang na-record sa Bugos nga probinsya sumugod Enero 1 o tubtob Agosto 1 subong nga tuig. Ini naman ang mas manubo sang 65.23% kung ikomparar sa 512 ka mga kaso nga na-record sa kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig. Naibaluan nga ang HFMD ang isa ka viral infection nga sa masami nagaigo sa mga bata nga wala pa nagaedad 5 ka tuig. Pero mahimo man ini nga matabo sa mas dako nga kabataan kag bisan sa mga tigulang man. Kalakip sa mga sintomas sini amo ang hilanata. Masakit nga tutunlan, wala gana magkaon, mga hubag o konsingaw sa sulod sang baba, mga pula nga butlig o kon hubag sa kamot, tiil kon kaisa sa tuhod, buli o kon iban pang bahin sang lawas. Ginakabig naman nga pinakamaayo nga proteksyon batok sa sining nga balatian amo ang perme nga paghugas sang kamot, paglimpyo sang palibot kag pagpabilin sa balay kon may sintomas, agod nga malikawan ang paglapta sang amo nga balatian.
2: Sa piyak nga bahin, naglapaw sa kalsada ang isa kasalakyan matapos nga napiyungan ang driver samtang papuli ini sa siyudad sang Rojas halin sa fiesta sa Panitan. Natabo ang insidente takna alas 12:30 sang kaagahon Agosto 10 sa barangay sa Lukon, Panitan, Capiz. Sa informasyon nga nakuha sa K-5 News FM Rojas, nagigan sa Panitan Municipal Police Station, ginpahayag nga nagaisahanon lamang ang sakay sang salakyan kag maswerte nga wala ini napilasan sa among insidente. Sa sumong, yara na sa maayos nga kahimtangan ang among driver.
0: Sa dugang ka K-5 nga police reports, pilason ang isa ka 24 anyos nga motorista matapos bumunggo sa isa ka motorsiklo nga sidecar o kon isa ka tricycle sa may barangay Mungkong, Rojas City. Sunod sa police report, ginapark ni alias John, 24 anyos ang iyang motorsiklo sa kilid sang dalan sang aksidente ni nga nabungguan isang tricycle nga ginamaneho naman ni alias Ruben, 59 anyos lonsay mga residente sa nasambit nga lugar. Ginapayag nga nagaguha si Ruben halin sa iyang garahe kang nagasulod naman sa barangay road sang natabo ang pagkabunggo. Bangod sa impact, nagtumba ang motorsiklo ni John nga nagresulta sa pagkasamada nga gilayon gindala sa Rojas Memorial Provincial Hospital para man sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang wala naman napilasan si Ruben nga nahibaluan, yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon sang natabo ang insidente. Sa karon ka K-5, yara na mga imbolbado nga motorsiklo sa Rojas City PNP para sa investigasyon kagdugang man kung nagakaigo nga disposisyon.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, padayon pa nga ginaimbestigan sa Bureau of Fire Protection o kon BFP ang rason sang sunog na nagluntad sa Barangay 8, Rojas City sang Hulyo 25. sa interview sa Kitab News FM kay Senior Fire Officer 2 Jun Margalve, Acting Chief sa Public Information Unit sa Roja City Fire Station. Iyagin pahayag nga wala pa matumod sa subong ang ginalinan sang sunog bangod ginahulat pa ang resulta sang laboratory examination. Sudo kay Galve, may 30 tubtob 45 kaadlaw nga grace period o kun palugit agud nga mapasa kag mausisa ang mga ebidensya nga nakolekta sa insidente. Sa subong, wala pa sang sabat halin sa laboratorio natuhoy sa resulta. Madumduman nga naglabot sa 120 mil pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang among sunog. Dugang pa sa natungdan, may posibilidad man nga electrical wiring ang nanginrason sang sunog apang hindi pa ini makumpirma samtang nagapadayon na ang imbestigasyon.
0: Sa pihak nga bahin mga ka-K5, ginpahayag ni Social Security System Visayas West 2 Division Regional Communications Officer Amel Henova nga ang Uplift Assistance Program under Group 3 ang mayara sa tatlo ka kwalifikasyon. Una, kinahanglan employed ang aplikante kag mayara sa 20 mil pesos o kon mas manubo nga monthly salary. Credit, ikaduha, dapat mayara ini sa at least isa ka contribution sa SSS halin sa 2025 at tub-tub 2026. Ikatatlo, dapat talaki pag iya pangalan sa 2024 Community-Based Monitoring Systems o kon CBMS data sa Philippine Statistic Authority. Kag ikaapat, dapat may enrolled nga disbursement account o kon savings account sa SSS portal ang aplikante antes ukon sa Abril 30, subong tuig.
2: Sa katapusan nga balita lokal, ginpaathag ni Social Security System o kon SSS Visayas West 2 Division Regional Communications Officer Amiel Henova nga wala sang kinahanglan nga aplikasyon para sa pag-avail sang Uplift Assistance Program under Group 3. Iyaman ginpayag na ang mga kwalipikado nga miyembro makabaton sang notification sa ilang online account o kon My SSS Portal nga ginpadala sang ahensya sang July 31 sininga tuig. Dugang pa ni Henova para sa mga beneficiaryo nga hindi active ang ilang savings account o kon wala nagsaksis ang crediting, makabaton man sila sang separate notification na nga may kaupod nga mga instruction kung paano nila maklaim ang ila assistance.
1: Balitang lokal, DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakay Fabi, inyo nabati ang mga balita nga nagkahinabo sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita na nga nagkahinabo sa Rehiyon 6.
1: Balitang Regional.
0: 38 ka mga balay sa Kulasi nagkalaguba matapos maagyan sang buhawi. May countdown sa detalye si ka-K5 Eileen Rose Montero Magbanwa sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nagdangat sa 38 ka mga kabalayan sa Kulasi ang nagkaragba matapos maagyan kang buhawi. Kadungan kang malain nga panahon nga ginpabaskag pa kang habagat kang Sabado, Agosto 8. Suno kay Mr. Diosdado Makuha Jr., ang head kang MDRMO Kulasi. Siyam ka barangay ang naagyan kang buhawi. Lagipre ng Barangay Bitadun Sur, Naba, Buena Vista, Centro Norte, Simbula, Balak-Balak, Bita, Paningayan, kag San Luis. Sa diin 38, kapanimalay ang partially damaged, samtang tatlo naman ang totally damaged. Nagdangat naman sa 38 kapamilya na may 145 ka-individual ang apektado, apang wara man timay nagbakwit sa evacuation center. Namanaan ang Barangay Centro Norte ang may pinakadurungan apektuhan sa nasambit nga insidente. May nagkakaigo rin man nga bulig ang banwa para sa mga apektado para matugruan kang relief assistance. Magluwas sa buhawi nga nabatsyagan, naka-experyensya man ang iban nga low-lying areas kang pagbaha. Liwan naman nga nagpahanumdum ang mga otoridad nga mag-uligmat sa talad nga panyempo kag mag-preparar. Kagbalita regional, halin Rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag galingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: Samtang nagikan sa antike sa Ilocita sa Kalibo. Storage room sa Kalibo na sunog. Salakyan kag motorsiklo na dalasa. May detalye sa balita si ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Ginlamon sang kalayo ang isa ka storage area sa barangay Estancia Kalibo kahapon sang aga Agosto 10. Sunod sa pila ka mga residente sa lugar, nakabugtaw sila sa mabaskog nga lupok kag nakita na lang nga dako na ang kalayo. Madasig nga nagresponde ang BFP Kalibo kagagilayon nga nagpadigayon sa nga firefighting operation kaupod nga clan Filipino Chinese Action Group naglabot man sa masobra isa ka oras antes nila nga nakontrol ang kalayo. Bangon sini nasunog ang mga motorsiklo sa lakyan, oxygen tank kag iban pa nga mga kagamitan nga nakatago sa sulod sa nga storage area. Samtang naglabot naman sa 120,000 pesos ang inisyal nga kahalitan sang sunog nga posible nga magatagas pa kon magasubmiter sang affidavit of loss ang tag-iya. Sa karon, padayon pang inihimong investigasyon sa Bureau of Fire Protection o BFP, agad nga mahibaluan ang tulid nga gintunaan kagaginhalinan sang sunog. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Klane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang Iloilo City DRRMO nagpahanumdom sa publiko nga unahon ang safety antes ang pagpost sa social media pananglitan mayara sang kalamidad. May kaugan sa detalye si ka K5 Janica Uyunan sa K5 News FM Iloilo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Nagpahanumdom ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO sa publiko. Nga sa tayon sa emerhensya, dapat unahon ang safety sang kaugalingon kag dapat ipasiguro man ang safety sang pamilya antes ang pag-post sa social media o kung ang pag-Facebook Live. Sunod kay Mr. Darwin Papa, Disaster Division Chief, nga nakita nila sa tinarikdan ng kalamidad, ilabi na ang pag-igo isang buhawi, nga iban nga ginuna pa ang pag-selfie o kung ang pag-Facebook Live kasi ipasiguro nga yara na sa secure nga area. Dugang pa sa natungdan nga dapat man magprepara sila sa tion sang emerhensya.
6: Let's ensure nga during periods of severe weather, panumdumo naton permi ang aton nga kaugalingon nga safety and safety sa pamilya naton. Let us not go into the bandwagon sang viral videos. Dito pagunahon ang pag-selfie, dito pagunahon ang pag-live sa incident. Ensure na nga safe ang aton yung mga kaugalingon, safe ang aton yung mga pamilya, antes kita magsugod sa pag, kung gusto tagin man, nga mag-viral kita sa...
5: Nagapanugyan ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO sa publiko nga magpaghanda sa tion sang emerhensya. Kagin pasalig man sini nga preparado ang Iloilo City Government sa anuman nga emerhensya. Report nagikan sa Iloilo City, Iniska K5, Jenica Uyunan para sa kampanya na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
0: Mga ka-K5, inyo nabatian ang mga balitang lokal, kagbalitang regional. Ini nga mga balita ka-K5, builog gagadulong sa inyo sang kaluan sa Clinica Detex 500. Ang Clinica Detex 500 ka-K5 mayara sa mga ingredients na sarang makabatong sa mga sakit na kung nanarisari nga sakit sa kalawasan. Kangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kag madamo pa. K5, agad ba pabilin yung mga healthy living, mag-inom kita sa Detex 500, adlaw-adlaw. Mambakal ini sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, sumuman sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Kag K5 direkta na kita sa mga balita nga gakainabo sa sa pungsod Pilipinas.
1: Balitang National.
7: Balitang National.
0: Nagpaguhas ang subpoena ang Sandigan Bayan kay Anay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan agud mag-atubang kag magtestigo mato kay Anay Senador Bong Revilla. na ibaluan ginaprosesos ang kunsang Sandigan Bayan, 3rd Division, ang kaso ng malversation bato kay Revilla, may kaangtanan sa ginapayag Ghost Flood Control Projects sa Pandi, Bulacan. Samtang nagpagwama ng korte sa produce order kay Brigadier General Porsche Manalad, ang direktor sa PNP Health Service, agod pagadalon si Bunuan sa korte sa Miyerkules, Agosto 12. Sa karon, yara na sa ospital o naka-hospital arrest si Bunuan sa PNP General Hospital.
2: Sa dugang pangabalita national, ginsumiter na sang Department of Budget and Management o DBM ang 7.2 trillion pesos National Expenditure Program o NEP o ng National Budget para sa tuig 2027. Sino kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagatutok ang 2027 NEP sa edukasyon, ikaayong lawas, palangabuyanan, seguridad kag pagpabakod sang komunidad. Naibaluan nga magapatigayon sang press briefing ang DBM sa Martes, Agosto 11. Agad nga istoryahan ang detalye sang national budget. Samtang, natala na naman ini nga iga-turnover sa Kongreso, was nga adlaw.
0: Sa dugang ka K5 kagkatapusan nga balitang national, ginaprobahan na sa Korte Suprema ang pulisiya para sa civil forfeiture bukod legal nga pagkuha sa gobyerno sa mga propiedad nga konektado sa Philippine Offshore Gaming Operators bukod Pogo. Ini ang ginhimo bilang kabahin sa pagpatuman sa Republic Act number 12312 bukod ang Anti-Pogo Act of 2025. Sunod sa Korte Suprema, manginepektibo ang rule 15 kaadlaw matapos ini nga mabalhag sa tuwing Agosto 9. Naibaluan nga sa idalom sang pulisiya, separado ang civil forfeiture case sa criminal case. Buot silingon, mahimo nga ipadayon sang gobyerno ang proseso agad bakuha ang mga propiedad. Apisar may separado pa nga kaso kriminal kag bisan ano pa nga status sini. Sa idalom, sinimahimo nga makompeskar kag makadto sa gobyerno ang mga edipisyo, pasilidad, materyales, gaming equipment, kagamitan kag kwarta nga kita o kung nakuha gikan sa mga ginadumilian nga Pogo activities. Samtang sa sulod naman sa 24 oras, matapos mabato ng petisyon, kinahanglan nga hibaluon sang RTC kung mayara sang probable cause o kung bastante nga basihan agot ipadayon ang kaso. Sa pihak kabahin katuyuan sini nga hindi masaylo, matago, mabariga o kung madula ang mga assets antes matapos ang proceedings.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Kakay-5 inyo nabatihan mga balita sa Pilipinas. Direkta kita sa luwasang pungsod.
1: Balita International. International.
0: Naglaslas sa nasilingan nga bayan sang China ang Bagyo Dolphin. Sunod sa Meteorological Agency sang China, masobra isa ka milyon ka mga persona ang ginpa-evacuate sa mga otoridad kag nagbubo ang makusog nga mga pag-ulan sa Zhejiang, Shanghai, Northern Fujian, Northeastern Jiangxi, sentro kag naaminan nga bayan sang Jiangsu. Sa Zhejiang, nagdangat sa 250 tob-tob 500 millimeters ang nagtupa nga ulan. Magluwas sa mga ginpang evacuate, ginapayag man sang otoridad sa Fujian nga 55 ka mga passenger ferries ang temporaryo nga nagsuspende sa ilang nga biyahe kag madamo sa mga lugar ang ginpang baha. Samtang sa syudad naman sang Shanghai, 1,500 ka mga flights ang gin-cancelar kag madamo sa mga pasahero ang na-stranded sa hulog paan.
2: Sa katapusan ng balita international, gin-confirmar sang anak ni anay US President Joe Biden nga si Hunter Biden nga naglapta na sa tul-an sang anay pangulo sang Amerika ang iabalatian nga kanser. Sa isa ka interview sa BBC, naging emotional si Hunter sa din iya ginpabutyag nga masakit para sa anay presidente ang iabalatian kag amat-amat na ini nga nagahina bangod sang kanser. Yan palayag mani, a hunter nga masubo para sa iya nga makita ang sitwasyon na sang iya nga amaya. Sang tinarikdan nga Mayo tuig 2025, matapos nga nagpanaog sa pwesto bilang Pangulo sang Amerika, ginbulgar ni Joe Biden na napositibo siya sa prostate cancer. Nagpaidalong sa hormone kag radiation therapy si Biden na sa edad ng 83 anyos.
1: Balita International. International DTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 inyo nabatian ang balitang national, kag balitang international, ini nga mga balita kag K5, boylog kag ginadulong sa inyo sang kaluwat sa healthy nga kape. Ang DTX Coffee Mix kag K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini kag K5 sa Klinika Adi Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500
0: Morning Newscast. K5 Direct na kita sa patang sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Nagapadayon ang pagnubo sa presyo sang bugas sa pungsod sunod sa Department of Agriculture o DA. Ginpangyag ni Day spokesperson Arnel Demesa nga ang presyo sa maayong klase sang bugas yara sa 47 pesos tubtob 48 pesos ang kada kilo. Nga mas manubo ko ni komparar sa unang agin na talana nga 50 pesos kada kilo. Samtang ang regular naman ang nagadalagan sa 35 pesos tubtob 45 pesos kada kilo. Dugang pa ni Demesa nga maayo ang presyo sa kag supply sa bugas sa pungsod, mapalokal man o kon imported nga supply. Payag pasang natungdan bastante man ang volume sang supply tubtob sa masunod nga tion sang ani. Matandaan una na nga ginpayag sang ahensya nga wala ginadumilian sang gobyerno ang pag-import sang bugas samtang nagapreparar ang pungsod sa posibleng epekto sang El Nino sa supply sang pagkaon sa ulihing nga bahin sang tuig. Apesar pa nga naglapaw na sa 3 million metric tonelada ang rice imports sang Pilipinas, ginpasalig sang DA nga hindi sinipagtugutan nga magnubo ang farm gate price ang palay kag maapektuhan ang pangabuyanan sang lokal nga mga manghunguma bangod sa pagdamo sang mga imported nga bugas.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balita sports, sports.
2: Halas Pilipinas women silver medalist sa CV Cup. May detalye ang balita si K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
7: Nakuha sa Halas Pilipinas women ang labing unang silver medal sang pungsod sa Southeast Asian V Cup matapos ginluto sang Indonesia sa score nga 25-13, 23-25, 25-19, 33-31 sa hampang ginhiwat sang damlaglang sa pungsod sang Thailand matapos ang mainit nga hampang naglabot sa marathon na fourth set nakaluwa sang Las Pilipinas sa 8 ka set points sa sang Indonesia antes dalayon nga silyuhan ang kadalagaan. Nagpatas pa ang duha ka team sa 31 all antes nagarangkada ang Pilipinas. Nagmadinalagon ang crucial block ng Daififi Sharma kag Gia De Guzman agod punggan ang Indonesia antes nagsala ang kontra sa drop shot kag nahatag sa Pilipinas ang maragtason nga kadalagaan. Bangod sini, nalampuwasan na sang Las Pilipinas ang anom nga bronze medal finishes. Umpisa sang gintukod ang torneo sa tung 2019 nga sa itong itawag nga ASEAN Grand Prix antes nangin CV League kagsang ulihi CV Cup. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Balita, sports, sports.
0: Kakay-5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita sa patag sang showbiz.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Mariel Padilla ang gindepensahan ang iyang kaugalingon sa liwat nga nagalaptag ang 2022 vlog para kay Senador Robert Padilla. May kaungdan sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Abron.
1: K5
8: 95 News FM Live Report.
9: Gindepensahan ni Mariel Rodriguez Padilla ang iya kaugalingon matapos liwat ka naglapta sa social media ang iya 2022 nga video nga nagdepensa sa iabana nga si Senador Ruben Padilla batok sa mga nagukesyon sa iya kwalifikasyon sa pagpadalagan bilang senadora sa nasambit nga video. Ginpamangkot ka ginpakamalaot sa pilaka netizens ang pahayag ni Mariel nga nakagraduar sa criminology si Ruben kag nakapasa na inisang layi apisar pa sa tion nga yara pa inis sa presuhan. Bagot sa liwat kapag lapta sa kabaga video kag pagpangbatikos, naghatag sang pagpaatag si Mariel na tuhoy sa iya ginhambal. Sunod sa anay actress, sang iya ginpahayag nga nakapagpasanasang layi ang senador samtang yara pa inis sa bilangguan. Ang iya ginatumod amo ang mga tion nga nakigbahin ang yabana sa paghimo sa mga hagna. Sa madumduman nga napreso si Senator Ruben Padilla sang 1994 bangod sa kaso nga illegal possession of firearms. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX sa Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5, Maria Rochelle de Adon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
8: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
0: Kakaifabi niyo na batian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita sa mga panawagan kag pahibalo.
8: Pahibalo. Ora mismo.
11: Pahibalo. Ora mismo.
8: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
11: Pahibalo. Ora mismo.
0: Ginapahibalo mga kaparyantihan kag kakilala ni Miguel Cabizon Inoslay nga siya nagtaliwa na sa tuong Hulyo 26. Ang yalubong natala na sa Agosto 23 alas 10 sang aga. Ang misa pagaywaton sa St. Blaise Parish Church sa Malunoy Dao o kag igatunod naman sa Malunoy Catholic Cemetery. Ang nagapanawagan ang pamilya Inoslay. Para sa K5 News FM Philippines, alas 6:45 na sang aga.

0: Kakay 5 inyo nabatian ang pagkabugosan kapag pangalagad sa DTX 500 the morning newscast. Subungan lang sa Martes Kakay 5 pet sa 11 kita sa bulan sa Agosto tuig 2026. Good morning! Kagmadamong salamat sa ito yung mga Kakay 5 garagupod subong aga. Ma'am Bernadette Tomiten Calzado, good morning. Ma'am Jana Vilcelonso, good morning. Duy Arthur, good morning. Marisol Kiachon Kadigal, good morning. Kay Ma'am Liwayway Bardizo, good morning. Subuman sa ato nga mga ka-K5, dira sa bay Chodoro Arsenas Trade Center. Hinabi na sa may timbangan ng bayan, Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abela, good morning. Sir Richie Pinalva, sir, good morning.
1: Good morning man sa family De La Torre, Cagdolfo sa Sityo Kapulan, Indayagan Maayon, Capiz. Sa family Serrado, good morning. Kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Serrado, good morning. Family Biases sa Barangay Panay, o kon Barangay Buntod, Panay, Capiz, good morning. Kay Gaga Junas, good morning. Sokgang family, kay Rachel Maricel, good morning. Subong maana, good morning kay Daday De La Torre Binlero, kag kay Bitit Binlero sa Barangay Tuburan Maayon, good morning. Kag subong man, good morning pagid, kay Zalde Lambarte, Gingging, kag Eden, good morning.
0: Subong man, good morning, Ma'am Elsie Acuño, good morning. Mary Jane Ocampo, good morning.
1: Good morning man kay Melisita Batian Sela sa may vegetable section, Teodoro Arsenas Trade Center. Kay Josueca Grossi, good morning. Kay Jacqueline Garino, good morning. Kay Cap Mao Roldan, good morning.
0: K-5 sa ngalan naging lamang sa bugos nga hubon sa K-5 Joseph Roja sa ton nga partner sa technical side. Kaupod si K-5 Jove Cobera. Sama niyo News Director K-5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Sama niya Station Manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kagsamon mabuhat kaghambol nga Chief Executive Officer
2: Doc Ramil Uy.
0: Kakay 5, magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si Kakay 5, Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, Kakay 5, kami ang inyo nga nangin tagbalita.
1: Kakay 5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kakay 5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: Wala ba lasang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporebiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sibot at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
14: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
8: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sakay ka kidya!
15: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is 5.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is 10.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is 15.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero.

0: patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ang topic ko is about ketones.
4: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imo nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
5: Nga nagakos ang migraine kiss. Sakit sa ulo. Kayang-kaya ni D3 Bio.
3: Ginakwa ang basura sa imo brain, through the glympathic system.
4: Through glympathic system.
3: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
4: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, over plain D3.
3: Amo ginang-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan nami sa aton kidney, ngagapan nami sa aton blood sugar, kung nami ang aton regulation sa aton blood sugar, layo ka sa diabetes. Diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala ang D3 Bio. First and foremost, kinimbento ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat nga wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
4: and bacteria.
3: So, and even fungi.
4: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano itong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
6: kay bacteria. Ganun bo ang viral load.
4: Because of the MCT.
3: Kanami, some point
4: monolaurin, monocaprilin,
3: and monocaprin, no?
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: Ang D3 Bio, kapadasig sang imumet metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
4: because of thermogenic effect.
3: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually yung mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When siga ambal niya, ay ba si virus niya, bacteria ni, why kiwala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man, inom sa mga antibiotics, eh, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why yan? Why niya side effects?
4: Gagang nakanami, sir boy, wala niya resistance.
3: Why niya resistance?
4: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na yan siya?
3: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
6: Kaya nga, may lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na ito niya.
4: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
3: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
4: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
3: Correct.
4: Amuna na.
3: Kung gailanat, kung gasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
6: D3 Bio na.
4: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
1: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: O si Karen, kadamog isang akong hair fall. Nag-indig manami ang akong kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akong buhok. Kang naghinis ang akong kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may

0: Ambisio.
1: Ambisio.
0: Ngayon may D3.
1: Mabagal, sumabutika.
0: D3 Bio. Health. News. D3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Ngayon may Visio.
1: Ang Visio.
0: Ngayon may D3.
1: Mabagal, sumabutika.
0: D3 Bio. With Visio.
3: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Ngayon may Visio.
1: Ang Visio.
0: Ngayon may D3.
1: D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500.
5: Pasami ka pala nagkaugtas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag-stress adlaw-adlaw?
5: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan?
0: Mag-GTX 500 ka!
5: Kaysa GTX 500,
0: ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. GTX 500! GTX 500!
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
0: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad. Dadis parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio.
1: Ang Visio
0: ngamay D3.
1: Spore
0: Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag-DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
19: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kog pulang buti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
6: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing.
23: Luto na.
22: Ang labahan
23: nakasumpay na.
22: Ang uniform ko
23: naplansa na.
24: Ganito ako.
25: Tigasi,
24: tigalaba,
25: tigasay,
24: tigaplansa.
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing.
24: Dahil kasangga ko
25: ang extend
24: supplement for men.
25: Lourdes,
24: tapos ka ng maligo?
26: Yes, darling. Come to mama.
25: Extend food supplement for men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men.
24: DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
24: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
11: Memory Advanced Syrup.
6: Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio campione radio
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 9 minutos na kaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: Roldan Besana Villarreal.
8: Para sa
9: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
3: Maingaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 11 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko pod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5 nagamonitor, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa kutob nga balabutan sa aton sininga paguragwag mga ka-K5, isa kami rito nga adlaw sang Martes, do kasano lang mga ka-K5 galagsugod ang bulan sang Agosto, subong ari na kita sa tunga-tunga nga bulan sang Agosto mga ka-K5, ikawalo nga bulan sa tuig 2026. Ang aton sininga pag-abi-abi sa aton nga mga tagpalamati nga nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Ano ba lang mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan diri sa Foro de los Pueblos? Capiz ginpaydalom sa state of calamity bangod sa halit gadala sang RSSI sa mga pananom ilabi na sa katubuhan. Ano ba lang ining RSSI kag ano kalapad ang halit sini sa mga pananom ilabi na sa mga tubo diri sa Capiz? Nauna naman nagpanalasa dito sa Negros mga ka-K5 aton nga pagatutukan. Samtang Governor Fredinil Otto Castro wala maluyagan ang mahinay nga hulag sang OPA o kun Office of the Provincial Agriculture tagiban pa nga mga talatapan angot sa problema sa peste sa mga pananom. Kahapon may meeting sa Kapitolyo, adyusta na ganila sa high payang OPA kag iban pa nga mga opisina sa Kapitolyo. Dutayan lang hayblaron si Governor Castro sa ila palaminday. Samtang publiko, luyag madayon ang barangay kag SK elections. Mga ka-K5 inisapiyak kapila ka mga lawmakers sa gaduso nga ini ang ipaiway. Samtang COMELEC, preparado na iya. Samtang social security system, ginatag kung sino lang makabaton sang tag 2,000 pesos. Sa idalom sang uplift nga programa mga ka-K5 nga madamo nagareklamo kay sila iya why madala mga ka-K5. Samtang ginatos kalibo nga pumulo yung apektuan sang habagat kag magkasunod nga bagyo. Numero naman sa mga napatay na dugangan sunod sa report sang NDRRMC mga ka-K5. Pila ka mga areas diri sa Pilipinas, partikular sa Luzon, ginbaha kaga may mga landslides nga na-record mga ka-K5 nga nagresulta man sa pagkauta sa madamong akabuhi. Ato na karon nga ibaloon diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang pagpasanyog sang komunidad tutukan suno sa NTF LCAC, ini matapos man nga namutikan basta ginasulod sang gobyerno may mga programa sang gobyerno nga gina-implement sa mga anay rebel infested areas tinagakuan. Nagahatag yas ang dako nga suportang pumuloyo sa gobyerno. Mga ka-K5 kaginatalikdan ang pag-suporta sa armado nga pag-imakas. Ato man nagkaroon istoryahan diri sa aton nga pagpangalak. Tutukan taman ni karon no ining report angot sa isa ka persona nga nagpinalupok dira kagabi sa Barangay Maluklok Norte sa Banwa sa Invisan. Nagpalupok sang pusil. Ginrespondian sang pulis, nadakpan ang suspek. Pagkadakop sa suspek, hindi lang armas na recover, pati droga mga ka-K5. Sino ning suspek kagapano ininadakpan sa aton sa motoridad? Ibalon ta naman na karon ang pagpatpat sa aton sang Ivisan Municipal Police Station. Nag-likewise tutukan taman ni mga ka-K5 ining insidente sang pagpangbuno kagabi dira sa may barangay Tuburan sa Banwa sang Maayon mga ka-K5. Ano gid bala ang natabo? No, kag ano ang rason kung nga man natabo ining pagpangbuno sa isa diri ka biktima? 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Mga ka-K5, kung may mga mensahe ka mga ligay palabot diri sa Foro de los Pueblos program, ipadala ina diri sa aton official Facebook page. K5 News FM Rojas, mga ka-K5, para mabasan tang inyo sining nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. No, sa liwat sa aton si mga ka-K5, kung may mga messages ka mo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agud babasa tang inyo sining nga mga mensahe. Oh, may lang pagpamati, dagali sa bag-ota nga followero. Sige lang ah. Follow lang nga follow kag kopya lang nga kopya sa amon balita para may balita man kamo daa. Good morning lang dan sa inyo. Anyway, sa aton sining nga mga ka-K5, kanami gid sang ngirit ni aring adlaw. Mga ka-K5, nami gid ang ngirit sang aring adlaw. Although kay ina na tulugan kita around 2:30 and then nakabugtaw kita 4:30. Mga ka-K5, bangon man sa pila ka mga emergency cases no nga ginatratar naton. Pero subong kita ta kanami isang tiempo mabulubog na ang dapya sang hangin kag manaming silak ni aring adlaw mga ka-K5. Ginabaha ang iban nga lugar pero diri sa aton manami nga aton sini nga tiempo. Ibalon tabi, anong dalagan sa aton sini nga panahon? Subong adlaw sang Martes mga ka-K5. Doon namang indalagan sa aton sinigat siyempo. Subong Martes, diri sa aton sinigat syudad kag probinsya. Naka-standby naton connection sa pag-asa mga ka-K5. Ang latest update sa dalagan sang panahon, ginadulong sa inyo sang paborito nga kape sang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kag aroma, ma-detoxify ka pa mga ka-K5. Kaupod naton DTX Coffee Mixario. Nag-aso-aso pang kape to, mainit-init pa mga ka-K5. Kung simuton mo ganing aroma niya, baw ka namiton. Doon nagpanulod-sulod sa imo sini nga kalawasan, mga ka-K5. Hindi lang manamit niya ang aroma, hindi lang mahamot, no? Manami pang sabor, kagdamo binipiso nga dala para sa aton sini na ikayong lawas. Kundi para sa healthy, kag manamit nga kape, kaupod ginaton sa adlaw-adlaw nga tanan, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Amo niyang kape ng imo sa marguso, di sugar-sugar cane extract powder, may chia seeds pa. Kape nga mga detox na sa lawas mo, magabulig sa imong nga makafocus ka kag mangin alerto, magabulig panubo sang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. Tanda na basta healthy kag manamit nga kape. Kaupod ginaton DTX Coffee Mix mga ka-K5. Check the latest updates dalagan sang panahon. Inigabalita ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Latest updates sa dalagan sang tiyempo na ka-standby. Aton koneksyon sa pag-asa, mga ka-K5 with pag-asa weather specialist, ka-K5 Chinel Dominguez.
0: Patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat pero inaasahan natin mababawas-bawasan na ang mga pag-ulan na dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, August 11, 2026. Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa May Luzon. Inaasahan natin magiging concentrated na lamang yung mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng ating bansa. Sa ngayon, patuloy din nating minomonitor itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Pelu at kategoring tropical storm. Mababa naman po yung tsansa nito na mapumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin naman natin yung pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dulot ng habagat dito sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inaasahan natin ang maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Metro Manila, Calabar Zone, malaking bahagi ng Central Luzon, Benguet, Pangasinan at Camarines Norte. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan na natin yung improving weather. Posible, mabawas-bawasan na rin yung mga pag-ulan na maranasan nila at posible na rin makita po natin ang ating haring araw. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Lawag, 26 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Palawan, posible pa rin tayo makaranas ng mga pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. Pero para dito sa May Visayas at Mindanao, inaasahan na natin ang maaliwalas na panahon, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa mga susunod na araw, inaasahan po natin patuloy na hihina itong habagat, yung epekto po nito, at makakaranas na rin po tayo dito sa malaking bahagi ng ating bansa ng maaliwalas na panahon. Po, para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakapaglaba, ito na rin po yung ating chance. Para sa ating agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa at Calayan Islands, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Para sa ating ulan na inaasahan dulot nitong habagat, posible pa rin naman po yung significant rainfall dito sa May Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, lalo na po dito sa mga areas na to, dahil saturated na po or malambot na ang kanilang kalupaan dahil na rin sa mga sunod-sunod na pag-ulan, kaya pinapaalalahanan po natin sila sa mga pagguhok ng lupa at mga pagbaha. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Para bukas, makikita natin lalo pa pong humihina yung epekto ng habagat at posible na lamang yung mga significant rainfall dito sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero huwag pa rin po tayo magpakampante dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at mga pagguho na lupa. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyan maliit ng dagat, lalo na po sa mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:21 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
3: Maraming salamat, Chanel Dominguez, Pag-asa Weather Specialist, sa gindulo nga latest weather update diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Suway subong sang bagyo sa sulod sang PAR. Wala bagyo subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pero mayara sang nag-epekto nga bagat, mga ka-K5. May isa man ka bagyo malayo pagkatama sa PAR, no? Ining tropical storm Pelo, mga ka-K5. LPA ni siya before na develop bilang bagyo. Malayo-layo ni sa Pilipinas. So far, medyo malayo pa siya, mga ka-K5. May pagani katupong to sa Guam, no? Sa aton sininga mga kautoran yung mga tagpalamati. Susubong gapekto sa aton diri sa Pilipinas sa bagat. Amunay nagadalas ang pag-ulan sa pila ka parte sang pungsod. Kasi sa mga tagpalamati naton, i-check nyo kung may ara sang heavy rainfall warning dere sa inyo sining area para maka-plan out man kamo sa pila ninyo ka mga hilikoton subong adlaw, mga ka-K5. Pero gina-expecta magayo-ayo na aton sining tiyempo sa masunod gamang inadlaw sa pagbadbad sa mga inadlaw, mga ka-K5. Unlike these past few days, sunod-sunod nga mga bagyo, may low pressure pa nga nagaresulta sa pagbaha, no? Pila ka mga insidente sa pagbaha ang na-record mga ka-K5 diri sa pungsod na Pilipinas. Kagtugaman sa mga pag-ininulan, may mga landslides na record. Actually, dito sa Baguio, may nagsaka na to sa 8 ang patay sa landslide sa Baguio. 3 pa diri nagapabilin nga missing mga ka-K5. Sa natabo ni nga landslide dira sa may barangay Gisad Sorong sa Baguio City. 8 na gidi patay, 3 ang missing mga ka-K5. Sa kagabase diri sa report nga ginaapayag karon o ongoing pang search rescue and retrieval operation dito sa Ground Zero mga ka-K5, padayon pa ang pagtingwa sa mga rescuers nga malocate ang hindi pa makitaan nga mga biktima mga ka-K5. Matapos igluntad ang landslide mga alas 7 sang gabi Domingo sang gabi mga ka-K5, kadungan sang pagbuo sang bunok ka ulan mga ka-K5. Dokiti sa pag natabo ng landslide, may pila ka mga balay, 3 gidi ka mga balay ang natipagan sang nagdulay nga duta mga ka-K5, no? Kaga bangod man sa pag-ininulan kag na-record ng mga landslides, nag-implement man to sang nagmando man si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga mag-evacuate ang mga pumuluyo sa mga high-risk areas. Kag base sa record, 13 tanan ka mga landslides ang na-record sa Baguio City tugaman sa pag-inunulan mga ka-K5. Kung lang taon nila subong, 14 tanan ang record nga nabalaga landslide. Kag it's not over yet. Posible madugangan pa ring numero sa mga landslides nga na-record sa Baguio City samtang nagasunulod pa mga report mga ka-K5. May lang kay medyo nagaganagan ang tiyempo. Pero, kulang taon ta kung magbuho, sige pa ni buhos ang ulan, basi kag another baha kag landslide naman ni mga ka-K5. So let's pray para sa atong mga utod sa mga gimpang baha ng mga areas, sa mga landslide prone areas, ngay palayo lang sila sa peligro mga ka-K5. Kaya masubo-subo man ni, walaw na itong na-record na patay sa Baguio City. Kag magluwas sa mga napatay, may 3 pang missing mga ka-K5. Way panalabot ang ibang numero sa mga biktima sa baha kagiban pagid gabaga sa tugas ang Baguio, sunod-sunod ga Baguio kag habagat mga ka-K5. Way panadalabot ang datos ga ginatamdan ta subong, so posible magsaka man ang numero mga ka-K5. 27 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee mga ka-K5. Aton paborito nga kape katuwang ginaton sa adlaw-adlaw nga tanan, hindi lang sa pag-enjoy naton sa aton habit nga pagpangapi mga ka-K5, kundi sa paglikaw sa nagkalain-lain nga mga balatian. Nga aabi hindi pwede mo dunganon nga while gina-enjoy mo ang habit mo, ang hilig mo nga pagpangapi, mang unhealthy habit mo pa siya. Bangod sa mga ingredientes ni, kapresang amarguso, di sugar-sugar cane extract powder kag may chia seeds pa mga ka-K5. Amo na nga ginbansagan ini nga the healthy coffee, DTX Coffee Mix. Ganikaw dan no paginulat mo, mag-DTX Coffee Mix na. Araman ng DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee mga ka-K5. Kag siyempre Power 3 yung suplemento katuwang tasad lodlo nga tanan, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Power 3 yung suplemento nga katuwang naton sa pag-amlig sa aton ikang lawas. Subo nga panahon, hindi lang delikado, magastos pa magmasakit, masakit pa sa bulsa mga ka-K5. Gani arang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, katuwang tagid sa pag-amlig sa aton ikayong lawas. 28 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5, ipadala ina, diri sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsay. Sa liwat, ipadala niyo mga minsay sa K5 News FM Rojas official Facebook page, kag K5 NFM Rojas Digital. Agad mabasa tayo sining mga messages, mga ka-K5. Uy, mayang aga lang, happy 78th birthday kay Mama Saning Lorenzo. Uy, kanay Nanay Saning Lorenzo, dira sa may barangay Baraga, celebrate sa iya sini, nga kadlawan subong adlaw.

0: sa liwat kay Nanay Saning Lorenzo dira sa may barangay Bara, ang pinalangga nga iloy ni punong barangay Ernie Lorenzo. Happy happy birthday Nanay Saning. O ano nga handa tada? Happy happy 78th birthday. Aba 78th na si Nanay Saning. Dumanga kwan lang, dumanga 50 taon lang ah. Sige, halang kapi-kapi da DTX Coffee Mix. Kag siyempre pag tumar sa Power Trio mo suplemento DTX 500 may TC kag D3 Bio. Saluwat, happy happy birthday kay Mama Saning Lorenzo dira sa may barangay Bara. Ang pagpanamiolin kay punong barangay Ernie Dodoy Lorenzo. Pagbalik ta di sa Foro de los Pueblos mga kakay-5, Batagan Taligwa, mga nakalinya danaton nga mga balita, mga issues kag impormasyon, ina kag iban pa pagkatapos sa mga panumdog.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika!
2: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan!
6: Max4 Biotics!
5: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
6: Max4 Biotics!
5: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
6: Para healthy ang tiyan!
5: Mag-clinical!
6: Max4 Biotics!
5: Max4 Biotics! Makabulig sa pag-

0: taas ang mga kagaw.
1: Klinika Sportbiotics.
2: DTX 500.
3: Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: DTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo, nang normal, ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
13: Kadaragsa nga pungkot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix?
18: Gusto ko na.
17: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
2: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
5: DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juan is
15: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juan is dead.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
10: Hi, Dennis.
15: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule
18: Sugod ang sapagbutang sang iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: D3 Bio.
21: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
20: D3 Bio.
22: Ang D3.
20: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
20: Yung may D3.
22: D3 Bio with VCO.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio.
20: Ang D3.
22: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
22: Yung may D3.
20: D3 Bio.
22: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
24: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
25: Ang fortified na probiotics.
26: Clinica Spore Biotics.
27: Spore Biotics.
28: Ang best friend sa mga kababaihan.
29: Spore Biotics.
30: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
31: Spore Biotics.
32: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
33: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
34: FM, championing the lives of the Filipino.
35: Wow, my puso!
36: Poro de los Pueblos,
37: Roldan Besana Villarreal,
36: para sa Poro de los Pueblos,
37: Poro de los Pueblos.
38: 22 minutos sa nabilin, antes kita magdangat sa takda ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo nyo sininga mga minsahe mga ka-K5 subong adlaw, no? Diri sa itong sininga pag-pangalagad. No? Sa liwat, kung may mga messages ka mo, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo nyo sininga mga minsahe mga ka-K5. Mayo nga balita sa mga biyan aton nga mga motorista. Subong adlaw sang Martes, natala na ngay patuman ining big time oil price rollback, no? Rollback mga ka-K5 o konbuhin sa presyo sang gatong. Ginalagipan sang gasolina, kurudo, kag kerosene mga ka-K5. Kay kun marikolta nagligad gasimana, may rollback matod pero silintimos lang. Pila gidabi, sakaan ka santang pila kapiso, rollbackan ka sinintimos. Pero subong adlaw sa Martes, ang rollback, medyo dako-dako siya kahit papano mga ka-K5. Base diri sa abiso, gadalagan ang rollback sa ang gasolina, 4 stinta ang rollback mga ka-K5. Depende kung diin kang gasolinahan, magapatugong. Pero ang gasolina, ang certain subong ang rollback, 4 stinta. 4 pesos and 70 centavos per liter ang ibuhin sa presyo sang kadalitro. Ang kerosene, 4 pesos and 88 centavos. 4.88 buhin sa presyo sang kadalitro. Ang diesel o kung krudo, 4.30. 4 pesos and 30 centavos per liter ang igabuin sa presyo sang kadalitro sang krudo mga ka-K5. Medyo dako-dako ang rollback. Kagkaroon, no, kung may tsempo kita, i-check tang presyo sa mga gasolinahan mga ka-K5. Kapon, may mga motorista nga nagaya tingwa tani nga malabutan pa Martes ang aga para mo palang pagpatugong nila Martes sa aga may rollback. Pero may iban gid mga bikulo nga way gid kasarang, no, nagkakuha na kapon, nag-warning na nga way na sang gatong Amo na, nga bisanohal, tugong na lang, way kamay imo mo. Kay magtuad baliskad, saka panaog ang preso sang gatong, wala tsoy isang tawo, mapatugong gyapon mga ka-K5. Ilabi na mga yara sa public transportation, mga dipasahero, mapatugong gina sila gyapon mga ka-K5. So check na nagkaroon kung may arasang update sa rollback sa presyo sang gatong sa mga gasolinahan diri sa aton Sinigay Syudad, Cagura, probinsya. 19 minutos na nabilin ang test kita magdangat sa takna nga last 8. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Check ta na yung mga ka-K5 ta nagatutok na. Salamat gid sa inyo sinigapag monitor diri sa aton pangpangalagad. Nakatsun ina si Bebo Patricio. Bebo Patricio, good morning. Salamat sa pagpamati sa kay LC Acuña. Ma'am LC Acuña, nag-monitor naman upod kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot. Gatutok na sa aton nga programa halin kay Ma'am LC Acuña. Nag-monitor man si Rodolfo Evangelio Jr. Thank you kay Rodolfo Evangelio Jr. sa kay Ma'am Roda Donato Amago sa may barangay Dinginan. Salamat gid Ma'am Roda sa pag-monitor. Dolores Abilarde, Ma'am Dolores Abilarde dira sa may barangay Lawaan. Nagatutok naman ang Abilarde family. Si Ma'am Bernadette Omitin Calzado, nagapamati naman. Thank you, Ged. Nagamonitor man si Ma'am Lisa Barrientos. Ma'am Lisa Barrientos, salamat gid sa pagpamati dira sa Kulasi. Kay Ma'am Melanie Aguihap. Ma'am Melanie Aguihap, belated happy birthday, Ma'am Melanie Aguihap. No? Ga-celebrar sa Sinikadlawan, saliwat, belated happy birthday sa amiga ni Ma'am Roda Donato Amago, si Melanie Aguihap. Salamat, gid, and happy, happy birthday. No? Kagkain, Ma'am Mila Silvero. Ma'am Mila Silvero, oy, nakapamati si Ma'am Mila Silvero. Dira sa may barangay Amaga Sigma, nakapamati sa K5. Salamat, gid. Kay Ma'am Becky Lana, nagatutok na sa kay Kapitan Ernie Lorenzo sa barangay Barra. Kagsaliwat, happy birthday kay Nanay Saning Lorenzo. Rakis Molo, nagatutok na sa kay Doreen Lucena Artates. Good morning. Merisol Quezon Cadigal, nagatutok naman. Salamat, Gid. Sa kay Lori Aswer Kirao, dira sa Banwas ng Dao, nagapamati naman. Oh. Sa kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona sa Almalbes Village sa barangay Kulasi. Gay ng panay, gapamati naman sa may ginatamyaw niya mga taga-Pilar, kag mga taga-Banwas ang panay, gapamati kuno samtang nagkakapi-kapi DTX Coffee Mix. Kagambali gay ng panay, shout out sa mahugod kagwapo ko nga partner Joshua Durana sang barangay Natividad Pilar. Halin kay gay ng panay. Kay Marco Umbid, good morning. Kag kay Victor Bustilo Hulasca, salamat sa pagtutok mga kakay-fi. Sa dugang nga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Kahapon, nag-declare mga ka-K5 sang state of calamity ang probinsya sang Capiz. Pinaagi man sa pagpasar sang sangguniang panalawigan. Kay man ang pag-declare iya sang state of calamity, hindi lang ni alone mahimo sang provincial governor, but of course nagakinanglan ini mga ka-K5 sang pag-aprobar sang sanggunian panalawigan mga ka-K5. So kahapon nagpatawag sang special session ang sanggunian panalawigan kag dirigin pasar mga ka-K5 ining resolusyon nga nagadeklarar sa probinsya sang Capiz nga ipaidalom sa state of calamity bangod sang RSSI mga ka-K5. Ano bala ining RSSI? Or ining Red Stripe Soft Scale Insect RSSI? Daga halit ini karon kay managligad to nakaistorya kita sa isa taman ka amigo. Hambali ati kay Fibrol Dando, grabe ding halit sa aton sang RSS. Ayo, bali ana babatian kay sa balita nyo. Didto lang sa Negros, ting Negros yang adang grabe ito mo. Tubo kapital man to nga danang Negros mga ka K5 Negros Island Region. lapad na itong mga hasyenda kag mga katubuhan. Diri sa aton, isa man sa makabig na ton, nagapanguna man ng industriya sa Capiz. Sa pagpanguma, of course, ang tubo. Tikaro may mga farmers kita, nabisan sila mga ka-K5 na kamutik. Ngang ilang mga pananom nga tubo, ang ginabirada na sang RSSI. And you know what? Hindi lang tubo ang pwede sila mapektuan. Kundi bisan iban man nga mga tanom, pwede ni tiradahon sang RSSI mga ka-K5. Even mais kag humay, no? Pwede ni tiradahon sang RSSI. Try ta bala pakita sa inyong litrato na amo na, very good partner. Amo na siyang RSSI, yo. Inang gatapik bala nga do ano na do insekto mga ka-K5 kag ginamat-amat niya patay ang dahon. Lantawan niyo ko matapikan sang RSSI, yo. Mga ka-K5 gakapatay. Gakapatay ang dahon sang tubo. Gakapatay ang dahon sang mais. Gakapatay ang dahon sang humay, mga ka-K5. Amuning halit, sini. Kag sinilanggit, dabalaan ta, amuning galing RSSI. Which is, nga halimpaman sang una, nakikita tanan ni sa mga uyapad, sa mga katubuhan, di ba lang, kagi ka mo panamang. Magpanamang ka mo, nakikitaan yun mo. Nga nagakupo sa dahon, mga ka-K5. Tuman kagamay sina. Pero ang ginakupaan niya nga dahon, amat-amat niya ni, nga ginapatay. Tikaron kung mapatay ang mga dahon sang tubo, humay kag mais, ti paano pakaron ma makahimo, makahimo sang pagkaon ang tanom para siya sininga lawas. Ilabi nang ginatawag tanga photosynthesis. Kiting photosynthesis, dira ina nagakatabo sa dahon, mga ka-K5. Hindi lang ang nagasalupsop ang ugat niya sa mga nutrients sa lapok, tubig, kung importante man ang photosynthesis, mga ka-K5. Kagdiin kaya kakita, tanom nga, ubos na laya ang dahon, buhay pang tanom, laka. Pero ti pag-abot sa tubo, kagpag-abot sa humay, kagmais, importanteng dahon, mga ka-K5. Now, natalupang dan, diri sa aton sini nga probinsya nga damo nagali sa mga pananom ang halitan sini. Indi lang to ya sa Negros Island region, mga ka-K5. So kapon, nagpatawag una sang summit ang provincial government si Governor Fredinil Otto Castro. Nagpatawag sang emergency summit kag didto gidinalaan ang mga butang, mga tika nga dapat imuon agud matubang ang epekto sang RSSI infestation diri sa Capiz. In fact, sang Biyernes pa iya, amo ning problema kay kadamo galibalita da kaginabo sa Kapitolyo, ginakuan lang nila ginatinago-tago kanugon sang ginahimo sang gobernador, kahimo kanugon sang effort, pangabudlay, wisdom, abilidad, sakripisyo ni Governor Castro nga kurkisa, hindi mo mabalaan. Hindi mabalaan sang tao nga ting gobernador ta ginakakat, gali kulang na lang mag-star sa Capitol. Kitikisa do kabudlay mag-access ang information da. Or ginalimitahan ang pagpagwas sa information do may exclusivity sila mga karon yan. Do may exclusivity sila kung kaysa. Do nagakompetensya sila iya sa mga kaupdan na nila sa palangitanan, mga ka-K5, di dapat yung magbulig ka mo para mabalaan sang tao ang ginaimo sang gobernador para sa probinsya. Ang ginaimo niya nga pagsakripisyo, pangabudlay, pulaw bugtaw, kulang na lang mag-istar sa Capitol para maservisyoan ang pumuluyo. Di kahapon kundi katilaw ka mo tanan. Kahapon mo na kulang na lang pang doon ang bugot-mugot kapon si Governor Castro. Kay kundi paglukpan, mga ka-K5, ang pila ka mga opisina sa Kapitolyo, kag mga opisina under sa provincial government, hindi pa sila magulag. Tagdamo pa pasakali, Kahit isang Biyernes pa ya, balaan nyo, Biyernes pa niyo gimpirma ni Governor Castro. Nag-create sila through Executive Order Number 23, Series of 2026. Nag-create sang task force, mga ka-K5. No? Nag-create sang task force ining Executive Order Number 23, Series of 2026, creating a task force for the prevention and eventual elimination of red stripe soft scale insect or RSSI infestation in the province of Capiz. Nag-create task force Biyernes pa lang. No? Kagin-expect na through the task force, magka-collect na sila data. May data na sila, ma-present na nila, malatag na nila, mga imuun nila, at ikang porti kahapon, do, hindi po sila preparado. No? So kahapon, ang mga sugar planters, mga apektado nga sektor, nagtililipon mga ka-K5. Ambalgan ni Governor Castro, do hindi kaya kita sa gobyerno yung nagkabalaka para sa mga mangunguma. Ngayon ang proactive, kundi pa paglukpan sang linte, hindi pa magululag. O, tika hapon, galasalasa sila mo, dukulang lang sila magkaladus mo. Imagine, mayo ganing gobernador tas Governor Freddy Neil Otto Castro. What if abilayin nga gobernador ang aras kapitulyo? Basi nagamon na lang sila permi sa palaminday nila kag pinawat-awat. No? Ilabi pa nga tani, ginapabalo tas pumuluyo sa pinakamalapad kag pinakamadasig malabuta nga pamaagi nga kalabot sa pumuluyo. Amang inimo nga tikang hindi ta pag-screen. Hindi ta pagbalabagan, hindi ta paglimitahan. Kay balkugani kadamo-damo sang ginobra nga mga maayo nga programa ang provincial government, ang gobernador. Pero tigisa do may mga tao daya nga nagadinalok. Nga kuntani kamuda ang mangin palagyan nga ma-disseminate ina insigida sa mga tao sa pumuluyo or even sa media. Tikisaya do gina-screen nyo pa iya mga ka-K5. No? Gina-screen pa iya or damo pa sa mga tseche-buretse. No? Nga kuntani kamudang mangin tool dira nga ma-organize ang pag-disseminate sa information, kung anong mensahe sa governor, mapalabot sa pumuluyo mga ka-K5. Kag likewise, ang iba-iba nga mga departamento,

0: Kung tudlo sa mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
0: DTX 500.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
0: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500!
1: Istoryahan ta kung nga hindi ka mo kabata. Upod ta sininga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility. Gamay nga pag-recall sang aton sininga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amuning ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. No? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla, mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangki. Now, ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imong cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
2: TTX 500!
3: Jose Benlo, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
3: 120 over 90.
2: TTX 500.
1: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing isuresulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress, ma-premature ejaculation, weaker ereksyon. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly nga mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakakos gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa engine room,
6: kusina,
5: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sininga mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
6: Correct.
5: Dapat kung alam ka, kaya magbalon ka kuan DTX 500, no? So dapat ya kung si man imubana niya waygin mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kaduha pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyo nga mga sperm nga aga katabo na, it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka, pala inom ka, pala kaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kay kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pagin ma untatan mo sigarilyo, ti balbaliman kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, usang una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginarisita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may kung asla ginapa juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
6: Nga ara sa DTX 500?
5: Nga ara sa DTX 500.
2: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang

0: topic to nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vision. Ang Vision. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vision. Ang Vision. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Kasi tumasun sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DGX 500.
4: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
4: Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo at nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mamakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nabatsag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang